0: Balita
1: DYRD
0: sa
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Balita sa gawas sa naso do kang paugnat sa kusog humani ini.
2: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod at nga sa Tire Queen, Goodyear Servitec. Patay lima ka mga tao, human kinini bangga ang pampaserong bus sa daghang mga sakyanan at ubangan nini sa Interstate 95 sa Virginia. Usa ka sakyanan ang nasunog usab sa grabing bangga. Patay upat ka tao sulod sa mga sakyanan, lagip na sa mga namatay. Mao ang usa ka 13 anyos nga babae ug usa usab ka 7 anyos nga lalaki. Polos kini nagpuyo sa Greenfield, Massachusetts, samtang usa ka 25 anyos nga babae ang namatay usab sulod sa iyang SUV. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
3: Naguna ang NCR o National Capital Region sa mga kung sa bago lang natapos nga palarong pambansa 2026, kundi nagkakuhaan sila og 85 ka gold medal, 68 ka silver og 69 ka bronze nga dunay katibuk-an nga 222 ka mga medalya. Ikaduha sa pwesto mao ang Calabarzon og ang ikatulong pwesto mao ang Davao Region. Sa balitang artista, suportado na Janice de Belen ang relasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla. Matod pa ni Janice, nga isip usa ka inahan nga to ni Kayla Estrada, iyang suportahan kung asa malipayon ang iyang anak. Dugang pa niya, nga wa siya'y katungod nga manghilabot sa relasyon sa iyang mga anak.
0: Bungti sa peso at nandis dolyar ang mga salapi sa kalibutan ng mga gutluwa.
3: Ang US dollar, 61 pesos o 41 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi riyal, 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos og 32 centavos. Euro, 69 pesos og 40 centavos.
0: Iyon ang bating balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitec. Take your first stop in first class at Tire Service, dalan sa Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, kanyang mga pulong sa kalam.
3: Itanom sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa nay lain pang Diyos.
0: Mao kadto ang nagbagang balita karong buntaga nga nabati paguna dinhi sa numero ng istasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon. DYRD usang ano sab ni Sir Raychon James ug ang kagawad Jerry Cahes. Ang atong check and duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kini si Glee Orgolio, our friend mo forever.
0: Labing labas ang kompletong balita, dinis DYRD may bundag. Balita!

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
4: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
6: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Unsa man ang dividendo mare?
6: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
5: Mao ba mare? Papila ko anabi?
6: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at Bangs sa Merkado.
5: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
6: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
5: Mao ba mare? Kanindot good.
6: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
5: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Sige pre, way sa payan.
7: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
10: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
8: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy!
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
12: Alagang unilabyan.
13: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
18: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, mabarang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi ko akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mayroon ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
19: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: medyo wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagpangita bag kamu karon og butika nga nagbaligya parato nga presyo itandi sa ubang mga butika. Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblacion 2 ning syudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksa na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Pao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
3: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silo nga Bahin sa Yukon Building dan J.A. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning Sirat.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga buti.
4: DTX 500.
5: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD ang Radyo sa Katauhan, alas 8:20.
1: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Payong

0: Arangkada ta mga kaigsunan sa itong pagpraguban karong buntaga. Isguta mga kaigsunan o eskwelahan. Tungod kay hapit na mga kaigsunan, nagbukas ang klase karong school year 2026-2027. Hapit na mga kaigsunan magsugod ang maong klase. Karong adlaw mga kaigsunan sugdan ang enrollment o ang brigada eskwela. Atong kamustahon ang ato ang mga tulunghaan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Andam na ba sila nining brigada eskwela o kining enrollment mga kaigsunan niya karong buntaga sa atong pagpanaguban atong hinabion mga higala. Ang DepEd Tagbilaran Information Officer si June Milyara. Sir June, good morning.
1: Maayong buntag diha, sir.
0: Yes, Sir June, salamat kaayo nga imong gitagaghigayon ang itong tuluman nun karon. Importante sa nga tanan karong simana, Sir June, uwa taman sayo. Maobani ang simana sa gitawag na itong Brigada Eskwela.
1: Yes, sir, you are correct, sir. So beginning June 1 up to 5, so this year, mao ka na ito ang gitawag og 2026 Brigada Eskwela Program.
0: Mm-hmm. So expected na tanan ba ni Sir June sa DepEd Tagbilaran na Tagbilaran pa ning June 1 and 5, Sir June?
1: Actually, this is a nationwide Brigada Eskwela implementation, sir.
0: Mm-hmm. So nationwide ba po ang opening, the same date of opening ato ang DepEd June?
1: Actually, ang ato ang national opening. So nahitabo niya itong May 29. So niya itong Friday, no? Sa dito sa Kabadbaran City, Caraga.
0: What do you mean by opening? Gasugod na sila klase dito, June?
1: No, what I mean is the launching of Brigada Eskwela program. So okay. That is the national, so mo ito yung gitawag na ito, national nga launching good or kick-off sa ato ang Brigada Eskwela program. Mm-hmm. Pero ang ato karon sa June 1 to 5, mo kini ato ang preparation, no? Pagpangandam sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So nationwide di hapon kini, pero sa itong mga kaeskwelahanan o mga division offices. So karong adlaw, doon na tayo gitawag o launching or kick-off o sa Tagbilaran City Schools Division, no? Nga diha gipaghimo din ha sa Mansasa Elementary School.
0: Okay, Mansasa ang naadiha ang opening silbing program diha, Sir June?
1: Yes, sir. Oh.
0: Para ni sa pag-open sa eskwela, which is scheduled on June 15, is that correct, Sir June?
1: June 8, sir. Mokat to ang itong sinugdanan gyud sa itong pag... actually, nagsugod na pa na itong enrollment, no? So, pero ang beginning gyud of the school year is June 8. So, sa ito, pag-iandam karong simanahuna, ang atong mga kaeskwelahanan aron sa pagtungha sa itong mga kabataan, itong physical plant, itong mga schools, ang atong tagsutak sa kamang eskwelahan, so andam na gud siya.
0: Mm-hmm. Unsay kabag-uhan nga gitan-aw na to karon jun sa physical nga porma sa atong eskwelahan, doon na bay additional rooms na to, ug unsa bay mga butang nga ino na tumpo nga bag-o karong panahon na sa atong mga tulungan na jun?
1: Ang atong mga eskwelahan, so naning kamot yun ang ato ang department to, no? Department of Education nga kanunay gininga adunay bag-o, no, nga mga improvement like mga classrooms. Kung doon na may mga kakulangon sa itong mga classrooms, akip po sa banaw in collaboration sa atong local government unit nga ipangunahan yun sa ato ang syudad nga mao si Honorable Jane Yap na mao ka na ang ilaha o iyahag yun nga plataforma, mao ka rin ang iyahang gi-emphasize o gi-focus mao ang gitawag og infrastructure, no, sa atong mga kaeskwelahanan diri sa Tagbilaran City.
0: Mm. Kung mag-isguta og most challenge nga eskwelahan karon nga dunay dakong kakuwangan pa, Sir June, mag-isguta sa Division of Tagbilaran, unsa ka na nga tulungan na, Sir June, nga ino na tumpo nga dili pa kaayo hitsas sa mga gamit?
1: Actually ang atong mga kaeskwelahanan andam na gyud sila. So ready na gyud sila mo cater sa atong mga kabataan-unan, no? Sa atong mga kabataan. Galing lang kay duna gyoy mga eskwelahan nga kanay bitaw tungod sa kadaghan. So nabinaog dunay mang-enroll, no, sa mga kasilinganan nato nga mga lungsod nga usahay mo na mo schedule og shifting og klase sa atong mga kaeskwelahanan. Pero sa pagkakaroon, wala pa ay ato ang nakita nga dunay eskwelahan nga matawag nato nga pretty good ka daghan og mga needs. Apan kada eskwelahan, aduna gay mga needs, especially kay ang kini manggon ato ang sa DepEd manggon, no? Very limited ra pod ang ato mga resources. Mao nang gituyo ning dunay gitawag nato nga mga brigada eskwela program o kining aduna tay gitawag og partnership nga mga program para atong mga stakeholders, no, mo appeal usab para sa kalambuan sa atong mga kabataan.
0: Mm-hmm. So but ipasabot Sir June, ang eskwelahan ato karon ang mga kakuwangan tungod ning kadaghan sa atong mga kabataan maubaning classrooms.
1: Ang mga classrooms po nag-identified karon, no, pero dili po din una na nga kanang wala na lagi classrooms. Pero kung ato ang i-ratio kibali, so murag kulang pag itaog mga classrooms.
0: Mm-hmm. So umiuntag kulang, Sir June, na pila pa na ka-classroom ka ang atong nga targeton aron mahimong andam na gito taman-taman. Pagkakaroon, nga wak pa nang mga classrooms, asa man ang atong mga kabataan? Shifting?
1: Or under actually, mabito na nga doon na yung mga eskwelahan nga nag-shifting classes, no? Pero di paninguhaan good na, no? Di panguhaan. In fact, doon na tayo mga partners karon nga ni hatag, ni donate, no? Sa ato ang mga eskwelahan sa mapananglit sa SM, no? Sa SM, gihatag karon ng building kanang 2-story, 6 classrooms, siguro na din na sa ato ang Buoy South Elementary School. Unya, aduna po ilain nga sa mga project nga building gihapon yung infrastructure din sa Dampas Elementary School. Unya, naapoy umaabot po sa World Bank, no? Dinhi sa tulo ka mga identified nga mga schools din sa siyudad sa Tagbilaran. Unya, og doon na po sa NGCP nga sa atong bagong eskwelahan din sa Kabawan Kabawan City of Tagbilaran National High School nga doon na gihapoy duha ka story niya 6 classrooms og napajoy moabot nga mga classroom buildings sa niya sa ato usab nga gikan sa ato ang first district nga congressman si Honorable Babayap, doon na po ay mga schools, no, mga classroom building projects nga ihimupod, no, para sa ato ang mga eskwelahan.
0: Mm-hmm. But ipasabot, Sir June, gamay-gamay na lang ang atong mura kakuwangan aning atong tulunghaan karon.
1: O sa pagkakaroon, no, dili na gyud ing anak gyud kadaghan kaayo ang classroom buildings nga atong gikinahanglanon, pero tungod kay sama sa mga ubang eskwelahan, no, nga kanang ang usa ka classroom nga gihimo na faculty room kay wala poy faculty room kay sa standard sa original sa kwangyo sa project sa mga infrastructures wala mapila na mga faculty rooms niya. Unya sa pagkakaroon naa jud gihapon ma kaning laboratory, no, nga mga rooms ng mga science room nga kinahanglan gud gihapon gud ng mga building infrastructure sa ato mga kaeskwelahanan. So munay ato ang mga needs pod nga uban sa atong mga eskwelahan, sir.
0: Okay, so at least gamay-gamay na, Sir June, no? Kaning brigada eskwela na to karon, unsa may i-focus ani nga himuon nila, Sir June? As usual, mao man ni ang pagtarong sa mga lingkuranan o uban pa. Basically, unsa may kasagaran nilang mga activity karon sa brigada eskwela?
1: Ang mga activities, no? So kining maong ang objectives good ani nga maong kanang brigada eskwela kay pag-prepare mag-good sa ato mga eskwelahan, no, sa new school year para doon ay clean, safe, learner-friendly environment. Unya, ato pong gipangusgan karon ang pag-support sa mga sa reading development, no, pinaagi sa paghatag og mga materials og mga engaging mga og sa pag-engage nato sa mga stakeholders, no, diha sa mga literacy activities. Unya, Ako po di announcement nato sir nga ang atong division office di pinagi sa atong legal unit nga doon natay gitawag og in partnership no in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines nga doon natay mga serbisyo no legal services nga libre dinha sa ato ang ni sa atong division. O kinipagayamoon din ha sa Dr. Cecilia Putong National High School. O niya, kung doon ay mga problema, so doon gihapon ay libre na ito nga pan servisyo alang sa itong mga teachers, sa itong mga parents, o sa uban pa nga mga stakeholders na ito. Then, ikatulo po dahil na sa itong pagpa-improve good sa itong school infrastructure, pinagi sa pag-repair, unya pag-fix no sa mga facilities, mag-maintain sa grounds, niya mag-upgrade po sa mga learning spaces. Then another po nga objective ani sir is para enhance good ang safety og ang climate resilience sa ato ang mga school facilities. Niya do not yes sir.
0: Sir Jun, no, interesado kung maminaw bahin ang legal services, ganong na-appeal ang legal services sa Brigada Eskwela, Sir Jun.
1: Okay.
0: Unsay nabigod kadaghan ang problema sa legal sa itong mga magtutudlo, Sir Jun?
1: Ginabuhat ni oban ng mga division offices niya tungod kay bangko pa man pod ta nakabaton og item no sa ato ang legal office, I mean sa lawyer nga item. So, unya last year, ginabuhat po nog sa the other years. So, ila pong usa na siya sa ilang line-up of activities nga muhatag sila og legal services ni atong mga dunay mga problema sa ilang mga kabataan, dunabay sa mga teachers, og sa atong, even sa community. So, and that is also part of their kanang requirements po sa atong mga lawyers, no, din sa Pilipinas, sa IBP. And that is one of the requirements nga mo tender sa sila og mga libre nga mga legal services niya. At tulo sa Brigada Eskwela kaya nining panahon na daghan magud makatapok ang mga stakeholders nato at ang mga teachers nga wala pa gyud nagsugod og kuan klase. So mao na nga ninigayon na do na tay mga legal services. In fact, do na po tay mga dental services or medical services. So do na tay mga kuan gihapon paghimuon ini. So depende sa mga eskwelahan usab nga doon na sila gitawag og mga partners no nga muhatag sa mga serbisyo during this week.
0: So ito pa modified ang ato ang Brigada Eskwela og expanded na ang ato ang kalihukan na Sir Joe
1: no. Expanded gitawag na natong expanded no tungod kay we want to involve no our community no sa para sa pag-andam kay ang ato ang especially sa mga children's laws kay kinahanglan ma-aware ato mga teachers ang ato ang mga ginikanan unsay mga legal implications sa ato mga action. So at least more of awareness nino sa no more of awareness good nga para dili ta maka-violate atong mga children's rights unya nga itong mga kabataan sad. So at least mahima safe po sila, safe sad no. So that is one of the preparations also para sa nianing mao nga pag open sa ato ang school year 2026-2027.
0: Nindot kayo Sir Jun, no? Dili lang pagtarong sa mga nangaguba nga mga lingkuranan, pagpamintal.
1: Yes.
0: Apil po ang serbisyo nga ito sa mga ginikanan o magtutudlo bahin sa ubang butang Sir Jun, no? So expanded din o Jun, no? So nindot ni. So karong buntaga Sir Jun na expected nato nga magsugod na ang aksyon diha sa atong mga kaeskwelahanan karon.
1: Yes sir, you are correct. So magsugod na. So kung ikaw usa ka sa mga ginikanan, so you are invited to join with us no in the preparation sa ato ang mga kaeskwelahanan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran.
0: Sir Jun, nibalik sa atong huna-huna ang isyu kabahin anang dili makatlambong Sir Jun ang mga ginikanan. Doon na ba'y silot?
1: Actually, wala gina sa atong DepEd order, wala ginagi wala gingon nga doon ay silot no. Dili po na kuan wa po na dialaw nato nga mga elect pod no mag-collect ang mga schools nga katong mga parents nga dili maka-attend sa bigad eskwela tungod sa ilang trabaho. Pero atong gi-encourage gyud no ang atong mga ginikanan, atong mga guardians nga sa diin mo participate because this is not just only no the responsibility of the Department of Education sa atong mga teachers o sa atong mga non-teaching personnel kay doon na po sila gipangandam especially sa ilahang mga duties and responsibilities as teachers kay nag-prepare sana sila para sa ilang mga leksyon. So para gyud nga doon na gitawag o collaboration kay this is already one part of the mo namang ginakaro no it's the name of the game no that is collaboration no. So linkages, so inahang encourage na to ang atong mga ginikanan mo tender sa mo render sa sina sa ilahang mga time no para makita sa nila unsa gyud need nga no man nga ang eskwelahan ingon ani man. So at least there is a communication nga makita nila mismo unsa di kahimtang sa atong eskwelahan.
0: Nindot kayo na Sir June no nga kanahan mo hilang bigit gud lang atong mga ginikanan. Pero again Sir June namo goy uban nga miingon og silutan og unsa pa na diha. So wa jamuna ingog silot.
1: Wala na sir, wala.
0: So kanang miingon og fines or whatever wa jamuna Sir June.
1: Wala na sir, fines wala. Wala okay. Na. So in, in fact do na tay dapat order ana nga nag prohibit no nga mangayo og fines or kwarta para as penalty no nga din sila maka-attending in.
0: Mm-hmm. Ang ubang mga parents Sir June buot man nila nga mo-appeal niya na pero doon na mo yung mga trabaho office hours man po ng brigada 8 to 5 mm-hmm. Wabad mo yung brigada nga beyond that time aron doon na yung massive participation sa atong mga parents Sir June? Do. Okay. So, Brigada Eskwela, mga kaeksunan, gasugod na ganin sa abang dapit ito pa sa Mayo 29, din sa ato ang division na tagbilaran na karong adlawa until 5 of June, mga karong Friday, Monday to Friday, Brigada Eskwela, mga kaeksunan, expanded Brigada Eskwela. Dili lang pagpanghindlo, pagpamintal, pagpamanday sa atong mga eskulahan nga nangaguba mga kaeksunan, kundili appeal pod ang ubang mga serbisyo sama sa legal services. Oh, nindot expanded mga ka-exam. Mo na sakto. Mahimo pre-clinic ba diretso do? Aron na all in ko na, 3-in-1, ha. Pre-clinic ba guban, oh. Og libreng tope. Oh, kina nindotan mga igsuon. Nagbitbit sa tong oras, 45 minutos. Humana kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. May buntag ni Father Lionel Grado. Nga naminaw na to karon, pero wa ni mamista sa luway kagahapon. Ang butog na mista ba ni? Gisa makas pista gahapon re, ha. Porbida. Okay. Sige. Naguba do, ha. Oh, hala, may buntag sa atong lungsod sa Luway. Kumusta? Ang atong mga kaigsunan gikan na piyesta. Oh, kahapon ang lawas, ha. Okay, Sir June.
1: Yes.
0: Okay, sir. So salamat kaayo nining kahigayunan nga imuhang gihatag na to karon mag-isgot ang enrollment. Are we expecting a bigger figure or additional ino na to enrollees karon nga tuiga Sir June? Unsay trend sa itong enrollment? Nagkagamay, nagkadaghan?
1: Based on the national data no, nagkagamay galang ato ang enrollment no.
0: What does it mean?
1: Siguro tungod kay mausa siguro sa mga factors sa dani nga sagaran karon nato nga mga kabataonan nga mga bago na ninyo mura sad og ini sa sila ganahan nga mga anak or kasagaran sad walay anak no or tungod baka ni sa ilaha pud nga panang gitawag og ganang family planning ba nga mura og due time na lang pud ni produce no kung tanawan nimo sa statistics no sa atong data lahi ra pud ang ganang content din karon sa ato ang mga magtiayon no nga mura sila og naka-realize siguro po sila nga doon na ba'y kanang pagpunto no para sa pagpanganak niya doon na sa sudad po sa tagbilaran unlike ni atong pandemic mga sir daghan ang mga estudyante no mga families niya niyari during sa tagbilaran ni Puyo sa tagbilaran niya pagkahuman ni Adto, nangulit na sa silang tasatag sa mga lugar.
0: Okay. Pero kana Sir John, mao pa na ang ato ang mga silbing mga huna-huna o kung sa'yo nagka-cause. Pero naabagyo, nationwide ba ning kunhod sa enrollment na to, Sir John?
1: Oh, nationwide yun siya, sir. Nationwide.
0: Asa ka na? Related? So, related ba ka na sa population? Or,
1: money.
0: Or are you referring money to the DepEd enrollment? That is only about DepEd enrollment.
1: Yeah, DepEd enrollment. Okay. And DepEd enrollment is also covering both public and private schools.
0: Ah, okay.
1: So, mao na nga. Kay ang kanang mga estudyante na to sa public or private schools, so tungod kay appeal gina sila sa counting, no? So kung do mang ngayat ang data ato ka sa DepEd central office, so makita ara sa na siya niya. So far sa pagkakaroon dili pa ta makahatag nimo og figure tungod kay ongoing pa man pud ang mga enrollment, no, sa ato karon nga mga kaeskwilahanan. Although doon na natay mga ditawag o kanang pre-registration, pero napamanggid ang mo-enroll, anak. Madagkan pa mo-enroll.
0: Okay, basta nagmakuha na ito po na Sir John, kanang giingon mo nga may kunhod, no? Unsay rason yun ni ini? Epektibo ba nga ito ang family planning? Or daghan bang mga bata nga, wala mga eskwela? Unsa kahay factor ana Sir John? Wa pa na to ma-establish ang factor ana Sir John, ug unsa dyoy rason aning giingon nimo nga ni kunhod na
1: ang enrollment? Subject for research, no? May subject for research po siya, sir, na ang ato ang departamento, actually we have a lot of programs, no, nga pasadiin mo reach out kay we would like, no, it is always our vision nga no one, no child will be left behind. So mabay ta nang doon na tayo gitawag o mga programa, no, nga sa ALS, no, Alternative Learning System. Nga sa din atong gi pangadtog yun sa komunidad ang katong mga bata nga wala na gid siya nag-eskwela. So, muna in coordination with our barangay LGU, so muna ang himuon nga mga learning centers na sa ato ang barangay hall o sa uban pa nga mga learning center is nga naa din sa tagsa-tagsa na ito ka mga barangay.
0: Sir John, salamat kayo nining maong mga impormasyon nga ato ang nakuha karong adlaw, sugdan balik karong adlaw ang ato ang brigada eskwela sa ato mga eskwelahan. John Miller, salamat kayo sa panahon. May buntag ka nimo, Sir John.
1: Wise na pa yan.
2: IATA, inyong alaganta forever.
0: Ang Information Officer mga kaigsunan sa Department of Education Tagbilaran Division, June Milyar, mga igsuon nagpahayag nga karong adlaw, June 1 antud sa June 5, mga igsuon, mao kani ang Brigada Eskwela, Expanded Brigada Eskwela. Dindili lang ang pagpanghinlo, pagpangmental og unsa panadiha, kundili apil po niya na mga igsuon ang mga legal services o uban pang mga programa nga mapahimuslan sa mga ginikanan, ingon man sa ato ang mga magtutudlo sa atong mga tulunghaan. Nagbitbit sa itong oras 50 minutos, human na kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Karong tadaod mo, balik ta mga kaigsunan, uban sa mga butang nga angay na itong isgutan. Labi na mga kaigsunan kay matod pa, delikado ang supply sa bugas din sa itong lalawigan sa Bohol. Asa na tagkanon ani mga kaigsunan? Kung tinuon ni miusos ang supply, ato nang isgutan. Inigbalik na ito, human, inigpipila ka pa hinumdum. Standby.

0: IATF, inyong alagad-ta forever.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Takna, hatod sa Mayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterian, motorite o construction material. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbin Tingning atong syudad sa Tagbilaran.
4: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
6: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
8: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
10: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
12: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen with maximum decongesting.
13: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agad. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
16: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
17: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
18: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabik timani ini ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
19: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo. Yeah.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Balik na sa tong tulumano ninyong lagad mga Ekson. Ning adlaw nga Lunes sa pizza uno ning bulan sa Hunyo. Doon na nakita ay 6 minutos sa manakalabay ng alas 9 sa Kabuntagon. Gikabalakan mga kaigsoonan nga mukunod ang supply sa bugas din sa ato ang lalawigan. Ato ning subayon mga kaigsoonan kung unsa ni. Tinuod ba ni nga nagkakunhod ang supply? Delikado mga kaigsoonan, nanabata sa alert level sa supply sa ato ang bugas din sa Bohol. Atong hinabuon mga kaigsoonan karong buntaga, ang taga NFA, na uban nato ang tigpamaba sa NFA, Jewel Lim. Mga kaigsoonan, apan sa dili pa nato mahinabi ang NFA atong paminawon ang report, kabahin ni ini, gikan sa ato ang alagad reporter Glee Orculio.
1: Nasa himangno sa Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas nga ang kasamtangang inventaryo sa bugas sa probinsya sa Bohol igo na lamang alang sa 169 kaadlaw samtang napadayon ang papakita kung pagpakita sa epekto sa nagkagrabing El Nino. Matod pa ni Pamugas na posible ba kaning mulungtad hangto sa 200 ka mga adlaw kung mapatuman og darong ang mga lakang sa pagdaginot sa konsumo sa bugas. Gibutyag ni Pamugas nga ang maong kahimtang ato sa unang quarter meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council din iyang gipresentar ang posibleng epekto sa taas nga panahon sa huwaw o ang mga mitigation measures nga gipatuman sa agriculturist aron maminusan ang kadaot sa sektor sa agrikultura. Ang nahisgotang pahimangno miabot samtang gikumpirma usab sa pag-asa ng taas nga posibilidad nga magsugod ang El Nino karong buwan sa Hunyo. Tungod diini giaghat sa mga otoridad ang publiko ug ang sektor sa agrikultura nga magandam alang sa posibleng kakuwang sa tubig ug ubos nga produksyon sa mga tanom ilabi na sa humay.
0: DYRD. Ato subayon imong balita mga kaigsoonan ug mabalaka bata na ini ug dili no. Kabahin ini nga supply sa bugas sa Bohol atong isgutan ni uban ni Jewel Lim mga to ang tigpamaba sa NFA mga kaigsoonan. Hello may buntag.
2: Yes, hello sir, may buntag usa ta mga radio listeners ng DYRD program.
0: Salamat kayo Sir Jewel, kini si Bong Bulieser ang imong hangi kahinabi Sir Jewel no sa
2: tulong. Yes sir, tips. Good morning. Okay,
0: salamat kayo. Nining panahon nga imong gihatag, dunay balita nag-ingon nga hayan mo ubos ang ato ang supply sa bugas din sa Bohol. Sir Jewel, unsay tanaw sa NFA kabahin ini?
2: In terms of our supply, kami sa NFA National Food Authority, we always ensure nga natay igo supply in sa atong probinsya in times of emergencies and calamities. But as to the inventory sa atong mga bugas sa commercial sector, naa siya sa private sector, sir. Hindi okay. Na sa NFA ang gahawid sa inventory sa atong mga bugas din sa probinsya sa Bohol.
0: Okay. So salamat kayo ani Sir Jewel no. Kung ugaling maabot sa punto nga murag naa na ta sa emergency status kabahin aning supply sa bugas, andam ang NFA. Buti pasabot Sir Jewel ang atong bodega ana karon puno na og bugas. Kung ugaling dunay emergencies?
2: Pagkakaroon sir ang atong NFA nga warehouses na atay 10,000 bags of palay nga naka-store nga ongoing ang atong pag-mail ana sa to ang mga palay into rice form. And then, of course, we are also expecting a shipment of 30,000 bags from Mindoro to augment our rice inventory dito sa probinsya sa Bohol to sustain the P20 rice program sa ato ang lalawigan.
0: Unsa man gyoy palisiya sa NFA as to stocking o bahin anang mga bugas na to? Pila man gyud ka bugas i-maintain na to nga naa ana kanunay, Sir Jewel?
2: At any given time, ang mandato ni sa NFA is to buffer stock at least 15 days nga igong pundo sa ato ang kuan. National buffer stock 15 days ang ato ang mandated nga inventory.
0: Sa to pa kung magka dunay mga emergencies sa we can survive up to 15 days sa Sir
2: yes,
0: Joel.
2: Ideally mora say unta nga kuan scenario unta nga dapat i-maintain sa National Food Authority ang 15 day buffer stock national level.
0: If we say 15 days sa buffer stock in terms of volume pila ni kasako?
2: Na siya sa mga 300,000 kapin siguro sir.
0: 300,000 kapin.
2: Yes, considering sa population nato diri sa Bohol and the per capita consumption sa atong mga bulanon,
0: okay.
2: Naana siya ang atong 15 day buffer stock is naa sa 300 kapin ideally nga inventory sa bugas.
0: What is this 300 kapin? Makauna or galingon pa?
2: makaon siya, sir. Rice farmer siya, sir.
0: Rice na ni siya. Pero, yes, kung mag-isgutag atong stock karon, we only have 10,000. Humay
2: yes,
0: pa. Humay
2: 10,000
0: pa.
2: Na siya ang ato ang inventory for the meantime. Pero natay umaabot nga rice shipment from Mindoro to augment. So, because, considering that NFE is not expected to provide 100% of the rice requirement sa Pilipinong Palmalay. Mm-hmm. We are just here to augment at sustain whatever we can in times of calamities and emergencies.
0: Okay, so kung 300,000 plus nga bags of rice, mauni ang ideal na to nga stock na
2: yes,
0: to. To answer
2: ideal.
0: To answer 15 days of no rice in Bohol. Na meet bigyud nato ni Sir Jewel kan 300,000 abot batas punto nga nakasuway ta ni nga naagad naagyud ni
2: wala sir because considering sa scenario nato diri sa Bohol ang kasagaran nila tong maabot nato diri sa Bohol naagyud ni ato sa atong private sector because mas taas na sila og pamalit sa ilang presyo sa ilang humay as compared to the National Food Authority. Although karon ang atong palit sa NFA is na sa 30 pesos kada kilo sa atong humay sa libi og uga.
0: Okay. So, kaning 300,000 in terms of emergencies, kuan siya to be responded by both NFA and private sector?
2: Yes, yes.
0: So, wapata kasuway dyan nga mura o gishoulder tanan sa NFA?
2: Wala pa. Wala pa yun, sir. Even during the time nga di natin importation, wala po nakaabot ang nga level of 300,000 kay dili man kaigo sa toong warehouse capacity dili sa Bohol.
0: So ang private sector ni anak mo ay mo answer sa uban no kay naapoy
2: yes,
0: lang mga stocks no
2: pagka yes, karon
0: we only have
2: kay,
0: 10
2: also in fact ang private sector sila man ang naay gahom para mag-import karon they can source their rice requirements through private importation.
0: Kaning giingon ni mga 10,000 bags of rice also humay pa na palay pa
2: humay no? Pa sir humay pa sir
0: sa to pa murag naranas mga 5,000 more or less ang
2: mga 7,000 siguro sir 7, ang rice equivalent ana if mahuman na siya galing tanan.
0: Okay, what do you do with this stock na to Sir Jewel kung ugaling way emergencies pila ra man na siya ka buwan tuig ba ka sa atong stock nga dili pa madaot?
2: How yes, dili na siya madaot sir because although wala, dili matabag ampo nga naay calamity or emergency may tabo sa atong probinsya sa Bohol,
0: okay,
2: we continue sustaining the rice requirements to the P20 rice program. Kaning 20 bigas meron na program. Kaning pagpamaligyan atong bugas sa katawahan at 20 pesos per kilo.
0: Okay, so ang ato ang way of releasing these stocks na to, kaya di man po talipod mahimo forever nga i-stock
2: yes,
0: na to na Sir Jewel, no?
2: So, yes, sir.
0: Do na tayo periodic, regular nga release sa ato ang mga bugas
2: yes,
0: nga
2: na
0: sa
2: like for this month, naka-release ta og bugas para sa P20 sa LGU, Candihay, Lobok, and Tagbilaran City.
0: Unsa man nga release gani mo ba na ang bagong program ni Bongbong Marcos nga
2: yes, mao na siya sir.
0: Bugas.
2: Ang bagong galing na siya nga bugas newly milled rice nga gibaligya na to 30 pesos per kilo sa tala mga vulnerable sectors.
0: 30 pesos per kilo rice form na.
2: Yes sir, 30 pesos kada kilo.
0: Okay. Na feel ba na sa to mga katawhan karon na gipatronize ba nila ang NFA rice karong panahon na Sir Jewel?
2: Yes, definitely patronized na siya sir because ang atong presyo sa to ang mga bugas sa kamerkaduhan is naa sa 40 pa sa pataas. Ang atong premium rice naa sa mga 60 pesos.
0: Correct.
2: And in fact, mas dako na kayo siyang tabang sa atong mga bulanong pamilya nga makapalit sila o 20 pesos nga quality rice, nga bukid rice good at abot atong gina siya abot tayo sa Bohol sa atong mga local rice farmers.
0: Kining atong gihimo nga release Sir Jewel, pila na ka bags of rice ang in a year, in a quarter nga itong i-release?
2: Depende sa ato ang marketing plan, sa atong kuan, sa atong marketing plan for this year, we are expected to release a total of 120,000 bags. Pero since limited man sa atong supply, for now, magdepende lang punta sa ato ang mga request sa mga LGUs if ever makinahanglan sila mga requirements.
0: So, sa ato pa, kuan lang ta, ang atong gihimo ani by request lang? Di wag
2: yes,
0: kita
2: by request. Unlike sa una, sir, nga kami ang mupagawas o bugas sa merkaduhan, pinaagi sa itong mga rice retailer sa mga public markets na ito province-wide, karon ang naitabo na ito is per request na lang sa mga LGUs and other relief institutions ang pagpamalit sa bugas.
0: Kaya nang giingon yung per request sa LGUs, Sir Jewel, Kinsa may mamaligya ani ngadto sa katawhan, ibaligya man ni at 30 pesos per kilo. Kinsa man
2: yes, ang LGU sir, in partnership with the Food Terminal Incorporated. Sila ang gabaligya, ang kami sa NFA among role is just to supply the rice.
0: Food Terminal?
2: Food Terminal Incorporated. Under ni siya sa Department of Agriculture.
0: So, dili tanang LGU nga naaani? I mean, all LGUs qualified to do the same?
2: Yes, they are qualified. Mo execute lang sila ang memorandum of agreement with the FTI para makabaligya sila aning kuan 20 pesos ng bugas.
0: What if all LGUs in all municipalities in Bohol mo request naabatay pa igo nga stock to answer the...
2: Mauna siya, pangandama na to, sir. Mauna nga... Ang kamisan, we seek assistance through resubmitation from our source regions. As a matter of fact, ang provincial government of Bohol na sila ordering 24,000 bags of rice para sa P20 program upcoming this July to September. Mura siya initially makadawata o 20,000 bags na rice shipment from Mindoro this week or next week. Expected na siya mabot.
0: Ganang giingon ni mo, Sir Joel, maunay atong pangandaman na what are you saying? First come, first serve ning ato ang supply pa for now. We cannot answer tanang
2: yes, LGUs? Yes, first come, first serve, sir. We cannot supply 100% of the requirements, pero if mag-inform sila na mudaan na nasla intent, then we can always request for additional rice augmentation from our source regions. Mm-hmm.
0: Dili ni siya o irapol-rapol ni mga LGUs o kinsa?
2: Ah, dili sir, dili sir.
0: By request lang?
2: Yes, by request.
0: Kinsa mga LGU ha, dili mo request nga barato?
2: Correct, niya. Exactly. Ang ilan lang gasto ala sir is logistics na lang because wala na sila i-subsidize ang bugas because it's the national government that will subsidize the 13 pesos palito lang siya sa makatawahan at 20 pesos per kilo.
0: 20 pesos ang paliton nga 30 pesos sa NFA baligya sa LGU o 20?
2: Ang cost sa bugas na ito is 33 pesos. Okay. Ang baligya sa mga katawahan is 20 pesos. Ang 13 pesos is subsidized na siya sa national government. So wala na counterpart ang LGU ana.
0: So ang iyahag yung selling price ni ini mao gining 30.
2: Yes, 33 pesos ilang palit sa NFA.
0: And then appeal ba sa agreement ng LGU dili mo pa increase anang 30?
2: Dili gyud sir, 20 pesos gyud siya sir.
0: 30 ra gyud.
2: 20
0: pesos.
2: 20 pesos ang palit sa makatawhan. Mo say selling price na to ang benteng bigas meron na program. Mo say essence na to sir nga ibaligya gyud ang NFA rice sa 20 pesos per kilo.
0: Mo ni ang gisaad ni President Bongbong Marcos.
2: Yes sir. Mo say ang aspiration nga mo barato ang bugas.
0: Pero na feel na ba ni sa mga tao nga og mag-isgota sa stock ninyo, murag dili it cannot answer the demand for whole Bohol, Sir Joel.
2: Dili pa sir because ang beneficiaries na to ani sa vulnerable sectors which includes the senior citizens, mga PWDs, mga tricycle and jeepney drivers, mga solo parents and kuan mga other vulnerable sector nga sa ato ang community sir. Dili pa siya tanan available for all.
0: Okay, so far sa ato ang gihimong programa bahin ni ini, pila na kalungsod ang ato ang natubag.
2: Mga more or less kaduhan na ang Tagbilaran, isa sa Kandihay, isa sa Lobok, and I think isa sa to sa Corelia. I think if ako masayop sir.
0: So mao pa na yung mga lungsod ang
2: nakaabay. So far mao pa.
0: Mm-hmm. So again akong ipangutan na kung magdungan og pangayo ning mga lungsod nato karon. We have no stock. Dili ta maka-answer tanan.
2: Mao sa ato schedule so sir. Just like the provincial government, ang last schedule is July to September. So napamiigong panahon para makapangandam o maka-request o additional augmentation from our source region.
0: So, per request sa ato ang mga LGUs, doon na ba'y limit, pilarak bags ang ihatag sa NFA?
2: Depende na po na siya, sir, sa amo ang existing inventory pagkakaroon.
0: Depende na sa existing inventory?
2: Yes.
0: But as to lungsod nga request, doon ba'y giset sa ato ang policy?
2: Wala man po yung set ng limitations, sir. Depende lang po na siya, sir. Depende sa amo ang existing inventory. If kaya na mo mahatag, then we will give. Pero if dili, naayang time sa among lasyan, kuhaan na mo kamay.
0: Pagkakaroon, sa giingon ni mo, doon natin 10,000 bags nga palay, 7,000 na siya nga rice form
2: yes,
0: na.
2: Sir.
0: What if, mag-isuguta, ako gamit na ng 7,000 tanan. Masa yung paagyan na?
2: Oh, kuan po na siya, sir. Kaya 7,000 is galingon po mo po na siya. So, di po na siya ma-outright mo mahatag ba release because nakaprogram pa po na among paggaling ana using our NFA on rice mill and private test miller. So, hinihinay lang yun ang paggaling ana. Dili po na siya outright na ma-release na mga 7,000 nga rice farm.
0: Mm-hmm. So, tulo pa ka LGUs ang may request aning
2: mga upat, sir. Upat. Lima including the provincial government of Bohol.
0: Okay. Lisod ni ikuan, himuon sa mga LGUs nga nung dili man nang iwaman mangidagan ng mga LGUs ani nga nindot man nga programa ha.
2: Di man siya lisod, sir, because ang LGU ra may mo come up og MOA with the FTI. Sila ra ang mag-execute ana nga MOA, and once na sila MOA ana tagara may authority para mo release og bugas in behalf sa local government unit.
0: Do na ba appeal sa programa how often nga mobalik mo sa area? Punison, Kandihay, Corilla. Pwede ba mobalik-balik ta ng mga dapit?
2: Yes, sir. Pwede, pwede. Pero for now, ang kasagaran LGUs na avail is intended lang for their Foundation Day programs ng bitaw siya, sir. Dili pa siya regular selling. Usually, ang ilan lang gina-display during their kadiwa sila mga Foundation Days.
0: Hmm. So, aron ma-feel ni sa mga tao, dapat na kanunay ni
2: siya. Yes, unta. Angay gud unta siya nga ma-regular siya na to.
0: Not only the vulnerables, but tanan, no?
2: Yes, sector, yes, sir.
0: Makahatag ni ini. Pero, yes, again, huna-huna rin gadako na to, ani, so you will nanindot, pero wadya mo tayo stock.
2: Wadya mo tayo. It will be our aspiration, it will be our challenge nga. Hopefully, makasustain taan ang P20 Rice Program dito sa probinsya sa Bohol.
0: Murag na pressure talag presidente ang hapit na mo ina i-hunter. Ayang gisaad wa pa matuman. Kung bahala o gili, ha? Kaya huwag mo guning tanawon, Sir Joel, no? Kung tanan mga joan eh, kadipo-dipo
2: yes,
0: mo, you don't have the rice.
2: Dako siya og kuan in terms of budget sa national government kay mag-subsidize mag 13 pesos per kilo and of course considering sa ang ato existing inventory dili sa probinsya sa Bohol.
0: Ora pa okay lang ni pero hinaot unta nga dili ni pa okay lang no nga.
2: Yes, pali kamuta na to sir.
0: Ang NFA nagoy enough volume of rice nga aning under the
2: yes,
0: program
2: sir.
0: No. For now ang ato ang stock or whatever emergencies ato ang mahihaguman karon labi na kay ting init no Sir Joel no.
2: Yes sir.
0: El Nino. We only have 10,000 bags karon nga palay.
2: Yes, palay form.
0: Coming rice form na nang uban.
2: Yes sir.
0: Pila ang atong gi-expect nga bags of rice ang moabot dinhi sa ato ang lalawigan?
2: Initially na atay 20,000 bags then hopefully masundan pa siya another 20,000.
0: Anos aning asagi ka ng 20,000 nga bags?
2: Mindoro, sir. Mindoro.
0: Anos aning mo abot ka ha?
2: Expected siguro within this week or early next week. Mm-hmm. Nag-loading sa sugod ka sa Mindoro.
0: Mm-hmm. Okay. Unya ang another 20,000 nga bags. Anos anong po na
2: mga, kuwan siguro, sir. Mga July siguro in preparation sa P20 program sa provincial government of Bohol.
0: The same magagi ka sa Mindoro?
2: Mindoro, gyapon, sir.
0: Nganong Mindoro man siya, Sir Jobel?
2: Because ang Mindoro is a top rice producing region, daghan sila og surplus nga mga bugas dito. So, sila ang determine nga source region for Central Visayas. Sila yung sustain. Especially ang Cebu is a deficit region, wala gyud siya palay production. So, ang kasagaran sa ilang mga supplies sa bugas, gikan gyud sa Mindoro or if not sa Region 6 sa Iloilo.
0: So, Mindoro is the top rice producing region. Dili ang Luzon, Sir Joel?
2: Appeal ang Mindoro, sir, ang Region 4. Although, ang atong mga top rice producing is a Region 4, Region 2, and Region 6.
0: Yeah, kaning Region 2, mo ba ni ag Nueva Ecija area?
2: Yeah. Central Luzon, sir. Muna siya, sir.
0: Central Luzon, kaya malapad ka ng ilang kahuman.
2: Pero wala mo po ipantalan sa Central Luzon mo na nga. Ang pinaka-accessible gina mo isang Mindoro. Kaya port-to-port ang delivery.
0: Yeah, oh, okay. So, nadiha ang mga barko mo tumod, no?
2: Yes.
0: Oh, okay. Sir Joel, salamat kayo.
2: Yes, maraming salamat, sir.
0: Umayong buntag ka ni mo, sir.
2: Good morning, umayong buntag. D-Y-R-D.
0: Joel Lee, mga kaigsunan, ang tigpamaba sa National Food Authority. Pagkakaroon, mga kaigsunan, ang bugas nila, dili pa bugas, humay pa. Ang nadiha sa ilahang budiga, mga kaigsunan, 10,000 bags of palay. Kung galingon eh, naanis mga 7,000 bags of rice na, mga kaigsunan. Although, doon na sila ipaabot, first week of June to second week, gikan sa Mindoro, mga kaigsunan, nga mga 20,000 bags, ha? Aron to cover this program, mga kaigsunan, baratong bugas para sa katawan ni Bongbong Marcos. kadiwa mga kaigsoonan pero para sa mga vulnerable sector, meaning katong mura og mas naglisod nga sektor sa ato ang katilingbang bulanon na mga kaigsoonan. So okay, di ta mabalaka kaya magkinaunsa. Oras 26 minuto sa mga kalabay ng alas 9 sa kabuntagon mga kaigsoonan. Atong isgutan usab gikan sa taga Department of Agriculture mga igsoon. Kining giingon nga delikado, unsa kahagyod ka delikado kining supply sa bugas mga kaigsoonan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Na uban nato si Lisa Quirog, ang atong provincial agriculturist. Ma'am Lisa, may buntag kanimo, welcome sa atong programa. Inyong alagan.
3: Hi, good morning, good morning sa tanan, Paminaw sa station DYORD sa Tibuok, Kalibutan.
0: Salamat kayo, may buntag, Ma'am Lisa. Happy to hear you for a long, long time. Nakanungog na ko si Nung Tingog. Okay. Ma'am Lisa, while it is a very good news nga nakadungog ko nimo sa kahanginan, na bad news ning nakadungog tang hayan or delikado ang supply sa bugas sa Bohol. Ma'am Lisa, unsa gyud ni kadelikado kaning supply na to nga mukunod?
3: Ang ato ang buhatan mao ang Office of the Provincial Agriculturist, dili Department of Agriculture.
0: I'm sorry, yeah, correct. Okay.
3: Kay under ta ni Governor Aris Omentado.
0: Oh yes, yeah, I stand corrected, Ma'am Lisa. Dili ni Department of Agriculture, kundi dili Office of the Provincial Agriculturist. All right. Okay.
3: So, regarding sa supply sa bugas, naman jud tay kanang inventory sa kada season. Unya ang ato ang season is duha ka buok. Lagi-lagi pa ana nga season karon, mao ang planting season na turon. Unya under normal circumstances, mag-abot ra nang ato ang mga buok. So, for example, sa pag-asa karon kay maigo pa man ang province of Bohol sa kanang southwest monsoon.
0: Habagat.
3: Which means na even if ngayon ang forecast is mustard siya ang El Nino by June, July, August, pero naakay habagat anak nga period, which means na naakay moisture na moabot sa province of Bohol. So naay certain areas pagyako na to na makatanom ta. So kanang mayon ta nga, ang supply na to will be katong naang kabasa nung sa news na gibutan is around 200 days. Di lang siya angay nga kabalakan din kasi bakit ang ito ang mga tao anak no? Kay mag-abot na lang siya. So for now, ma-expect pa pa nga naapay muabot nga hagas na to kung ano nga planting season. That's why the encourage na to, i-announce na mo sa ato ang mga municipal agriculturists ang adjustment of the planting season. Magpadana po niyo later sa Philippine Rice Research Institute sa Department of Agriculture na ang mga seeds na we need in the province of Bohol for planting this season muabot ang the area time kaya we are requesting that we be allowed to adjust our planting season earlier. And then in response, ang ato ang Department of Agriculture na position na nila ang mga seeds na hybrid na to na position na po sa Philippine Rice Research Institute or PhilRice ang ato ang mga dinhi for planting sa mga rainfed areas. So everything is in position including tong assistance sa Department of Agriculture na mga fertilizers na pre-position na niya team. So ang ato na lang yun is muabot pa ang ubang uwan aron makadilig sa mga rainfed areas. Kay aron, if ever naamang ganay area na mo magkuwang o uwan, dili na ito sa August, timing po na mo padong na siya mo harvest ba. Unya, makatubo din siya. Kay mag-agad naman din siya sa availability sa kung siya ihatang nag-rasyay sa ginogi ka na to sa langit. Kay even our irrigation area, ato ang mga dams, bitaw, irrigation dams na to, are still dependent even if magigyan sila sa mga watershed. Ang watershed po, mo release o daghang water kung naapoy moisture nga, maabot niya in terms of mauwang-uwang.
0: Okay. Ma'am Lisa, no, atong i-factor in ang giingon nga El Nino, nakaapekto ba ni sa ato ang season sa planting? Kamusta ang ato ang mga rice field karon nga ting init? Ma'am Lisa, matamnan ba ang tanan? Naabay maapektuhan ning kainit nato karon?
3: Naamanggol, ang tabuhol manggol teams kay dili ito tatanan magdungan.
0: Okay.
3: So, in fact, ang ato ang season yield is start of June. So, some of us, like in example, Bilar and Matuan, sayo doon na sila makatanong. People who are traveling or listening to our kanang broadcast karon will attest nga nagtanong na doon ang mga taga-Batuan o Bilar. You can see it along the highway. Nananong na, green na, hindi pa kahit panahon. But in some parts of the interior, like other parts of kanang Aydaguhoy, Danao, katong Kalibon, katong Bilitaw, maigo sa kanang ay mga irrigation na gitawag na to o rain fed. Some of them can plant at least as August. Sino sila na mga area, mauna sila likely ma-affected kung dili sila makatanong o sayo. Kaya usually, late na ilang planting. Kaya ang ato ang period yung pang-planting is June to August. Some of us plant as late as kanang September. Pero gamay nilang kayo na sila paid. Kanang di na doon na sila kayo yung significant ang volume nila. Pero tungod man naging kay mayroon lang na ang tapay moisture sa June to August, so ato gid siya nga ato ang panawagan is ato ang yung iauhag na ang damon dyan na sayo ang ilahang mga batas to catch up on the remaining moisture before mo set yun ang kanang El Nino, which ngayon na po sila nga mga bati ko na ito during sa September, October, and the peak will be on November. Mga na kay akong latest nga nabasa sa mga podcast na ito sa ng atong pag-asa. I'm just so happy, kids, nga na ay balita after nga di-forecast niya siya ato ang March. Kay ang March manggod kay March na forecast kay naingon manggod nga mo start ang El Nino sa June. So we were very worried kay maigo ta duha ka planting season. Di ay salamat sa Ginoo kay the latest forecast nila sa pag-asa nag-ingon nga naapay moisture sa June, July, August. And then likely mo start sa feel of lack of moisture given by September, October, at least na ay mga forecast na magwan magunak sila kana ilang mga models ko usahay mag-change ba diri daw sa month of November, December up to the first quarter of 2027, which means nga for rice alone ang second season na to na gitawag na to o dry season mo ay likely nga mga affected din.
0: So ang key ani Ma'am Lisa, mananom tag sayo referring to the areas of Danao, Talibon, Anang Dapita.
3: Yes, katong mga rainfed areas there kay bao naman ang ato ang mga municipal agriculturists and the farmers themselves nga rainfed lang sila kay walay irrigation canal na moagi nila. So ipaagi awhag na to na sila nga moandag sila sayo sa ilang mga bata. Kaya the first instance na makapil sila na nanay moisture, makatanong sila dayon. So ready naman ako mag-adimita natin.
0: So magkapananom na sila, inigsood sa El Nino, nang harvest na po sila.
3: Hopefully, by the time na like September, maantar sila, kuwana na siya ng harvest period na, which means na kinahalan manggod na kung harvest period na, the last manggod na 20 to 30 days sa imong humay batas din sinalan na gamay na ang imong moisture anak kay mao man ay aid nga mo mature dayon ang imong humay for harvest unya waya mo na siya di na siya mataptan og mga sakit kay once for example kaya last January February kids nga nag-harvest season na ka supposedly diri sa February bitaw unya gatigil ito sa dungdong. Gisigi o uwan itaw na very cloudy, so very to say, very high ang humidity mo lang daghan ka ay yung mga municipal agriculturists na nag-report of the presence of rice blast. This is a kind of fungus na maka-wipe out yung sa imuhang bacterias na mga kahumayan, mo ni sa bantayanan. However, kung kini dry gani ang imuhang ang imuhang environment towards the harga piso ang makalusot yun ay mong may anak.
0: Okay. Yeah. So, pagkakaroon, so, murag dili. Yes, Ma'am Lisa, pagkakaroon, ready na ang provincial government sa paghatag nining mga binhi.
3: So ang teams, ang ato ang mga partners sa Department of Agriculture o ang Department of Agriculture Fuel Rice o niya ang kita o teams na nakabulo na punta o pangandang atong mga dili nila mahatagan teams kay kanang farmers nito nga below 1,000 square meters para teams o niya di wala sila makaregister ang kanang registry of kanang farmers. Dili mata sila marilisan na mag-a-few hectares, 1,000 hectares na dili maka-avail ng certified of agriculture. Mauso ito bago na ito. Mauso na sila yung mga beneficiary sa primarily sa provincial government na ito.
0: So kanyang giingod nga possibility of mukunod ang supply, referring ni sa next planting cropping season na Ma'am Lisa, which is El Nino time na.
3: Oh, mo na siya sin ang ato ang di lansaw nga most likely kung magpadayon ang forecast sa pag-asa ang second season nato maoy largely ma-affected din.
0: Mm-hmm. If it happens, Ma'am Lisa. Ma'am Lisa?
3: Yes.
0: Yeah, if it happens kanang maong next planting season, kay karon kun ang Danao Talibon area kanang mga butang dapita karon kun mutanom na sila sayo, iabot ni sila sa inyo tuod pero harvest time na, no? So at the next cropping season maoy peligro. If it happens, mawad-an ta ani og abot sa ato ang lalawigan sa Bohol. Unsay pagpangandam natong gihimo ana, Ma'am Liza?
3: Previous experience na to team na alay slight increase sa price sa humay, no? Pero wala man punta na ka-experience teams o kanang nawan ang gid na og supply. Ang kagulaan lang na to ang teams is just like what happened in 2008 baka pati nalik kakaayo ang to estudyante pa kakaayo ang to, no? 2008 diyan ito to ay rice shortage team. And then ang naitan po kung buhon man lang good ang ato la maka last ang ato ang supply even if gamay ra tag harvest sa usa ka season kay rice producing province sa junta natural man ang ato ang mga farmers mukit gyud na sila basta maka feel sila og kanang uncertainty sa succeeding season dili na sila mapagawa sa ilahang palay. Ang peligro lang gyud nato is if the neighboring traders of rice start buying palay and rice in the province of Bohol, and we also have rice traders na sensing na it's very profitable, mo pagawa kung sila in large volume. So, mo gini siya ang punto things na masayata na to. Now, we already did this. Yeah, na nina sa una pa sa time ni Governor Enrico Omentado. In 2008, si Governor Omentado na ito ang Governor at Enrico, the father ni Gov. Aris. Napagawas ni Adto ang executive order regulating the exit of our rice from the province of Bohol. Mga large, small, a medium of small na rice traders atong i-regulate to. In fact, mahimo national na issue to. But we did it for the love of the Boholanos na ang dito mag-suffer kay kita ang rice producers pero kita mo suffer sa consequence sa absence sa rice sa Tibuok, Pilipinas. Kay mamalit lang itong consequence darman sa obang province. So this is something na dito na namo since, no? There is already a draft executive order na ito ang na-submit for review sa provincial legal office before pag-review pa sa level ni Governor Aris o ni Ma'am after kamete sa ang atong provincial administrator.
0: Mm-hmm.
3: So, naalala, ipangandaman na nato na ng scenario team and then nagigituyan na punta sa ito ang major rice traders diri sa Bohol, wala na inventory sa nagtatawta o naba sila asa ang ilahang source o mag-import mangani sila. Nagbawa na ito na we have two major rice traders sa buhol ka. They also have a few parts of imports o asa gusan. Kaya na may ang maigo o nagod ay ang nahibawaan sila sa El Nino hardest heat field to the Southeast Asia and South Asia. So, nag-istorya naman kami atong mga traders na umu-import sila kaya kung kaadapit na countries ang ilahan di sa istorya ka na karon kay likely pwede ato sa East Asia and other countries outside of South Asia makakuha sila sa mga sources nila in that event. So, the ang naanda na tayo since no, ato pa mga Abril, Mayo.
0: Okay.
3: Mga Abril.
0: Okay. So nangandam na ta sa tong executive order kung ugaling maigo na gud si El Nino nga dili maka-regulated o makagawas manggaling ang atong bugas gikag buhol regulated Ma'am Lisa. Mo na ang gihimo nato kani adto no. Pagkakaron kaning atong mga importers, mga rice traders kay sila ra man ang gitahasan or allowed to do it dili naman ang NFA. Pagkakaron gaangkat na sila sa Vietnam ug Thailand. Apil ba ning maong mga nasura sa El Nino mga nga igo?
3: Yes, akin na sila kay naaman na sila sa South Asia na mga countries.
0: So,
3: na sila.
0: Most likely, muhawid po ni sila silang supply dito, Ma'am Lisa. Ambot lang kaning,
3: yes,
0: Vietnam.
3: Yes, team. Muhawid na sila sa ilahang supply. Akin ang India. That's why kanang India is in South Asia. Is one of the largest na kanang rice producer na kung siya ang ukit sa iyang supply. Muna gingon na kanang kana bang muapsi sila mga sipunon ta kanang mas ilanan sa mga istorya kay in 2008 sila man to ang India man ang nakatrigger sa rice crisis, global rice crisis in 2008 when they started keeping their supply from being exported. So, mo sila nag-distribute doon sila sa ilang inward sa ilang countries mo naging react ang other countries kaya dapat manggol ng India. But ang East Asia na countries like China wala man sa forecast na ma-appeal sila unless na ay bagong forecast ang ato ang global weather monitors na ma-appeal ang other countries other rice countries like China. Wala man ma-appeal. So far sa ako ang monitor team na Southeast Asia and South Asian countries mo ay affected.
0: Nabay mga bugas sa China nga atong nakaon karon diri sa atong buhol, Ma'am Lisa?
3: Dili po katuwat din. Sorry, kayo.
0: Kagikan sa mga rice importers na to. Wabay China made, ane? Kay...
3: Di po ka tumag ni mo din. Sorry, kayo. Wala po yung waiting time.
0: So anyways, ang ato ang lalawigan sa buhol nangandam ni ini kuno galing unsa impact sa El Nino, pagkakaroon ng atong himuon dapat mo produce ta og bugas ron nga cropping before the next cropping nga mosud kay most likely maigo na sa El Nino, no. So pila ka lungsod ni although giingon nimo ganina nga negligible ra kaayo nang volume ni ana. Unsa nga lungsod ni Danau, Talibon nga area sa Ma'am Lisa?
3: Kanang-kaay mga rainfed areas last stage nga, mga ginagmay, Maclayon, Albor,
0: Suga.
3: Kanang-kaay
0: mga kuwan. Saan ba na nila pagpananom? Huwag sa'yo, huwag uwan, Ma'am Lisa.
3: Mawag na siya, please. Kung di sila atap uwan, mawag na sila ang affected.
0: Dapat ito hangyoon ang uwan nga mo uwan na sila ron or magkapananom na ta.
3: Yes, exactly. Say, even teams in Nanda maghihapon tanong, we are already seeking clearance sa executive secretary's office sa Malacanang na mag-cloud seeking ta. Ito na ma-assure kung asa dapat yun mo hagbong na water shed or area na ang ato ang or dam ang ato ang kanan i-feed na clouds ang uwan ana. So, there's a high level of uncertainty sa mga rainfed areas.
0: Lamay unta og ma-pump out na to ng suba sa Lubok, Sibilya, ato nang i-feed sa mga areas nga aron makapananom na sila, Ma'am Lisa?
3: Oh, lamay good teams kay mura man taong naaman tayo dako na mga yes, nga ana na. Pero hindi man gong gipanggamit po na ito hydro tube kay mga sa hydro ito na ito gamit ang ito ang
0: tubig.
3: Yes, kunya sa mga lugar na naatay mga hydro power plants using our dams and rivers naapod sila mga matakin so di sa ayaw dako probably because of the nature of the terrain of the area ba.
0: Sibilya, lubok, dapat unta na'y bukit, yes, patagon na to, ana, to himoong rice, pari ba? Kaya to kuan, no? To maximize the use of our river.
3: Yep, wishful
0: activities, no? Oh, mo to himoong unta na to, na, no? Ang himo sa Israel, naslay mako nga patag, wa sila'y tubig, so gagama sila tubig, yes, gikag dagat. Kita, yes, na'y tubig, puro wa tay patag.
3: Yes, at kanang ubang area, sir.
0: Lami ito, patago na ito ng parts ng Sikatuna, area sa Dapitan na kay Naarum, naagi na ang Lubok River, mapahimus lang na ito na for rice production, Ma'am Lisa, no? In the same manner, katupong yes, dito sa Inabanga River.
3: Yes, sir. Dapat gani, na strong dyan ang kanang clamor sa ato ang mga municipal agricultural offices, our municipal agriculturist, na kami about conversion dito ang mga rice land. Nakita man ko ta, if you notice, sa along the highway team.
0: Naghihimong gasoline station. Daghan na kaayaw, gihimong gasoline station, Ma'am Liz. Away control ang gobyerno, anak Ma'am Liz. Nga naman na?
3: Yes. Nakaman supposedly, nakaman ang power anak sa local government unit. So, ato ang pariminder, yun ato mga local government unit. Kasi sila nakamuatan sa mga penis, anak.
0: Tinood pro mga rent-fed, man po din sila, Ma'am Liz. Mura ba og dili na kaayo producing?
3: Naay daghan, irrigated area, ilang ipang convert.
0: Oh. It's a no-no.
3: Oh, dapat no-no, yun o sana. Mara ginalay constant reminders ang ato ang mga local executives kay basin o wakabantay ang ilahang mga rock and fund mga department heads na mo po yung endorse na sa mayor for approval.
0: Tinood. Kasagaran, ana, ang mga municipal, mga MPDC. Kaya mo man sila yung firma sa zoning.
3: Municipal engineer, municipal building officer, nana. So, dapat magbantay sila kay naaman sila yung mga land use plans.
0: Tinood, ganila bang mga ubang negosyante, way pakian ang napita, ang ila lang interest matuman, makagamag negosyo, bahala nagmaligsan tong mga, wala natin pagkaon, ano yung Ma'am Liz?
3: Ang dali, possible po na din sila aware sa mga prohibition
0: seed. Dako na nga factor nga dili sila aware.
3: Oh,
0: so, dapat aware, i-educate na to ng mga MPDCs na to.
3: So ipresent na ito atong mga rice land. Kaya mo man na siya ato ang basihan ka, ato ang food security.
0: Okay, Ma'am Liz, uban pang butang nga atong ipangandaman. Gawas kente anang we are now in contact with the private rice traders o the possible kuan supplies sa pagkaon kuno galing ang El Nino mang kuan gyud no mo ipicture gyud tamantaman. Duha pa ni kabutang atong nahibaw-an from your end no una gaandam ta executive order nga i-regulate ang pagpagawa sa bugas nato from Bohol o outside Bohol. Second, nakikistorya ta sa mga rice traders. How are we dealing with NFA? Earlier ga istorya ta sa NFA ang ilaha pong stock palay ra pud ni nga 7,000 bags ta 10,000 bags Ma'am Liz, no? Tanan-tanan ko na itong itapo, Ma'am Liz. Can we be assured, Dennis Bohol, nga by the next cropping, will El Nino strikes dili ta magproblema?
3: Kanang El Nino kay September po, kanang October, November, nakapapatid. We expect na this season makaagas pa ta.
0: Okay.
3: No? Ang ato ang gitanaw din kay kanyang mag-ilinyo ko kita, no? So we expect na by November, December, January na mga planting season, mo ano ni gamay na dyan ang ato ang makuan, makamnan, no? Kung madayon, magani ang El Nino. So makapintaan ng crunch sa supply in terms of the price sa bugas thing. Ang din sa mga February, March next year.
0: Okay. Ma'am, nabantayan na to nga minus ang supply sa mais. Are we not producing mais now, Dennis Bohol? Unsay ato ang data na kuha sa mais? Nagkagamay, nagkadaghan ang atong supply.
3: Correct gyud ta kayo, sir. Kay si Bohol manggod kay mga bulanon kay dili man mahapon itil. So kana ato ang supply o kanang mais. Supposedly more than 100 research kung unta atong self-sufficiency ana. Sa kana gusto matis nga puti nga kanunon. Kay lahat na putong matis na yellow nga para sa mga seeds sa animal. But ato nga nabantayan karon wala man unta sa mag-short sa ato ang matis na bugasunon. Pero sino seeds na nakabantay kung naging spike ang price sa buga na is nakanunon.
0: Nabot ang 80 kape, no? So, low of supply yes. and demand na, Ma'am Liz?
3: Yes, yes. Yes, Tim. Ano ang data, Tim? So, walang shortage sa supply, ano, Tim? Sa katong galing mo nun. That is something na examine mo nun ako o ginalan na ano ang i-analyze o asa that is ang reason o isang factor ang nakakosa sa price sa mais. Kaya ginagin mo naman kung yung mais na so pinibig nga mura o mura niche ba na commodity, specialty commodity ba? Ang bulanong jud kay humayano ng jud ka. And people who resort to eating corn are those na tumul kay mo angay sinasama niya.
0: Tinood na mamle, si 7 months na kung wa mo ka og rice, mais na ang ikaon. Nagproblema ko kaya jamon na ko'y mais makita ang asa merkado.
3: Mura na siya doon kay for some reason ay uban sa ilahang palate niya na uban na tungod kay mo ay requirement sa ilahang health. Na po yung nana uban sa ito. Nang uwan for buhulan, no, sa'yo mo siya specialty commodity niya, mo na na kanang I'm not very sure because I don't have the kanang empirical data to conclude na maudyod na siya. You know, this is not what capture. There is no shortage of supply of kanang white corn for Bohol. That would trigger a spike in the price. For now, salong na siya na.
0: Pero naglihok na taana, Ma'am Liz, as to knowing why or naanag yun tayo data ana nga mikunhod yun ang ito ang production ana, Ma'am Liz.
3: Mo na ang ginuot ng notis na wala man mo kuno yun significantly ang data na to anak na moingon na mo ay nakaingon na ni mahal siya kin.
0: Ngano ka na?
3: Mo po siya kin.
0: So but okay lang dig mahal og makita na to. The fact is wala mo ibaligya sa mga tindahan na for example ito sa Luway no, sige ko pangitag mais atong merkado wa may mais. So ngano man na?
3: Ang akong neighbor seeds, isa sa peony lang, wala pa namo ni siya mag-himong conclusion tungod kay gasili pa mga ginilhan nyo sa PCA, natagaan nila o data sa mga products na coming in and going out sa ito ang food. Because our neighbors, for example, Cebu at Tegros are food-eating provinces. So, ang theory is, are they there an increase in terms of Bohol's export of corn to the provinces of Cebu and Negros or Sikihor? Muna nga, reduce ang supply and then mo ay trigger ang increase supply. Di para na mo yun, mahimong mahatagan o conclusion team. However, ang asihin mo anak team, distrengthen man nato ang beginning this year team na kay mo na actually last year pa rin sila nananom mga seeds na grown in the province of Bohol niya mo na ibipalit sa ato ang provincial government karon

0: Philippines. And then also this year, mo na gihimo nato sa Office of the Provincial Agriculturist karon, making sure that we are able to plant good, high quality seeds of rice and corn coming from Bolano seed growers for Bolano farmers.
1: Tingali maapil lang sa pagtuon na Ma'am Lisa, no, kung nagkadaghan ba ang nananom na itong mais o may kunhod ba ang itong pagpananom. Kaya doon ako farmer na istorya kagahapon. Wala na mananom o mais kay barato ka ng pagsuhol ba? Barato na kuno kaysa una mananggi silang mais, tag 2 pesos ba ito kada lusok, kada bunga, no? O niya, karon, murag, niangal nag mga trabahante. Ma'am Lisa, doon na ba tayo pagtuon bahin ni ini so far unsay atong inventory sa pagpananom og mais sa Bohol?
0: Kana nga report sa inyong friends, that is very true. Kaya among the highest kanang paid farm workers in the country are Boholano. So ato ang farm hand taron can cost up to 500 pesos per day. Mas taas na siya sa kanang daily wage, minimum wage na gidefining sa Dole in some of our areas in Bohol, no? Unya, naay nag-report na ko nga in some areas, niabot na o 600 per day, labi na na maghagat itaw tig. So, ano ang reality sa ato ang province? And then, masipay na nato things na naalay di pang prepare na utak sa ato ang mga like sagbayan, firemen, makita na nato nga naanay di pang katigian, di pang andang for planting sa corn o sa kasaba. So, dati na to ang ato ang push din anilian aning corn seed. In fact, we are preparing a partnership with the University of Southern Mindanao and the Bureau of Plant Industry to conduct research in the province of Bohol Youth during the minimal and research sa mga nagkalain-lain din niya. So, if you notice, Steve, di na ka makakita o sa market o may mga binion na mais, like mga ito ka sa mga agribusiness supplies na to, di ka kapalit because ato mga private seed companies selling rice seed are only selling GMO corn seeds, I mean corn seeds, Steve, are only selling GMO corn seeds. Kaya, I remember sa Philippines, in 2003, nag-pass ang province of Bohol, Tangguniang Panlaligan, declaring that Bohol should be a non-GMO province. So, ako nga, na ang limo nato sa provincial government is to produce our own open-pollinated high-quality seeds ourselves. Kaya available man siya na technology with the Bureau of Plant Industry. Kaya, ang program sa mga varieties, ana, we are working with the University of Southern Mindanao. Hopefully, mutaksin niya akong partnership with them. But even if wala ka na ang partnership seed, nagsigil na sa overdose o atong mga kaugalingon na certified corn seed.
1: Pero Ma'am Lisa, nay daghang mais nga makaon nato mga tilaob, Ma'am Lisa, no? I think it's coming from other places, no? Labi na dito sa Mindanao, no? Usa man sila mga GMO free ba nang maong mga maisa?
0: Katang di kaon nato nga mga tilaob, di ka na sa Bohol.
1: Bohol na tanan.
0: Yes, kay dili na mga ano mga travel og cross og kanang ay dagat kay mode no deteriorate man in a matter of 3 to 5 days.
1: Okay, so meaning safe na siya, dili na GMO kwan.
0: Yes, okay. All mga sila o tanang sila og na we can buy na along the street in the resort or whatever sa mga beaches. Gikag Bohol.
1: Ma'am Lisa, nindot na ato pang palawman, but for the interest of time, we only have 30 seconds left, no? Ma'am, panguta na lang nako nga last nako. Unsa mang tanuma nga mo survive sa El Nino time? Naa ba?
0: Daghan ang seeds, no? Kami malanghoy, kamuti. O niya, ube, niya, daghan, klase-klase, kanang ay ube. So, o niya, kami po, seeds, kung ako kong tanawagan na kung magkuwang gani ang mga tubig sa kanang rainfed areas is ang ilang itanong is mais. Kaya mas mo agmanta ang mais o buwangan ang tubig.

0: think the farmers already know about this, Ma'am Liz, no? Nga panahon sa El Nino, they will convert the rice bill into kamutihan, balanghuyan, no? Kamaisan.
1: Yes, mo na lang ang pagpangandaman team. In fact, last year and the other year, nag-spread na sa o mga to the farmers na mananom o mga balanghoy with the commitment nila na if situations like this, ha, like what is going to happen now, na okay sila, they will give for free sa ilahang mga ganas o ilahang mga pakan sa balanghoy.
0: Okay. Ma'am Lisa, salamat kayo for this interview, no? Nindot kayo itong na-educate po nga itong mga katawahan pagpangandam kuno galing, magutman ta nining epekto sa kainit sa itong panahon. Thank you so much, Ma'am Lisa Kiro.
1: Mabuhay ka.
0: Mabuntag.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Ang itong provincial agriculturist mga kaigsunan, Ma'am Lisa Kirog, nag-sulti ka na ito kabahin sa ito ang state of food supply din sa lalawigan sa Bohol, labi na sa humaya mga kaigsunan. Factoring in na the incoming El Nino, mo strike na ito sa Bohol mga October mga kaigsunan. Muna nga itong isubay karon. Kamusta? Unsay sulti sa uban, kabahin ni ini. Bay sa una, bisan asa ka lingi, naay mais, karon bisan asa ka lingi, karawkihan. Uy! Ato na lang ng ikanta-kanta. Imo, bais, imo himuon planggana si Katuna, malipay taga si Katuna. Oh, dagan tubig. Pangaon mog saging, gihumol una sa ginamos. Pwedang nga, galaway man taan ng imuhang mga pateks doon, ha? Mambiti humawid, mayong nga buntag ganimo. Good morning, Sir Chiefs. Hope daghan pabugas kay gikan na pamaharvest, oh, tinuod. Hala, pangaon mog carrots o cabbage, oh. May buntag ni Dors Kaluyong. Salamat na ni Dudong Jetro Manilio Sridulia. Los-los na ni BBM. Ban-ed solusyon ramana. Sama ning ubang mga tao di ID muka og bugas. Pastilan ning gobyernuhan. God bless Philippines and the Filipino people. Okay, vulnerable sector ay papaliton lagi anang bugas barato. Ha? Ala, sige, napabailaing mitex na to dire. Bugas nagkulang pero mga saging, nangka, lata, kamote, balanghoy, kana mo itong panganon, ha? Di na tamo ka og bugas, aron dili ta mangitag bugas. Pero mga saging ay daghan, hala bitaw. Okay. Hala sige. Gilbert Kalamba, mayong buntag kanimo usab. Kisa pa ba na itong mga suking tigpaminaw nga wala na ito ma timbaya rong buntaga. Nakapahitag nga isagutan ng taan na ito pero napupos naman. Pili-pili raman ang papaliton anang ilang bugas. Bitaw. Dili pa kaya sa NFA mga kaigsuunan nga muhatag ng tag 20 pesos per kilo sa tanan. Ang tagaan pipila lamang ka sektor mga igsuunan. Napupos na ang atong adlaw Lunes, unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Ako na lang magpahinomdom ka ninyo mga kaigsuunan sa dili pa tamo biya din itong mikropono. Nga kanunay kita mo tumar o ga G-Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan, busa, batasana. Take every day G-Detox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakuso.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Napopos lang itong oras. Tulumanon mga kaigsunan. Ako na lang magpasalamat ka ninyo o magahagit ka ninyo nga magharong na puto sa kahanginan o mga dlawa din nilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain. Numero 1, DYRD. Dengan salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Antonet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Lahi ra gyud ka sis.
2: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
1: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
2: With regular intake, proper diet and exercise.
3: The Tocopherol vitamin. Agay. Sakita sa kong lawas ron oy.
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.
6: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
8: Rexino Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Si sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Strong sa una!
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muidong o herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Lahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
15: Hi, miss! Gandang araw!
16: Lahi ra!
14: Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suwayin na!
17: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Kinahanglan sa bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Building, Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka ma? Wa pa.
2: Nganong dugay ug mawala anang sipon naman.
3: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka ma?
5: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy.
4: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
12: PH

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o nabatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang ng probinsyal o ang abanti Bohol ning Mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Di gusto so i-balance lang nato no, basta ang atong tumong tinguha kayuhan sa mga katawhan.
3: Unya nga atong hinumdoman ani Gilgaba, it's not really comparing ang mga officials with other officials, but sa imong kaugalingon nga performance as governor. So actually sukod gyud ni sa imong kaugalingon asa imong naabot, giunsa nimo pagdala ang atong probinsya ug mao ni ang ninggawa sa mao nga survey.
2: Well, grounded man gyud ta so no, abot ta sa grassroots level ang atong pagkig halubilo sa mga katawhan, going up pasabot sa tanang sektor na itong gikatubang, naminaw ta, and namang yung mga problema na lisod i-resolbar. Kung masolbad mga ni, it takes time. Na po'y ubang problema na dali rapon nato i-manage, dali rapon nato matubag para ma-address ang mga problema. So, usa, labi na karon na akong giobserbahan, maghisigot lang ta aning congestion sa hospital sa Galyares. That's why usa na sa akong kanunay gi-emphasize sa PHO na sa akong survey ang nakapuno diha sa Galyares mostly kanang aksidente. Mga nakras og motor, mga kwan, and og makras kag motor once na masuod ka diha, it doesn't mean na a week na ka diha or 2 weeks. It will take months ka na diha na maparecover pa ka. So muna akong gi-advisean ang taga PHO si Dr. MM o labi na kay nagkakita mi ni USEC Marlene dito sa airport. Ako sang gi-discussan sa akong plano na kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Inabanga, Luon, Carmen o Hagna, mag-put up tag orto, mga doctors, mga orto dito na instead na kung may madiscuss siya ng lugar, dili na dalhon sa tabilaran at to, anang mga hospitala na ito matiman. At least dool rapod sa ilang pamilya. So mo na karon na karong kagahapon, akong gi-texan si Doktora MM, head sa PHO, oy MMOY na mag-draft tag suwat direct sa DOH na magmangayo tag assistance sa atong plano, and then kung unsay ilang mahatag o dili gani sufisyente, then ang province pod mo mo allocate pod na para makumpleto ang atong plano for this program.
3: Okay. We're very hopeful no nga matagaan o favorable nga consideration kana sa Department of Health.
2: Yeah. And usap po na kaning Galyares o kaning Cortes, no? Akong mangita ko panahon na makaistorya ning duha ka chief of hospital para ma-address na to ang mga pag-decongest sa mga coexist ang duha ka hospital. Kay basing na i-riff po ning duha nining nagdaan eh. So at least atong istorya ni arong malingkuran na to. So,
3: ayan. Sa laing bahin, usapod sa mga ning bisita nimo ang Philippine Commission on Sports Scuba Diving. Ning courtesy visit sila nimo uban sa ilang executive director sa Philippine Commission on Sports, si Marco Angelo Ancheta. Yeah. Unsa pud ang ilang gipaambit nimo nga mga buluhaton, Gob?
2: Actually, so ang amo yung topic kat every term nako na amo gina siya mabisita, second term imbisitan pa siya nato. Ang usag sa among gihistoryahan is kaning how to control mga illegal operators sa scuba diving, free diving, and uban pa na in linya sa ilahang departamento. So mas nindot gud na tanang mga scuba diver na trainer, instructors, dive masters, naagay klarong papel na para safety po ang atong mga turista o mga hilig o diving na kung kaning mga tawhan na ang ilang matap, safety sila tungod kay kumpleto o mga dokumento and well-trained or kibaw sila unsay protocol aning labi in case of emergency.
3: Kay aside sa mga Filipino nato ng mga dive masters, dive instructors, napoy mga foreigners nato, no? Yeah. Na mga dive masters, instructors.
2: Expat, mga expat.
3: Mangutan ako ni Magob, nakasulay na ba ka o scuba dive?
2: Di, kung nakasuway ko kas agida ko ni Mr. Jason Bukil. Dito og si Dondon, dito balikasag. Lami man pagsugod, so. Pero pag-abot na doon kantil ng ngit-ngit, nakita mo rin, hindi ko Japan ko eh. Murag hunhuna ko na ay naging mamaa ko ng mananap. Bago ito, nag-anan, himbalik ko. Yung gawas ko skuan. Himbalik ko sa baybayon, o lingkod na ko rin doon. Hindi, mada.
3: Hindi, mada. Ako, I've tried once or twice, murag intro to dive. No? So, lamay ba ya? I think it's a mindset lang. Although si Lucille say mag-uulog mag-dive ko kay hubakon lagi ko no ko.
2: No, delikado.
3: Basin ko no o delikado. Pero sila pod maingon man nga, no, it's very safe kay mayo
2: na
3: man. No, yung oxygen. Na presko mag-gidoon ng imong gi simhot nga hangin niya na. Yung gigayinhawa.
2: Lailahing hilig lagi. Basa, di ko, parang feeling ako, kulbaan ko. Walang, di ko ka relate anang maghisgot og diving mayon kog nindot ang buhol
3: ko.
2: Actually wa jud ko kasuway. May pa si Gob Art kay nakasuway pa na siya.
3: Okay, and then aside diha no, usa nga maayong development is ang signing sa memorandum of agreement for the hospitalization and medical care assistance program sa Philippine Coconut Authority alang sa atong mga coconut farmers og ang regional manager sa PCA si director or manager Aurora Pakibot ning anhi din ay nagpirmahan ay kamo. Unsa pud ang imong masulti kabahin ni ato go?
2: Well, dako kayo ang atong advantage para sa atong mga coconut farmers, no? Sa katong pagpirmahan ay na mas muwa, nakaingon ko this is it na nagay tubag sa dugang yangungo sa mga farmers na matagan gud sila og tagad, no? Aside from that, kaya mo kung napasal mga benefits ani gawas aning healthcare na gihatag sa PCA, at least ang ato mga maisgot ani healthcare, at least kung ato mga coconut farmers ma naay mga balatian, kampante sila mo adto sa hospital because naa sila insured sila. Unlike before na bisag unsaon kibaw sila unsa nakalala ang ilang gibate, pero tungod kay di sila was na kibaw sa ilang status kung mato sa hospital ang baryo nun o siya magkuhan. So, imbes kay mapatambal ka, masamot ka kasakit kasi kagununa sa baryo nun. So, at least kanin, naay kuhan yun, naay ikatabang nila na pag adto ka hospital, wala na kay laing hunahunaon kundi ang imong pag-recover na sa imong health.
3: Yeah, si board member Nanay Lucille,
2: yes,
3: maumining kuyog ni Regional Manager Pakibot, yaning hatag siya og overview unsay madawat nga mga benefits. Aya matud pa niya, no, base sa memorandum agreement na ay hospitalization assistance ang atong mga coconut farmers nga registrado. 40,000 pesos per hospitalization para sa mga expenses nga wa makover sa PhilHealth, no, nga no balance billing policy.
2: So separate pag yun sa PhilHealth.
3: Separate pag yun. In addition, unya ma-avail ni siya once every 3 months.
2: Wow.
3: Oh.
2: So dili one time.
3: Dili kay one time lang sa usa ka tuig, kun dili once every 3 months. Unya naay outpatient care support up to 5,000 pesos for medicines, laboratory tests and diagnostic procedures prescribed for outpatient treatment. Unya ma-avail pud ni siya once every 3 months. Dapoy post confinement support karang makagawas na, no? 5,000 pesos po para sa mga tambal o mga laboratory tests. O ang coverage mo extend dito sa mga dependent sa atong mga coconut farmers, no? Spouses, children and certain dependents pwede po maka-avail din.
2: So unsa man mga para maka-avail na so mananong taglubi?
3: Yeah, kinahanglan at least na ay 20 kalubi.
2: Ma-consider na ka-coconut farmers na ka.
3: Oo, pwede na ka magpa-rehistro.
2: Okay, so atong encourage ang atong mga kaigsuuna, no, nga mananom og 20 ka lubi.
3: At least.
2: At least. Then ma-consider na ka as a coconut farmer.
3: Yeah.
2: So makabil ka ni. Nya og daghan na pod ba ka ma-alcance ni sila.
3: Well, daghan ko tingaling kwarta ang PCA ani, no, kay coming from the Coco Leve Fund pa sa una.
2: Pila man gyud ang Coco Leve?
3: Masamrag dako gyud billion gyud siguro na.
2: At least gi balik.
3: Ikaw ako, no, nanano man pagkuog lubig sugod. Yeah, nag-work out na ko nga marehistro pagko as ay coconut farmer.
2: Unsa man variety na kuan para ma-consider kasi hindi po to pwede to mga unsa to mga dwarf.
3: I think wa man tingali particular variety gyud basta kay nagyug kay natanom nga lubi. Pwede gud ka dag han makagkayutaan gob. So pwede tong extra to matamnan nimo. Nagsugod na mga ni siguro kag pananom.
2: Pero mas lami tong mananom ta so katong mamunga og pink buwak ba. Kasi nga no.
3: Ah, pink buwak akatong mga native trees, trumpet sa to.
2: Trumpet sa to. Trumpet rose sa to.
3: Oo, katong nga gika alirungan diha dool sa ICM.
2: Mapapicture ko dito na mag-jacket ko.
3: Pero
2: gitugnaw
3: wala ka
2: gwas Japan.
3: Pero nakalabay ko gahapon, di na kaayon murag nang sugod nagpangalarag ang buwag.
2: Nang luod ko maghaam sa mata giputol na dahil lagi gitinso na po, naging barog na po.
3: Pero I think those are native trees, no? Naabitaw nag-encourage nga.
2: Usa mo gatanom na.
3: Usara po to itong panahon na. Atong lugar ha, usa. Pero there are native trees na flowering na gwapo yun o mga buwak.
2: Kaya na siya? Usa na siya?
3: Usa na. Daghan na silang klase ng mga kahoy.
2: Anak alam mo yun to. Kay anak kanindot. Kaya pura kag nasa Japan.
3: Yeah. Pwede ko na mapropagate on niya. I-encourage na to ang atong mga kalungsuran na upadaghan po itong tanong. Sama sa una sa Maribuhok?
2: Fire tree.
3: Unya lain na po nga ning bisita ni mo o ning courtesy call mo ang atong regional chief sa Highway Patrol Group sa Region 7, si Police Colonel Richard Gombo, kuyog sa mga provincial officials niya sa patrol group. Kumusta po ang inyong naisuryahan?
2: Well, as usual, sila pangita sa mga violators. Mong ko nila mandate na mangita doon ipang turn up na sakyanan na din eh, mga kulorom, uban pa diha. Ang ilang tumong is ilang i-enforce ang ilang mandate there is Bohol. So we have no opposition tungod kay ilaham ng trabaho.
3: Yeah. And along that line, ang Regional Director po nato sa Land Transportation Office, si Attorney Wendell Ding Lasan.
2: Bata, Monday?
3: Oo.
2: ang usas tumong sa taga LTO ni RD, Attorney Dinglasan Wendell, na maghimo og karaban per lungsod pasabot dalhon ang team niya para pag renew, maka-renew, maka sa lang license.
3: Marag one stop shop in
2: yeah, sa usa ka lungsod. So gida ang serbisyo sa
3: lungsod
2: closer to the LGU.
3: Oh.
2: So wa na gyud rason. After that, they enforce sa ilang trabaho na magpanakop na sa mga violators.
3: Okay, ang ngayon man lang gyud pod nga legal ang paggamit o pag-operate nimo sa imong motor vehicle.
2: Yeah, correct. Okay, namingon, mahal ko ng lisensya, mahal ko ng rehistro. Ngayon, yung palit pambuka ng motor o kibaw mga requirements na. Na ako gani, hindi ko mong drive ko yung lisensya. Pero pasuway ko mong drive siya o na LTE o dakpon siya ko. Mapapusas pag yung bayad ba kita kaya yeah. Arong makita sa tao dakpon ni gobernador. Siya ko na ko siya. Sige dakpon ka kay lisensya.
3: Basin, dakpon bisag na yung lisensya. Tingali kay, posible mo na, nakay lisensya, pero ang imo pong sakyanan, na ay mga depekto. Buak ang headlight, walay side mirror.
2: Di daw masabdan, magyaw-yaw ba? Gusto mo na di dakpon, ayaw ka po yung motor. Biyahe tayong gabing dako, kalit lang sugbot ka na ng bayulit, ganyan nga na ang headlight. Kinabuangon, di ba? Umanisigas siya. Imbis kay ang mahasol ba noon ang katukumplitong dokumento?
3: No. Nabita po yung uban ng motor nga imbis ang taillight puwa manggid na siya by regulation?
2: Kuwaan. Katong sigag.
3: Pulihag puti.
2: So, malibat.
3: Mukulit ka. Samaw. Magtuo ka nga kasugat. Headlight kasugat imbis nga ning labay di ay song.
2: Walang yun na. Mo po ng uban na si yaw-yaw niya human po. Hindi po magtino kung unsay insakto. So, mula na atong gihangyo po kay LTO na hatagan gyud og aligway ang panahon na comply sila sa mga requirements nila like renew sa lisensya, renew sa lang rehistro sa ilang mga motor sa kanan o paayos sa mga motor, apil mga brake light, headlights, mga signal light, side mirror o uban pa diha na gikuan. Brake po. Kasi po, ganandagan po. Di mo brake. Nagsalig mo chanilas. No?
3: Foot brake.
2: Foot brake. So, kinlanon ko na inyo ganang i-comply kay ang atong gi-apas na ang safety. So, dili angay ikasoko, di angay ka kahadlok sa taga LTO kay nagilang tumunga na ang kayuhan man sa mga tao.
3: Magbalain na po da. Aduna naman na itay bag-o pod, no, nga Provincial Environment and Natural Resources Officer din sa Bohol. In the person ni Forrester Wilson Henson.
2: Yeah. Meet na po siya nato, no? And ato siyang di-remind na i-stricto gyud ang pag-enforce sa balaod kabahin sa environment. Kay mismo ako na biktima po ko itong
3: Sagbayan
2: Peak. So until now napay na nga na disilutan pa, napay na nga dismiss, wa pa nakabalik. So I think dili gyud ni i-neglect or taken for granted ang mga unsay mga balaod ani kay lesson learned, no? And para ang patas sa tanan dili ra pod at least kita na suspended ta makita sa mga tao na suspended gani ang mga kadagkuan sa Bohol kita pa ka mga ordinaryong tao. So mao po na and pasalamat lang pod as DNR, no, labi to mga sa case pod sa mga atong local
3: furniture makers
2: na to na gitabangan gyud na address at least naghihimong positive side sa mga atong local furniture maker na tabang yun. And mismo po ang DTI, ang ubang agency, may collab po sa paghatag o kasayon sa mga furniture maker na to.
3: Yeah. And ang mga kapitanes sa Carmen, ning bisita nimo sa imong buhatan?
2: As usual, naghatod og mga resolusyon. Ngayo og mga project sa province.
3: Yes.
2: Then, malipay mo dyan ko og na mga kapitan mo anak sa Kapitolyo. Sa nga na naningkamot sila. Na sila gyud ang ming extend sa ilahang boundaries na muanha nato kay arong mangayo o mga pahinglan noon sa barangay. And mo po na yung kalipay yun kay wa po ko'y laing outlet na makabisita ko sa barangay. Kaya lagi pong mag-distribute sa mga chike na ilang ipanghatod ng mga resolusyon, tubag sa ilang ipang pangayo. So, as governor, di man dyan ka free na makaadto sa barangay mo nang o na yung mga tao maingon na ganun siya yung adto mas gobernador barangay. Wa ko'y laing panahon na manag barangay. So, para makadaginot ko sa panahon, makahigayon ko pagbisita, then ako na lang po ang mudala sa chike dito. At least makabisita ko sa barangay. O ato pong makita ang unsa ang ilang kahimtang, unsa itong makita, matabang pa kung unsa pa ilang pahilan nun na labi na kung vital na issue or unsa yung ka ang gravity sa issue sa, na matubag na to dayon tungkol kay actual na to na bisitahan.
3: Unya sila mismong katawhan makaistorya nimo,
2: yes,
3: makadala sa ilang problema diha nimo og mahatagan nimo og
2: solusyon.
3: Mo
2: na. Mo na nang sekreto no duol tas katawhan.
3: Unya gob, usa sa mga major achievements sa atong mga component local government units. Mao ang ilang collection sa taxes. And you were there to give the recognition kuyog sa atong provincial treasurer nga si Tax Socorin,
2: assessor
3: sa atong provincial assessor nga si Mr. Rene Hayag.
2: Hayag, yeah. Actually no, usa gyud ni sa kinaimportantehan na departamento labi na kay more on collections sa taxes ni. Eh nakita na ko dito so na may uban more than 100% ang ilang collection, so nanubra. And effective gyud kayo ang katong mga motor na atong gipanghatag sa taga taga lungsod para sa mga assessors ba to?
3: Yes.
2: Na para sa pag-inspect, pagbiyahe nila, pagpuan. Pero nangayo na pong bag-o. Di na ko ng motor, ko baw-baon lang hatag ninyo. Baw-baon. Daghan mo na kay.
3: Aron rain or shine. Baka,
2: pero ang hindi na duda ko pang sakay ng pamista nyo na ang barangay. Ha? So, effective kayo, no? And nalipay ko sa ilang performance. Moto na, ako slangin na na ang mga top one sa first, second, third, makadawat o 1 million sa province.
3: Wow!
2: 1 million sa first, usa sa first district, usa sa second, usa sa third. So, 3 million.
3: 3 million.
2: Sa katopong assessor po, 1.123. Tag 1 million po ang makakuha sa first, second, or third.
3: Yan. And yeah, for the information, no, sa tanan na 27 na lungsod sa Bohol ang milabaw sa 100% nga collection efficiency sa real property tax. So, ang top 5, ato lang nanlan gamay, number 1, ang lungsod sa Lila, 157.15%. Ikaduha, ang lungsod sa Alicia, 149.61%. Ikatulo, ang lungsod sa Inabanga, 142.26%.
2: First time,
3: oh? Oo. Ikaapat, ang lungsod sa Trinidad, 130.99%. O ang number 5, lungsod sa San Miguel, 129%.
2: Puros na yung second district ang kuwanso. Puros. Ay tulo sa second district. Inabanga, San Miguel, o Trinidad.
3: Yeah. Unya,
2: Alicia.
3: Alicia, Lina o Alicia, third district.
2: Muna. Pero na, panglaw itong ako ng dumanay, panglaw boy, kapila itong panglaw.
3: Dito sa uban, oo. Pero it's a good thing na mao ni sila, based ni sa ilang ano na daan, performance as of the previous years. Kanya, na loved one nila, sustain nila.
2: Mm-hmm. Very good, no?
3: So congratulations.
2: Congratulations Mayor sa atong gikuan, si Mayor Jed Piolio, si Mayor Ayuban Salicia, Mayor Dexter Angklas sa Inabanga, Mayor Maninoy Undoy Cahes sa Trinidad, o si Mayor Ayan Mendez sa San Miguel. So congratulations sa inyo o katong the rest na mga LGUs na nakakuha sa ang kaning recognition sa ilang pag dako kayong katampo sa maong kalihukan.
3: Nagpadayon ang mga maayong development sa lalawigang Bulanon o particularly sa lungsod sa Panglao. Imong gitambungan ang groundbreaking sa Grand Summit Bohol by Robinson's Hotels and Resorts and Robinson's Land Corporation.
2: Mm. Dako kayong salamat ato na personally si Mr. Gokong Wei yung atong na meet, no?
3: Mm-hmm.
2: And excited sila na mahimong usa sa big names na mahiabot sa Bohol.
3: Mm.
2: Na makadugang og attraction sa atong probinsya sa Bohol kay once na ay mga big names na company na mo tukod sa Bohol, the rest na mga big names mo anhipod mga dagkong kompanya mo sunod tungod kay mo na ilang barometro na naay maayong future diha sa anang lugar. So among gisugitan is about nahambol lang mag-mall pod. So,
3: mall pod, oo. Oh.
2: Okay. Kapoy nung nakabulano ng second groundbreaking, asa na lang SM. Again, di man eh, government funds, lugay ganyan government funds, kani pa nung private na, kuan, di nagko na investment. Mm-hmm. But at least these people are eyeing na magbutang yun. Ang kanang SM, I think, ang kuan sa SM is ang permits pa man.
3: Mm-hmm.
2: Permit sa DNR, permit sa Tagbilaran, City of Tagbilaran. So, nanadiha ang bula. At least, ato nang i-invite sila na mo come in. And, ako lang po paibaon na last week po so, diha po'y taga-Ayala ato na meet po.
3: Oh.
2: So, di lang nako isulte unsa kay kaning taga-Bohol. O atong isulte.
3: Mm.
2: Purang obligado na ta, mahitabo
3: na.
2: Kung ato isulte karon sunod buwan, sunod tuig na. So, basta, ang Ayala, nakikistorya na nato.
3: Oh. Excited lang ang mga katauhan siguro nga magkakita.
2: Excited, excited mapabugnaw.
3: Oh. Mm. Going back aning sa Grand Summit Bohol, asa sa Panglao nila tukuron ang ilang resort?
2: Tapad sa Mudala Hotel.
3: Ah, so sa may Dulho?
2: Dulho, yeah.
3: Mm.
2: So, dako po na. I don't know kung asay dako sa wala sa New Star.
3: Uh-huh.
2: New Star ba?
3: New sa kanila sa
2: Cebu.
3: Sa Cebu.
2: Oh. Ingo mo sila na this is mas nindot pa kuno ning Nas Bohol kuno. I don't know kung tinood ba. According to them, sila may tag-iya.
3: Uh-huh.
2: Wa man kay piso diha. Di sila kay maka agribyado kung sa'y nindot o doha. Basta kay hapita na ang atong giapasan niya is makahatag o job opportunities ito mga kaigsoon.
3: Yeah. And this is now a usas mga resulta sa pagsalig of the business sector sa pamunuan sa probinsya karon na they are really coming in and with all the climate, the good business climate para sa Bohol nga angay indisan.
2: Transparent ang taso.
3: Yeah.
2: Kaya namin nung unsa itong resulta na welcome mo.
3: Mm.
2: Way mo na behind the scene kung unsa pa. Mm. Muna klarong istorya.
3: Mm.
2: So muna ganahan sila mo ani din eh. O invest sa Bohol. So, basta ang Ayala, they are very excited na mahimong parte po sa development sa Bohol.
3: Hmm. Bohol is now the place to be.
2: Hmm. Yeah.
3: And then, 2 million pesos ang atong asphalt overlay project na giturn over diha sa Tagbilaran City Central Elementary School.
2: Yeah. So, sudugayan na ni Oy. Ang saan lagi po na kaning natay commitment pero ang atong commitment ato magipang download sa mga barangay so ang barangay po tapos lang kagalingong project gusto po sa mauna ilaha yeah ang central is another institution pero ang kwarta i-download mas barangay so ang ito gusto sa barangay na unahon imo kay mas priority mo pero kada akong gina na gibuhay na lang mo eh unahan na yung eskwelahan kay labong ga bakasyon para mahuman na nilang asfalto sa klase so mo na karon na happy good ang mga barangay sa atong gimo knowing ang atong pundo sa province ato yung gipang download nila so transparency o isutan wa gyud tay mahimo na ang gobernador og na patay mga dautang plano nganong ato pa na ipanghatag ng mga punduha sa mga barangay na kanang mga punduha kung ato na sumuada total maabot ng 300 million so og dautan pa tagun ora so nganong ato pa na ipang-download mga barangay atong gipang yatagan o gi-empower na sila mo pahiluna sa kwarta sa probinsya.
3: Yeah. Oh, this is what you are doing all over Bohol, no? Yeah. Direct download sa mga barangay.
2: Including LGU. So, asa man dapita, maingon sila ang gobernador atong gibinuangan kwarta sa probinsya. Nanas mga barangay, nanas mga LGU. So, wala mo tayo mga daotang plano, anak. Kaya nga to, gusto ta na ma-feel nila ang unsa ang sinsirong suporta sa probinsya sa taga-barangay o sa taga-LGU.
3: And speaking of groundbreaking, pagyon, ang lungsod sa Panglao, pinanguluhan ni Mayor Boy Arcay, baguhay lang na nag-groundbreaking para sa ilang bag-o na giplanuhan nga munisipyo, municipal hall, along sa, diya, sa Barangay Tawala. Ang imong mga pagtimbaya, nila go.
2: Congratulations, no, Mayor Boy Arcay. Nadungog na ko ang imong interview. Sakto gano'n ang gingono na dapat nagi may bagong munisipyo. Ilabi na na ang Panglao is very developing, no? So pasabot na dapat po mukuyog po ang atong lungsod, labi na ang LGU, na napoy kapakita na nindot po ang imuhang saan eh, munisipyo. Labi na kay bagong munisipyo. So, lami tanaw na paspas ang development sa Panglao and then napoy nakita na nausumbod ang munisipyo sa LGU Panglao.
3: Onya, as you instructed me, Gov, no? Akong gi padayag dito ang imong commitment to give 5 million pesos na tampo para sa construction.
2: Wala ko to, kanang layo rin na sayang na 500 million.
3: Uh-oh.
2: At least ang 5 million, mo may na itong commitment na tagalungsod, makadawas na 5 million. At least, na makahatag po tag unsay mahimuan nila sa 5 million sa ilang lungsod. I-landscape ba? O sa ba? Nabay, lahi sila yung mga laing priority, gawas na ibutang sa munisipyo or nabas lang mga offices na gamon. So, si Mayor ang mag-agad.
3: Sila yung mag-agad. Pag lami ang lugar nga ilang napili,
2: asa yung bitang? So,
3: unahan lang sa Crystal E.
2: Daplig Highway yan po.
3: Daplig Highway, second lot from the highway siya. Musod lang gamay. Ilang di pa siminto? Lapadra ba niya? Palapdan pag nilang balik.
2: So, doldoon na po sa convention center?
3: Yeah, maingon ni mo.
2: Likod ang convention
3: likod,
2: center.
3: Likod, convention center. So, digit po ingon nga, dool kaayo. Pero, that will spell out a kanang spread yun nga development.
2: Okay. Ang munisipyo daan sa Panglao, maka kung to makahuot sa
3: sa lugar
2: sa sentro nila so at least mas spread out madala ang development dito.
3: Yeah. Daghang kahoy nga mahog ani
2: and then kanang old munisipyo mo na lang kuna commercial
3: bahay mo unsay ilang plano niya puhon sa
2: mao si Mayor Boy Arcay ra kay maayo si Boy Arcay plano po. Okay.
3: Okay. Anya. And then nagpadayon ang atong mga service caravan sa mga kabarangayan o sa mga kaislahan. Dito ta sa isla sa Pamilakan, sa Baclayon, 500 ang mga recipient sa benefits dito. O dito po ang service caravan sa isla sa Kabulan, sa Binavista.
2: Ito yung gida ang servisyo na dili nila kanunay makita gikan sa gobyerno. So, labi namang isla, ato yung di pa-feel nila na naata Dili na kanoy dool. Nagagyud ta. Diha nila.
3: Uh-huh.
2: So, mo na na-feel sa mga tao na ang atong administrasyon is more on makig-engage good.
3: Mm.
2: Sabot unsay ilang mga pahinglanon. And ang nindot aniso sa atong strategy, after ma-edip mo pull out na ang atong caravan, na yung sunod na team mo, mag-wana, more on livelihood dapod ang sigutan.
3: Oo. Karon nga, completos, recados gyan.
2: Kay di man nato mahisgutan ang livelihood during sa caravan, kay busy mong matao nag pa aling-aling asa sila mo kuan pa check up ba sila, mangayo ba sila ayuda dere ana. So
3: yeah,
2: ang livelihood yung lanon man na og masinsinan na usapan. So yung lanon balikan gyud sa atong team.
3: Kay the usual nga mahitabo sa caravan, no, na ay manghatag og medisina, na ay medical examination, na apoy legal services. Gagaling po yung kapatuli dito. So,
2: nangahatagan po 20 mil ko nung Mayor Dave. Senior citizen?
3: Senior citizen, huwag mo kapatuli.
2: Mayo. Okay.
3: Anya. Nagpadayon gihapon ang atong rice subsidy distribution. No? Gikan pa sa Mayo, from May 14 to May 28, sigon sa mga data nga nakuha nato sa Office of the Provincial Social Welfare and Development ni Ma'am Mita Tikson, 28 na ka LGUs ang nakadawat at 49,527 ka beneficiaries ang nakatagan. Families. Unya 20 na lang ka LGU ang kulang, o 36,615 ka beneficiaries ang makadawat, may naka-schedule pa. So, imong mga continuing statement ka bahin ni ini nga subsidy?
2: Well, daghan kayo po na nalipay, na po'y uban na nag-uol, kaya nga nung wasla kadawat. Kanigod na programaha, kung kita'y pasibuton aniso, ato yung gusto mahitabo, tanan makadawat.
3: Yes.
2: Pero igo romanta gi-downloadan sa pundo na 196 million. Siyempre, musunod gud mi sa guidelines, policy na gi-paabot dinhi namo kay ilaha man yung pundo. Kay lisod po kayo o magbuot-buot may sa mo ang gusto na among usbon ang policy o guidelines. Basig, manubag po mi sa kuwa. Mamag yun ay tinuod na ang kuwa, kung mukamain ang kuwa, lisod po na sa mga parte. Delikado po niya ng dapita. Muna na, mga ikugamay dispensa na as much as gusto na mo na makadawat ang tanan, di ko na mo na mabuhat tungod kay gasubay lang mi sa guidelines o policy na gihatag aning LGSF na pundo na gidownload sa provincial government. Daghang salamat.
3: So atong makita, Gobna, even before pa di ay ang gira sa Middle East nga naka ni resulta sa pagsaka sa mga

0: og bugas sa mga local farmers.
1: Yeah.
0: And then mao po na ang mga bugasa ipanghatag sa mga families.
1: Ah, mao ni siya.
0: Before nagira.
1: Before pa. Dili ba ni nga ang provincial government ninggahin og dugang pundo
0: yeah, para idugang? Ninggahin tag 11 million.
1: 11 million pesos. Aron nga mas madaghan gyud ang mahatagan. And tungod aning paggahin natog 11 million na ay mga nakatakda na unta nato nga activities nga gisakripisyo.
0: Yeah. Apil ang buyback 11 katong
1: 11 million sa buyback,
0: buyback nato. Ato na lang gi-appeal pod dia, gi-incorporate total the same kuan naman. Program. Dawas lang gipanghatag.
1: Gipanghatag. Unya wa ba di makaapekto sa atong mga sandugo activities like the Miss Bohol.
0: Actually tungod sa crisis pod, I understand na magdaginot sa punta kay arong pong kana mga pundo para na magamit na to sa mga critical na services na kinalanon ng panahon na. Labi na na mag-El Nino, super El Nino, so at least ato kong ma-pull in ang pundo for another program in support po sa mga farmers sa umaabot na El Nino.
1: So na decide na to na karong tuiga wala tay Miss Bohol.
0: Why Miss Bohol?
1: In relation sa padayon nga pagpanghatag nato og ayuda og mga financial assistance ang atong mga na biktima sa African swine fever nakadawat na pod og mga benefits.
0: Yes. Ngatong mga ESF victims no. Nakadawat sila og financial assistance gawas sa provincial government na assistance na tag 10,000 tapoy nadawat sila gikan sa DA another 10,000 pero di magkaparehas.
1: Yes.
0: Mas dako-dako tong DA kay pero mag-base nila sa kadakon unsang
1: pilaidad sa baboy
0: unsay anay ba to, butakal ba, baktin ba, yeah. So nailaing kuan sila.
1: May formula nila.
0: Formula sila na. So, at least, na-fail gapon sa itong mga ESF victims na naay po yung assistance ang provincial government o national government. Even though, dili na maka-moto ang ilang expectation na makabalik ang ilang panginabuhihan, at least, naagay-gihatag ang government na makatabang-tabang po nila.
1: A total of 7.5 million.
0: Yeah, 7.5 million ang nahatag sa Department of Agriculture.
1: Yeah, dugang maayong balita alang sa Bohol. Maayo ang atong performance sa provincial, sa province sa Bohol sa palarong pambansa dito sa Agusan.
0: Effective yun ang formula na gihimo na to, no? Uban sa ni Mr. John Maraginot na mo'y head sa PYDO o mo'y naka-assign po sa DepEd na mga activities. Kaming paghatag o support sa itong mga athletes bikan sa grassroots and then gidaan ng kaming provincial meet and then gabing support training sa para sa Sibiraa and then ang na qualified for palaro ato niya pong suportahan niya po nato. So mo na karon naka gold ta.
1: Sa ato ang ningshay ng ato mga athletes input no.
0: Mga kusog managan so. Mga mugo or mga tail po kusog managan Believe ko.
1: And I'm sure this will open up the opportunity para sa uban pa mga gagmayng bata karon.
0: So grabe gud ang atong investment para aning dapita para sa sports and labi sa DepEd na side na na collaboration and ato yung gipa-feel nila na lahi ning administrasyon na kay mututok gud kung unsay need sa DepEd not on terms of academics also sports pod atong at least kuan gud balanse tanan.
1: And speaking sa mga Boholano athletes nato nga who are doing well or who did well in the palarong pambansa, gold medal no sa chess si Blitz team event Christine Concepcion Bilano sa Calape National High School og

0: Under Chess Team Event si Christina Concepcion Bilano gihapon sa Kalape National High School. Sa Arnes, pinweight KC May Gamayon sa Mayor Pablo O. Lim Memorial High School sa Valencia. Athletics, 5,000 meter run si Joel Ayan Canyalita sa Tabuan National High School sa Garcia Hernandez. Sa 300 meter steeplechase si June Ayan Canyalita gihapon no sa Tabuan National High School Garcia Hernandez.
1: Same person na?
0: Same person.
1: Nga siya pila na?
0: Oh, duha ka goal niya og iya pong na break ang iyang record as last year. Oo. Nya sa high jump si Gwen Diaz sa Mater Dei College Tubigon. Silver medals sa swimming 200 meter individual medley and Emmanuel Gallego Trinitas Learning Center sa Luon. Sa 4x100 meter individual medley si Ann Emmanuel Gallego gihapon Trinitas Learning Center sa Luon. Og 4x100 meter freestyle relay Ann Emmanuel Gallego Trinitas Learning Center Luon. And sa 4x100 meter freestyle relay si Luis Armani Amoy Mater Dei College sa Tubigon. Bronze medals gov sa athletics 100 meter hurdle si May Ann Bacaron gikan sa San Isidro Elementary School sa Talibon. 400 meter dash Earl Zander Galiposo sa Panggian Elementary School sa Valencia. 2000 meter walkathon si Justin Madelo sa St. John the Baptist Academy sa Garcia Hernandez. Swimming 100 meters breaststroke si Ann Emmanuel Gallego Trinitas Learning Center sa Luon. Wushu Sanda Category B 42 kilograms si Kiamko Adam gikan sa Gindulman Technical Vocational School High School. Category A 48 kilograms si Kevin Shirus Batulanon gikan sa Bugang National High School sa San Miguel. Og sa badminton single si Dane Gallens Cesar SPP San Jose Clarine Memorial School sa Luway. Aning panahon na wala pa ang uban nga mga information nga nadawat na.
1: Pabuta lang so pohon pickleball pero ako'y mga gold na.
0: Pickleball tournament. And then usa sa mga partner academic institutions nato mao ang Bohol Island State University. And nagsaulog sila sa ikatulungan anibersaryo sa ilang School of Medicine.
1: Lagi. Dako na ko utang anang bayso kay hantod karon wa pa jud ka attend ana lang ilang anniversary third na lang. Usao na gi hantod karon gipislango pag iko na igo gikos panahon ba na
0: sobrang init.
1: Sobrang init, uwan so mong ako ka-attend na itong buwan, bayso. Maiko gumado dito kay arat na kong tilaok ba. So,
2: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon din hisusamang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Uy, Mare! Ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
12: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
13: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
14: Ace Medical Center Bohol.
13: Kasaligan mo.
15: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
16: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
17: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Orlando, verified drinking water. Life together.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
2: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto. Og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento?
3: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. Og lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibo Pilipinas.
2: Oh, mao ba, Mari?
3: Interesado ko makuha sa mong share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
2: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma na yun, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: DTX 500.
6: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo na!

0: na ang lan. Extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy! Wata ko!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
9: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
10: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong From Womb to Tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Ralson Hala, hatong First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan natong mga city hall employees atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ato ang mga office heads and department heads nato sa ato ang city government of Tagbilaran, as I mentioned kaganina, and of course sa ato ang city mayor's office chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha, and sa ato ang city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong adlaw kaninyong tanan. Og syempre, mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw. Kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to din sibya itong programa, ug asa man mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat ug maayong adlaw again no kaninyong tanan. Ug syempre di sad na ko makalimtan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangays ning ato ang siyudad sa Tagbilaran, o gilabi na unsab sa atong 15 kakapitanes nga naminaw nato no sa atong matag-adlaw nga programa o sa mga katawhan nato diri sa siyudad sa Tagbilaran. Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes no, maayong adlaw usab sa atong tigtimon natong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD. Ug labi na usab nga makita og madungog na makita tano sa ato ang official Facebook page, kundi in naka-live ang ato ang programa mga higala sa ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan, ug sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day and a new month because today is June 1, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, sa kayon kaganina mga higala, laing buwan na usab nga ito ang pag-asawaan, unang buwan ro no sa buwan sa Hunyo. And of course, kayton kay laing buwan ug laing adlaw na sa mga higala, laing na usab nato ang atong pag-asawaan nitong programa kabahin sa mga tikaran, programa, serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later mga higala, nausab tayo special guest nga itong mahinabi na itong programa, no, nga mo ay makapaambit na punapod nato sa ilang buhatan, no, sa ilabi na sa ito ba kay sugod naman ang itong Brigada Escuela. And of course, sugod na pud nato ang kining atong pag mga enrollments nato no sa atong madadaiyang mga eskwelahan. So mahinabi nato unya ang ato ang sa to ang ALS mga higana alternative learning system nato nga focal person or should I say ang ato ang education program specialist to no si Ma'am Bing nga mo imo ambit og mohatod kabahin sa enrollment og dagan no sa ato ang kini ato ang ALS no or alternative learning system. Sa dili pa nato mahinabi mga higala nga ato ang special guest karong adlaw tuguti sa ko sa atong pagpangumusta sa atong mga suking tigpaminaw. Yes, kamusta man mo, no? Kamusta ang ato ang mga suking paminaw booth sa ato ang radio nga naminaw sa atong programa sa DYRD radio program and of course sa ato ang official Facebook page, no? Sa ato ang DYRD Bohol Kasaligan nga nagtanaw. Karon hello to Ma'am Lydia. Ma'am Lydia Arat. Hello, maayong adlaw, Ma'am Lydia. And of course, to Ma'am Margie Panya. Hello, hello. Kamusta man mo, no? Kamusta ang inyohang adlaw? Maayong adlaw, watching from Albor, si Ma'am Lydia Arat. Hello, Ma'am Lydia. Maayong adlaw. And yes, no? Kamusta man mo? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good. You are all fine. Naamusta maayong panlawasan. Speaking of panglawas sa mga higala, no? Kung magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan or asa man mo na himutang karong mga oras sa ayon doon mo kalimot, no? Sa pagdala og payang or pagsuot og jacket nga dyan ay hood prayer protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kitong panahon mga higala, usahay mo uwan, no? Di ta maka kung ano nga mo taligsik and of course grabe pod kayo ang kainit. So atong protection din atong lawas, no? Kaya atong lawas may puhunan matag adlaw sa atong pagpanerbisyo sa atong mga gipang trabahoan or labi na usab sa atong pagpanerbisyo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya sa mga atong ampingan diyan ang ato ang lawas, no? Kay of course kung maka-acquire tag ubos sipon nga gilanat so dako kay tansya og purohan no nga dita maka-absenta sa atong pag sa atong mga trabahoan so mo nang please, no? Amping ta matag adlaw. And ayun taon mo kalimot sa pag-inom og tubig, no? 8 glasses of water a day to stay hydrated, no? Kung mahimo, kay grabe ra ba kainit, inom dyan mo tubig, no? From, kay grabe, grabe ang kainit ng mga itong nasinati, mga higala. And ikadong, ha? Ayun mo kalimot sa pag-inom or pag-take og vitamins para tabang po siya protection sa ito ang lawas, no? Laban sa pag-fight niya ito ang mga sakit-sakit sama sa ubo, hilanat og sipon. So, atong timan-an nga, health is wealth. Yes, no? Mga higala. Arin po ito, ha? I guess ready na ito ang special guest. Ah, okay. Busy pa, no? Ang ito ang special guest nga mahinabi na itong programa, mga higala. Sa dili pa na ito, mahinabi, mga higala. Yes, no? Ari sa ta sa to ang impormasyon no sa to mga suking tigpaminaw kabahin ning ato ang impormasyon sa to mga kaigsunan or mga tagbilaranons sa to ang pagamhan ng lokal sa syudad sa tagbilaran ilabi na sa to mga katawhan nga ni avail sa to ang tagbilaran citizen ID registration atong miaging tuig sa 2025 no atong July to December 2025 hangtod katong January pod no sa to mga tagbilaranons nga ni avail sa to ang tagbilaran citizen ID card mga higala please don't forget to claim no diha sa buhatan mismo sa tong ICT office sa second floor from 8 o'clock in the morning hangtod sa alas 5 sa hapon. So kini nga to ang distribution sa to ang tagbilaran citizen ID card na ara mismo sa to ang City Hall at bang rapon sa tong ICT office na ari mo guide ninyo padong sa tong area aning daan nga mga room no sa ato ang city councilors. So nadira ang ato ang distribution. So again, don't forget to claim no sa inyohang tagbilaran citizen ID card. Again, from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon, from Mondays to Fridays, mga higala ang ato ang distribution. And unsa may perks po and benefits ani sa yes na. No? And of course, ato mga kaigsuunan nato ng mga tagbilaranons, just want to give an information no nga kini ato ang tagbilaran citizen ID card mao ni ang usa sa mga inisiyatiba og programa when Mayor Jeniap assumed sa iyang office atong 2022 the first executive order ang iyang gisignan is to pag-digitalize sa tanang mga transactions nato sa atong pagamhan ng lokal sa syudad sa tagbilaran no pag-digitalize sa mga transaction and services so therefore ninga to ang mga transaction and services, mga higala, usan ni siya sa to mga kini ato ang inisiyatiba ng Tagbilaran Citizen ID card. And unsa may perks ani or benefits nato ani no? So ang ato ang perks and benefits ani mga higala, una pwede na siya magamit nato no for a cashless payment. So di na ta magdaog mga sinsilyo, di na ta magdaog mga bills no, kay pwede naman siya ipambayad no, i-tap lang or i-swipe lang sa mga establishments nga mudawat og kanang mga cards no. Pwede na to na magamit labi na kung matutag malls no, natay paliton, so pwede nang i-swipe or i-tap. And pwede po siya magamit sa ato ang mga international no nga mo-swipe ta ani, pwede po din siyang magamit ato ang Tagbilaran Citizen ID card. And kaduha, pwede na sad ni siya magamit pud nato mga higala sa kini ato ang pag-withdraw no sa ATM Visa machine. Yes no. Kung ni-need jud po ka usahay og bills no, kay of course kung aside nga diyata magbitbit og bills, kung ginahanjot ta mo bitbit og bills nya nara sa ato ang GCash app ang ato ang atong kwarta, pwede gyapon nato ni magamit no, mo withdraw gamit ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Yes, so nga na ka importante no nga pag digitalize and of course less hassle, gamit kaayo no kung asa ka padung, kay pwede ra kayong magamit kay e-wallet na tanan ang ato ang mga kadalihok nato no, mga e-wallet nato ang kuan, so man ang dito magbitbit mga coins usahay, dito magbitbit og bills, so pwede nato magamit ni mga higala nga tong Tagbilaran Citizen ID card. And napo tay mga partners nato nga mga establishments or merchants nato sa Tagbilaran Citizen ID card, but i-inform na namo punpuhon no, kay sige pata og pahilo na with the help of the CDPO office sa papahilo na sa itong mga partners nato sa itong Tagbilaran Citizen ID card para makahatag mga discounts nato no once nga natay Tagbilaran Citizen ID card. So again, sa itong mga kaigsuna na itong mga Tagbilaranons, don't forget to claim no sa itong Tagbilaran Citizen ID card kay dako kali siya ding tabang og magamit jud ni nato kaayo ni ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Again, diha lang sa tong ICT office, second floor from 8 AM to 5 o'clock in the afternoon, Mondays to Fridays mga higala ang atong distribution sa tong Tagbilaran Citizen ID card. And sa mga wala pa nga mga Tagbilaranons nga gusto mo avail no sa tong Tagbilaran Citizen ID card, kaya ato Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. Manang natay GCash app, GCash account, and just bring your phone sa ilabi na sa itong mga gusto mo avail. Kaya this is for free, wala dyan ni siya'y bayad, ug libre ni siya mga higala no, sa pag-avail nato sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And just bring your phone, as I mentioned, just bring your phone para at least matabangan ta mo sa pagpahiluna no, sa ito ang inyohang Tagbilaran Citizen ID card. And again, this is all for free. And mo ka to mga higala ang ato ang update nato sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Kung aring puntuha usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang news bits nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, para sa ato ang news bits nga to ang nakuha sa ato ang sa City Government of Tagbilaran mga higala. Let me scan sa no kung asa to ang news bits. Yes, no. And again, sa ato mga Tagbilaranons, don't forget para updated ta sa ato mga updates sa ato ang City Government of Tagbilaran. Stay tuned ta sa atong programa nga Magpakabana. And of course, sa ato ang City Tagbilaran City Government Facebook page para updated ta sa mga news and programs nato sa atong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Alang sa atong news bits mga higala, nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta ug machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa Dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawhag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa tax amnesty period. Ug mao kato mga higala ang atong news feeds nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani puntoha usab mga higala ari nang sabita sa atong Facebook page post sa atong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Sa itong mga tagbilaranons nga wala pa naka-like and share, please don't forget to like and share no sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap para updated ta sa mga katikaran, programa ug serbisyo ilabi na usab sa mga kalihukan nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news mga higala no sa itong mga tagbilaranons, para iwas fake news, para legit ang atong makita nga mga impormasyon. So, bisita lang og like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap. With Jane Yap, Blue Verified Check. And of course, ato ang Tagbilaran City Government nga Facebook page no para sa mga katikaran usab, mga programa og serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, matod ni Mayor Jane Yap alang sa iyang Facebook page post. Thank you, maoy sa Mayo 2026, 63,000 people celebrating together in one unforgettable night. Our biggest Maoy sa Mayo crowd yet. Grabe gyud inyong love, energy, ug suporta sa Maoy sa Mayo 2026. Above all, thank you Lord for the good weather, for keeping everyone safe, ug sa kalipay nga maong among nakita sa matag tawo tonight. Daghan kayong salamat sa entire Maoy sa Mayo committee led by Attorney Thea, Sir Juby, Birthday Boy, Sir John, Direk Alexis, and all department heads led by City Administrator Alvin Acuzar. Sa atong police led by COP Joey Bicoy and security personnel, emergency responders, traffic enforcers, BFP, City Jail, Coast Guard, Force Multipliers, medical teams, performers, technical and production crew, stage managers, electricians, sound and lights, team, volunteers, sponsors, vendors, utility workers, janitorial team, media team, ug sa tanang hardworking people behind the scenes nga halos walay tulog ug grabing hago aron mahimong safe, organized ug successful ang Maoy sa Mayo 2026. Thank you so much sa tanang sponsors, labi na ang Save and Earn and Xiaomi. Bisan grabe kadagan ang crowd, nakita gyud nato ang teamwork, discipline ug dedication sa matag usa. Salamat kaayo sa inyong serbisyo ug sakripisyo para sa kalipay sa 63,000 ka mga tawo nga ni celebrate uban nato tonight. Kapoy pero worth it kaayo makita nga nagkaiusa ug nalipay ang mga tawo.

0: dose no sa team behind sa ato ang maoy sa Mayo 2026. Grabe kadaghan sa tawo, grabe ang gamaoy no. Ing ana ang impact sa ato ang maoy sa Mayo. So grabe ang mga katawhan sa walang mga suporta no sa pagtan-aw ug pag-witness. And yes no, again kudos sa ato mga katawhan ug sa ato ang team behind sa ato ang maoy sa Mayo 2026. Unsa nakapod no ang ato ang maoy sa Mayo 2027? I know some of you are very excited. Though bago pa galing naman ang maoy sa Mayo 2026, pero I know nga nag-look forward na ta sa ato ang maoy sa Mayo 2027. So, excited na ba ang tanan? And yes no, sa dili pa na to, I would like to greet also no sa ato ang nagtan-aw na to sa tong programa. Hello, maayong adlaw to Sir Mario Bacamante watching here sa Dumaluan Beach. So hello hello Sir Mario Bacamante, og dagan kayong salamat no sa naa sa dagat karong mga panahuna. Thank you so much no sa imong pagsuporta og pagtan-aw ug pagpaminaw no sa ato ang mga updates, mga katikaran ug programa sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And again, dagan-dagan kayong salamat no sa atong mga katawhan nato nga nagtan-aw ug nagwitness sa ato ang sa atong programa sa atong matag adlaw nga magpakabanay. And of course, ari pud to ang mga higala ari na usab kita sa ato ang mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa atong katawhan karong adlaw June 1, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday ni Jovencio Claras, Trinidad Castulo, and Graciana Butawan. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Cirilo Bustamante Jr. Taga-barangay Tipti, greetings going out to Sir Villana, Sally, and Angelica Uy. Taga-barangay Mangga, happy birthday ni Jovencio Digamo and Maria Fediluna de Lusa. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Chofila Libres. And sa barangay Ubuhan, sa barangay Mangga, no, belated happy fiesta kaninyong tanan sa kumakaisunan sa barangay Mangga. Sa barangay Taluto, happy birthday ni Graciana Buldo. Taga barangay Buoy, happy birthday ni Felice June Amora and Chona Chagas. Taga barangay Kugon, greetings going on to Maria Gracia Rendon, Jovencio Kagampang, Panfilo Tubal, Trinidad Araneta, and Carolino Concepcion Jr. Taga barangay Poblacion 2, happy birthday ni Pantela Samonte. And also to Maria Trinidad Casanias. Taga barangay Poblacion 3, happy birthday ni Alexander Cuco, Marciana Pascal and Renato Langres, and Mamerta Sorenio. Taga barangay Bansasa, happy birthday ni Jovencio Bermoy, and barangay Buol, happy birthday ni Jovencio Umbay. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayat, and our 16 sangguni ang panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga kaigsunan nato nga naminaw sa itong programa, ilabi na sa itong mga kaigsunan nato, both radio and sa ito ang Facebook page nga nagsaulog sa langadang natawhan karong adlawang nga wala ito na-mention sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sagni paminaw, dagan kayong salamat sa iyong pag-iunong pag-iuban ng pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran, dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug magmauban-uban na usab kita mga higala ugmang adlaw sa samang takna itong istasyon natong programa ang magpakabina alang sa kamatuuran. Kinisikim ano bingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16th sangguni ang panlungsod City Councilors, atong Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Damn!

0: drink responsibly.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Strong sa una, herbals strong.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: This is Gabby Garcia for GSM Blue.
11: We choose the

0: kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mumata ko kadlawan, masakit Jul ka. Ayaw, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit. Makabuhay!
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
5: Bali sa buhay, bali, bali, bali.
4: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
3: Ingana may nga unto kini sa ituta sa mga tug sa pagbalita karon tuwa sa Arturas Group balita sa untong nga tutok kini gadlaw kanang mga dunay sura gadlaw sa buwan sa Hunyo pitsa uno 2025 sa rumutong kinin nyo sa mga balita ninyo sa tuntapit sa kauluhan o sa gawas. Akan sa technical department, pero sa mga uluhang tutling sa itong mga balita. Dipid Bohol o Tagbilaran City, lisugod na karong atlawa o panawat para sa enrollment para sa bagong estudyante para sa tuwing sintungha. Nosmail by design, Nosmail Panty Shetter, samtang Brigada Eskwela. Gisong danusap karong atlawa. Sa lain nga bahin, wala natalang nga krimen o kagubot sa Maon sa Mayo Concert, aliwa sa grabing pagdasok sa Gimarabanang 64,000 ka mga tao ng Bitanao sa konsyerto sa Kauluhan. Putog na lang karong alas 7 sa gabi para matubang sa summons. Nagipanalagin niya si sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, kondisyon sa panglawas ni U.S. President Donald Trump na sa Mayo Gengtang wala sa iyang doktor. Mahal dito mga higalang at mga uluhan na pagkakitagin na niyo kapag magkabalita ang manlang sa inong dogitan sa Alturas Group of Capitals.

Karon sa detalye sa itong mga balita, paunahon ang balita ni sa itong dapit. Isugdan karong adlaw sa Department of Education of DepEd. Hanggang sa Mayo 5 ang enrollment sa mga public schools alas sa tuwing tingtungha 2027. Matod sa Information Officer sa DepEd Bohol na si Lupi Hubak. Nga ang angay lamang bisita sa mga tulungaan aron magpa-enroll karong si Manaha mao ang mga bagong magtutungha o katong musulod sa bagong level sa edukasyon. Ini nagrakita sa mga estudyante sa kindergarten, grade 1, grade 7 o grade 11. Magdala lang og report o reading card ang mga estudyante sa grade 2 hangtod grade 6, grade 8 hangtod grade 10 o ang grade 12 automatic na sila nagaristo. Maong dili na kinanglan paga pabisita sa mga eskulahan gawas kong mobalhin. Ang DepEd Bohol o DepEd Tagbilaran City may pinungtong sa new collection policy sa enrollment sa mga public schools apan sa mga privado magdepende na kini sa mga tungaan. Samtang sugdan o sa karmadlawa ang tinuig na Brigada Eskwela ang mga stakeholders, ginikanan o ang publiko yawhan sa DepEd nga makigbahin sa Brigada Eskwela nga matapos karong Biyernes ang DepEd Bohol na kipangaluhan ni Provincial School Division Superintendent Dr. Phil Juarez naghimo sa kick-off sa Brigada Eskwela dito sa bagong eskwelahan sa Luon nga mga Luon North High School nga sakop sa Luon North District. Samtang ang Tagbilaran City Division gimo silang kick-off sa Brigada Eskwela dito sa Mangsasa Elementary School. Ining tinuig ay kaliwkan sa Department of Education nagtulong sa pag-andam, pagpanglimpyo o pag-ayos sa mga resalidad sa eskwelahan aron masiguro nga luwas ug andam alang sa pagbalik sa mga estudyante. Saray nga bahin sa itong mga balita, walay natala nga krimen o kagubot sa maong sa Mayo na itong sabaro tariwa sa pagkrabing pagdasok sa mga tao sa Sabidu Sports Convex. Kini ang gitaho sa Chief of Police sa Tagbilaran na City Police Station na si Lieutenant Tenant Joey Balyari Picoy. Diniyang ipahayag at akong pagkasalamat sa tanan niya Mito Pirar maong malinaon o kapsay ang konsyerto sa sikat nga single niya sila si Arthur Neri o Kela Pangilinan. Ibarabara sa kabulisan sa Tagbilaran niya na sa mga katin 64,000 karunga tao ang itanaw sa Maoy sa Mayo concert matang ni Picoy. Ang malinaon o hapsay na konsyerto na himong malampuson tungkol sa ugot o waypuas na sa borta sa lokal na kagamanan sa Tagbilaran sa ugotan pang law enforcement agencies o mga force or defiance. Umo sa tabunan ni Picoy ang kinitibugang pwersa sa Tagbilaran City Police Station kinasingkasing nagkasalamat sa mga officialis, ahinsya o grupo na nagpinabangay ang masiguro ang kuluwasan sa tanan. Alas 12:15 apangi. Kutob na lang, karong alas 7 sa gabi, natagan si Vice President Sara Duterte para matubag sa summons na gipadala kaniya sa Senate Impeachment Court. Atay detalye sa tubod balik.

0: cercato una qualità, ha cercato Luhan, tutto me l'hanno, erano le città, se capì, se presidente, il vice presidente, Sara Duterte, para me cubar se somos, lagi pada nak ini asa sen pentingment kuat, ada yang dipanggil sayu MTV News.
1: Mayroon na lamang hanggang ngayong araw si Vice President Sara Duterte para sumagot sa ipinadalang summons ng Senate Impeachment Court ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales. Binibigyan ng hanggang mamayang alas 7 ng gabi si VP Sara para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Nauna nang naglatag ang Senado ng guidelines para sa seguridad at media coverage para sa nakatakdang filing ng kampo ng Vice Presidente. Maaring maghain ng reply ang kampo ni VP Sara ng personal sa pamamagitan ng kanyang mga abogado o magpadala ng email sa Senate Secretary.
0: Salamat sa UNTV News at ang balita sa gawas, kondisyon sa panglawas ni U.S. President Donald Trump. Nasa mayroon sa intang sumanaw sa iyong trupo. Para kaya po yung TV sa pagi ni.
2: Kinumpirma ng doktor ni U.S. President Donald Trump na nasa mahusay na kondisyon ang kalusugan ng Pangulo. Matapos ang kanyang annual medical examination sa Walter Reed Medical Center. Lumabas sa pagsusuri na normal ang resulta ng kanyang cognitive test at nananatiling maayos ang kalagayan ng kanyang puso, baga at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan. Gayunman, napansin na nadagdagan ang timbang ng Pangulo, kaya pinayuhan itong magpatuloy sa tamang diet. Dagdagan ang pisikal na aktibidad at magbawas ng timbang. Iniulat din na bumuti na ang kondisyon ng namamagang binti ni Trump habang ang mga pasa sa kanyang kamay ay iniuugnay sa madalas na pakikipagkamay at paggamit ng aspirin. Sa kabila nito, tiniyak ng kanyang doktor na nananatiling fit si Trump upang gampanan ang lahat ng tungkulin bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng Estados Unidos.
0: Salamat sa UNTV News at ang tibayan o mayong pagkamina o salamat kayo ni Doc RR, ang magitang bintista at sa lungsod sa Luway, salamat. Huwag nagpapaminusap ni Konsehal Jose Floro Plong Bumal Rinca. Ikalawa na Dibot Kumpong ni City Prison Head Dr. John Toralba. Ika ni Konsehal Laundi Burhan at Lina Caron. Huwag ni Post Balons na nandun yan sa Katikulyo. Ni Ma'am Donna Dandihan, Ma'am Christine Staga, huwag ni Mabutikakos. Sa mga kauban nila niya sa City General Services Office sa Pinagulan. Bago ito mga igala, ang naglangkob sa mga balita sa Alcuras Group Balita sa itong kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulot o Eric Tiho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. May yun po.
3: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: DJX 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
4: Huwag kaoban na ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
8: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maadyong pagpaniod to Bohol, maadyong pagpaniod to DYRD ug sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga probinsya dinhi sa Sikihor, Cebu, Negros ug Leyte. Maadyong buntag, maadyong pagpaniod to ninyo tanan. Sir Hill, maadyong pagpaniod to diha Sir Hill.
2: Maayong pagpaniod to nato tanan mga kaigsoonan namong mga Bulanon ato ang mga bisita dire no sa lalawigan sa Bohol ug karong odduha niya nasanta sa atong programa. O sa kanunay, nagpasalamat kita sa ato ang labawang magagahom nga gitagaan tagmayang panglawas karong odduha. So kami dire sa studio ng hinaot nga kamusab din na sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan kung gitagaan ka magmayang panglawas sa atong labawang magagahom. Ben?
1: Okay. O sa gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw makagahom nga gitagaan pa kita, gipukaw pa kita ni ining adlawa o gitagaan taglaing higayon para makahatag og kasayuran para sa kalinaw kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Ni ana pod ang tunga sa takna nga atong tulumanon kasayuran para sa kalinaw kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Unsa gikan sa atong pagpasalamat, ato sa pasalamatan ang tanan nagpaluyo ni atong programa. Una, ang atong Provincial Government of Bohol o PGBH Bohol, ang atong gikan sa atong batan-on maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristo Tolomintano. Maadyong pagpaniuto diha gob. Lakip na ang imong mga kauban sa buhat og sa imong mga pagpanikaysikay o maadyong pagpaniuto ni tanan diha. Og same time ang atong First Lady o Congresswoman sa segundo distrito. Congresswoman Vanessa Banban Cadorna Umintado, maadyong pagpaniod to di akong og sa tanan nga mga kaubanan gihapon sa imong panaw sa imong pag panikaysikay paghatag og diretsang serbisyo sa atong mga katawhan. Ingon mausab ang atong siyempre ang atong sanggunian panlalawigan member gipangunahan sa atong Vice Gobernador Pacifico Nicanor Nick Bisas Jr. Maadyong pagpaniod to niya, Vice Gob.
2: Huwag sa tanan. Maayong pagpaniod to.
1: Huwag sa tanan ng mga kaubanan, mga staff diha. Huwag siyempre, ang atong kinatibukan sanggunian panlalawigan gikan sa tulo ka distrito, 1, 2, o 3, ako na lukpon ang akong pagtimbaya o pagpangadyo o pagpaniod to ninyong tanan diha. Maadyong pagpaniod to. Huwag maadyong pagpanikaysikay.
2: Yes.
1: Huwag siyempre, ang atong nagpahalo na ini sa kahanginan nga nung madungog kita sa radio og makita ang kita sa atong Facebook Live DYRD ang kasaligan. Nagpahalo na sa computer room si Eric Ihok og diri sa atong control room si Engineer Gilbert Tulop. Maadyong pagpaniuto diha. Oo. Og ang atong naghatag og apil sa pagpahalo na ini sa kahanginan ang atong Provincial Information and Media Office gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piulio og syempre ang nag-administer nini ang atong Sir Mark Anthony Ibasco Pernia o ang atong administrator sa Provincial Information and Media Office og sa tanan ng mga kauban diha sa PAIMO o ang monitoring team sa PAIMO o imadyong pagpaniod to diya
2: samtang Angel ay sag uli
1: samtang naniod to magmonitor mo
2: mag-monitor
1: sa atong programa o syempre ang atong naghatag o kinabuhi nini ang atong Provincial Cooperative Development Office o nganong nahimugso ni atong programa paghatag o kasayuran sa atong mga katauhang katilingbang Bulanon mapa-individual mapa people's organization mapa co-op gikan sa atong Provincial Cooperative Development Office nganong ania kaminduhan ni Sir Hill unsa ang among head sa PCDO si Ma'am Maricar Puentes nagniudto na ni karon maadyong pagpaniudto diha ma'am og sa tanan mga kaubanan diha sa
2: taga PCDO no
1: na mga taga PCDO og si ang Ila. atong mga sedo Sir Hill
2: si Ila bantay kag muli ka Ila.
1: Ila ko no, adyos nag-ulik pa ni Otto. Tingalig mag-unsa to sir, maghungitay.
2: Maghungitan na mo.
1: Og sa tanan natong mga kaubanan sa SEDO nga naa karon kahit ting DTR man karon sa atong mga COS o oh, atong mga Community Empowerment and Development Officer nga aduna po yung mga meeting karon diha sa atong function function room diha sa PCDO. So maadyong pagpaniudto ninyo tanan diha.
2: Atong i-shoutout sa ang niagatan ako sa atong programa nga niya si John Phil Bisas watching live bugmayong udto no. Og diha si Doktora Yeye Josephine Sensom no from Manila mayong pagpaniod to ni Mono diha dok. Kagagraduate mo lang sa,
1: lang sa
2: senior high. Bitaw. Sa uban ang tanaw na to diri sa atong Facebook live mayong odto kaninyo tanan.
1: Okay, ug sa atong mga mga regular listeners sa radio.
2: Yes.
1: Mazong pagpaniuto ninyo tanan diha og sa Facebook live gibasa naman ni Sir Hill og ang atong syempre ang nag-host ini atong programa. Usahay kauban nato si Sir Larry Evangelista, ang atong cooperative specialist to nya karon kaming duha diri ni Sir Hill Bungato, si atong executive assistant sa atong gobernador sa agrikultura og nakabase og nakaangkla diha sa PCDO og yours truly si Ben. Batman sa PCDO. Madong pagpaniuto ninyo, Tran.
2: Yes.
1: Okay.
2: Gato ang i-shoutout di ay ang kanang nagpiesta kagahapon sa Santisimia Trinidad ba na? Sa Luway, no?
1: Sa Mangga po, sir. Kuno?
2: Sa Mangga. Dagang kayang kapista gahapon.
1: Piesta po gahapon.
2: Yeah. Inaot nga na ba salin-salin nila.
1: Wala ka magkapamista, sir.
2: Wag yun kapamista. Mahadlok taning init. Init kayo niya. Di ta makalik kayo na inom-inom. Nya doon ay kaon-kaon na ba po tag-carning baboy.
1: Yeah.
2: Nya, daghan uso kaya. Ito lang, labi na sa mga senior, no?
1: Oo, di na yung mga kwan na karun, sir.
2: Di na kita magkupyansa pa. So, man eh. Karong kong tuha, unsa itong hisgutan, Ben?
1: Before, ana, sir, unsa itong memo nga miabot, sir? Murag late na magtong memo nga miabot?
2: Ang atong provincial government, mumbalik na sa 5-day work, no? Starting today, no? Immediately, ban ang maong memo nga ang ato ang provincial capital nga PGBH Bohol magsugod ang atong oras sa pagtrabaho sa alas 8 ug mahuman kini sa alas 5 gikan sa Lunes hantod sa Biyernes.
1: Balik na sa balik normal nga working hours o working days, sir.
2: Og ani na pud ma-late na pud na pud ni si May. Si May.
1: Na pud ma-late.
2: Na pud ma-late.
1: Pero kuno sir, murag naanad na ang atong mga kauban, ang atong mga kauban sa panerbisyo nga alas 7. Mumatag sayo alas 6. Unya karon balik na pud sa alas 8.
2: So murag malipat to pud ing matani May ani.
1: Okay, balik na kuno ha. Pero unsaon man Sir Hill nga alas 7 naman talaga sud kagani ng buntag.
2: Adi mo kinahanglan mo uli kag alas 4 ron kay kami mo mag-start man ron. So pogos gitang mo
1: alas
2: 5 gita.
1: Okay. Miagi alas 6 man pod. So alas 5. So katong usa ka oras kuno to pre.
2: Ato lang ng gratis sa gobyerno kay sige man og kakansing gobyerno.
1: Pero nako sir dili arkansi sa PCDO sir dili arkansi
2: sa atong office you know kay weekend tuwa mo ta sa field no.
1: Okay,
2: sige tikaw sa field
1: no? Okay, mao lagi sir Hill
2: kasagaran nga mga people's organization ang ila pong i-meeting kanang mga association din na sa kuan kalabi na sa mga kahilitan nga mga barangays no. Sabadog Domingo ang
1: ilang. Maipon lang na sila sir og Sabadog Domingo.
2: Yes.
1: Holiday. Maipon lang na sila. Kadaghanan gani mabasa na ako sa ilang mga constitution and bylaws sa real.
2: Yes.
1: Ang kuan meeting nila, general kanang regular meeting nila every last Sunday of the month, first Saturday of the month. Mga Saturday.
2: Saturday og digadi Sunday no.
1: Unsa kung wala ta dili ta mo
2: atinan
1: ha. Away ayo. Ang atong hitabo walay intervention nga gikan sa gobyerno, motong ang kanang mga panahon na ang mumiting nila sir sa una taga Pikas.
2: Yes.
1: Mauna nga moingon sila wa adjoy gobyerno.
2: So, pero sa pagkakaroon ato aginang situate nga ang atong serbisyo sa gobyerno way oras nga gilantaw no.
1: Yes.
2: Wa ta magsunod sa saktong oras kundi apil na ang mga weekend no. Weekend nga kinahanglan atong iserbisyo sa publiko. Okay, Ben.
1: Okay, usbon ako sir kaning atong rice subsidy nga program o ipanawagan.
2: Daghan na bang
1: bagot-bot mo yun eh. Pero day 20, day 4 na ta. Ugma. Dili day sa day 5.
2: Sa distribution, no?
1: Kung ano man di ay. Ladyo na di ay. Kung ano day ta? Day 11. Ugma ang distribution sa rice. Usbo na ko kining rice distribution. Ang kining atong gipang apod-apod nga bugas gikan ni sa pondo gikan sa kaulohan nga nagkantidad og 196 million nga gikuanan po ni murag adunay counterpart ang atong kapitulyo ini mao nang mikabat ning 200 million kapin unsa di lagi ni gihapon bisan pag palito ni tanang bugas di gihapon malukop ang populasyon sa mao nang adunay mga basihan.
2: Yes. Oh. Unya kay kanila bang uban, ato lang ni pebawa sa ato ang publiko, no? Nga kaning distribution sa atong bugas, dili in tawo na gagikan sa mga pareha sa kapitulyo. Dili na
1: gikan sa OPSWD.
2: OPSWD. Ang listahan ana nindawat rata sa listahan nga gikan sa PSA.
1: Mao nang kanunay pabalik-balik ni Gob Sir Hill na
2: kay daghang gabag
1: mga indigent ang atong giuna nga tagahan.
2: PWDs.
1: Oh, mga indigent jud katong maglisod jud oh, mga lisod jud og kahimtang. Oo. But pasabot na ana sila sa listahan atong panahon nga nag-census ang atong PSA o kuan kanang Philippine Statistics Authority. Mao'y nag-check Sir Hill sa kahimtang sa atong mga katilingban.
2: Yes.
1: Ilang gilantaw kung unsa ba ang kategorya, unsa ba ang level pa sa imong pangin-puy-an, panginabuhi, dito nila gikuha ang base anang listahan.
2: Yes. In fact, gani siguro bin ang nakadawat og mga kaning mga purpose wa gani siguro i-appeal na, no?
1: Oh, wa i-appeal sir, mao bitaw moingon o indigent maning mga purpose pero, doble man gud Sir Hill, maridan. Makuan manggod nga naan sila na dawat regularly monthly unsa mo dawat pagyud sila ining kuan unya daghan pagyud ang wala pa makadawat o mao nang gi ang kuan lagi ang explanation sa atong gobernador nga gigahin ni jagi apod-apod yud na niya unya ang listahan nakabase lagi na sa kahimtang sa atong mga katawhan.
2: Yes.
1: Although di gyud malikayan Sir Hill nga naagi naajoy magbagutbot o labi na kanang mga critics pero kanang mga normal lang yun, sir, nga kuan.
2: Na no, nakasabot.
1: Oo, makasabot. Di man, Sir Hill. Yeah. Wawa mga atong bagyo, atong linog. Mitagam nga ni sila atong linog nga. Daghag hinabang ang miabot sa atong probinsya. Pero, ambot.
2: Nahanaw.
1: Yes. Ang mga dilata, nga mga corn beef, mga meatloaf.
2: Nahimong buwad.
1: Silver. Saan na? Nahimong
2: dilata. Buwad nga o
1: nahimong tinapa. Nga. Oh, naapag siya tatak to. Murag silver swan man siguro to. Bitaw. Umaw na ang kahitabo. Nga, siyempre, di naam giyod. Kay para naalay malili. Dito sa gibuhat sa atong gubernador nga mga kalambuan sa atong probinsya.
2: Yes.
1: Oh, para lang na ay malili. Hala. Sige, lian ninyo. Ugma, June 12, June 2, na ay distribution sa bugas. Dito sa Lila, Hagna ug Duero.
2: Pila ka beneficiaries ka na ben?
1: Kuan man ni, sir. Wa nakabutang ang beneficiaries dere Pero kuan ni tulo ka hugno ni. O sa Lila, alas 8 sa buntag, magsugod na. Ang Hagna, alas 11, unsa ang Duero, ala una.
2: Yes.
1: Mauna ang ugma. Unsa sa June 3, Wednesday, Luon, Danao, ug San Miguel. Maunay magkuhan og bugas, madistributan og bugas. Unsa kining si Manaha, hangtod Biyernes. So sa June 3, Luon, Danao, ug San Miguel. June 4, Thursday, Trinidad, Daguhoy og Batuan. Unsa Friday, day 14, June 5. Mabini, Gindulman og Bilar. Sige, kutubran sa tadiha, atong kuan. So mauna nga amo nang gitinaw nga ang distribution sa rice gipasiugdahan na sa atong gobernador through OPSWD. So ang mga manpower ana Sir Hill gikan sa province sa OPSWD. Province. Pero yes. Naay counterpart ang lungsod ana ang katong mga MSWD.
2: Yes.
1: Maunay wa sa concert sa PCDO. Mauna katong atong gibasa nga naay memorandum circular. Ang DA, ang CDA og ang DILG nga kinahanglan mag ang atong mga magkahiusa ning mga ahensya kining Department of Agriculture na ay GMC, Joint Memorandum Circular sa CDA o sa atong Cooperative Development Authority o sa atong DILG para ilarga ang proyekto nga magpakusog sa
2: mga kooperative,
1: mga farmers, fisher folks, cooperative.
2: Yes.
1: So mauna nga ang kuan, ang DA sila ang mugiya kuno sa maong programa unsa sila ang muhatag og kanang pinansya o puhunan. Unsa ang CDA sila ang mag-asikaso sa pagpalig-on sa mga asosasyong sa farmers o fisher folks nga mahimong kooperatiba. Unsa ang kining DILG Sir Hill mao ning pag-impose gyud sa unsay mga kinahanglanon pananglitan sa atong ang PCDO gikan sa mandato sa 11535 na ay PCDO.
2: Yes.
1: Unsa ang counterpart ini sa munisipyo sir kanang
2: MCDO?
1: MCDO unta.
2: Yes.
1: Pero wala pagyud na matagad karon sir sa mga
2: kalungsuran.
1: O kalungsuran mao nang pipila pa lamang sir ang naa diha.
2: Galisod pud sila og pagama pa og item.
1: No? Item
2: o pag-create sa office no.
1: Okay, sa gikaingon na sa 11535 mandatory. Mandatory yun ang position nung ta, Sir Hill. Item nung ta na. Oh, pero wajud na mabutangi pa. Naipipila ka mga lungsod nga naanay MCDO. Pero ang uban, designated pa. Oh, gikan sa MAO, gikan sa MSWD. Pero mauligin na, ang DA na ay provincial OPA, na Office of the Provincial Agriculturist, o counterpart sa DA sa National. Unsa sa lungsod ana na ani gitawag MAO,
2: Municipal Agriculture Office.
1: Unsa naapod ang DSWD o gikan sa DSWD National naapoy OPSWD o Provincial Municipal Provincial Social Welfare Department. O nya pag-abot sa lungsod naapod silay MSWD. So ang PCDO na lang pero sa bagay di naman nato ma kuan ni kay bag-o ra manis diyan nga opisinahan. Pero karon gikan sa Republic 535 na ordinance ang Kapitulyo nga ordinance 2021-032 nga nagmandato sa PCDO nga magbutang og opisina unsa na operation na ipundo para sa isang operation
2: unsa di same, same nga usa gina siya ka department no motabang sa mga kooperatiba og sa people's organization kay di lang sa kooperatiba kundi sa mga associations og sa mga people's
1: organization pagpalig-on sa mga people's organization hangtod nga mahimong kooperatiba Sir Hill.
2: Yes.
1: Unsa bunga ana sa atong pagpalig-on sa mga people's organization, adunay atong pakipag sangguni o pakipag-alayo nato sa CDA, adunay mga naka-schedule nga PRS karong buwana sir o
2: June 4.
1: Oo, no? Kanang PRS but pasabot ini pre-registration seminar. Oo. Pagbuot pasabot mauni ang seminar sa mga gustong mag-coop unsa ang makagraduate ini o makahumani ini adunay certificate mauy sumbanan para sa pagparehistro nato og atong kooperatiba. So na ay concern na po man eh, pero siyam pa maning ini pero naa kay naa may nakakirop nimo din eh.
2: Yes, kanang sa Carmen no. Kaning ni ang PRS. Actually, ito lang ikuan nga. Kadaghanan sa mga usas mga people's organization, kinsa mga beneficiaries o mga farming implements, farm inputs, farm machineries, o kaning mga RTL, no? Kaning livelihoods nga gipanghatag sa Department of Agrarian Reform. Karon nakita na to nga kuwang ang ilahang kuwan kay usa ra ka association unya dili registered sa registering agencies nato sama sa DOLE o sa SEC unya mura na sila kanang association lang nahimo lang na naa silang association just like sa nahitabo sa tulang Hitafe kinsa naibaw-an nato nga kuwang ang ilahang registration sa SEC or sa DOLE or sa bisan sa kwan ben sa SB, no?
1: Mm.
2: So, motong ato ang nasuta dito o pasalamat ang ato ang mga tagatulang na ning naka-atenta kita gipada sa atong governor dito o atong nakita o atong gi-promise nila nga kung mana mo sa mong opisina, himuon mo na mo nga people's organization registered na sa SEC or sa DOLE or sa ISP para aduna na mo ikaw galingon nga personahe, personalidad. Kay, kana kung ina na kung ato lang dili na ito nag-unon ang ilahang mga organization, kadugayan na mura na nagmahilis, no?
1: Oh, so mawa na lamang.
2: Mawas na lang na sila.
1: Isagunsa o gahatag na
2: ito. Doon na lang yung mga farm equipments nga gipangatag. So, mahog na po itong mga di na magamit. Kaya, kaya na hilis mag ilang organization. So, maunang na ang as much as possible na ang atong PCDO nga mo assist nila pagparehistro o pag sa CDA kung co-op na sa CDA kung sa ato apang mga people's organization
1: sa DOLE.
2: Sa DOLE or sa SEC or sa ISP. Ipa-accredit na to na sila. Kay sayod man ta ang gobyerno karon, ang drive sa gobyerno kung hatag ni tag livelihood anak na sa mga organizations, dili na sa mga individuals. Kay kung individuals man, dili na na livelihood, kung dili dole out na siya ayuda. No? So muna nga ato anang gi emphasize gyud nga kinahanglan tabangan kay ning exist nga to ang PCDO tungod aro tungod og alang pag alalay sa maong mga associations nga mahimong solid og kaning maka stand at their own. So probably kun mo asinso na gani sila sa ilang livelihood, so ani na po nato mo come in ang PCDO para mahimo mong usa ka kooperatiba. Kung ni si Ben nga anad kay ni sa kwan.
1: So mao sir, mao nang naa schedule karon. Susama sa atong gibuhat kay ang PCDO gimandatuhan man jud pag asikaso niini.
2: Yes.
1: Unsa ang ato gyud gibuhat kay mga hasta man lang, hasta man gani mga association, naa convergence meeting sa mga kwan, sa mga
2: hingtungdan
1: nga mga different agency.
2: Yes.
1: O ato gyud giingnan sir, hil ang unang ang kwan, ang kining DOLE nga asahan ninyo pagkamugna ining PCDO, mubaha na o mudagha na ang kwan.
2: Magparehistro.
1: Nga pagkasunod tuig ato gyud giingnan pod ang taga CDA nga mudaghan po ang magparehistro, mudaghan po ang compliance sa kooperatiba.
2: Oh, yes.
1: So, kung pa man, oh, kining unang hap pa lang sa kining tuig, ni ay nakahilira ng PRS June 4. Naapay na una good ini, sir?
2: The previous. Previous na una ini. Na yung mga atong gipanghimo nga PRS and together with CDA, no?
1: So, second so, batch na ning June 4.
2: So, dili niya kaning ato ning gi kuan nga gi buy batch ni nato tungod sa kadaghan nga nagparehistro, maggustong magparehistro as a co-op, no mo ni nakanindot kay so nakasabot ang atong mga people's organization nga maayo na mo upgrade na po sila pagka co-op. Kaya itong gituluan sila mahimong mga entrepreneurs.
1: Oh, dili nang magsigilag.
2: Dili nang hangad.
1: Hangad na lang sa kanunay sa gobyerno, Sir Hill.
2: Yes. Maunay usas sa
1: ito. Maunay po na'y drive sa katong karunggod sa kang Gobaris. Yes. Mobid ang drive nga. Dili lamang tagaan, kundili tabangan, tudluan para mabuhi po sila.
2: Pinood, makastan at their own. No?
1: Oh, mauna ang una, Sir Hill, ang Antikera solo parent. Oo, na una sa listahan eh para
2: ayaw
1: sa
2: kay wa ka maminyo dito, Ben.
1: Wa man ko ka orient ining Antikera, Sir Hill. Ay kaduha kining
2: abi kog ikaw ga hatag og orientation nila sa mga
1: solo kaning mga solo parents, Sir Hill, kaning mga sunod. Kaning sa Antikera murag na diretso na ni o sila Angie na care of Angie ni sa atong sedo sa Antikera.
2: Yes.
1: Oh, ikaduha kining Paril kang Bitoon Irrigators Association.
2: Sa
1: kwani sir, sa Danaw.
2: Danaw.
1: Di si Dorian ang naa dito.
2: Yes.
1: Kalumsan. Kalumsan Spring Irrigators Association pod.
2: Asa man na?
1: Sa Katigbian, sir. Kay si Para man ang naa dire.
2: Okay.
1: Si Para ang naa diha sa mau i-care off na niya. Kini ikaupat din ni sir. Mauning ako'y kwan, ako'y natunaw ini oh kay Talibon Women's Workers Association o kining Talibon Solo Parent Association.
2: So nakakita kag mga single mom dito?
1: Daghan sir. Puro single mom.
2: Mao diyang kursunadag yung kang gatag og orientation.
1: Pero pag ingon na ako sir, ay di na muna ako kay LGBT man ko. Ingon da dyan ang mga solo parent. Ay. Kalain LGBT day kasi. pero pag akong gi-explain ko unsay meaning sa LGBT, ang ko lami gyapon bisag tiguang. Nagkikilig na pod, oh. Mo na meaning sa LGBT sir.
2: Oh.
1: Oh, napay usa gani. Oh. Lami gyapon bisag tambok. Oh. Oh, nya. Kana usa na ang Talibon Solo Parent Association o kining Talibon Women's Workers Association sa yes. Talibon no duha ni ka grupo.
2: Usanis mga dako kayo nga tabang nato ngadto sa OPSWD kay ila man yun ning mga sila may gisangunan ani sa mga maong mga association no o sa mga pikuan nga atong gitabangan para mas mahimo silang usa ka aduna sila personahe as a people's organization.
1: Yes kay
2: nga ana mo come in ang PC ang OPSWD para maghatag og mga yes. Livelihood.
1: Oh, kay naa man gyud program gyud ang national sir hangtod gipasa sa probinsya. Naa jud sila madawat nga mga livelihood ang
2: yes.
1: Solo Tinod. Parent.
2: Tinod solo kay parents, PWD.
1: Sila gyud nagpadako ang ilang mga kuan pamilya unsa? Oh, gipangbijaan sa mga why unsa to? Why puangod
2: gam? Why puangod?
1: Unsa ba ulit na? Oh,
2: ato sa acknowledgement no, okay. Diha dire sa ato ang Facebook live no, diha si Trisbia Lin, oy. Tagaluway laban ni wabay salin-salin diha Trisbia.
1: Happy fiesta.
2: Diha po si Sian Ilin Talibien nga diha sa San Agustin Talibon no, kagawad sa kagawad ni siya sa Talibon. Kuani mo attend ben sa solo parents dito sa Talibon pag kuani mo.
1: Muraging atin na sir.
2: Ah.
1: Okay, so, diha man to'y kagawad nga usa.
2: So, kita mo ani, masin og mga...
1: Oh, din hini sa June 4, na duhanak, a women's worker po na...
2: So, looking forward ta sa ato ang mga gipang tagaan o orientation para mahimong kooperatiba o gatong sa ato lang, Ben, no?
1: Ato na to, ako nagiingnan si Kuan, atong sedo dito. Ato dito balikon o yes. Tabangan po na to.
2: Okay, ligon kayo ang ilang organization, pero why personahe? Wapay personality, no?
1: Wapay, di pa Kuan, wapa makuan sa gobyerno.
2: Yeah, doon na nalabas sila yung mga gipanghatag ng mga farm equipments. Kaning livelihood, ng kanang ready to lay, mga manuka, no? Masayang ta sa usa ka organization nga ini kahuman sa kuan mahilis so ato agi nang pagkadak-an nga mahimo silang malig-on ang ilang mga organization
1: so ni apa sir kaandalis Danau Irrigators Association Balilihan Women's Association for Development oh pero para atong Kaandalis Irrigators kang kwanto kang Durien unsa kabayangan Rizal Cooperative sa mahimo kuan po ni mag-PRS po ni kang Chris. Unsa kining mabini Solo Parent Association pod kay Rob Sherlin. So kuan sa

0: kuan na sila'y program sa livelihood para sa mga solo parent. Mm. Ang problema, miingon ang atong SP, di man pwedeng i-release hangtod dili sila organize.
1: Yes.
0: So ang nganong co-op pampud ang ilang gipili Sir Hill. Okay, kung association lamang sila. Ang tendensya pag abot og pila ka tuig o kuan panahon, maminjo pa man ang uban kay mga bata pa man.
1: Yeah.
0: So dili na sila ma-solo parent. Kung sa association sila, automatic tang-tang yun sila sa grupo.
1: Yes.
0: Kaya di, oh, grupo man to sa solo parent.
1: Oh, so mao na mag-co-op na lang.
0: Samantala, kung mag-co-op sila,
1: appeal gapon.
0: Sa pagsugod nila,
1: solo pa sila.
0: Solo pa sila, member sila sa co-op. Kay open membership, voluntary and open membership man, ang kooperatiba. So, unsa, kung maminjo sila, ang mawa lang nila, katong ayuda sa
1: gobyerno.
0: Gobyerno. Pero, makaagapay pa rin sila kay miyembro man sila sa co-op na.
1: Yes.
0: So, dito na sila sa program sa co-op magsalig.
1: Oh, anak ng dapita, mukam in ka. Kay basin ikaw may makaasawa.
0: Kanabitaw sa Candyheiser, ang akong kumidya nila. Kaya ang ilang project, ang ilang gibuhat na karon kanang catering. Oh, kamao mag-prepare sa mga table, sa mga decoration. Ilang kuan masterpiece sa mga solo parent. Ako gingnan tingali giandam lang na ninjo para kung maminyo mo malibre na ang inyong catering ha. Pero sa tinuod dako gamit gyud ang uban, miingon man gyud ang uban nga kalami na sa kinabuhi sa solo sir. Magtilaw-tilaw na lang gud ko no.
1: Anak pud ang gihapon mo come in ka kay kay bayad og himutakaw.
0: Patay ka.
1: Bitaw. Joke.
0: Unsa ang ikaduha nga batch ana sir? Oh, hapit na mapupos na to sa kaulas. June 11 aduna. Yes,
1: PRS na po.
0: Oh, mag-PRS gyapon ang atong tumok kining atong malambuon nga mga people's organization, kining Tumok Farmers Association. Oh, titipa sa kuan
1: sa Trinidad,
0: Trinidad
1: no?
0: Oh,
1: katong yes, taga trip titipa.
0: Oh,
1: to titipa. Pirming
0: Dar company, Dar company na to.
1: Assistant na to. Kuan.
0: Oh, manang ang titipa mag-co-op na pud sila Sir Hill kay sayang man tong ila. Oh, ako bitaw sa pag-orientation ako. Nagsigil lang sila ipon sa ilang kwarta.
1: Yes.
0: Naa sila kaugalingon nga kuan nga yuta kanang gitawag og komunalan.
1: Komunal, oh, yes.
0: Naa sila tanan makinarya na kay pangtagaan magyud kay.
1: Duna sila kanang greenhouse, di ba?
0: Oh, hangtod nga na moabot pagyud ang ilang galingan. So ang ilang gibuhat mas maod pang mag-co-op na lang gid sila.
1: Yes.
0: So mo na ilang gibuhat karon.
1: Yes.
0: Oh, kaning Kansungay Farmers Association no dito sa kwan sa pilar ni Sir Hill. Dito ato pud giaton sa tumoy pud ni. Kining Billion Nueva Planters Association, Care of Sir Hill ba ni? Asa man sir?
1: Billion Nueva Carmen gyapon
0: na. Carmen gyapon na.
1: Yeah.
0: Kining Calatrava Women's Association,
1: Carmen gyapon.
0: Katong mao ba ning nagbuhi og baka?
1: Baka.
0: Sila. Oh, ato ning mga people's organization diay.
1: Yes.
0: So ni step
1: gusto nining mo gusto nang siya mo upgrade pagka co-op no. Ani ni mo makita ben nga wa magsayang ang gipangbuhian sa provincial government ngadto sa mga people's organization nga ningkita ang ilahang gihatag natong mga livelihood. Mao ning signify na ni sila nga musaka sila sa isip usa na kagyud ka
0: entrepreneur.
1: Entrepreneur.
0: Di na na mga jud nato sir.
1: Di na mga
0: yo.
1: Mao na ni
0: malambuo na.
1: Mao lagi na usas ato ang mga nga gihisgutan nga kon nalabdaghan mang yung mga moingon nga why gihimo nga tong provincial
0: ato government. Ato na usa-usahon sir kada region nato.
1: Amo ana
0: ato ipakita
1: ninyo kun unsa ka kuan aron kaning niya magsigig pos o sigig yaw-yaw nga way nahimo nga tong gobernur dako o kayag nahimo o nakaibaw mi sa field kung unsay epekto sa iyang gipang himo.
0: Okay. O, kinilang duha, sir. Calatrava Women's Association, Candyheiser Solo Parent, SLP Bulawan sa Mabini, kanang Sustainable Livelihood Program, nga naanapod tayo muwa ini nga ang atong mga organization o ang ilang mga SLP, mga beneficiaries ato ning i-grupo. Kitay mag-atiman, kitay mo tabang sa ilang pagpaligon sa ilang association.
1: Yes.
0: Karon mag-co-op na pod ni sila.
1: Okay.
0: Unsa napupusa man ang atong usaw ka oras Sir Hill? Ang imo nang
1: isahin pa napos. Mga dagang salamat sa inyong pagsubay ning atong programa. Mayong palis ninyong tanan og sa kanunay abante Bohol.
0: Okay, dagang salamat Bohol, dagang salamat DYRD, dagang salamat diha sa atong control room si Engineer Gilbert Turup ug sa tanan natong mga suking tipayong sa radio. Dagang salamat kaninyo tanan sa kanunay abante Bohol.
1: Thank you.
2: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga

0: dumala ning tulumanon og walay labot antag dumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jude, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jude ang iyang kidney. Nagtuo Jude mi, ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon, masakit Jude. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana. Rexido
5: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilana. Rexido Forte!
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Brought to you by Biogesic tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
16: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
17: Ako si Ima Tinoy Dela Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano kung malam na ikalagi bulikan sa at kini sa Hanis Bake Shop, lamian nga torta in sa mada impanada bibingka syupo uguban pa Hanis Bake Shop. At ito mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudirito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Lungsod Siluway. Masabi ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Matanagin ang lamian ng pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
4: D-Y-R-D Gisanligan
5: D-D-Y-Y-R-D Balita!
6: Balita!
5: Pilipinas! Pilipinas!

0: Strong sa una, hair bounce strong karun.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
6: PH

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
5: Naugnayan Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugal sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of 2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. At ang ano pa pang detalye po dito ay ipapaubayo ko po si kay Secretary Tess Lazaro.
6: Ma'am, dun lang sa enerhiya, meron po bang binigay na commitments yung US na let's say magpapadala ng additional supplies or magbibigay let's say ng debt or financing for the Philippines, at least in terms of energy discussions?
7: Sunod na tanong mula kay Carlo Candelaria, PTV.
8: Good afternoon po, Yusek. Habagat is now affecting different parts of the country. Maulan na po. So how prepared yung ating mga flood control systems to prevent yung severe flooding? At ano-ano po yung mga measures na ini-implement natin to mitigate yung impact po nito?
5: Ang pagpasok ng bagyo, ang paglagasan ng tubig ulan, ito ang tinatawag nating force majeure o fortuitous event. Unforeseeable, more namomonitor man, pero hindi kayang makontrol. Pero ito ay paghahandaan. Nakausap po natin mismo si MMDA Chairman Don Artes. At ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "Tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero. Kasama dito ang paglinis ng drainage. Katulong din ng MMDA and DepEd para sa Brigada Eskwela, particularly ang pag-repair ng mga classrooms, pagsasagawa ng anti-dengue misting, pruning ng trees, and cleaning." So, sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
8: Follow-up lang po. On a different note naman, Yusek, maraming Pilipino po yung nag-express ng frustration over the recent developments doon sa ating upper chamber or sa Senate. Sabi pa nga po ng iba, parang mala Senate flicks yung nangyayari. So after weeks of tension within the upper chamber, how does Malacañang assess its impact doon po sa priority legislative measures and agenda ng administrasyon?
5: Noon pa po natin sinabi na sa parte po ng ehekutibo, lalong-lalo na sa Pangulo, ay wala po tayo nakikitang anumang magiging problema. Dahil ang Pangulo ay siya po ay makikipag-cooperate sa lahat ng mga liderato. Ang hindi lamang po natin masasabi ay kung ano ang mangyayari sa Senado. Mas maganda pong si Senator Alan Cayetano ang tanongin nyo sa sinasabing gulo sa Senado.
8: Thank you po.
7: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
9: Yusek, what is the latest on the government's preparation sa inaasahang epekto ng El Nino? Some experts are saying na we may experience a severe or strong El Nino. At ang Department of Agriculture po, nagsabi on the other day na posibleng mabawasan yung produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons dahil po dito sa weather phenomenon. How prepared is the government to respond to the effect of the El Nino sa food security?
5: Noong nakaraang linggo po, bago po pumunta ang Pangulo sa Japan, ay nagkaroon po ng meeting para po dito sa El Nino Action Plan. Ang purpose po nito ay unang-una for water security, food security, to have energy security, for health protection, and for public safety. So, aking pong babanggitin ang ilan sa mga action plan na gagawin po. DA, NFA, PCA, and BFAR. Reactivate the DA National El Nino Team. Map drought-prone areas. Provide crop measures through PCIC. Repair and rehabilitate irrigation and water harvesting system. Promote alternate wetting and drying technology. Ilan lamang po to sa mga plano. Para naman sa DNR, MWSS Regional Office, LUWA, NWRB, and NIA. Desert reservoir and repair facilities. Continue water conservation measures. Deploy water tanks and treatment units. And prioritize domestic water supply. At para sa DOH, FDA, and RHUs, intensify disease surveillance, preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases. At para sa DOE, NPC, NGCP, NEA, ensure adequate energy supply and fuel reserves. Support transmission project implementation and ensure backup power for critical infrastructure. So ilan lamang po ito sa mga napag-usapan at maraming pa pong mga action plans na ipapatupad po. Dahil inaasahan po na magkakaroon tayo ng El Nino mga bandang July or siguro katapusan ng June or July.
9: One follow-up lang, ma'am. Will the President activate a task force to focus doon sa government response and magiging madalas din po ba yung meetings nila like the Uplift Committee?
5: Sa ngayon po ay wala nababanggit kung magkaroon ng task force dahil sa pamamagitan po ng pagmi-meeting na ito ay nakita po natin kung paano i-reactivate po ang mga agencies natin para matugunan po ang impact ng El Nino.
7: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomboradio.
10: Good afternoon, USEC. Reaction lang po from Malacanang, USEC, kasi ang Amerika nangako pong magbigay ng Coast Guard vessel sa Pilipinas para sa maritime patrol po. Ano pong reaction? Kasi ang Japan din po ay nangakong magbigay ng 6 na warships sa Pilipinas.
5: Mm-hmm. Opo, tinawagan po natin mismo ang Philippine Coast Guard at ito po ang kanilang mensahe at aking babasahin po. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Dahil sa mas malaking sukat at mas mahabang saklaw ng operasyon nito, mas mapapalakas ang pagpapatrolya at pagmamanman sa loob na exclusive economic zone sa bansa. Kabilang ang pagdodokumento ng mga insidente, pagpapahusay ng maritime domain, awareness at pagprotekta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino alinsunod sa mga kinikilalang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Bukod sa seguridad sa dagat, makakatulong din ang barko sa mga humanitarian aid, ang kakayahan nitong maglayag ng mas matagal at humarap sa mas mahirap na kondisyon ng dagat ay magagamit sa mga operasyon ng search and rescue, medical evacuation at paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Yan po ang mensahe po mismo ng Philippine Coast Guard.
10: Ma'am, hindi naman sinabi kung ilan po yung US Coast Guard Coast Guard vessel na ibibigay ng Amerika. Hindi naman po sinabi.
5: Hindi pa po tayo nabibigyan ng pinakadetalye patungkol po dyan.
10: Ma'am, last ng follow-up. Sa pananaw po ng Malacanang, sapat na po ba sa kasalukuyan ang suporta ng mga kaalyadong bansa para pigilan ang mga banta sa region, lalo na po sa may bahagi ng West Philippine Sea?
5: Sa ngayon po ay hindi po ako ang may authority na magsalita patungkol po dyan. Mas maganda po na matanong po natin ang Secretary ng National Defense at ang DFA po.
7: Sunod na tanong mula kay JP Soriano, JMA7.
11: Good afternoon, USEC. Ma'am, when President Marcos said in his interview with Bloomberg that he is worried that his policies may be reversed if Vice President Sara Duterte succeeds him, what specific actions, ma'am, or statements or policy positions of the Vice President is he referring to as the basis for that concern?
5: Sa kanyang panayam ay yan lamang po ang kanyang binanggit, pero makikita po natin sa ngayon, it appears nowadays that the president and the vice president do not share the same views. Unahin po natin, ang pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang pangulo na action, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagahan niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin. At hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba. At pinapapanagot. Ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects at sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon.
11: Just a follow-up, yun po ba yung mga specifically na pinangangambahan ng Pangulo na baka maging polisiya kung sakaling siya po ay mag-succeed?
5: Wala siyang particular na sinabi, pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot.
11: If the president believed running with Vice President Sara Duterte was the right decision for the country at that time, what has changed since then, ma'am? And that now that makes him worry since she may, you know, reverse the policies nga po?
5: Sa pangulo na po mismo nang galing at that time ay maayos. Pero hanggang unti-unti ay naiiba nga ang kanilang mga views at mga polisiya.
11: Thank you.
7: Sunod na tanong mula kay Julie Bay sa 1PH.
6: Yusek, reaction po ni Congressman Pulong doon sa nasabi ng Pangulo na he is worried that Sara Duterte admin would reverse policies. Ang sabi po ni Kong Pulong, without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. Bakit daw po ngayon parang pinapalabas ng Pangulo na siya lang yung may ambag sa mandato na binibigay ng taong bayan?
5: Yun lang sinabi niya?
6: Yun po yung isa sa sinabi niya.
5: So may susunod ka pang tatanong?
6: Yes.
5: Okay. Unang-una, uniting sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Uniting. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Eh, Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa?
6: Isa pa po sa sinabi niya, tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya.
5: Mm-hmm.
6: Comment po from Palace.
5: Una-una sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Congressman Pulong Duterte, sana matanong niyo, siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka po manood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandyan po ang eGov.ph, nandyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. At ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press brief. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
7: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
12: Yusek, good afternoon po. Services, sinasabi na tatlo sa bawat apat na Pilipino, naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court sa Senate. And base na rin ito doon sa survey ng Okta Research, ano pong reaksyon ng palasyo dito?
5: May survey o walang survey? Ang dapat na managot ay dapat na managot. Kung kinakailangan pakinggan, dapat pakinggan. Pero ano man ang numero sa survey, ang dapat po dito malaman ng taong bayan ang katotohanan.
12: Nabanggit niyo yung salitang makinig. Palagay niyo, pakinggan ni Vice President yung survey na ito.
5: Siya po tanongin niyo. Hindi ko po siya kinakausap. Or hindi ko siya nakakausap.
12: Total, nababanggit na rin si VP Sara. Nag-birthday siya kahapon na, Yusek. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President?
5: Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang sa ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
12: Salamat po, Jose.
7: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
13: Good afternoon, Yusek Claire. Yusek Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso sa na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacañang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito?
5: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulong nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, na alam naman nating independent constitutional body. So, ito po ang ipaalam natin kasi nababago na naman ang kwento, mahirap tayo maniwala sa mga fake news.
13: In the same Facebook live video of Senate President Cayetano, he said that in this administration, since 2022, it's the first time na magkaroon ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacañang sa pagpili ng Senate President at committee. In a separate response, Senator Amy Marcos said, they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ano pong reply naman?
5: Sinagutan po yan ng Pangulo sa kapihan na nakaraang Friday habang nasa Japan. At ang sabi po niya ay wala pong kamay ang Pangulo sa anumang pagdidesisyon kung sino ang magiging Senate President or sino magiging leader sa Senado. At sinabi po niya ito'y katawa-tawa. Tawanan lang po natin ang kanilang mga sinasabi.
13: Yusek, nagkaroon po ba ng any meeting or audience si Senate President Senator Cayetano kay Pangulong Marcos in the recent days?
5: Hindi ko po ito masasabi categorically na yes or no.
13: On another topic, last na lang po ma'am, on Philippine-US relations, si U.S. Secretary of War Pete Hegseth said sa Shangri-La Dialogue that allies and partners in the Indo-Pacific, which includes the Philippines, should consider spending 3.5% of GDP on defense. Is the Philippines considering increasing its defense spending toward that level? And may naparating na po ba ang U.S. na mensahe sa Pilipinas pagdating dito?
5: Okay, tinanong po natin mismo si Acting Secretary Kim Robert De Leon ng DBM, pati na po si DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Ito po ang sinabi ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. 2026 GAA defense budget is 423.7 billion pesos or 1.37% of GDP. For the succeeding years, we will evaluate based on actual need and our emerging fiscal space. End of quote. Ito naman po ang mensahe ni Secretary Arsenio Balisacan. Our defense budget as a proportion of GDP is significantly lower than the 3.5% demanded by the U.S. for its allies. But we are a low-income country that has so many other development needs. We are in a catch-up mode, investing in defense capabilities and modernizing our armed forces. End of quote. Yan lamang po ang kanilang mensahe sa ngayon.
7: Tanong mula kay Chloe Hufan ng Business World.
14: Hi, Yusek. Last week po, President Marcos met with the BSP and Econ Managers. May we just get updates po? Ano po na pag-usapan sa meetings?
5: Okay, dun muna po tayo sa DBCC. Sa BSP po ay ibibigay ko sa inyo maya-maya kapag ka po na ibigay na po sa akin ang mensahe na pwede kong i-share sa media. Okay, from Acting Secretary Kim Robert De Leon, and I quote,
4: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas. Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
17: Where?
16: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Down!

0: Tama ang GSM Blue.
1: Ikaw, what's your true? Drink responsibly.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart, ug sa bulsa.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic!
11: Alagang Unilabyan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Nga nung watay sugaron?
15: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
14: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
15: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
14: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs. Tayo!

Higala, kumusta gmaing adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. Unang adlaw sa Hunyo, June 1, 2026. Lain suwatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan, og Lilith. Understand by Lilith, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ka standby, alas sa suwatampong atong paghatagag pagtagad. Tinis siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Ako di ay si Lilette ate. 27 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Iligan City. Naaghat ko sa pagpadangat sa kong kasinatian sa kinabuhi para mangayo sa imong opinion regarding sa konsuleran sa pagkaroon. Dili kini bugat ate. Apan manghinaot ko nga mahatagan ko nimo ug pagtagad. Kining akong kasinatian nagsugod ni atong high school pa lamang ko. Simple lang ko nga pagkababae. Daghan ang nag-ingon nga itsurahan ko nuko ate. Apan dili lang ko nuko kabalong manamit. Ang kuron ko ate ar nga wa ko'y sense of fashion. Dili ko kabalo mag-match og akong mga attire. In short, rugged. Og na ako'y pagkabadoy. Pero dili kini big deal alang kanako. For me, as long as comfortable ko sa kong gisuot, okay na ko. Dili pod ko hilig og makeup. Bisan pulbos at ER, wa ko anang mga girly things. Gani akong taas nga buhok, nakalugway lang. Dili ko self-conscious na itong panahuna. Hangtod nakabaton ko crush na classmate na ko. First section mi ate. Ang ako nagustuhan, mawang among first honor. Gikag first year high school, classmate na mi. Pagka third year na nako na-realize, nagwapo man dahil si Ramir. Gawas nga utukan, ambungan. Ug nindot kaayo siya mo English ate. Grabe gid siyag accent. Nasibisan kinsang babay. Makanganga ko makadungog nga mo istorya siyag English. Usa ko sa mga secret admirers ni Ramir ate. Siya ang rason nga no. Nga excited kaayo ko nga mo adto sa mga eskwelahan.

Halos kada adlaw gusto ko siya makita. Sikat kayo siya sa mong school campus, ate. Akay pa mong mga magtutudlo, God-mire giyod nga to kaniya. Apan kung unsa ka halos perpekto si Ramir, maupoy ka opposite na ko, ate. Mangiulawan ko, dili ko sikat sa mong school o sa mong section, makaingon ko nga na ako sa last when it comes to ranking, ate. Kaya sa tinood lang, kulilat kayo ko pag-abot sa oral recitation. Unsaon man good ate, gahi man kaayo ko mo English. Masayo pa usahay sa grammar. Busa allergy kaayo ko when it comes to oral exam. Usually, ginakatauan ko sa akong mga classmates. Mawagiding disadvantage nga wata na anad nga may istorya ng English ate. Dili man good be pareho sa kahimtang ni Ramir nga arangan sa kinabuhi. Ang yung parents, parehong professional. Sapian sila. Sa ilang balay, English speaking. Samtang kami akong tatay o nanay, fish vendors. Igo-igo lang giyod ang among kahimtang sa kinabuhi. Murag bak ikaw mang kaayo nga mag-English me sa among balay. Busa, wagid ko na train, ate. Plus, dili pagid ko hilig mananaw og English movie o magbasa man lang og English books. Gasampit po ng akong dila kung may istorya kong English, ate. Pero in fairness, makasabot ko. Less lang kung may istorya kong English, ate. Kinang hinungdan nga, wa ko'y self-confidence. Busa, maulaw ko nga i-approach o mag-hi man lang kang Ramir. Kay mapaka deg tubag. Hanggang tingin rataon ko niya, ate. Hangtod mi abot ang 4th year high school. Nagpadayon gihapon. Ako sikreto nga pag

Iotan kong mo-confess ko ngadto kang Ramir. Depende lang ko, no? Sa akong point of view. Sa tinuod lang, ate. Nauna-huna ko. Tuod, no? Wa may daotan kung musulti ko. Apang gihuna-huna pa lang na ako. Nang limbaot naman ang akong balihibo. Matod ko sa akong kaugalingon nga di na ko kaya. Hangtod ate miabot ang among foundation day sa eskwelahan. Ug ang pakulo sa student body organization. Para bibo ang among foundation day. Daghan og booth. Napay freedom wall nga pwede nimong i-express imong feelings. Has kami buhag yun sa among celebration ate. Ambot ba ate R? Has kang swerte hagyod. Dunay dakop kung kinsay madakpan, ihandkaf or posasan. Ako manggiyod ang nasignit. Og si Ramir, ate. 10 minutes nga nakaposas ming duha. Wa ko kasabot sa kong gibati, ate. Grabe ang kulba sa kong dughan. Galakaw ming nakaposas nga haskang bibuha. Nakita na ko nga game kaayos si Ramir. Gani gini-istorya ko niya samtang galakaw mi. Hangtod ate. Gipangutana ko niya. Asa ko na ko mag-college. Ako po siyang gitubag. Nga basin ug dirira sa among lugar. Gibalik ko siya sa papangutana. Matod niya, dito ko na siya sa UP Diliman may eskwela. Kung makapasar siya sa entrance exam. Kaito ako na iyang ate ngadto. Maayo ang dagan sa mga istorya ate. Iyang gisulti na ako ang iyang mga plano hangtod nga nadigyas ang akong dila ate. In a matter of seconds, nasulti na ako niya. Ngadugay na ako nakagusto niya. Nakatutok si Ramir ate. Ambot ba ako makasabot o unsa ang nasa iyang huna-huna? Mura kong naupos nga kandila sa kaulaw. Mitindog siya. Kay hapit na ang time. Human sa pila ka segundo nga kahilom. Matod niya na fluttered ko na siya sa akong istorya. Apan, lahi ang iyang gusto sa kababay. Barkada lang. Ug higala lang. Ang iyang pagtan-aw kanako. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nasupalpal ko ate. Gibati na ko nga na-reject ko. Lami kayo mo hilak sa kaulaw. Naulaw kay ko sa akong gibuhat. Nasamutan pa kini sa dihang. Dunay pangutana. Siya pagyod ang natungnan nga gipangutana ate. Gipangutana siya doon na ba siya'y crush sa eskwelahan? Matod niya wa pa. Pagkatapos, gipangutana siya kung sa iyang type sa usa ka babae. Mitubag si Ramir. Kanang utukan, doon ay sense of humor. O kung pwede, kabalo mo dala sa iyang kaugalingon. Ati R. Neto higayuna. Grabe gud akong ulawa. Akong paminaw ate. Ako ang gipadungog-dungog ni Ramir.

feeling na ako ang ginakatawan, ate. Siyempre kami baya ang nahandcuff. Unyo opposite kaayo sa akong pagkatao ang gusto niya sa usa ka babae. Ate.

Kung man ito higayon na kung pwede pala. Di na kong eskwela. Di na ko gusto mapakita pa sa school campus. May samot nga nawadaan ko gana o kumpiyansa sa kong kaugalingon. Sige kong ampo ate. Ngaunta matapos ng school year. Pila po kabulan nga gitorture na ako akong kaugalingon. Hangtod miabot yun ang dugay na nakong gihuwat ang among graduation day. Mura kong nakaginhawa og lahom ate. Mura kong dabunutan og tunok. Mauto ang last time na nakita mi ni Ramir. Humani adto ate ako na lamang nabalitaan. Nagkapasar siya sa UP o dito siya maeskwela sa Manila. Samtang ako ate. Naprobahan ang akong Canadian visa. Tuodi ay. Gikuha ko sa kuyaan nga mo'y nag-adapt na ako. Ang istorya sa kong kinabuhi ate, kamagwangan kong anak sa kong tinuod ng ginikanan. Apan, buntis si mama sa dehang nagbulag sila sa kong papa. Busa pag anak ni mama ka na ako, gi-adapt ko sa yagsuon. Mahinungdan nga lahi akong apelyedo. Kay lagi, wa man sila nagdayo ni papa. Apan sa dehang nag-edad na ko og 6 anyos, nagbalik akong ginikanan og nagpakasal. Mahinungdan nga ila kong gibawi gikan sa kuyaan. Gani nagkagubot pa sila ate. Apan wa nahimo akong ayaan, giuli ko. Apan wa nagiusab ang akong apelyedo. Salaktod ate. Gidala ko sa akong ayaan ngadto sa Canada. Dito nagbantay ko sa iyang duha ka mga anak. Sa pikas bahay, nag-eskwela po ko ate. Og nang higayon na, naningkamot ko ate R. Nga makakommunicate gigog sakto. Salaktod, nahasa ko sa English ate. Og mi-enroll ko sa Bachelor of Fine Arts in Fashion Design. Kini ang nagpa-boost sa akong kaugalingon. Tuod man ate. Sagol kakapoy. Apa nagbunga ang akong pagpaningkamot. Human sa unom katuig ate. May pauli ko sa Pilipinas. Mi-attend ko sa among batch reunions high school. Ate R, daghan anak ko rat na ko. Lahi na ko nung ako itsura. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga pangit yun ay ko dati. Kay murag wagi ko nag-exist kanhi ate. Daghan miingon, nagwapa, og sexy na kuno ko. Samtang uban ako mga classmate nga sexy dati, doon na nai buntis, doon na po yung mga tambok na. Di gaday matagaan ang panahon ate. Ate R. Wa ko magdahong magkita may pag-usab ni Ramir. Ambot ba ate? Wa ko magtuo nga naapade siya sa kong kasing-kasing. Apat sa diyan nakita na ko siya pag-usab. Wa ko tuyo ah. Grabe ang kakulba sa kong dugahan. Apan gibara ko akong kaugalingon ate. Di ko makalimot sa iyang gisulti. Ulitaw paghihapon si Ramir.
og nakatapos na po sa iyang pagtuon. Sa unang higayon, miduol siya nako. Kaila paghihapon siya nako, ate. Nasayad ko nga na amazed siya pagkakita ka nako. Gani halos dili siya mamilok. Og samtang nga istorya mi. Matud niya. Guwapa na ko no kaayo ko. Ate, arwa ko nagpahalata nga gikilig ko. Gusto na ko nga ma-feel pod niya. Nga dako na kong kausaban, ate. Apan sukad ni Adto, halos kada adlaw, manawag na si Ramir. Ngari ka na ako.

salaktad ate. Nangulitaw siya nga rikan ako. Ang panabalik-balik sa kong nahuna, ang yang gisulti. Nga dila ako ang babae nga iyahang gusto. Di ko tuyuon nga murag dunay motoslok sa kundugan. Ambot ba ate? Nagpatigbabaw lang bang akong garbo? Uka ha? Pasagdan ko na lang gid siya. Ug dili na mo entertain kang Ramir. Di ko gusto nga ignon nga napakipot. Apan ate, daghan og kabalaka sulod sa kong kasing-kasing. Palihog tambagi ko. Dini na lamang ko kutob. Sincerely yours, Lilith.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Kasi mamuhana arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule kag Duid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kani mo, Lilet, sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon sa Sensor Lee Ate Arlene. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Lilet, sa una, sa medyo pangit-pangit pa siya, kiprangkahan gid siya nga dili siya ang type og tamang ras higala ang pagtanaw niya. Apan sa diyan, nagwapa siya, nang ulitaw na karon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, dawaton mo pa ba? Kumbang kagiprangkahan sa una nga dili siya ang type? Dili kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

At yun, ako makasulit sa letter sender. Dili na niya hunahunaon ang kanhi. Kung nahigug maghihapon siya ati, true love ang iyang gibati. Iyang tagag-chance iyang kaugalingon, Emmy of Gihulngan City, Negros Oriental. Ati R, dili niya ang ika-discourage. Kaya kuwa siya sultihi sa lalaki nga, dili siya ang type, tingali dili siya, maningkamot nga mahasa sa English, o maningkamot nga magwapa, Cecil of Lapu-Lapu City. Agree! Kung dili ka sa wayon baya, di po ka maningkamot, pero okay lang nimo, di ba? Pero usahay, sakit po ang kamaturan. At yar, para sa lower sender, pwede man nga iyang dawaton. Apan, iyang sukmatan, si Ramir, nga nun ulitaw sa iyaha karon. Sa ato pa, ang iyang gugma na aragyod sa physical appearance, Jerry of Dawis, Bohol. Ang ako'y kasulti sa lower sender, at mangita na lang siya glain. Kalimta na lang niya, ang lalaki nga kanhi, nang insulto niya. Iyan na lang palawa yun, Ate Vivian of La Libertad, Negros Oriental. Ate R, para sa Lord Sender. Kung nahigug magin siya tagaan niya chance, huwag man na nagpasabot, Ate, na kung iyan dawaton, magminyo na siya, iyasang tanawon ang kinaiya. Esther of Lambuhon, Sikihor. Mga text messages, apan kula naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry alas atong Nance Melian Bonanza. Kinsa kaha ang mamahimong mananaog karong adlawa. Hi to si Verina P. Amlan of Mabinay Lumbangan, Negros Oriental. Lucio Hinubaga of Purok Utso Harvest Gold, Sabang, Cebu nga Cebu. Mercedes Porisima of Barangay Macapso, Balye Hermoso, Negros Oriental. Horadio C. Oro of All or Ali S. Bayawan City. Asani? I.V. Cotredas of Barangay Kabligan, Matanao, Davao del Sur. Antonio Saguban of Bolok-Bolok, Sibulan, Negros Oriental. Michael Jan Hasigawa of Pagsabungan, Mandawil City. Adriana Catayas of Sintro, Buacao, Clarin, Bohol. Melika Di Parini of Antipolo, Linao, Talisay City, Cebu. Annalyn Caraulia Rendal of Upper Batingale, Dumaguete City, Negros. Evelyn Tirania of Bayawan City, Negros Oriental. Lenny Mitihano, Alang-Alang, Buhanoy, Balamban, Cebu. Alfredo Sicadosali of Limayag, Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental. Emmanuel A. Diaz of Camaras, Bateria, Daan Bantayan, Cebu. Marvin Ceballos Yunto of Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Emily Hubak of Malayo, Norte Cortes, Bohol. Edna Batak of Larina, Sikihor. Antonieta E. Pipito of Poblacion, Sikihor, Sikihor. Ivy Rose Sibong Hanoy of Suba Pasal, Cebu City. Cristel Marie Hisulana of Kanyurong, Sumbuan, Cebu. Charmaine Bertudias of Orok Sais, Kanhulaw, Hagna, Bohol. Placida Lagumbay of Lila, Bohol. Harvey Carpentero of Tungo, Sikihor. Jprel T. Balayo of San Antonio, Cebulan, Negros. Marivec Villadares of Dawi, Negros Oriental. Monica Balabagno of Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros. Jovita Pastrano of Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Daghan pa ito mga entry, pakicheck na lang sa ito sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ito nang tuyo ko na itong tambiyulo. Kitsa ka ha ang swerteng mananaog sa itong 25,000 pesos. Congratulations! Dagdaan sa product number or product code number SERV-261-287-ONQ. Ayan, taga-Agsuwao, Katmon, Cebu City. Congratulations, Giserel Kubkuban. Osman ko, Giserel Kubkuban of Agsuwao, Katmon, Cebu City. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Osman ko, Giserel Kubkuban of Agsuwao, Katmon, Cebu City. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: Again, thank you so much, Lilet. Sa mapapadangat mo sa tampo ni Aton Tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Una sa tanan. Ang nangagi na. Honest lang si Ramir sa iyahang gibati. But remember, ang iyang gibati kanhi o karon lahi. Ibutang nato yung gusto sa usa ka babae is kanang susama kaniya. Wala niya nakita kani nga nakanimo apan karon iya nang nakita. Sa laktod, kung maging kamo, para nako, walay rason. Nga imo pang balik-balikan ang nangagi. Tungod kay, kung na-hurt man ka sa iyang gisulti before, naging honest lang siya sa iyang gisulti. Mas dili okay nga iya kang paasahon, iya kang sultihan. Bisa lang tinuod, dili kanya type. Of which, mas okay tungod kay na-challenge ka, naningkamot ka, o swerte tungod kay natunong pagyod nga dito ka, nag-study sa gawas. Na-hit ni may mong gusto nga mahitabo. And congratulations, magdayon mamo or dili ni Ramir, naangko ni mo ang gusto ni mo mahitabo sa imong kinabuhi, na challenge ka. O kung magdayon mo, plus points pa ka na. Tungod kay dugay na nimo siya nga nagustuhan. Kalimti ang nangagi, tagaig chance ang iyong gugma. Basin, o kamugyod ang para sa usag-usa. Thank you so much, Lilet. Sa imo pagpadangat imo sa watang po din sa tuntulumanon sa sensorly Ate Arlene. O kung o sa gihapon kung kamadali kasi natayaan sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, isend sa itong sensorly Ate Arlene Facebook page. Pamasin niyo sa watang po ang atong sunod kapag hatag at pagtagan. I-stand by karon taod-taod. Alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis, musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibati, sige, pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kong mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butik, kay naatan din. Unsa may akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran na kong ibuhan. Akong gibate tayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas na itong education program ni Adlaw nga Lunes, June 1, 2026. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kamusta, Darlene? And welcome again sa ito ang non-self education program.
0: Uy, thank you so much, D.I. Sa imitambong sa ito medical mission itong Sabado diya sa Zamboanga City and kagahapon diya sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Today, Lunes, dirita sa may pagadian sa Covered Court at Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Balangay Gatas, Pagadian City. Katungo pa na kanto, makahabol pa mo. Ayan. And ugma, Doc?
1: Yes, Ate Arlene. Ugma, June 2 sa Mulawi, sa Carousel Garden at Rizal Avenue, New Barangay Makugiyon, Mulawi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3 hiyata sa Dipolog sa Mini Gym Barangay Torno in front sa Barangay Hall Torno Dipolog City.
1: Ug sa June 4 sa Kalamba Barangay Hall, Barangay Sulino, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5 sa Oroqueta ta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3 Barrientos Suite Layawan, Oroqueta City. Siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos muna ko 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc Jan, Mary Ann ko of Bahong Pandan, Dumaguete City. Unsa may akong buhaton? Kanunay mo sakit ang akong ulo. Gamay lang na ko nga Bilar, masakit na din ang ulo niya. Bugat kaayo ang right side.
1: Right.
0: Migraine.
1: So possible sa mga kanans, no? Pero okay, check sa nato mga kanans, no, ang imuhang blood pressure. So kung makita dato mga kanans, no, nataas ang imuhang blood pressure, so i-check dayo nato sa imuhang laboratory ang imuhang cholesterol, ang imuhang triglycerides, o ang imuhang sugar. Kay pwede po to siya na isa siya sa inungdan nga no magsigig labad-labad ang imuhang ulo. Pero kung kana sa tanan is normal siya.
0: Usa to, Doc? Usa cause sa high sig labad-labad ang ulo, taas ang
1: triglycerides.
0: Then usa na siya, Doc?
1: Ang triglycerides composed na siya sa tulo kadagko ng macronutrients like mga fats, carbohydrates, and protein.
0: Ayay.
1: So kumbaga kana siya mga reserve energy. Kana siya mugawas na siya pag ma-stress ang usa ka tao. Kumbaga pag ma-trigger ba?
0: Kana inigmata sa buntag, ya mulabad imong ulo, unsa man siya? Na dapat bangkot inigmata sa buntag, maayo imong paminaw kay gikan ka natulog.
1: Kumbaga dapat relax na sa
0: relax ka, pero nga naman ang uban inigmata ga sakit ang ulo.
1: So mo na sa mga kanans kung ang imuhang dugo is lapot siya or sticky siya. So mo na siya na katong mga taas og cholesterol, taas og triglycerides, taas pod ang sugar. So kini siya is common siya na ma-experience sa usa ka pasyente. Kay pag gabi imangod man kanans, no, mo na siya na kay tungod bugnaw ang panahon, ang pag-circulate sa imuhang dugo mas muhinay siya. Kay tungod sa cholesterol, sa imong sugar, so yung acidity mas naga-accumulate siya, naga-accumulate. Mo nang uban bitaw pag matanil na sa buntag, medyo luya na ilang lawas, dayon galabad-labad ang ilang ulo. So isa to siya sa mga hinungdan mga kanans. So when the time mahibaw-an nato na ang problema sa imong lawas is yung imong blood viscosity, so pwede dayon na muhatag dayon kita og mga treatment para i-address yung taas na cholesterol, taas ang sugar, taas ang imong uric acid. So halimbawa kung sa imong cholesterol, so of course yung mga fatty foods, mga oily na mga pagkaon, medyo minus-minusa na usa nato mga kanans. And then improve dayon kita sa ato ang activities, kung pwede mag-exercise kita every morning. Naagi tayo medyo pasingot ginagmay ba kay tungod sa ato ang blood viscosity na medyo lapot. So kinahanglan nato na ma-maximize, ma-burn nato yung mga excess na mga cholesterol or mga triglycerides, kay para at least yung stress hormones sa atong lawas mubaba. Kay mao mong yung difference. Kay namang ubang na mo ingon na, Doc, okay naman lang siguro ni Doc kining trabaho nako na kay makapasingot mang gihapon ko. Kaysa mag-exercise pa ko, makadugang rana sa ako ang ano, kasayang sa panahon. Kumbaga makaon pang akong oras diha. So ani siya mga kanans, every time na mag-exercise ka, ang na-activate sa imuhang lawas yung hormones is yung happy hormones. When the time ma-activate yung happy hormones, gina-burn niya, ginasunog niya ang imuhang cholesterol, ang imuhang triglycerides, pati ang imuhang sugar to provide sa imuha more energy. So meaning to say, munindot yung consistency sa imuhang dugo na dili na siya lapot, and then yung reaction sa imuhang ugat kay tungod yung happy hormones ang nigawas, more elastic ang imuhang mga kaugatan. Pero ang difference naman sa nagatrabaho. Pag nagatrabaho ka mga kanans, naa kay task na kinahanglan nimo siya tapuson. So kay tungod naa kay trabaho na dapat yun nimo siya tapuson, in this time ma-activate ang imuhang stress hormones. Pag ma-activate yung stress hormones, mutaas ang imuhang triglycerides. Mugawas ang uban nimo na mga cholesterol pati man ang imuhang sugar to provide more energy.
0: Okay.
1: And then ang imuhang ugat, medyo mugahi siya.
0: Okay.
1: Kay para mas pakusgo niya yung blood circulation sa imuhang lawas. Kumbaga yung difference ganina, pag nag-exercise ka, gina-burn mo ang imuhang fats, ang imuhang triglycerides, ang imuhang sugar para dili na mulapot ang imuhang dugo. And then, katong nagatrabaho ka, pag nagatrabaho ka, ma-activate yung stress hormones, mutaas ang cholesterol, ang imuhang sugar, pati man ang imuhang uric acid, so makapadugang siya og lapot sa imuhang dugo. Then kung nag-exercise ka, ang imuhang ugat, nagiging elastic. So pawala sa mga banhod, puy-puy, hawoy, ana siya.
0: Okay.
1: Kung nagatrabaho ka, ang imuhang ugat, gapanggahi siya. Gapump siya na gahi. So na yung mga tendency, mauna siya na medyo, kung grabe imong trabaho na trabaho, magkurog dayon ang imuhang mga kalamnan. Dali siya mamuypoy. So mauna siya yung difference sa dua mga kanans.
0: Okay.
1: So lahi ang trabaho, lahi pod yung exercise. Okay? And then of course, kung dili gyapon mawala bitaw yung pagtaas sa imong cholesterol, ang imong sugar, ang imong triglycerides, so pwede na din nato sabayan sa mga pagkaon na makapanindot sa ato ang para sa ato ang dugo bitaw mga kanans, no? Itong pagpaubos sa ato ang cholesterol, sa atong triglycerides, pati man sa ato ang sugar. So I recommend pwede na nimo sabayan og non-serva capsules 3 times a day. Then kung taas imong uric acid, you eat 3 times a day pod siya. 3 times a day ang pag-inom, human kauna siya sulod sa 15 to 21 days. Pero okay, kung sa imuang laboratory, sama sa atong texter, no, kung sa iyang laboratory is normal tanan, Dok, normal man tanan, Dok, ako ang laboratory, kinahanglan ba kung inom pa ba sa NANS herba capsule o UAID herba capsule? Kung normal tanan ang imuhang laboratory mga kanan, so mao to ingon ni Ate Arlene, so taas ang possibility na ay migraine ang usa ka pasyente. So pwede ang iyang imnon, kung babae, Cervicare and then NANS herba capsule. Ang Cervicare, 2 times a day, then Cervicare, 2 times a day, human kaon, then ang NANS herba capsule, 3 times a day, human kaon yapon ang pag-inom mga kanans. And then as much as possible, kay ang migraine, naasay triggering factors. Unsa ba sa mga triggering factors niya? Moto, pagsigi kag bilar, overstress, then pagmutaas yung acidity sa imuhang dugo, dayon dehydration, kulang sa water intake. So mauna siya yung mga iilan na maka-trigger sa migraine sa usa ka babae. And then yung hormonal imbalance, usapod siya mga kanan. So mauna siya sa naay mga migraine, nindot kaayo sa iyaha yung Cervicare brand herba capsule 2 times a day, then NANS herba capsule 3 times a day ang pag-inom. Then kung additional improve sa imuhang mga nerves, sa mga kaugatan, sa imuhang utok, para sa naay mga migraine, yung omega-369. Okay? Yung omega-369 na, ayaw lang itong omega-3. Kay omega-3, more on na ito siya sa ato ang kasing-kasing. Pero yung omega-369, kana siya, nindot siya para sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang brain, o sa ato ang mga joint. So kung naa kay problema sa migraine, which is yung migraine, more on sa ato ang brain, omega-369, nindot po siya na isabay sa ato ang treatment, pwede imnon, once a day ang pag-inom.
0: Okay. Okay, text ikan kay Bibing of Tagum City. Ati R, na ako'y apo nga 14 years old. Na siya'y lusay ubo sa iyang dalunggan. Usahay mo sakit, ug unsa may angay buhaton.
1: Okay mga
0: lusay ubo sa dalunggan, Dok.
1: Okay mga kanans, kaya mga lusay-lusay sa ubo sa ato ang mga dalunggan. Mo ni siya yung ginatawag nato ng mga lymphocytes siya. So mga lymph nodes na siya. Muhubag lang ni siya or magkaroon ng mga lusay-lusay kung naay mga infection, naay mga bacteria, naay mga viruses na dili kaya pat yun directly sa ato ang immune system. So kung dili iya kaya diretso pat yun ang imo ang mga bacteria, mga viruses, so ibutang na niya or presohon niya sa ato ang mga lymph nodes. Mo na itong mga lymph nodes para mubukol siya or muhubag siya mga kanans. So unsa ato ang buhaton para dali mamatay ang mga bacteria, mga viruses dadto sa ato ang mga lymph nodes. Pataason lang nato yung ato ang immune system. So number one is vitamin C. So sa imong anak, take more vitamin C. So pwede siya katong vitamin C with tawa-tawa. So pwede siya imnon tagabuntag duwa ka kapsula mga kanans. And then kung naagid siya grabe gid ang pagpanakit sa iyahang lusay-lusay mga kanans, pwede sabayan nato og Nanserva capsule 3 times a day.
2: Okay.
1: Or pwede pod mag-inom siya sa ginatawag nato na calamansi juice. Nindot pod ang calamansi juice. So every time na mutimpla siya, 7 ka piraso ng calamansi ang itimpla, then imnon siya humankaon.
2: Okay.
1: Or dapat imnon ang vitamin C na busog. Kasi sometimes yung calamansi juice medyo makapasakit sa ato ang tiyan or manghapdos ba ang atong tiyan or magkaroon ng hyperacidity. So mas i-prefer ko yung calamansi juice imnon siya sabay sa imuhang tingkaon mga kanans. And then nindot po mga kanans no yung garlic blend katong na yung mga lusay-lusay pero medyo pangit lang ang iyang lasa kay manimaho kag ahos. Pero in terms sa ato ang immune system, nindot siya na mas dali mo taas yung immunity nato mga kanans. Then dali niya mapatay ang mga bacteria o mga viruses yung garlic. So unsa ba pag prepare sa garlic blend? Magkuha lang ka og 3 ka lusok sa ahos, dukduk ka. Pag malata na siya, butangan tubig, salaon din ni mo og pug-on. Gamay lang gud na tubig, mga around mga isa lang kabaso ba. And then, kay, kumbaga, ang iyang duga, mauto atong himuon og juice. Pwede nato butang din og calamansi, gamay na sugar, kay para medyo mulami. When the time na imno nato siya.
2: Okay.
1: Ang pag-inom dayon, dahan-dahan ang pag-inom. Ayaw ibigla, kay medyo init na siya sa ato ang tutunlan mga kanan. So inay-inay lang ang pag-inom. Pwede imnon niya yung garlic blend 2 times a day sa buntag o sa hapon. Pinakataas mga 3 days lang kay para dali mawala yung lusay-lusay sa imuhang sa ilalom sa liog bitaw sa imuhang anak. So moto no yung mga treatment nato sa mga pasyente na naay mga lymphocytes or naay mga lusay-lusay sa lawas.
2: Okay. Okay, gikan ni kang Jeffrey Alarce of Magbulugtong Olotanga, Sibugay Province. Yun siya, Ate Arlene. Nakauyan ko sa Nas Liniment Oil kay dili kayo bahong haplas dahil nawala po daw akong lipong sa kong ulo kay pasmo manggid kaayo ko. Okay, so tinood ma doke, ang herbal na to ma-feel ni mo siya pero sulit manggiyod ang atong Nas Liniment. Kumbaga, siksik liglig ang atong Nas Liniment Oil. Kaya grabe ang herbs, Ana. By the way, dunay nangutana diri Doc, unsa kung may pinaka-tambal sa AIDS.
1: Okay mga kanans no, kanang AIDS mangod mga kanans no. Ana naman kita ana ng mga agency. So like there is ang Mindanao mga kanans, ana adya sa Davao. So ang pamaagi lang ani mga kanans no, ang proper procedure lang adto lang mo sa ato ang mga health center.
2: Okay.
1: So atong health center, sila muhatag sa inyo og mga assessment. Then sila dayon ang muhatag og referral para dadto na gyud mo sa mga agency na muhatag yun og treatment para sa naing mga AIDS mga kanans.
2: Okay.
1: So, kumbaga, naana sa mga medication
2: na iyatag. Lang ginagin mo magpahibalo na naamo ang sakita. Pero, unsaon man pagpahibalo sa tawag doon na siya AIDS, Doc?
1: Ang AIDS, manggod Ate Arlene, lisod mga... kaayo siya i-identify kay tungod ang AIDS, manggod ang kumbaga ginatawag na to na acquired immunodeficiency syndrome, no? Ang nahitabo, manggod ani, ang virus... gina-atake ya diretso yung ginatawag nato na CD4 count. Yung CD4 count nato sa ato ang lawas, katong sa T cells nato ba Ate R, siya ang naga-identify sa mga bacteria, sa mga viruses, or sa mga foreign body na nagasulod sa ato ang lawas. So bago na niya na muhatag og signal sa ato ang mga immune system or sa ato ang mga lymph nodes. So ang may tabo sa AIDS manggod, kinina virus, dili man sa pag-ano, no? Ang virus is grabe siya ka-bright. Ang target niya diretso is yung ang imuhang T cells. Diba, take note, ang T cells, siya ang nag-a-identify.
2: Kung?
1: Kung kini siya na bacteria, maayo ba ni siya or dili. O sa mga foreign body na nagasulod sa ato, siya ang nag-identify. So once na, na dili niya na ma-identify ang may tabo ato sa bacteria or sa virus, magsigi siya og paminsala sa ato ang lawas, hantod ulahina niya mabantayan. So moto siya yung sa CD4 count ana, moto ang gina-examine sa mga naay mga HIV or naay mga AIDS mga kanans, no. So unsa ba ang common symptoms, doc? Sa symptoms na lang kita, no. So moto na balikon ko yung virus sa ginatawag nato na AIDS, ang iyang target is yung T cells nato na mauto siya ang naga-identify sa mga bacteria o mga viruses. Mo na siya late na ma-identify sa ato ang lawas na kana siya AIDS na di ay ang imuhang kaso. Kumbaga yung AIDS na virus nakapenetrate na siya pag-ayo sa ato ang lawas. Pero naay mga symptoms na medyo bantayanan.
2: Okay.
1: Unsa ba ang mga symptoms ana? 'Di ba? Yung AIDS ginaatake niya yung immune system nato. So may tabo ato nagapababa ang ato ang immune system. Nagawala ang ato ang depensa sa atong lawas. So ang pasyente mas prone na siya sa infection.
2: I see.
1: So kumbaga nagkaroon siya ng infection sa baga, karon na week, pagkasunod si mana naanapod infection sa iyang kidney, pagkasunod sa naanapod infection sa iyang tinai. Kumbaga dagan siya mga infection sa iyang lawas until such time na yung doctor nimo naglibog na siya kung unsa mang gyud ang sakit nimo. Okay. Kaya nga naman dagan naman kag mga infection na sige lang kag balik-balik sa hospital. Og mauto siya pag sorry sa imuang CD4 count, dadto makit-an na usa man di ay ka HIV positive or kung medyo lala na siya, mao na sa mahimong AIDS na siya mga kanans. So angay ba ni siya kahadlukan? Kung angay kahadlukan, yes, angay siya kahadlukan, pero dapat naa naman po ni siya yung mga treatment, naa na po ni siya yung mga medication. Sa karon na panahon, so dili na siya angay kadlukan, kaya naa na may mga medication, libre man na siya. Muadto raman ka, kinahanglan na ni mo isadmit.
2: So mo pa sabot, Dok, dili na kadlukan ng AIDS?
1: Kadlukan siya kung wala kay knowledge. Kadlukan siya
2: kung
1: itago lang ni mo siya.
2: Dapat magpahibalo ka nga, nakaan yung sakit para matagaan kag tambal.
1: Yeah. So, muna siya, kung kadlukan siya, kung gitago-tago lang nimo, kay paspas man iyang pagpanakod. Pero, dili siya angay kadlukan kung nahibawaan ba, kay naa may mga agency na mutabang sa imuha, natagaan ka o tambal, mga treatment, para ang virus sa imong lawas, ma-stop na, na dili na siya makatakod sa ubang tao. So, naay mga pamaagi gyapon na ma-control ang imuang virus and then para dili na pud ka makatakod sa ubang tao. Ang importante lang adto lang sa health center, ayo lang kahadlok kay ano man na siya yung privacy. Pagkahibalo ana nila na mauna imuang kaso, dili man na pwede na i-chismis kadayon. Kay protektado ka mo sa balaod ana.
2: Okay.
1: So once na i-chismis mo na naa kay AIDS sa usa ka tao, pwede na sila makasuhan ana mga kanans.
2: Okay.
1: So istrikto ang balaod sa AIDS mga kanans.
2: Okay.
1: Once na may bawaan sa health personnel, so i-refer ya kamo ana, kumbaga naay privacy gyud sa pasyente na dili pwede i-vulgar ang iyang kaso. Pwede siya isulti dadto lang sa mga ahensya na nag-handle gyud ana mga kanans kay para matagaan dayon sila og treatment.
2: Okay.
1: Diri na lang kita sa ato ang mga prevention. Importante ang prevention, no? So lisod naman kaayo ni kanang sige ra tagiskot sa AIDS din wala ta kay balo ko unsa day ang mode of ano niya transmission. So ang isa sa iyang ano no matakdan kita og AIDS kining dugo sa infected na tao na nai AIDS.
2: So, tinood gina dok panalitan katong nagpa manicure ya nagdugo unya nagamit po to wala to nalimpyuhan to gigamit sa iyang
1: wala na sterilize
2: nagamit po sa pikas possible nga mo transfer.
1: Yep, isa po na siya mga kanans.
2: Dili lang tungod kay sexually transmitted disease.
1: So kumbaga ang isa na niya is yung blood.
2: Okay.
1: So yung blood, so mo na sa na kung ang yung dugo, mo na sa yung mga syringes bitaw, mo na gin-advise gyud na sa na single use ra gyud. Na after ana paggamit sa syringes dapat utulak na dayon siya. Na dili na siya magamit. Kay mao man gud na siyang very common sa una. na gina inject paggamiton sa isa na inject diyon isa pod gamiton pag inject so kana mga siya. Na mga recreational activity ba pero sa karon na panahon gina ano na may na, sa gina discourage gina siya totally bawal gina siya sa mga health workers na balik-balikon ang mga syringes na kumbaga single use na gid siya
2: hindi ba pwede balikon dok single use na gina siya basta syringe
1: mo na siya na gina encourage katong auto-lock na pag matapos nimo inject lock na siya diretso para dili na magagamit pag usab. So muna no yung blood, next mga kanans no yung breast milk.
2: Ha? Huh? Usa connection.
1: Yung gatas niya. Katong gatas niya makatakod gyapon siya. So muna siya na
2: dili blood.
1: Asa sa blood? Kay daghan man siya. So ang isa is blood, then yung breast milk, then yung vagina secretion, then semen. So muna siya yung mga ano. Pero ang magunta na dok, kanang mag-kiss, mag-look dok. Makatakod ba na sa dok? Kanang di man mag-kiss magina siya yung laway nila magbaylo-baylo. Dili siya. Ano siya? Dili sa pasabot na dili, pero kinanglan nimo og gallons of gallons.
2: Gallons of saliva.
1: Of saliva. Pero kung gamay lang kiss lang ana siya, dili na siya mga kanans makatakod mga kanans no. Ang confirm lang yod is katong blood. Number one, gina siya yung blood.
2: Daghang gid bantayan nan dok no. Una, ang mga syringe gigamit dapat dili balik-balik kay basi katong gigamit sa pikas, nato siya infected to yahang blood, so ma-transfer sa imo possible. And usab kana bang
1: breast milk. Muna sa breast milk, muna sa mga kanans, no? Muna gina-discourage bito katong pag mahibawaan na ng AIDS na kung pwede, dili gina-gina pa, ano yun na siya kay na yung mga possibility man. So, kung, so next is yung sa, katong tawag na to, sa vaginal secretion. Muna sa ginain ka.
2: Sex.
1: Sa mga dili kayo protected ba? So vaginal secretion and then yung semen. Mo ganito attorney no, na i-abbreviation anak, katong EBC. Itong ABCD na abbreviation niya para prevention sa AIDS. Itong E, abstinence.
2: Okay.
1: So, muna siya noon, dapat kay balutan mo control sa ato ang kaugalingon. Ang B,
2: honest ka dapat si asawa.
1: So, be faithful, be faithful. Sa imuang husband o sa imuang wife. No, dapat be faithful ka. Ang C, kung dili mang yud ka makapugong sa imong kaugalingon, yun dili ka magiging honest sa imuang husband o sa imuang wife, at least sa sin man lang, dapat gamiton na nimo siya. Ang C is consistent and correct use of condom.
2: I see.
1: Dapat consistent.
2: Consistent and correct use of condom.
1: Oo. Basin consistent. Kung ano na ba, consistent lagi ka naggamit og condom, pero sayo man pud ang imong pamaagi. So dapat consistent and correct use of condom. So nanay mga pamaagi ana sa paggamit sa condom nimo no.
2: Para safe, then of course, na lang kung adtuglain, dili na lang kasi makapikas. Then mga sigurado.
1: Yes, at Arlene. Then sa mga paggamit sa condom no, bantayan na ninyo basta expire ang inyong condom nagigamit.
2: Uy. Kung expire dok, o sa may tabo.
1: So pwede magkaroon ng leak. So yung semen niya ma-transfer niya. Di ba? The next kanang
2: so, sa na mat nakamutang sa condom expiration date
1: na. Yep, nagina siya.
2: Wow.
1: Then another one mga kanans no, pero sa una pa man ako ni nakita sa una no mga panahon katong mga condom bitaw ginabutang sa pitaka. Usually kana siya bawal na siya.
2: Kay
1: kaya nga naman, di ba ang pitakaan na is mapiko-piko, manggod? So, na yung mga tendency na pwede ma-freak, mabuslot siya.
2: I see.
1: So, mas maayo gito siya, na katong naka-box good siya, na dili, na safe siya, na dili siya mapintalan, mapiko-piko, kay para secure good yung condom na walay mga buslot, kumbaga mga kanans. Dok, pwede ba na akong testingan na ipaburot? Once na ipaburot nimo, dili na nimo na siya magamit usab.
2: Kay?
1: Ang condom.
2: Kay?
1: Kay, kumbaga, ang paggamit, ana, naka-design na siya. Kaya base na iwan, no, na pagpalit nila kondom, kanong mga baguhanon na bito, ipaburot din nila. So, okay. Pag ipaburot na nimo na siya, dili na siya magagamit. So, A, B, C, na yun, D.
2: Napay-napay, D.
1: Do not inject. Mato. Katong, yun na to, yes, na do not inject.
2: Okay, base na, dili. Do, inject, but be sure nga, bago ang syringe yung gagamit.
1: Yep. Then, ang last is yung E. E, B, C, D, E.
2: Unsa nang E?
1: Educations. So, pinaka-importante sa tanan, yung educations about AIDS, din ang mga prevention, and then yung mga kung paano siya ma-prevensyonan, and then kung paano po siya tagaan og treatment, kay para at least yung pasyente na asalay idea kung unsa ang ilahang angay pagkabuhatan.
2: That's why, kung katong nangutan na, kung doon na kayo sakit nga AIDS, no? Kung lang, nangutan na raman siya. So, kung doon na kayo sakit nga AIDS, pahibalo na dayan sa inyong health center o sa pinakadool ninyong DOH. Aron sa ingon ni Ana, matabangan kasi mo ang sakit. Ayaw iluong kay killer po na nga balatian.
1: Yes, Ate Arlene, no? Kay nga nung mga kanans, no? Maumo ko din mga kanans. Pag tago-tago ni mo, na tendency, ang isa sa imo mga family member, ana, pwede ni mo siya matakdan. Nadili ni mo siya, nagituyo. Din siya, pwede po siya na makatakod po siya. Hantod tibuok na hinuon mo og pamilya. Pero kung taga-andretso siya og treatment, pataga-andretso ka og medication, dili na din ka makatakod. Kaya kumbaga katong tambal na ihatag, ano niya ba, ginasuppress niya na dili na makatakod sa imuhang dugo, sa imong semen or sa imuhang vagina secretion. So kumbaga, mas ano siya ba, nasuppress yung virus.
2: Okay.
1: Na dili siya basta-basta na makatakod na siya sa uban. So mas nindot mga kanans, no, na add to lang yun mo, ayaw mo kahadlok, eh, very friendly kaayo na sila mga kanans, and then willing kaayo na sila na mo entertain sa inyo. Then in terms sa imuhang security, basi mahadlok ka, basi chismes kanila, balikon ko, higpit ang balaod sa AIDS na kinahanglan yung privacy sa pasyente. Dapat ano gina siya, matago gid siya sa panahon sa pag-treatment. Kaya mauna sa una yung problems unad. Mahadlok sila magpahibalo. Kaya ang discrimination, grabe kaayo.
2: Okay.
1: So, muna mga kanans, lalo na karong panahon, be safe yun mga kanans.
2: Ayan. Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
3: Yes, Ate Arlene, og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pag

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya. Halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko. Na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan.

ang Builderware. Uman sa BQ Glass Master, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya nang silbi ako, ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala. Ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
2: Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninjong tina? Welcome na sa Dris programang Balong Daguri. Kumusta ang paginaot na may gala na Amos Kardasig? Ang kondisyon o kapiskay sa panlawas? Adlaw karong Lunes ba? June 1 pagyod ba? Ating palihiba? June 1, 2026. Mga mao. Ay, atong tigmo diay 3,400 sa gamay mayangad sa langit. Pagdakoing dungos juta. Unsa man na paabot ang sabatong giandam karong adlaw nga nasa jud ba kamo? Nasa jud ba mo? Unang ligaw-ligaw. Ayan. Unang ligaw-ligaw may galan no webe. Ano webe? Pabuta na yun ang duha para makumplito. Ka nga. Okay, siyempre. Usbon ko may gala 3-4 na ang tigmo. Miyangad sa langit, sa kamay miyangad sa langit. Pagdako, midungo sa juta. Okay? Magsugod na ta, dito ang pagpanaguban. Nag-

Okay, dere lodjang. Ano siya lodjang, lodjang? Kinimambulaan lang. Og dere tabag yan lang sa ito ang mga tabag. Lang, kiniang itig mo. Napa mo itig mo? Lang, tiilor tuwad sa bata kong tabag. Kaya maghangad man sa langit kung gamay pa. O niya inigda ko na mukamang ang bata mudungo na ang tiil. Gikan daw kang pipi sa buhol. Og di abiyod. Og kaysa na ilabay, pipi? Ha? Kaysa na ilabay? Mayong hapon daw ang tubag kay... Amo ang tang-tangbo o bamboo. Bamboo shoot. Diyang bago pa kining tubo. Og ang humay rice plant. Sa... Gabay pa naghangad sa langit ang bagong tubo. Nga tag-tangbo. Tangbo. Og ang bagong suluy. Sa humay nagtudlo pastaas tiguwang na dako na sinuta. Asa panahon nga munga na kini o muhamtong... Ang mga away sa umay o ang punuan sa tangbo mangandoy o mudoko na sayo tatungod sa kabugat sa bunga. Gikan daw kang asul, porok dos dao, dawis buhol. Musta niya, asul. Og balong, ang akong tubag ang natig mo kay palay. Gikan ni Simpor sa tuntunan noon. Ayan. Og... tubag si muntik mo kay mao ang tangbo kay isa na ilabay tangbo or butang. Og balong akong tubag anang imo ang tigmo kay mayong buntag long na ako ipatigmo maglibog tingali ni ang tubag ani. Sige wala man ni common man ni no tubag tigmo kay uhay sa humay lito ng Balamban Cebu. Uwap agapong mga kurimaw. No, ang tubag kay Paluas Lubi. Ang analaya, Litos Balamban. Okay? Og, ulo-ulo. Saan siya? Ako ni ulo-ulo ba? No, ang tubag tigmo kay bata nga. Ipadidi kay pagtiguan nagaduko na sa yuta lito ng Balamban. Ayan. Og daw tubag sa muntik mo kay natisabag ka. Nagtutoy kay nagtutoy muhangad man sa langit. Inigdako na munduko man sa yuta. O lito gapon piyuto. Wa ay pagyapon mga mao. Wa pagyapon na ka. Asak dog tubag. Di apagyod, mais bagong pinugas. Tulog ka adlaw, turok, magtuhoy mo na inig dako. Dako na iadahon, maunang tubag. Milyo agudo, Asturias Cebu. Kumusta niya, Milyo? Sa may Asturias Cebu. Good pembalo, ang tubag, simutik mo kay Pakwan. Or watermelon sa gamay pa, may hangad sa langit. Agdako na ning dungo. Sa yuta, gikan ni Eric. Si Katuna Street, Cebu. Kumusta man ni Eric? Og di apadyod. Long akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang balong kay dahon sa lobby. Amay daw sa buhoy. Uwap agapon. Dayon. Long papas long. Tagan. Ana matana. Libat ondo long ng bilyer muso. Musta man niya. Lo. Bilyer muso. Og CCTV. Ondo agapon. Balye. Long tubag kay Sungay Scarabao. Primo ng Sambuanggita. Negros Oriental. Aga ang tubag balong. Tubag payong padong pamukaron Yuli. Atupas ng Antikira Buhol. Uy, Yuli! Kumusta mang Antikira Buhol, Yuli? Yuli!
Lang tagret ang tubag kaysa osimilya sa ginga. Kaysa gamay pa mihangad sa langit og midako na mga og. Midungo sa yuta. Gikan ni Simpor sa tuntunan. Loon buhoy. Wap aga pon mga kurnaw. Gikan ni Bambi ng Korilya. Oy, kumusta mga taga? A Korilya. Long balbas or bungot. Gikan kang 301. Wap aga pon. Okay, direto Miguela, so unang pasiyaw. Gikan daw kang tuto sa mabinay. Kanang bayhin. Mato kabay nga na ikutsibay nga 71 kabuok ang masulad. Binuang na 71. Dua sa prunset, driver o prunset niya, tulo sa loyo, lima. 71 lagi. Ah, binuang na imo. Ay, di ka ba ka mato o bay? Bigyan sa mga lugar, bay? Kuan, di ba sa prunset ang driver o ang nasa prunset doha? Unya, naiga 69 dito sa loyo. 69 plus 2, pila, 71. Mathematics ba? Oh, doon sa tubang, unya, naiga 69 sa loyo. 69 plus 2. 71. Oh, karga ka po. Okay. Balo, akong tubag anang imo ang tigmo. Akong tubag anang imong tigmo, balong kay. Yan, tubag anak long. Bulok sa lobi. Diapa puso sa mais. Piyoto. O, ting palihi man ikaroon, no? O, ting palihi kay... Kuan? Sa unong...

Lawang tubag kay lubing nga gitanom. Dayong ditubo, din namulok, din namunga amo. Aamo ning duko. Risa ng Mabinay. Ay, kumusta man niya, Risa? Sa may Mabinay? Og, tubag long kay. Daon sa tanong from Julieta Suficiencia, Cebu City, Philippines. Piyoto! Oh, ay, pagyod. Da, pito-pito, lamok ako tubag. Binang, binabya. Ani, Belnabya. Negros Oriental. Og, di, pagyod. Tubag ko, tao nga mangutang kay muhangad pa langit eh. Pero dalo na iya utang, takot yali. Muduko na kay Nagmahay Binang Valencia Negros Oriental. Musta matagang Valencia? Lahong tubag kay Bunga sa Atsal? Kay Sagamay? Apa muhangad sa langit kung maguwag na kay Mudungo na siyuta? Gina taga Banawa Cube. Ang Banawa Cube? Lang, akong tubag. Akong tubag. Anang tigmo ni mukay daon saging. Wap agyapon. Wap agyapon mga kurimaw. Og lang akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag ana balong kay nanuni. Flag. Wap agapon. Og akong tubag long. Anang imong tigmo? Ang tubag ana kay kamatis. Piotr. Wap agapon. Dayon akong tubaglong. Anang imuhang digmo. Ang tubag ana balongkay kamunggay. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og akong tubag string bench. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og balong tagpilang megaman 65 ang kapsul. Onya 53 may gala ang kapi. Ayan. Og tubag long anang imong tigmo. Akong tubag anakay odlot sa buhi. Piyoto! Wa ay pagigyapon ba? Ha? Saan saan kang senador, no? Saan saan kang ni senador, ba? Saan saan kang may tabo, karong adlawa? Kay murag, nahigang ng silag buhat o di mayo katong majority. Gusto naman nila ipadayon nilang di mayo. Suko ng subiri. Suko ng tagaan mo, may gala. Mura nagkabantay na kayo siya. Nag-traidor pa kita sa upat. Hello. Long akong tumag. Asili or atsal. Gikan daw kang. Big-big sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tumag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana kay. Akong tubag balong. Anang tigmo nimo. Odlot. Odlot sa unsa man. Okay, dirita may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang Cesar may gala si Kihor. Kanang bayhin. Oh, si ako bitang karon ba ka bantay bay nga akong sweldo kay murag rigla sa babae bay. Unsa? Karon ba ko nakabantay nga ang ako bitang sweldo? Oh, murag rigla. Unsa murag rigla? Sa babae. Ngunuman, kausara sa usa ka buwan,
onya tulo rakaat la hurut na. Ah, ketum akuan. Ah, ketum. Ang sweldo niya muraragrig la. Kausa rasa. Kausa kabuhan niya tulura ka na hurot na. Wap, aga pa. Hello. Aga. Long akong ang tubag anang imong tingo ang tubag anak kay udlot nga pa udlot sa onsa akong tubag long anang imong tingo ang tubag anak kay bungas talong Piotr Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Aga. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anagay. Okra po di yahaw. Ang okra kay muhangad mga hapon na. Isag na ko na. Tudlong gapon na sa langit. Or dito sunahan. Ay, ikaduhang lingaw-lingaw may gala, otso. Ha? Ato, ikaduhang lingaw-lingaw, otso. O pabuta may gala, usa para makumplito, ha? Kurimaw, ha? Oga, akong tumaglong, anang imong tigmo, dahon og udlot sa saging, mian, buhol. Kumusta mga taga Bohol? Awa pag-iapon na Piotr! Aga akong tubag balong anang imuhang tigmo ang tubag anak kay tubo Piotr! Dapat yun kawayan mga balong gikan daw kang titing sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og di apayod akong tumag balong sa imong tigmo. Ayan buhok. Wap agapon buhok. Og akong tumag lang kay akong tumag sa imong tigmo lang humay may daw sa buhol. Wap agapon dayon unsa ni buhok mga daghan namang buhok gani daghan ng buhok ngari aga akong tumag long anang imong tingo. Ayan, mga sagbot. Computer. Pagid gihapon ba? Ha? Dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang undoy, buhol. Bayhin. Palita akong sakyanan, baby. Uy, pila ka man? 100,000 na barato na kayo. Baga pagigiyantas, bay. Unsa-unsa? Baga, pagkagiyantas. Manipis na yantas. Basta kay baga, pagkagiyantas. Halita ha. Barato na. Guba pa. Barato na guba. Karoon po ko daw ka ng baga, pagkagiyantas. Ha? Karoon po.

Ag, ano ang tigmoni mo? Ano saan eh? Pitsay mo na lang. Pitsay mo na lang. Kaya, og malaya na kay mudungo na siyuta. Piotr! Wap, agabod? Og, balaw akong tumag. Ano ang tigmoni mo? Ang akong tumag, anak kay... Oh my God po. Ayaw! Oh my God po. Piotr! Og, balong tumag na ko anang imong tigmo. Akong tumag anak kay tumag na ko sa imong tigmo. Saan siya? Uhay sa humay. Wa pagabon. Og akong tumag long anang tigmo nimo kay ano ni flag mga gapon long lahibo na lahibo gapon. Okay, dito may gala sa tuang nasayod ba kamong nasayod ba mo mga salingan? Sulod sa usa ka tuig or pila ka semana ang naa sulod sa usa ka tuig. Matod pa din 52 weeks.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Marcel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, lahan bigibate. Nahadlo ko sa kasing-kasing, kong kidney, kay makulbaan ko. Kanunay gahot akong dughan, mataas din akong creatinine. Sukad din din ko, ugnan sa UED, kadaho maragin ang pamahuin nun. Kaloy ang diapod, 10 years na ko nagmintin, wala lagi ko nasakit-sakit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basehan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barug kalalakinan, adi ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man, mutabang kaninyo. Dunay katapos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man ang hinagiban sa pagbarug sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Lama Sinigang. Diyan sa ito ang pagpapagabani. Long akong tubag ng imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Ansani? Kasuy. Gikan daw kang mumuy. Si Kihor. Kumusta naman si Kihor mo? Ang akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana kay piso sa or piso or pis-pis. Piyo to. Wap aga mo. Mga kurma. Aga akong tubag. Long anang imong tingo. Ayan. Ang tubag anak ay lubi. Piyo to. Darita may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang unyot may galas dumagiti. Kanang bay. Oh. Ngita kong upat ka tao bay. Kanang wagi kwarta bay. Uy. Wagi kwarta.
6: Oh.
5: Ano man tagaan ni mo? Nilikuan. Kuyogo na hugpang limos kay maua. Mag-uwa ako ng akura isa. God, may nang lima mi. May nang lima mi. Bakit dagandag? Ha?

0: Sabi taga nagwarta. Pareto yun. Tay, gutom ko tay. Pagkakaon dia. Sa tantay. Utan. Ah, utan na sad. Nabog mag-inom siya siyang barkada. Litsong manok, limpok. Tay. Oh. Ay, mas may mag-inom lang ta. Para na ilimpo yung litsong Pagkatong tuga yun. Og padayon tabi galalaw tubag na ko anang imong tigmo ang tubag anak kay liturgy anong no, liturgy man piyoto. Okay, mapag-ihapon ha long akong ang tubag anang imuhang tigmo dahos gabi Piotr. Wap agapon. Og long akong tubag anang imong tigmo ang tubag ana longkay kugon gapo. Akugon gapo. Og long siya ako ang tubag ani imong tigmo mais wa ay gapon wa pagapon mga salingan di along puso na sa mais gikan daw kang idna sa buhol computer og di pagyod. Ang tubag, anak balong, sa imong ikog sa babo. Wap agabon. Wap agabon. Og, diya pa, akong tubag balong, nara. Ang tubag, anak balong kay, odlot sa paliya. Piotr. Wap agyod, diya pa. Long buhok mayat sa buhol. Wah, pagigyapo. Kung sa kay ending ani. Kung sa kay ending ani na turo. Oga akong tubag long sa imong tigmo mais mong gihapon wap a gihapon og yara tubag sa imong tigmo long ang tubag kay bulok sa lubi ikan daw kang tiyo may galas do dumagiti. Di apa yun? Long, palwa. Boy sa bugo. Kumusta man boy? Bugo boy. Piotr. Ayan, wapag yapon. Opinya man na balong. Gikan daw kang Joaquin Sikihur. Kumusta man taga Sikihur? Piotr. Og balong tubag anak kay manok Joy Bugo. Kumusta na Joy Bugo Joy? June 1 karon may galating palihi. Una, 9, ikaduha, 8, yan. Ang ikatulo, karong taon. Harong taon-taon lang. Og balong akong tubag anang imuhang tigmo ang tubag anak balong kay talong piyoto. Wap agyo Japon law tapilang remind ang kay klase na lunes, ang Capsule 15, ang Chukumix Junior 196, ang Box. Para makasukol-sukol po ninyong mga... ha? Para makasukol-sukol po ninyong mga... ha? Kurima ba? Long tubag. Nako anang imong... tingo. Mm. Ang tubag anang kay... mga bulak. Piotr. Wa paghihapon. Katapos sa ibilin may gala sa Kurima number 1. Numero 1 kompleto na ha. Wa tayo oras, salamat kasi pagpaminaw. Og manasab po sa oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat ugmaing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usaka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
18: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
17: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also pod para sa mo ang anak.
19: I love EXL Makabuhay.
20: Makabuhay!
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil, unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ano na gyud epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga

0: Oras alas 4:01.
1: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol o garon ani ang inyong makauban.
3: Sa Bohol, tayo ay
4: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na amo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon, takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga kaisunan, nga Lunes. Unang adlaw sa buwan sa Hunyo 1, 2026. Kini si Allen Doidora, mag-ubanubanta. Sulod sa Osaka oras sa itong programa nga gihatod sa sangguniang panlalawigan sa Bohol aron ipaabot ang mga mensahe, mga importanteng mga impormasyon gikan sa atoang magbabalaod sa probinsya sa Bohol, ilabi na ang ilang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Ang atong sangguniang panlalawigan gipanguluhan kini sa atong Vice Governor Nick Bezas isip katimbang og makanunay nga kaabag no sa pagdumala sa atong alang sa kalambuan o aswagan sa atong probinsya sa Bohol ubos sa pagdumala ni Gobernador Aris Sementado o siyempre inabagan usab sa atong mga board member atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Sa First District, board member Nanay Lucia Lagunay, board member Mutia Tirol, oga board member Benji Arcamo. Sa Second District, board member Jessel Ray Umentado Villamore, board member Tomas Abapo Jr., oga board member Fernando Iping Estabilla. Sa Third District, board member gipanguluhan sa tong senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala og board member Nathaniel Binlod. Maingon man pod sa tong tulo ka mga ex-officio member ang atong presidente sa sangguniang kabataan, Lawrence Xavier Angla, ang atong presidente usab sa sangguniang barangay, board member Romulo Sipidosa o ang atong presidente sa mga konsihalis sa tibuok lalawigan sa Bohol, board member Joanna Cabalit Initay. Niya sa atong makugihon ng abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Maingon man atong mga pagpanimbaya pod sa atoang mga staff, mga LSA, Legislative Staff Assistant sa nagadaiyang gabuhatan sa atong mga board member o diha sa Vice Governor's Office, mga kawani diha, mayong pagpaminaw o maayong hapon mga higala no ninyong tanan. O unsang dapita mo ron, ilabi na sa atong mga nag-view sa Facebook Live o sa ato ang online no sa mong dapita ron unsa inyong gipangbuhat mayong hapon ninyong tanan mga higala no update gamay sa mga kalihukan sa tong busy gobernador sukad ni ato nakalabay nga semana hangtod karong adlaw ni atong nakalabay nga adlaw

0: Gipahalipayan ni Vice Governor Nick Besas ang pagsaulog sa ika 101st Foundation Day sa Barangay Lundag dito sa lungsod sa Anda diin personal siyang mitambong sa maong kalihukan aron sa paghimamat sa mga konstituwente sa Barangay Lundag lungsod sa Anda og ipahibaw usab ang mga kalihukan sa sangguniang panalawigan ilabi nang mga serbisyo gibuhaton sa atong mga kiningniang mga konstituwente og sa ato ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa Bohol mga higala. Unya gitambungan usab ni Vice Governor Nick Besas ang gipahigayon nga World Natural Bodybuilding Federation Philippines 2026 diin gipahigayon kini sa Bohol Cultural Center. Unang higayon kini nga naghimo sa maong kalihukan mga higala din sa itong lalawigan sa Bohol. Sa iyang mensahe, dako ang pagpasigarbo sa itong busy gobernador uban sa mga opisyales sa probinsya sa Bohol diin gi-host sa probinsya ang World Natural Bodybuilding Federation 2026 niadtong adlaw nga Sabado mga higala sa Bohol Cultural Center. Matod ni Vice Governor Nick Besas, iyang malipayon o gi-welcome sila ang mga sundayag sa maong kalihukan. Gipanguluhan ni Mr. John Mareginot, ang hepe sa Provincial Youth Development Office, diin ang mga delegasyon sa kadaguang Global Sporting, WNBF Philippines President Christopher Bayerne, Vice President Paul James Cadirao o sa Kabulanon, kauban ang mga International World Natural Bodybuilding Federation Presidents nga sila si Jiang Rei Hung sa Korea, Yan Sun Lu sa Taiwan, Terry Chong sa Macau, Daisuke Inoue sa Japan, Simon Collins sa New Zealand, Jeffrey Saavedra sa Guam og WNBF Guam Vice President Domer Gabriel Mariano. Mapasirgabuon si Vice Governor Nick Besas nga nakasaksi sa kalibre sa 86 ka mga elite og drug-free athletics gikan sa 15 ka mga dagyang nasod lakip na ang garbo sa Bohol. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang WNBF Philippines og sa tanang organizers sa pagdala sa world-class nga kalihukan dinhi sa probinsya sa Bohol. Okay, so mao to mga higala ang talagsaong mahitabo no dinhi sa itong lalawigan sa Bohol nya gipili isip host ang atong lalawigan sa maong kining ni ang talagsaon nga event. Padangat usab ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mga pagpanimbaya sa nagsaulog kagahapong adlawa og piyesta ilabi na dito sa lungsod sa Luway diin gihimamat ni Vice Governor Nick Besas ang mga opisyales sa kabarangayan og mga katawhan nga nagsaulog sa ilahang fiesta. Samtang nakigduyog usab ang atong busy gobernador sa Malampuson nga gipahigayon nga maoy sa Mayo 2026 concert diha sa CPG Sports Complex Tagbilaran City. Kipasalamatan niya uban sa nagaduyog sa maong kalihukan diin dunay mga ilado og mga premiadong performers nga sila si Arthur Neri og Michael Pangilinan nga naghataw galingawan sa mga kabataan. Gipasalamatan usab ni Vice Governor Nick Besas sila si Mayor Jenyap og Congressman Babayap sa paghatag og galingawan dili lamang sa mga taga-Tagbilaranon kundi sa uban pang mga Bulanon gikan sa lain-laing mga lugar. So, okay, so mato mahigala no ang mga kalihukan update gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas, mga kaigsunan. Nagatusong oras, doon natay 10 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Ato ikauban karong mga orasa, mga higala, ang atong usa sa mga kugihan sa sangguniang panalawigan, si Board Member Tami Abapo sa 2nd District, alang sa mga mahinungdanon po nga mga impormasyon gikan sa iyang buatan o sa iyang komitiba. Board Member Tami, mayong hapon, welcome sa itong programa SP in Action.
1: Mayong hapon at itong kanan, kundi inita kayo. Mo.
0: May nang palinton board para lagsik perming panglawas.
1: Mao.
0: Board member, update lang tagamay no sa ubo sa imong komitiba sa public utilities, franchises o sa ways and means. Diin ugmang adlaw board member mao ni ato ako to kag gitawgan sanglit dunay na poy murag good news kinta sa atong mga motorista nga mo ubos ang precious produktong petrolyo, ang diesel murag dulan 10 pesos ang rollback unya sa gasolina, murag naa sa 4 to 5 pesos board member. Sa imong mga panahom ani daghan ang nanawagan nga mo rollback na unta pod ang plitihan. Board Member Tami.
1: Kunting na yung harong balita mga board kami na kung nakawa ay sa kainis po naon. At yung may nung tumang na ang atong gobernador ni Hangyo sa sanggunyang panlalawigan na kung mahimo paghimok mangalakan na matunuran na balik ang ating ability nauna tungod kay ang katarungan o na rason na yung masakaan. Diba? Diba? Muna, ang resulta doon eh. Ang usa sa atong mga duha sa atong mga kauban sa sangkutin ang panglalawigan. At itong Mayo ni Pilipe, ang atong amiga at si Bonimber Kita ni Imo at si Pilipe. At itong Mayo ni 26, atong amigo na gwapo nga titulte balite, ihingo sa iya kibili. Ang doha ka pwede speeches, kagahangyo na kunuran na ang pwedehan, kasakyanan. Ni ba katarungan ng usap na hangyo, labi na sa hangyo sa senador. Sugod kay, ni kunod man usap ang kining ang presyo sa gasolina o sa krudo, kaya mao kini ang rason ngano nga ang mga sakyanan may pataas sa ilang kining ang isehan pagamitan ang ocean jet ang pitehan ka dito si Sintos pagsaka sa krudo o sa gasolina ipagsakaan po sila o ng libo ang 55,000 po. Okay naman ay pinuod ng kudan. Pero isabot ang mga tinimiang mga pasahiro niya na apan karon nagpipalik na ang nirubat na ang tinipresyo sa gasolina na gasolina na itong unat pagpunta ang kresasan karoon o sinta na lang o bus pa na din o sa gasolina na muna sanggatos niya karoon o sinta na lang kung ham ito na sa gasolina o no, sa diesel muna nga nawa ang kason nga nung pagkaan ang mga pilihan. Ang atong mga crisis ko, nisabot ang mananakay at publiko na misaka sila sa ilang pipihan tuwag lagay kayo misaka ba ng sitio sa gasolina o sa krudo. Apag karon kay ni Kunhur naman, o gani ito padahong nga napuno sila sa ayuda sa gobyerno sa lihatan.
0: Correct.
1: Aron aron tagi matambalan ang ilan problema sa gasolina.
0: Mm.
1: Kapag nawa naman ang rason, ngano nga nakaan ang bisihan? So, ibalik sa matukong na ito.
0: Mm.
1: At kung tanaw ng sign sa sumasakay karon.
0: Mm.
1: At kung una, sa tagas pa ang presyo sa gasolina o kulo, itanaw ng outside na mga tag-iya o mga driver sa mga sakyanan. Karon tanaw na sa ato ang sign sa sumasakay. Na wa naman ang rason na sumasakaan. Ato lang po ibalik ang pitihan na ito sa naandang.
0: Hmm.
1: O na ang hagyong sa na ito karon. Sanong sa hangyo sa itong gobernador o sanong sa hangyo sa itong mga kauban na borning sa sanong yan, magdalawi ka.
0: Hmm.
1: Init kayo panahon. Mabitain mo ko ninyo nga init kayo, sigur kayo. Isod ilang kauron, isod na kayo. Kailangan mo sa kayo ka.
0: Correct.
1: Mm. Paan yun? Puot, puot sa lugat, sikiyo kay mahal ang pili.
0: Mm.
1: O na, Brad, alin na, o gabing.
0: Gawas ni Ana, board member, no? Na, ang ato mga sumasakay, labi na sa ato mga regular nga nagbiyahe, nga musakay o barko, ila pang nahinumduman nga 500 pa ang plite sa barko, special mention sa Ocean Jet, unya, nisaka ni itong social distancing, gumikan atong COVID-19. Hangtod karon nagpabiling 800, wag yun maubos, bisag wa na'y social distancing. Nahadlok sila, board member, nga magpabiling gihapon ni susama sa nahitabo, kining pagsakas precious gasolina, nga nisakag plitihan, pasig, di na po di maubos.
1: Malagbit, atugit kahadlok sa una nga muhanto sa nila na ang rason na ito na nung bitasahan nawa naman unta mabalik ko sa atong yan andan. So pangyo sa nila na palihugan ibalik down in taesan sa daandan ka kining isa na lang usus dito sa hapon na mo naman ko yung andan ko. Iuli lang yung tao. Unya, ang mga barko sa mga di ng Bili o Sente, apilo na sa mga to ang kamyo.
0: Mm.
1: Una na, kinintanan, yaman sa Committee on Public Utility, kinang ada naman na karon, inigtawag na to sa atong committee ba, ato ka ng Tokyoon.
0: Mas maayo po siguro, board member, no, nga maimbitahan po mismo ang taga Marina nga mo ay regulating agency bahin aning plitihan sa mga barko kay sila mangay maka mandar po aning kinhanglan nga paubsanan na ninyong plitihan kay di ubos naman ang precious petrolyo, board member.
1: Oh, di lang kay Marina ang kabahin sa land transport ang
0: DOTR.
1: If I'm free, ito kung paligwahaon na manaasa ba ang
0: committee. Okay. So, sa imuha, under sa imuhang committee ba, maugin ni ang imuhang gitutukan sa pagkaroon board member, aron mabalik po, unya maghuwa-kuhaan ang gibugaton giyod sa itong mga pasahero kay isama sa imuha giingon, pwerteng inita, di pwede magbaklay arong panahon na.
1: Pwerteng inita.
0: Okay, so ato nang paaboton, board member, no, nga basin og karong semana, di ba kaha kung mas labing maayo masayo-sayo ang kining ni ang committee meeting, no, sa imuhang committee ba para pod paminawan pod nato ang side pod sa mga shipping company o kung sa hinanginungdan nga nung wa pa mo paubos sa presyo sa plitihan.
1: Di lang pod na automatic sa bangpada pamantag mga notice.
0: Okay. Aha. Okay, so siguro maraman siguro murag import mas mga mura og highlight sa imuhang committee ba karon board member kining yung kabahin sa plitihan og kining pag-us-os sa produktong petrolyo Mahinaot lang puntang dunggon ang atong panawagan sa mga shipping company, board member.
1: Okay. Mm-hmm. Thank you very much.
0: Salamat kayo, board member, o mayong hapon ni mo. Amping. Okay.
1: Hapon.
0: Mauto may gala si board member Tami Abapo, ang chairman nato sa Committee on Public Utilities and Franchises diha sa Sangguniang Panlalawigan onya sa dili madugay, no? Kay nitong nakalabay nga nitong May 19 gi-privilege speech man ni board member Dujuana Kabalit Initay nanawagan sa adjustment sa mga sa aplitihan sa tanang matang sa transportasyon dinhi sa tuong lalawigan sa Bohol while gasigi na pod og rollback ang presyo sa produktong petrolyo. Gisigundahan ni board member DJ Balite ni atong nakalabayng semana May 26 mga higala, no? Nanawagan pod ngatos ang iyaha is ngadto gyud sa mga shipping company dinhi sa tuong lalawigan sa Bohol, mabarko, mapascrap, mabangka, kay doon na may pampasero ang mga bangka, ginibitong mobiyahe og mga isla gikan sa mga mainland dinhi sa Bohol, sama diya sa lungsod sa Ubay, dito sa lungsod sa Hitape, lungsod sa Talibon, diri pod sa First District, lungsod sa Tubigon, no, nga dunay mga biyahes, mga isla, mga island barangay, aning lungsod sa Luon, plite maghihapon na onya. Tong nibuan nga ni doble pod ang ilang plitihan nito, gumikan kay maulagi ang mga bangka gamit managkuan gasolina mga higala. So apektuhan pod ang atong mga giningniang operator o mga bangka, mga kaigsoonan. Muna nga giningniang muna nga nagpasaka pod sila sa ilang mga plitihan, mga higala, no? Nya karon kay ugmang adlaw labi na rollback man, dulan 10 pesos man ang rollback sa diesel. Unya ang gasolina dulan sa 5 pesos. It's time na pod siguro nga murulbak na pod ang blite sa mga barko. Mao ni panawagan, no, sa atong mga bukal, mga igala, especially ang atong chairman sa Committee on the Public Utilities and Franchises, board member Tami Abapo. Unya gisugundahan pod nila ni board member DJ Balite o board member Juana Kabalitinitay. Before nila si Gobernador Ari Sumintado, una na nang nagmando, no, nga ipa tuki diha sa Sangguniang Panlalawigan ang panawagan sa pagkiningniang pagpausos sa presyo sa produktong petrolyo, mga higala, no, kay dako na kayong gibug-aton sa tong mga sumasakay ang mga ang sweldo sa atong mga riding public, wa musaka, mga higala, ang palaliton o ang plitihan, sigig saka, wapay us-us, bisan tuod o ni us-us na ang produkto sa petrolyo, mga kaigsoonan. So hinaot nga, kini, mahatagan o mapaminawan sa mga shipping company, mga hingtungdang ahensya sama sa Department of Transportation, DOTR, apil pod sa department sa Maritime Industry Authority, Marina, nga mo'y regulating agency aning mga barko, mga higala, no, nga sila pod mismo mo'y mo kiningni ang mando dito sa mga shipping company kay under man nila. So ilang manduan nga ayaw mo pagpasulabi og pasaka sa inyuhang mga plitihan diha, paubsi na kay niubos na pod ang precious gasolina. Mao man ni ang rason ngano ni saka, mga higala, ang presyo sa plitihan, ang pagsaka mas precious gasolina, wa may laing rason. So karon ni balik na ang hinay-hinay nagubos, wa naman nimo 100 kapening matag litro sa gasolina, diesel, mga higala, unya ugmang adlaw mo, rollback na pugdako. So, ug unsay rason nga ni Saka, mao pod tapod ang rason nga muubos, mga kaigsunan. So, kining tanan, mga kaigsunan, mao ni ang gitutukan karon, no? Usas mga gitutukan sa sangguniang panlalawigan, no? Nga makunhuran gyud ang plitihan para makunhuran pod ang gibug aton in town sa ato ang mga kining ni ang mga palasunon sa atong mga riding public mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 26 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Kaganiha mga higala, kaganihang buntag ang Committee on Finance, Budget and Appropriations nga gi panguluhan sa chairman ini nga si board member Romulo Sipidosa, nagpahigayon ni og tigom kalabot sa mga proposal, no, niadtong mga nakalabay nga sesyon mga higala, ilabi na sa isyu sa mga budget and appropriations mga kaigsunan sa nagkadaiyang mga proyekto. Usas gituki ganiha kadtong desalination water treatment facility sa mga kaislahan din sa itong lalawigan sa Bohol, sama dito sa President Carlos P. Garcia o ubang mga lungsod din sa itong lalawigan sa Bohol, mga kaigsuunan. Gituki dito kay doon na may mga request, no? Basta doon ay mga project pod ang mga LGU mga kaigsunan nga naginhanglan og funding gikan sa provincial government, moagi gud ni sa sangguniang panalawigan sa committee sa budget and appropriations. Unya subay ni ini atong paminawon ang maong diskusyon kay nindot pod ni dunay mga resource person pod dito. Doon ay taga Provincial Engineering Office, doon ay taga Provincial Budget. Doon na po sila yung mga suhestyon, no? Kung unsay angayang buhaton sa mga LGU, kung doon na sila yung mga dinaggo nga mga project nga naginhanglan o funding support gikan sa provincial government mga higala. So, ani atong paminawon, kining gipatawag na committee meeting kaganiha.
2: Binalalo na sa kadakpo. Huwag naghihatag, nagpiaet yun misubi sa pagkakaroon. Dagan salamat and buntag na puntalan.
3: Representative from PEO, pinag ko sa inyo, ano yun?
4: The course of this $75 million, Mr. Chair. Doon lang ko gamay ipaibaw, alinga. There is something wrong with the MOA, no? Pagkasuat siguro, pag produce ani. Actually, nabuna silang atong mga local officials sa Tintinan. Ang atong sitwasyon sa Tintinan Desalination Project, okay na ang mga papilis, except for the minutes or resolution sa pambihin nga which will be done karong July pa to support for the ECC. After that, mo susugod na ta. Wapata ECC, ang need sa ECC na na mga papilis except for the pambihin resolution. So po idugang to, then mo susugod na sa kumpintinan manan. So nalantay uspon sa muha kay nabutan din ni desalination plant of potable water supply in Tintinan Island Bohol to improve road condition. Ayun ni. To improve water supply. Nausok ni. O niya, sa luyo po, the second party shall be responsible for the maintenance of the management of the newly constructed solar power plant sa potable at kabulan. Na po, di mao ang na kabulan, supposedly, potable water supply at Tintinan. Oh, natingami nga Tintinan, yun ang nasuod naman yung mga kabulan. Nasa'yo pa rin yung pag-ipang sa papilis. Nagkakana akong kabulan, Tintinan, naghanang, puro na nasa yung mga sular pag-atas na natin yung papilis. So, muna yung sitwasyon na to, Wala, katong sa Pilipina na ito ha, nga pambe, pambe resolution na lang. May kuwang sa mga papilis din, i-forward na ito para sa ECC din after sugod na ito sa Pilipina. Okay.
2: Sir, pwede mo yung sila.
4: Okay, ma'am.
2: Anong na eh, si Mama Ridol Magumuya kung sige tawag ka din yung araw.
4: Okay.
2: Iyan yung process yun.
4: Ah, okay. Wala, sasayo.
2: Salamat.
4: Sasayo. Salamat. Okay, Mr. Sir.
5: Follow-up, where eh. The whole project cost 75 million. 7.5. Taken for consideration na mahuman na ang nasa itong MUA shall provide necessary support and assistance to the first party in the implementation, construction, including facilitation, permit, clearances and all documents required for the project ang counterpart sa Barangay Tintinan. Sa second page, the second party appropriate funds sufficient to create the facility in good operating condition. Designate a local person for its maintenance and management. Question to Barangay Tintinan. Kina may inyong i-appropriate ng amount para sa maintenance o inakahuman aning nga project? Unya na ana ba mo i-budget para appropriation sa aning para sa inyong maintenance?
6: Mr. Chair, asap na wapa may kakuan o kumpat sa maintenance, but kung ana-ana ang mga project ma-implement, then amo na pa na yung parte sa maintenance.
5: Sila man po inyong i-appropriate?
6: Wapa may kakuan sa bayan sa i-appropriate o bilay. But akong ikuan niya after this meeting, inigulin na mo sa Merkulis, mamayasisyo na mo, so mag-raise to kuan niya mag-budget para sa maintenance sa mga project.
5: Sa provincial engineer, no? Daghan atag mga project na mga desalination sa mga island barangays. Pag nahitabo o nagkaguba, wa nay mo paayo. Like for example diha sa Bacloyon, sa Pamilakan. May lang inagsugod. After nay gamay nga maguba, wa nay mo paayo. So, usamay atong buhaton ani para makuhan sila na naagyo sila yung kamintin. Kaya as of now, wak pa sila, di pa sila preparado.
4: Yes, Mr. Chair. Actually, sa tanan na itong mga desalination na nahuman na, right after mag-operate na, atong i-brief ang barangay, Mr. Chair, na kamo na yung magsabot, dili na yung negosyo. Kaya, supposedly, mapalit gali sila ang tubig 50 more pumping container sa Milan. Inala mo siya missing. Amo gi-encourage sila nga. You have to pay mura sa premiro na mong gama, mura mong gi-advise. Bisa 10 pesos lang per container. Inisahod nyo, 10 pesos lang for the filter sa nang mga guba ba. Kay actually, ini kahuman na na, bilan na mo good for 1 year nga reserva supply sa mga filter. Filter mo gi mag-raot na na din. After that, kato inyong nakulikta nga tag-disdis kada laton, muto yung ipalit kong filter. Mura na yung maagay na, dili na inyong negosyo, dili na negosyo, para lang pag-sustain sa ito ang maintenance. Kaya, ang adlaw libre man, ang dagat libre, pero ang filter, mumugin na yung madawot. No, mugin na yung, mugin na yung pasabot sa tanan. Oh, nalagi po doon sa hay, di po mo tunong na yung buti mo, namin isla nga, nagsaway po na mo, kay giingnan na mo, nga ayaw din yung gamitan ng kaning kurente sa solar na ibang himo galing ato magsaksak og mga dili pud daga wala may magpapadlong pod buna ato gidili ginato ang atong makina para rin sa desalination. Ang yan kita ninyo kamo gi na mag dipo muli ang kontrakto na kay na man mo tao nga ibilin mga matrain mutrain nga mo ni mo pirit ana o sa barangay ninyo na mag-train man na sila o sa ibilin mo na siya mag-manage dili niya to pwede nga bisagin sila na mo gamit to kuhay ko rin dito at to mga silpon pero na yun nagang may tabo na tana hindi ma'am
2: in ano mang good sir. Before nagpaabot ni Inik, sir, na agad plano na ang amog yung ibaligya sa kada o ang tagbayin tigod para sa maintenance. Maog yun ay amog yung ipanaganaan. Pero kung kami magbudget sa among nga, sa among barangay, before na o after na na, kung sa kakulangon. Salamat.
4: Ito, sakto, mayo. Doon ang plano, ma'am.
7: Yes, kanang puno-puno kay as a short itong similar observation so in fact it is one of the observations sa ato ang kanang auditor sa itong mga previous na ito na projects regarding desalination kanang inikang man wala yung maintenance na kanang wala nga na kasagaran yung tabo sa itong mga projects na ipanghatag na ito sa mga component LTUs. So I suggest na ma-appeal sa memorandum of agreement as far as sa ilang responsibility is the commitment to pass an ordinance for the collection sa ilang co-anton power then na sila, pwede sila mangulit sa to ensure na ma-maintain ang facility and atuan siguro kung kanang atuan siguro po is assistance nila kung sao nila pag-crack sa ilang ordinance or policy regarding sa kanang pag-operate sa ilang koan desalination facility.
8: Okay. Thank you, Ma'am Maloma. Secretariat, please take note, ay pausog na to ang MOA sa PLO. Atong kuan nga paapila nila ipatas ang ilahang budget sa MOA na pila ilang i-allocate kada tuig. Kanya ang ilahang operational plan, paimuon na ito ang engineer, paimuon na ito kung sa operational plan nila aron pinag-turnover, doon na sila ay masunod. Before this, MOA will be submitted to the governor for signing.
4: Tolay dugang diri sa
8: tolay
4: dugang diri sa and the second party shall be responsible for the maintenance and management of the newly constructed na kabulet una appropriate bilang di appropriate to collect funds yun ha niya appropriate funds to keep the facility in good to collect dugangan yun to collect yun and designate a focal person for its maintenance and ina kan ordinance nga na to collect para mas stronger ang
8: yes, provincial prisoner.
9: Thank you, Mr. Chair. Dugang na ako ni CAP, no? Aron nga, di mo magka-problema. Kanang inyong ordinance, yung inyong collection, inyong stipulation ordinance niya, ibutang siya o trust fund. Kaya din nyo na ibutang trust fund, ibutang yung general fund. Unahon man ninyo ang inyong panginahanglan. Di ninyo ma-priority ang maintenance. Pero kung trust funds niya, specifically for the maintenance, ato isa magamit. Yeah. So, sa inyong ordinance, to enact, ato to impose fees, how much, 20 pesos per gallon, and it should be placed on a trust fund for the maintenance. So, ito ninyo ako sa inyong estimate sa regular revenue.
2: Sir, mabit na lang ang mga panlimbasogan na madugang ang dyan. Sir, kahit simple ang mag-maintain anak na mapipirdo. Mawala na ang manikamot ang permit.
9: Yes, so incorporate po na sa inyong ordinance. Kung saan ka ordinance nga, pinay-sharing sa okay. Bubantay. Kaya araw na, di bisa kita lihat mau pantai, but based on experience, the reason why the committee is calling for this meeting because his experience in the previous project, nangakuha na siya, wala pa sustain. Kaya ang barangay, in principle, okay, but in actual implementation, wala na. So after 1 year, the old consumables na, wala, like Peltes and other, di na sila makapalit. Kaya wala man sila mag, wala man sila mag appropriate for the maintenance. Tanan lang siya. Thank you. Thank you.
10: Thank you, BM Greg Anna, and then our Ma'am Baluma. Okay, thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Just asking, pila na ta, pila ka solar powered na distribution plant for potable water supply ang ato ang na funded by the provincial government of Bohol. Pila na ka kabuo? Above kaha 10, above 10, may we know of pila po ng operasyonal, just to know of unsay, kay sa inyo, kay ingon naman kung yung iba na non-operational na after the
9: sa ako may bawang di puro abang ni Pahuay ni Sir Peter at kurag keturang pangit pamilakan ng mga kamupire.
10: So, we received a report from one island barangay in Binondo na wak na mag-operate dahil na-difference siya wak sila'y ikapalik. Ipangutana o asa ang haling na horot ang tibok si siyo wak po'y nabilin. That's why we are asking operational plan and the budget ordinance from the barangay na magahin doon sila o budget para pang-maintenance. Kaya hindi ka gusto nga ang mahitabo sa ubang mga Islam ay mahitabo nila. So it is ako ikuan nga before we will send this MUA to or signature of the governor, i-attach ang ilahang operational plan o ang ilahang barangay ordinance appropriating or allocating certain amount para sa maintenance. Okay na ninyo, ma'am. So, magpaabot may sa inyohang operational plan o ang inyong ordinance before ato na ipapirmahan sa gobernur ang memorandum o agreement. Ma'am.
7: Thank you, Mr. Chair. And I'd like to add also, Mr. Chair, vital to any project, especially construction, is not lot, but it's not stipulated in the MUA. Who's going to provide the lot? Ang basic principle in government, that you cannot construct man government property or facilities in koan.
10: Ng in-private lot. Engineer, take note sa kuwan ni Mambaloma. Siguro na to ang ugasa di butang ang lote. Kaya, let's say, karon ang present barangay officials ng sagot. Take note na November to na eleksyon, unyag ilan ang ipahabwa. So it should be one full security sa itong project ito.
9: So po, Kap, inyong location property sa barangay. Okay. Okay, basi gini, andar na nanay sa iya mangita ba?
7: But Mr. Chair, it has to be stipulated in the contract or in the MOA.
10: I-appel na ito. Take note, Secretariat.
7: Okay, they really have to present proof of ownership or the contract agreement if ever really owned by the barangay and lot before we can proceed with our construction engineer.
10: Okay. Maodunay problema karon sa tanan, I think, all barangays in Bohol.
11: na katong ilang mga daycare center, health center, eskwelahan. Problema nila mo kayo diyon sa ang pagpa-transfer sa mga universidad. Kuto yung ning hangyo kay tagmayo sa diin na nga mo kapang sila og facility sa magma-adto na sa barangay ang ownership sa ilahang mga lote.
4: Then problema kay ta even a very old school building ang repair pa. Kapag repair na, uy, nanay lang yung English. Pati lugayan na eskwilana. Nga na, ito mga problema kayo nga. Sabi na mong pag-iya, lugay naman yung eskwilana. Nga pa mo na yung English. Nga na ba? Gato na mga kasunod na. Sabi ko na sa ginitana nila, yatag, pero...
7: Kita na yung mabilikano, anak. Kasi kami makonstruct, so malitalaw ang nga itong disbursement.
11: So, engineer, sa inyo man ang implementation, make sure na yan, gai sipalit sa MUA.
4: MUA.
11: Yeah, ma'am, mangayong niya itong inyohang, katong ipangayong mga dokumento, ha? So, para ma-process na ito, ma-pirmahan ni Gobang MUA before sila mo sugod sa construction. Secretariat, ari lang sa sayo niya ang panlalawid niya ni Hatan. Okay, thank you. So, ini other query, provincial treasurer.
12: Just an addition lang, you know, because I am pretty sure na there should be an ordinance that will be enacted. And in that ordinance, the collection should be placed in a trust fund. Now, according to the provincial engineer, the production of the restoration plan has more or less 11,000 maximum per day, repairs per day. Now, let's say 10,000. So if you divide that by 20 liters for 1 gallon, 1 container, na? Nakakay 500. 500 at 20 pesos, you have 10,000 per day. If you multiply that by, say, 30 days, you have 100,000 per year. And there is no reason for the barangay cannot sustain the maintenance over that amount. Unless otherwise, the barangay, there's an amount of trust fund, will enact another ordinance to transfer to general fund. But I hope the barangay also should consider that if that should be a trust fund, it should be a trust fund. Because in the near future, not only filter that will be need replacement, but also other funds. Thank you, Mr. Chair.
11: Ini ada apa ke? Representative.
13: Good morning, everyone. I'm representing Board Mojia. Just a technical question po, because we're talking of seawater to potable water. How do we make sure na it's potable after the production? Saan pa? Kasi there are things na we need to ensure na potable talaga siya. Because if not potable, ang effect niya sa ato will be in. So how do we... Ethical question lang po. So how often yung testing na to? Thank you.
4: Before the project will be completed and before it being used by the constituents, papasa yan ang kwan, ma'am, sa water testing laboratory.
13: So it should be regular water testing?
4: It should be regular. It should be regular.
13: Maraming kumukuha ng tubig.
4: That's the... pwede na yan ang request sila sa local, sa LGU nila sa municipality. Mayroon naman sila mga sanitary inspector doon.
13: So saan natin yan ilalagay? Because we're talking of potable water. Is it part of the... I'm just checking. Thank you very much. Saan natin to make sure that it's really potable? Yeah. Thank you. Salamat po, Mr. Chair.
14: Thank you. Any other comments? No.
15: Yes, thank you, Mr. Chair. In addition, Mr. Chair, for the barangay, may I recommend that the barangay coordinate with the contractor through the PEO in crafting the costing, no? Kung pilagi magasto per month, eh, ang supplier man ay contractor may kaibawan at pilagi magasto in terms of consumables. Pero di po kaya dako ang inyong ikulikta. No, kasi dako ang 420 as compared sa kailangan ng actual cost sa mga consumer cost. Aron, di po mo reklamo ang mga katawahan. So, pasi nyo mo po niya, kung gusto niyo mag-20, pero sa inyo ordinance, di po kasantanan. Kung gusto po mo nga na. Diba? O, ay, sure. So, mag-inayangay na tumibawan o kailangan ng actual estimated operating costs as basis for the tariffs, water tariffs that you'll be asking from your constituents. Thank you, Mr. Chair.
16: If not, sa barangay kumitinan, okay? So, magpaabot ang niyo, kung ano sa maabot ang inyong katong mga documents na ipangayo na ito before we can proceed. Ha? Okay? So, any other query? No more? So, approved in principle, we're just waiting for the documents na ipangayo before we can provide this MUA to the governor for signature aron maka-proceed na po ang construction. So, Secretariat, please coordinate with the PILO. Okay. Thank you. Ma'am, pwede na i-excuse ma'am kay Layo para ba itong inyo?
0: Okay. So, mo ito mahigala ang first item, no? Sa gipahigayong committee meeting sa Finance, Budget and Appropriations nga gipangluhan ni sa chairperson nga si board member Molek Cepedosa, naghisgot to kalabot sa MOA tali sa provincial government sa Bohol og sa Tintinan ubay kalabot sa construction sa solar power desalination plant alang sa potable water supply dito sa Tintinan Island, lungsod sa ubay diin gihisgutan, no, sa maong tigom ang mga gikinhang lang himuon po sa maong barangay aron nga mapatuman ang maong proyekto. Actually, unom to kabuok nga items mga higala, taas-taas tong mga hisgutan. Nandun na pailaing mga concern ato, labot sa supplemental budget number 4 ang ikaduhang gisgutan, no, para sa kining ni ang paghatag pod og lain pang mga proyekto sa uban pang mga barangay dinhi sa tong lalawigan sa Bohol mga higala, no. O niya ang number 3 mao gihapon authorizing the proposed realignment nga girequest ni former mayor Julius Cesar Herrera nga karon pa ni na tuki mga gaisunan maabot ni og 2.5 million para sa cultural and sports centers flooring and stage area. O niya doon na po gihisgutan, no, request gikan sa Bicto, Bohol Information and Communications Technology Office, doon ay ilhang mga request kalabot sa pag improve po sa ilhang mga facility mga kaigsunan. So mo to ang unang parte nga gihisgutan, no. Actually katong first item dako tong kuan, dako tong hisgutanan po siyang late naghatag ning priority ilabi na sa mga tagal islang barangay. Magkabaton sila og mainom nga tubig, no, pinaagi ning desalination water treatment, no, sa ilang lungsod mga higala. Wa na tay oras atong tulumanon. Takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta og mga adlawa mao ang regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan. Magdungog-dungog ta uban sa atong mga board members sa ilang live session mga higala. Sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga board members, kini si Alin Doidora. Daghang salamat mga higala, may hapon, keep safe, God bless us all.
17: inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
18: Sa Bohol, tayo ay masaya.
19: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balid.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So di gyud sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko ina kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging epekto? GTX.
10: Mabibili sa mga butiga.
11: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
0: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Santos gadi ka o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu arong pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo ang alawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaulingon, mikuha siya og paan, may pasalamat kanimo, may pikas, umihatag ni ini, ngato sa iya mga tinunan og miingon, nawata kinin ninyo nga tanahan og kan-a kay ginhimaw ang akong lawas, nga hitugian alang kaninyo.

sasama ang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat ka ni mo pag-usap, mihatag ni ini, nga to sa'y mga tinunan o miingon. Nawatak ini ang Panginoong kamungatanan, gikan ni ini, kay kinima ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag ini aron panghandom, anako.

palihog, manindog. Magampo kita. Human na kami mabusog sa langit nung kalanon Ginoo, magpabilin unta kami nga mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang nadawat samtang nagasunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanu ang Dios nga makahagahom sa tanan ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahala ng santos nga misa, dadaniyong ugma ug kalinaw ni Kristo.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Niusip C Plus Forte. Niusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Myrecaf, Ambroxol Hydrochloride. Myrecaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
14: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow, mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
14: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento. Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas. Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179. Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Village Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Lahi ra gyud ka, sis!
3: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
4: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
3: With regular intake, proper diet, and exercise.
4: Diavadicoferol Vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves.
19: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Prestige Care versus previous formulations with regular use.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
5: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo PCO ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imunan ng Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Honey Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una, herbal strong ka
2: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
14: PH

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to

0: 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan. Strong sa una.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong From Womb to Tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, hatong First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th, sangguni ang panlungsod City Councilors, ato ang mga kaubanan, natong mga City Hall employees sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ato ang mga office heads and department heads nato sa ato ang City Government of Tagbilaran, as I mentioned kaganina, and of course sa ato ang City Mayor's Office Chief of Staff Ma'am Kathleen Torimocha, and sa ato ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Huwag asaman ko to din si Bia na itong programa. Huwag asaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat. Huwag mayong adlaw, again, no, kaninyong tanan. Huwag syempre, di sad na ko makalimtan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangays, ning ato ang syudad sa Tagbilaran, o gilabi na unsab sa itong 15 ka kapitanes nga naminaw nato, no? Sa itong matag-adlaw nga programa, o sa mga katawhan nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, mayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob, ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab. Sa itong tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulop, nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD. Ug labi na usab nga makita og madungog na makita tano sa ato ang official Facebook page, kundi ay naka-live ang ato ang programa mga higala sa ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan, ug sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day and a new month because today is June 1, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes, sa kayon kaganina mga higala, laing buwan na usab nga ito ang pag-asawaan, unang buwan ron no, sa buwan sa Hunyo. And of course, kayton kay laing buwan, ug laing adlaw na sa mga higala, laing usab na itong pag-asawaan nitong programa, kabahin sa mga tikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later mga higala, nausab tayo special guest nga itong mahinabi na itong programa, no, nga mo ay makapaambit na punapod nato sa ilang buhatan, no, sa ilabi na sa itong bakay sugod naman ang itong Brigada Eskwela. And of course, sugod na pod nato ang kaning atong pag mga enrollments nato, no, sa itong madalaiyang mga eskwelahan. So mahinabi nato unya ang ato ang sa ito ang ALS, mga higana, Alternative Learning System nato nga focal person, or should I say ang ato ang Education Program Specialist to, no, si Ma'am Bing, nga mo yung ambit o muhatod kabahin sa enrollment o dagan, no, sa ito ang kini ato ang ALS, no, or Alternative Learning System. Sa dili pa na ito mahinabi mga higala nga ito ang special guest karong adlawa, tuguti sa ako sa itong pagpangumusta sa itong mga suking tigpaminaw. Yes, kamusta man ba, no? Kamusta ang ito mga suking tigpaminaw booth sa ito ang radio nga naminaw sa itong programa sa DYRD radio program, and of course sa ito ang official Facebook page, no, sa ito ang DYRD Bohol Kasaligan nga nagtanaw karon. Hello to Ma'am Lydia Arat. Hello, maayong adlaw, Ma'am Lydia. And of course, to Ma'am Margie Panya. Hello, hello. Kamusta man mo, no? Kamusta ang inyohang adlaw? Maayong adlaw, watching from Albor, si Ma'am Lydia Arat. Hello, Ma'am Lydia, maayong adlaw. And yes, no, kamusta man mo? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good, you are all fine. Namusta maayong panlawasan. Speaking of panglawas sa mga higala, no, kung magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, or magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga ipang trabahoan, or asa man mo na himutang karong mga orasa, ayon doon mo kalimot, no, sa pagdala og payang or pagsuot og jacket nga dyan ay hood prayer protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kitong panahon mga higala, usahay mo uwan, no, di ta maka ano nga mo taligsik, and of course grabe pod kayo ang kainit. So atong protection dan atong lawas, no? Kaya atong lawas may puhunan matag adlaw sa atong pagpanerbisyo sa atong mga gipang trabahoan, labi na usab sa atong pagpanerbisyo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya sa mga atong ampingan diyan. Ang ato ang lawas, no? Kay of course kung maka-acquire tag ubos sa punong ilanat, so dako kay intensyo og purohan no nga dita maka-absenta sa atong pag sa atong mga trabahoan. So mo nang please, no, amping ta matag adlaw, and ayun tong mukalimot sa pag-inom og tubig, no, 8 glasses of water a day to stay hydrated, no, kung mahimo kay grabe ra ba kainit inom jud og tubig, no, from kay grabe ang kainit ng mga atong nasinati mga higala. And ikaduha, ayun mukalimot sa pag-inom or pag-take og vitamins para tabang po siya protection sa ato ang lawas, no, laban sa pag-fight ni ato ang mga sakit-sakit sama sa ubo, hilanat og sipon. So ato timan-an nga health is wealth. Yes, no, mga higala. Arin po ito, ha? I guess ready na ato ang special guest. Ah, okay, busy pa, no, ang ato ang special guest nga mahinabi na itong programa, mga higala. Sa dili pa na ito, mahinabi, mga higala. Yes, no? Ari sa ta sa ito ang impormasyon, no, sa ito mga suking tigpaminaw, kabahin ni nga ito ang impormasyon sa ito mga kaigsunan or mga tagbilaranons. Sa ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ito mga katawahan nga ni avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Registration atong miaging tuig sa 2025, no, atong July to December 2025 hangtod katong January po, no, sa ito mga Tagbilaranans nga ni avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, please don't forget to claim, no, diha sa buhatan mismo sa itong ICT office sa second floor from 8 o'clock in the morning hangtod sa alas 5 sa hapon. So kini nga ito ang distribution sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card na ara mismo sa ito ang City Hall at bang rapod sa itong ICT office na ari mo guide ninyo padong sa itong area aning daan ng mga room, no, sa ito ang city councilors. So nadira ang ito ang distribution. So again, don't forget to claim, no, sa inyohang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays, mga higala, ang ito ang distribution. And unsa may perks po and benefits ani sa yes na, and of course ato mga kaigsuunan nato nga mga tagbilaranons, just want to give an information, no, nga kini ato ang Tagbilaran Citizen ID Card mao ni ang usa sa mga inisyatiba og programa when Mayor Jeremiah assumed sa iyang office atong 2022, the first executive order ang iyang gisainan is to pag-digitalize sa tanang mga transactions nato sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, no, pag-digitalize mga transaction and services. So therefore ning ato ang mga transaction and services, mga higala, usa ni siya sa itong mga kini ato ang inisyatiba ng Tagbilaran Citizen ID Card. And usa may perks ani or benefits nato ani, no? So ang ato ang perks and benefits ani, mga higala, una, pwede na siya magamit nato, no, for a cashless payment. So di na ta magdaog mga sinsilyo, di na ta magdaog mga bills, no, kay pwede ra man siya ipambayad, no, i-tap lang or i-swipe lang sa mga establishments nga mudawat og kanang mga cards, no. Pwede na to na magamit labi na kung matutag malls, no, natay paliton, so pwede nang i-swipe or i-tap. And pwede po siya magamit sa ito ang mga international, no, nga muswipe po taan niya. Pwede po din siyang magamit ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. And ikaduha, pwede niya sad siya magamit po na ito mga higala sa kini ito ang pag-withdraw, no, sa ATM Visa machine. Yes, no? Kung ni-need dyan po ka usahay o bills, no? Kaya, of course, kung aside nga, nga dito mag-bit-bit og bills, kung ginahan dito mo bit-bit og bills nga naranas na to ang GCash app ang ato ang atong kwarta, pwede nga po na ni magamit, no, mo withdraw gamit ang atong Tagbilaran Citizen ID Card. Yes, so yung nga na ka importante, no, nga pag-digitalize and of course less hassle gamit kaayon, no, kung asa ka pa doon kay pwede ra kayong magamit kay e-wallet na tanan ang ato ang mga kadalihok na to, no, mga e-wallet na to ang kuan. So manang dito mag-bit mga coins usahay dito mag-bit-bit og bills, so pwede ito magamit ni mga higala ang atong Tagbilaran Citizen ID Card. And napot ay mga partners nato nga mga establishments or merchants nato sa Tagbilaran Citizen ID Card, but i-inform na namo punpohon, no, kay sige pata og pahilo na with the help of the CDPO office sa papahilo na sa itong mga partners nato sa itong Tagbilaran Citizen ID Card para makahatag mga discounts nato, no, once nga natay Tagbilaran Citizen ID Card. So again, sa itong mga kaigsunan nato mga Tagbilaranons, don't forget to claim no sa taong tagbayaran sa design ID card kay nakukali siya ding tabang ug magamit jud ni nato kaayo ni ato ang tagbayaran sa design ID card. Again, diha lang sa tong ICT office, second floor, from 8 a.m. to 5 o'clock in the afternoon, Monday to Fridays, mga higala ang atong distribution sa taong tagbayaran sa design ID card. And sa mga wala pa nga mga tagbayaranons nga gusto mo avail no sa taong tagbayaran sa design ID card, kaya ito tabi sa design ID card powered by GCash. Manang natay GCash app, GCash account, and just bring your phone sa ilabi na sa itong mga gusto mo avail. Kaya this is for free. Wala dyan ni siya bayad. Ug libre ni siya mga higala no, sa pag-avail na ito sa itong tagbayaran sa design ID card. And just bring your phone. As I mentioned, just bring your phone para at least matabangan ka mo sa pagpahiluna no, sa ito ang inyohang tagbayaran sa design ID card. And again, this is all for free. And mga katong higala, ang ato ang update nato sa ato ang tagbilaran citizen ID card. Kung aring punto usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang news bits nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, para sa ato ang news bits nga ato ang nakuha sa ato ang sa City Government of Tagbilaran, mga higala. Let me scan sa, no? Kung asa to ang news beats. Yes, no? And again, sa itong mga Tagbilaranons, don't forget para updated ta sa itong mga updates sa ito ang City Government of Tagbilaran. Stay tuned ta sa itong programa nga magpakabana. And of course, sa ito ang City Tagbilaran City Government Facebook page para updated ta sa mga news and programs na ito sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Alang sa itong news beats, mga higala, nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta ug machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jania, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga maoy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawhag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa tax amnesty period. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news feeds nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto usab mga higala, ari na usab kita sa tong Facebook page post sa tong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jania. Sa itong mga tagbilaranons nga wala pa naka-like and share, please don't forget to like and share no sa Facebook page post ni Mary Jane Yap para updated ka sa mga katikaran, programa ug serbisyo, ilabi na usab sa mga kalihukan nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news, mga higala no, sa itong mga tagbilaranons, para iwas fake news, para legit ang itong makita nga mga impormasyon, so bisita lang og like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap with Jane Yap Blue Verified Check. And of course ato ang Tagbilaran City Government nga Facebook page no para sa mga kalikaran usab mga programa ug serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So mato ni Mayor Jane Yap alang sa iyang Facebook page post, thank you maoy sa Mayo 2026 63,000 people celebrating together in one unforgettable night. Our biggest Maoy sa Mayo crowd yet. Grabe gyud inyong love, energy ug suporta sa Maoy sa Mayo 2026. Above all, thank you Lord for the good weather, for keeping everyone safe ug sa kalipay nga maong among nakita sa matag tawo tonight. Daghan kayong salamat sa entire Maoy sa Mayo committee led by Attorney Thea, Sir Juby, Birthday Boy Sir John, Direk Alexis, and all department heads led by City Administrator Alvin Acuzar, Satong Police led by COP Joey Bicoy, and Security Personnel, Emergency Responders, Traffic Enforcers, BFP, City Jail, Coast Guard, Force Multipliers, Medical Teams, Performers, Technical and Production Crew, Stage Managers, Electricians, Sound and Lights, Team, Volunteers, Sponsors, Vendors, Utility Workers, Janitorial Team, Media Team, ug sa tanang hardworking people behind the scenes nga halos walay tulog ug grabing hago aron mahimong safe, organized, ug successful ang Maui sa Mayo 2026. Thank you so much sa tanang sponsors, labi na ang Save and Earned and Xiaomi. Bisan grabe kadagan ang crowd, nakita gyud nato ang teamwork, discipline ug dedication sa matag usa. Salamat kaayo sa inyong serbisyo ug sakripisyo para sa kalipay sa 63,000 ka mga tawo nga ni celebrate uban nato tonight. Kapoy pero worth it kaayo makita nga nagkaiusa ug nalipay ang mga tawo. Proof that when Bolanos come together, nothing is impossible. Now the biggest question is, kinsa yung gusto para sa Maui sa Mayo 2027. Wow. So mao kato mga higala ang ato ang Facebook page post nga gi-post sa ato ang mayor sa siyudad sa tag Bilaran, Mayor Jane Yap. Yes no, sa tong mga katawhan nato nga ning tan-aw sa ato ang Maui sa Mayo. I hope nga na-enjoy tano. Grabe, kita ko kaunsa ka-enjoy no ang ato ang mga katawhan nato nga ni-witness og ni duyog sa ato ang Maui sa Mayo. Kudos no sa team behind sa ato ang Maui sa Mayo 2026. Grabe kadaghan sa tawo, grabe ang gamaoy no, ing ana ang impact sa ato ang Maui sa Mayo. So grabe ang mga katawhan sa walang mga suporta no sa pagtan-aw og pag-witness. And yes no, again kudos sa ato mga katawhan og sa ato ang team behind sa ato ang Maui sa Mayo 2026. Unsa nakapod no ang ato ang Maui sa Mayo 2027? I know some of you are very excited though bago pa gali naman ang Maui sa Mayo 2026, pero I know nga nag-look forward na ta sa ato ang Maui sa Mayo 2027. So excited na ba ang tanan? And yes no, sa dili pa nato, I would like to greet also no sa ato ang nagtan-aw nato sa tong programa. Hello, maayong adlaw to Sir Mario Bacamante watching here sa Dumaluan Beach. So hello hello Sir Sir Mario Bacamante, ug daghan kayong salamat no bisag naa sa dagat karong mga panahuna. Thank you so much no sa imong pagsuporta ug pagtan-aw ug pagpaminaw no sa ato ang mga updates, mga katikaran ug programa sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa tag Bilaran. And again, daghang kayong salamat no sa atong mga katawhan nato nga nagtan-aw ug nagwitness sa ato ang sa atong programa sa atong matag-adlaw nga magpakabanay. And of course, ari po to ang mga higala ay nausapita sa ato ang mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa tag Bilaran nga nagsaulog sa atong katawhan karong adlaw June 1, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday ni Jovencio Claras, Trinidad Castulo, and Gasiana Butawan. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Cirilo Bustamante Jr. Taga-barangay Tipti, greetings going out to Sir Villana, Sally, and Angelica Uy. Taga-barangay Mangda, happy birthday ni Jovencio Digamo and Maria Fediluna de Lusa. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Chapila Libres. And sa barangay Ubuhan, sa barangay Mangda, no, belated happy fiesta kaninyong tanan sa itong mga isunan sa barangay Mangda. Sa barangay Taluto, happy birthday ni Gasiana Buldo. Taga barangay Buoy, happy birthday ni Felis Jun Amora and Chona Chagas. Taga barangay Kugon, greetings going on to Maria Gracia Rendon, Jovencio Cagampang, Panfilo Tubal, Trinidad Araneta, and Carolino Concepcion Jr. Taga barangay Pobasyon 2, happy birthday ni Pantela Samonte. Taga barangay, and also to Maria Trinidad Casanyas. Taga barangay Pobasyon 3, happy birthday ni Alexander Cuco, Marciana Pasquil, and Renato Langres. And Mamerta Sorenio. Taga-barangay Bansasa, happy birthday ni Jovencio Bermoy. And barangay Buol, happy birthday ni Jovencio Umbay. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Ala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayat, and our 16 sangguni ang panungsod, City Councilors, and the people of Tag Bilaran. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga kaigsunan nato nga naminaw sa itong programa, ilabi na sa itong magkaigsunan nato both radio and sa ito ang Facebook page nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlaw nga wala ito na mention sa itong programa. Happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sagni paminaw, dagan kayong salamat sa inyong pag-iunong pag-iuban ng pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanan ng lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tag Bilaran, dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. ug magmuwen uman naon sab kita mga higala ug mang adlawa sa samang takna itong istasyon atong programa ang magpakabina alang sa kamatuoran kini si Kim. Ano bingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb gugma tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon ang friend mo forever sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th sangguniang panlungsod City Councilor sa atong Chief of Staff sa City Mayor's Office Ma'am Kathleen Torimocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Team that is for
8: Usapang Immunity Gap.
9: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
10: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
11: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
12: Immunity gap na yan!
13: Help stop immunity gap!
14: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
15: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
16: 100%.
17: Based on RENI with proper diet and exercise.
18: Help stop immunity gap.
19: Mag-Selene Plus araw-araw.
20: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
25: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
26: Problema, ikaw ang

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Advantage Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, pero strong ka
8: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
12: Wait lang sa orders po!
13: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy, what the?
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Maayong gabi sa ato mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw. Nga way puas nga nagsunod ning atong programa ug sa uban nga programa dinhi sa nag-unang radio station ning atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAA mga higala. Labi na gyud sa ato mga Facebook followers, ato mga kadugong bulanon nga mga OFW nga nadiya sa nakadayang nasod, kamusta kamong tanan? Og ako mong i-welcome sa lain usab nato nga edisyon ning adlaw nga Lunes, unang adlaw sa buwan sa Hunyo mga higala, tuig 2026. Sa atong tulumanon, inyong tulumanon Aris Development Program, diin maghatag kita og kasayuran, labi na sa mga programa og proyekto nga gipahigayon ni kasamtang administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omentado ug sayahang mga kaubanang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. Sa gihapon kinyo higalas kanginan alan ni Stoke Mangmang, makauban niyo hantud kita alas 7:30 ning kagabihon mahigala ning adlaw nga Lunes, no? Pagkapaspas ang dagan sa panahon mga higala, June 1 na, no? So karon ato ipaybaw, no, alang sa atong mga kaigsuonan usab, dili lang sa mga empleyado sa kagamhanang probinsyal. Epektibo karong adlaw, Lunes, June 1 gibalik na ang normal nga 5 ka adlaw nga trabaho sa provincial government o Bohol. Human gipagawas ni Governor Aris Omentado ang paglibka sa 4-day work week, no? Kay namduman nga gipatuman ang 4 ka adlaw nga trabaho sulod sa usa ka semana isip pagsunod sa kamanduan sa buhatan sa presidente mahigala nga magdaginot sa gasolina o kurente samtang nasinati ang global crisis tungod sa tensyon sa Middle East mga higala. So balik na sa 5 ka adlaw, no? From 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday mga higala ang atong trabaho sa mga empleyado sa Kapitulyo Provincial mga higala. Now, ning gabi una, adita maglangay, ako mong dapiton pagpaminaw sa lain o sab nga edisyon, kining ikasiyam nga episode sa takna sa gobernador, then inyong mabati si Governor Aris Omentado, uba ni Atty. Handy Lagunay, diin ilang giisgutan, ilang gikabahin silang pagkukabildo sa mga pakiginabi ni Governor Aris Omentado sa mga nakadaiyang ahensyas gobyerno sama sa HPG-7, sa PCA, LTO-7, PINDRO o uban pa. O gadili lang ka na ilaw sa gisgutan ang mga bag-o o kahagisugdan ang mga proyekto sa impastruktura din sa atong lalawigan sa Bohol. O lakip ni ini usab ang padayon nga pag-distribute sa subsidy program o financial assistance alang sa atong mga apektado sa ASF ato nakalabayng buwan mga higala, no? So muna nga ako mong dapiton sa pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsoonan diha sa hilit ng mga lugar sa nakadaiyang lungsod o barangay ng atong lalawigan sa Bohol. I'm sure nga karong orasa ananamo sa inyong tagsa-tagsa ka panimay mga higala, no? So dito maglangay kay aron yun nga makup up ning usa ka oras nga episode inyong mabati ang kinatibuk-an nga gihisgutan ining maong edisyon mahigala takna sa gobernador.
1: Gobernador nga nagbangga sa katauhan, gobernador nga nagpakabana sa komunidad, gobernador nga naglantaw sa seguridad, Governor Aris Omentado.
2: Maayong adlaw. Welcome sa Lino Usab nga edisyon sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, takna sa gobernador. Kuyog nato ang atong mainstay karon si Governor Aris Omentado. Governor Aris, kumusta? Unya di nako ikalilong nga mas ning samot ka itom ang imong buhok karon.
3: Oh, syempre. Sa di pa nako tubagon so, no? Akong pagtimbaya sa atong mga kaigsuonang mga bulanon labi na sa tuas laing dapit, lagyong dapit, tuas naglangyaw, o sa atong mga kaigsunan karon na nasa Bohol, pistar baron sa mangga o sa luway, no? Atong di kalimtan na to na malimba punta kay adlaw sa Domingo rong adlawa.
4: Karon ang panahon na paligunon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugmas sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay. Muabante kita. Abante Bohol.
3: So, maing buntag.
2: Maing buntag, go.
3: Imo pong gi nakita na po na akong buhok. Hapit na tayong parehang hinapay. So, yeah. Anyway, kini akong buhok. Hapit na ako ni reveal pohon na giunsa gani ni Gob Ares, pero kita mo na yung vlog ni Palanglang, ni Beatbox King. Inyo makita dito kung giunsa gud ang mga gibuhat na mo na himbaga ang buhok ni Gob Ares.
2: Sa imo nang gikastorya sa una, sa mga upaw nga naa diha, may pag-asa pa.
3: May pag-asa pa.
2: So, unsa may plano nimo? Temporaryo lang nang imong pagpabaga sa buhok.
3: Aw. Padayo na nga ni dugo na ni. Bahala na lang sila.
2: Wala. Bueno, mga higala, ano na tay maayo nga mga balita nga ipadala kanimo sa mga nanglabay nga mga adlaw, daghan nga mga development sa atong lalawigan. Apan atong sugdan, Governor Ares, sa recent nga survey sa Boses ng Bayan Index of Governance, minggawas ka nga number one nga performing governor dinhi sa Region 7. You have a 68.2% nga trust rating o 68.9% nga performance rating. Unsay imong ika sulti ni ini?
3: Well, nalipay ko puta na nahimot ang number one. Actually, sa Region 7 karon duha na lang gid may kabuok na probinsya. So, duha kabuok ka gobernador. So, either one or two ra gyud na. So, para nako, nalipay puta na number one ta. At it means na ang atong mga effort, ang atong mga programa, ang atong mga gihimo para sa atong mga kaigsoon ng Bulanon, may tuhop good, no? And dili ni nato basihan po na number one ta. All the more na ato yung paningkamutan na masustain ang programa kay maumagin importante. Kay basig mo relax na, kay nindot na ang numbers. Pero atong timanaan na kinang lanon good masatisfy ang atong mga kaigsoon ng di man ta perpekto na leader, na yung mga flaws, usahay, na yung uban na gusto ani atong gibuhat, na uban di disgusto. So, i-balance lang nato, no? Basta ang atong tumong tinguha, kayuhan sa mga katawhan.
2: Unyang atong hinumduman, ani Gidgaba, it's not really comparing ang mga officials with other officials, but sa imong kaugalingon na performance as governor. So, actually, sukod gid ni sa imong kaugalingon, asa imong naabot, giunsa nimo pagdala ang atong probinsya, ug mao ni ang ninggawa sa mao nga survey.
3: Well, grounded mong gid ta so, no? Abot ta sa grassroots level ang atong pagkig halubilo sa mga katawhan, going up pasabot sa tanang sektor na atong gikatubang, naminaw ta. And namo gid mga problema na lisod i-resolver, kung masolbad man gani, it takes time. Na po'y ubang problema na dali rapon nato i-manage, dali rapon nato matubag para ma-address ang mga problema. So, usa, labi na karon na akong giobserbahan, maghisigot lang ta ni congestion sa hospital sa Galyares. That's why usa na sa akong gi kanunay gi-emphasize sa PHO na sa akong survey ang nakapuno diha sa Galyares mostly kanang aksidente. Mga na-crash og motor, mga wan, and og ma-crash kag motor once na masuod ka diha, it doesn't mean na a week na ka diha or 2 weeks. It will take months ka na niya, kaya maparecover pa ka. So, muna akong gi-advisean ang taga PHO, si Doktora MM, o labi na kaya nagkakita mi ni Yusek Marlene dito sa airport. Ako sang gi-discussan sa kong plano na kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Inabanga, Luon, Carmen, o Hagna. Mag-put up tag orto. Mga doctors, mga orto dito na instead na kung naman dislasya ng lugar, dili na dalhon sa tagbilaran at to, anang mga hospitala na ito matiman. At least dool rapod sa ilang pamilya. So, muna karon na karong kagahapon, akong gi-texan si Doktora MM, head sa PHO, oy, MM oy, na mag-draft tag suwat direct sa DOH na magmangayo tag assistance sa atong plano. And then, kung unsay ilang mahatag o dili gani sufisyente, then ang province pod mo mo allocate pod na para makumpleto ang atong plano for this program.
5: Okay. We're very hopeful, no, nga matagaan o favorable nga consideration kana sa Department of Health.
3: Yeah. And usap po na kaning Galyares o kaning Cortes, no? Akong mangita ko panahon na makaistorya ning duha ka chief of hospital para ma-address na to ang mga pag-decongest sa mga coexist ang duha ka hospital. Kaya basing na-i-riff po ning duha nining nagdaan eh. So, at least atong maistorya ni arong malingkuran na to.
5: Sa, ayan. Sa laing bahin, usapod sa mga ning bisita ni mo, ang Philippine Commission on Sports Scuba Diving, ning courtesy visit sila ni mo, uban sa ilang executive director sa Philippine Commission on Sports, si Marco Angelo Ancheta. Yeah. Unsa po ang ilang gipaambit nimo nga mga buluhaton, Gob?
3: Actually, so ang amo yung topic kat every term na ko na magina siya may bisita sa kan term imbisitan pa siya nato. Ang usago sa among gihistoryahan is kaning how to control mga illegal operators sa scuba diving, free diving, and uban pa na in linya sa ilahang departamento. So mas nindot good na tanang mga scuba diver na trainer, instructors, dive masters na naagay klarong papel na para safety po ng atong mga turista o mga hilig o diving na kung kaning mga tawhan na ang ilang matap, safety sila tungod kay kumpleto o mga dokumento and well-trained or kibaw sila unsay protocol aning labi in case of emergency.
5: Okay, aside sa mga Filipino na ito, ang mga dive masters or dive instructors, na po'y mga foreigners na ito, no? Yeah. Ang mga dive masters at instructors.
3: Expat, mga expat.
5: Mangutan ako ni Magob, naka-sulay na ba ka o scuba dive?
3: Di, kung nakasuway ko kasi agida ko ni Mr. Jason Bukil. Dito o si Dondon, dito balikasag. Lami man pagsugod, so. Pero pag-abot na doon kantil ng ngit-ngit, no, nakita mo rin, hindi ko Japan ko eh. Murag hunhuna ko na ay naging mamaak kami ng mananap. Huwag ito, nag-anan, himbalik ko. Yung gawas ko skuan. Himbalik ko sa baybayon, yung lingkod na lang ko rito. Hindi, mada.
5: Hindi, mada. Ako, I've tried once or twice, murag intro to dive. No? So, lami ba ya? I think it's a mindset lang. Although si Lucel say mag-uulog mag-dive ko kay hubakon lagi ko no ko.
3: No, delikado.
5: Basin ko no o delikado. Pero sila po maingon man nga, no, it's very safe kay mayo na
3: ito. Man.
5: No, yung oxygen. Na presko man gidoon ng imong gi simhot nga hangin niya na ang gigayin hawa.
3: Lailahing hilig lagi. Basa, di ko, parang feeling ako, kulbaan ko. Walang, di ko ka ka-relate anang maghisgot og diving-diving mingon kung nindot ang buhol. Nindot, no, actually, wadyo ko pong ko kasuway.
5: Ah.
3: May pa si Gob Art kaya nakasuway pa na siya.
5: Ah. Okay. And then aside that, no, usang nga maayong development is ang signing sa Memorandum of Agreement for the Hospitalization and Medical Care Assistance Program sa Philippine Coconut Authority, alang sa atong mga coconut farmers, o ang regional manager sa PCA, si director or manager Aurora Pakibot, ning anhi din ay nagpirmahan ay kamo. Unsa po ang imong masulti kabahin ni Atogo?
3: Well, dako kayo ang atong advantage para sa atong mga coconut farmers, no? Sa katong pagpirmahan ay na mas muwa, nakaingon ko, this is it, na naanag yung tubag sa dugang yangungo sa mga farmers na matagan gusto sila og tagad, no? Aside from that, kibawa mo kung napasala mga benefits, ani, dawas aning healthcare na gihatag sa PCA, at least ang atong mga maisigutan ng healthcare, at least kung atong mga coconut farmers ma, na ay mga balatian, kampante sila mo ato sa hospital because naasalay insured sila. Unlike before na bisag unsaon kibaw sila unsa naka lala ang ilang gibate pero tungod kay di isa was sa kibaw sa ilang status kung mato sa hospital ang baryo noon unsa mo kuan, so imbes kay mapatambal ka masamot kay kasakit kay siya gagunhuna sa baryo noon. So at least kani nay kuan gud nay ikatabang nila na pag adto ka hospital parang wa na kay laing hunaon kuni ang imong pag-recover na sa imong health.
5: Unya si board member Nanay Lucille,
3: yes,
5: mamay ning kuyog ni regional manager Pakibot, unya ning hatag siya og overview unsay madawat nga mga benefits. Unya matud pa niya, no, base sa memorandum agreement na ay hospitalization assistance ang atong mga coconut farmers nga registrado. 40,000 pesos per hospitalization para sa mga expenses nga wa ma-cover sa PhilHealth, no, nga no balance billing policy.
3: So separate pag yun sa PhilHealth.
5: Separate pag yun, in addition. Unya ma-avail ni siya once every 3 months.
3: Wow.
5: Oh.
3: So dili one time.
5: Dili kay one time lang sa usa ka tuig, kun dili once every 3 months. Unya naay outpatient care support up to 5,000 pesos for medicines, laboratory tests and diagnostic procedures prescribed for outpatient treatment. Nya ma-avail pud ni siya once every 3 months. Napoy post confinement support karang makagawas na, no? 5,000 pesos pud para sa mga tambal o mga laboratory tests. Og ang coverage mo extend gatos mga dependents sa atong mga coconut farmers, no? Spouses, children and certain dependents pwede po maka-avail nini.
3: So, unsa mo naman para maka-avail na so, mananong tag-lubi?
5: Yeah, kinahanglan at least na ay 20 kalubi.
3: Ma-consider na ka-coconut farmer sa ka?
5: Oo, pwede na ka magpa-rehistro.
3: Okay, so, atong encourage ang atong mga kaigsuuna, no? Na mananong 20 ka lubi.
5: At least.
3: At least. Then ma-consider na ka as a coconut farmer.
5: Yeah.
3: So maka-avail ka ni. Nya og daghan na pod di ba ka ma-alcance ni sila.
5: Well, daghan ko tingaling kwarta ang PCA ani, no, kay coming from the Coco Leve fund pa sa una.
3: Pila man gyud ang Coco Leve?
5: Masamrag dako gyud binilyon bilyon gyud siguro na.
3: At least gibalik.
5: Ikaw, ako, no, nananong man pagkuog lubig, sugod-sugod. Yeah, nag-workout na kong na marehistro po ko as a coconut farmer.
3: Kung sa mga variety na ako, para makonsider. Kasi hindi po ito pwede ito mga, kung sa ito mga dwarf.
5: Dwarf? I think, wa man tingali particular variety yun. Basta kay, nagyug kay natanom nga lubig. Pwede ko ka, ang makagkayotaan, Gob. So, pwede itong extra to matamnan ni mo. Nagsugod na mga ni siguro kag pananom.
3: Pero, mas lami itong mananom taso ka itong mamunga o pink buwak ba? O siya nga no?
5: Pink buwak? At itong mga native trees? Trumpet sa to?
3: Trumpet sa to. Complete rose sa to.
5: Oo, katong nga gika gika alirungan diha dool sa ICM.
3: Mapapicture ko dito na mag-jacket ko.
5: Oo.
3: Pero gitugnaw
5: mura ka
3: sa Japan.
5: Pero nakalabay po gahapon, di na kaayon murag nang sugod nagpangalarag ang buwag.
3: Nang luod nga ang sumata giputol na dahil lagi gitinso na pod, naging barog na pod.
5: Pero I think those are native trees, no? Oo. Naabitaw nag-encourage nga.
3: Usa ra pagtanom man.
5: Usa ra po to itong panahon na. Atong lugar ha, usa. Pero there are native trees nga flowering nga gwapo gyud og mga buwak.
3: Kana siya. Usa na siya.
5: Usa na daghan-daghan na silang klase nga mga kahoy.
3: Ana kalami ento kay ana kanindot kay pura kag nasa Japan.
5: Yeah. Pwede ko na ma-propagate unya. I-encourage na to ang atong mga kalungsuran nga upadaghan po og tanom. Sama sa una sa Maribuhok.
3: Fire tree.
5: Fire tree. Unya, line na po nga ning bisita ni mo o ning courtesy call mo ang atong regional chief sa Highway Patrol Group sa Region 7, si Police Colonel Richard Gombo, kuyog sa mga provincial officials niya sa patrol group. Kumusta po ang inyong naisuryahan?
3: Well, as usual, sila pangita sa mga violators. Okay, mungkol na mandate na mangita doon ipang turn up na sakyanan na nadinhi, mga kulorom, uban pa di ha. Ang ilang tumong is ilang i-enforce ang ilang mandate dere sa Bohol. So, we have no opposition tungod kay ilham ng trabaho.
5: Yeah. And along that line, ang regional director po nato sa Land Transportation Office, si Attorney Wendell Dinglasan.
3: Bata pa manday?
5: Oo.
3: Ang usas tumong sa taga LTO ni RD, Attorney Dinglasan, Wendell, na maghimo o karaban, perlungsod, pasabot, dalhon ang team niya para pag-renew, sa lang license.
5: Mura one-stop shop in
3: yeah, sa usa ka lungsod. So, gida ang serbisyo sa
5: lungsod.
3: Closer to the LGU.
5: Oh.
3: So, wala nagiging rason. After that, they will enforce sa ilang trabaho na magpanakop na sa mga violators.
5: Okay, ang ngayon man lang yun po, nga legal ang paggamit o pag-operate nimo sa imong motor vehicle.
3: Yeah, correct. Okay, nga maingon, mahal ko ng lisensya, mahal ko ng rehistro. Ano yung palit mabuka ng motor o kibaw magkag-requirements na? Na ako gani, hindi ko mag-drive ko yung lisensya. Pero pasuhay ko mag-drive siya o na LTE o dakpon siya ko. Mapapusas pag yung kay bayad pag kita kay arong makita sa tao dakpon yung gobernador. Suhay ko na ko so. Bisig dakpon ka kay lisensya.
5: Basin, dakpon bisag na lisensya. Tingali kay, posible man na kay lisensya, pero ang imo pong sakyanan na ay mga depekto. Buak ang headlight, walay side mirror.
3: Di daw masabdan, magyaw-yaw ba? Gusto mo na di dakpon, ayuha po yung motor. Biyahe tayong gabing dako, kalit lang sugbot ka na ng mayulit, ganyan nga na ang headlight. Kinabuangon yun ba? Umalis ka siya. Imbis kay ang mahasol ba noon ang katukumplitong dokumento?
5: No. Nabita po yung uban ng motor nga imbis ang taillight, puwa manggid na siya by regulation?
3: Kuwaan. Katong sigag.
5: Pulihag puti.
3: So, malibat,
5: mukulit ka, samaw. Magtuo ka nga gasugat. Headlight, kasugat. Imbis nga ning labay di ay so.
3: Malagay na. Mo po nang uban na si yaw-yaw niya human po, hindi po magtino kung unsay insakto. So, mawala na atong gihangyo po kay LTO na hatagan yun o aligway ang panahon na comply sila sa mga requirements nila like renew sa lisensya, renew sa ilang rehistro sa ilang mga motor, sa kanan, o paayos sa mga motor, apil mga brake light, headlights, mga signal light, side mirror, o

0: Environment and Natural Resources Officer din sa Bohol in the person ni Forrester Wilson Henson.
1: Yeah. Meet na po siya nato, no? And ato siyang gi-remind na i-stricto gyud ang pag-enforce sa balaod kabahin sa environment. Kay mismo ako na biktima po godong atong
0: Sagbayan Peak.
1: So until now napay na nga na gisilutan pa, napay na nga dismiss, wa pa nakabalik. So I think dili gyud ni i-neglect or taken for granted ang mga unsay mga balaod ani kay lesson learned, no? And para ang patas sa tanan dili ra pod at least kita na suspended ta makita sa mga tao na suspended gani mga kadagkuan sa Bohol, kita pa ka mga ordinaryong tao. So mo po na, and pasalamat lang po ta sa DNR, no, labi to mga sa case po sa mga atong local
0: furniture makers
1: na to na gitabangan yun, na address at least nagihimong positive side sa mga atong local furniture maker na tabang yun. And mismo po ang DTI, ang ubang agency, may collab po sa paghatag o kasayon sa mga furniture maker na to.
0: Yeah. And ang mga kapitanes sa Carmen, ning bisita nimo sa imong buhatan.
1: As usual, naghatod og mga resolusyon. Ngayo og mga project sa province.
0: Yes.
1: Then malipay mo jud ko og nay mga kapitan mo anak sa Kapitolyo. Sa nga na naningkamot sila. Na sila gyud ang ming extend sa ilahang boundaries na muanha nato kay arong mangayo o mga pahinglan noon sa barangay. And mo po na yung kalipa yun, kay wa po ko'y laing outlet na makabisita ko sa barangay. Kaya lang yung pong mag-distribute sa mga chike na ilang ipanghatod ng mga resolusyon, tubag sa ilang ipang pangayo. So, as governor, di man yung ka free na makaadto sa barangay mo. Nang, o na yung mga tao may ingo na, gano'n siya adto mas gobernador o barangay? Wa po'y laing panahon na managbarangay. So para makadaginot ko sa panahon, makahigayon ko pagbisita, then ako na lang po ang mudala sa chike dito. At least makabisita ko sa barangay. O ato pong makita ang unsa ang ilang kahimtang, unsa itong makita, matabang pa kung unsa pa ilang pahilano na labi na kung vital na issue or unsa ang ka ang gravity sa issue sa, na matubag na to dayon tungkol kay aktual na to na bisitahan.
0: Unya sila mismong katawhan, maka-istorya nimo,
1: yes,
0: makadala sa ilang problema diha nimo, o mahataga nimo, o
1: solusyon.
0: Solusyon.
1: Muna. Muna ng sekreto, no, dool tas katawhan.
0: Unya, Gob, usa sa mga major achievements sa atong mga component local government units. Mao ang ilang collection sa taxes. And you were there to give the recognition, kuyog sa atong provincial treasurer nga si Tax Socorin, o sa atong provincial assessor nga si Mr. Rene Hayag.
1: Hayag, yeah. Actually, no, usa gyud ni sa kinaimportantehan na departamento, labi na kay more on collection sa taxes ni. Eh nakita na ko dito, so na may uban more than 100% ang ilang collection, so nanubra. And effective gyud kayo ang katong mga motor na atong gipanghatag sa taga tagalungsod para sa mga assessors ba to?
0: Yes.
1: Na para sa pag-inspect, pagbiyahe nila, pagkuan. Pero nangayo na po bag-o. Di na ko motor ko. Bawbaon lang hatag ninyo. Bawbao. Kaya daghan mo na kay.
0: Aron rain or shine. Baka
1: pero suroy. Ang hindi na duda ko pang sakin yung pamista nyo na. Ang barangay. Ha? So, effective kayo, no? And nalipay ko sa ilang performance. Moto na, ako sa lang ina na ang ma-top one sa first, second, third, makadawat o 1 million sa province.
0: Wow!
1: 1 million sa first, usa sa

0: first district o sa second, sa third. So, 3 million.
1: 3 million.
0: Sa katupong assessor po, 1.123. Tag 1 million po ang makakuha sa first, second, or third.
1: Yan. And yeah, for the information, no, sa tanan na 27 na lungsod sa Bohol ang milabaw sa 100% nga collection efficiency sa real property tax. Mm. So, ang top 5, ato lang nanlan gamay, number 1, ang lungsod sa Lila, 157.15%. Ikaduha, ang lungsod sa Alicia, 149.61%. Ikatulo, ang lungsod sa Inabanga, 142.26%.
0: First time.
1: First time, oh. Mm. Oh, ikaapat, ang lungsod sa Trinidad, 130.99%. Og ang number 5, lungsod sa San Miguel, 129%.
0: Puros na yung second district ang kuan so ang puros ay tulo sa second district, Inabanga, San Miguel o Trinidad.
1: Yeah. Kunya
0: Alicia.
1: Alicia o Lina o Alicia, third district.
0: Mm. Oh. Muna. Pero na panglaw dong ako ni Dumanay panglaw boy kapila tong panglaw.
1: Dire sa uban. Oo. Pero it's a good thing na mao ni sila based ni sa ilang ano na daan performance as of the previous years kunya nalabuan nila sustain nila
0: very good no
1: so congratulations
0: mayor sa atong gikuan si Mayor Jed Piolio, si Mayor Ayuban sa Alicia, Mayor Dexter Angklas sa Inabanga, Mayor Maninoy Undoy Cahes sa Trinidad o si Mayor Ayan Mendez sa San Miguel. So, congratulations sa inyo o katong the rest na mga LGUs na nakakuha sa ang kaning recognition sa ilang pag dako kayong katampo sa maong kalihukan.
1: Nagpadayon ang mga maayong development sa Lalawigang Bulanon o particularly sa lungsod sa Panglao. Imong gitambungan ang groundbreaking sa Grand Summit Bohol by Robinson's Hotels and Resorts and Robinson's Land Corporation.
0: Mm. Dako kayong salamat ato na personally si Mr. Gokongwe yung atong na-meet, no?
1: Mm-hmm.
0: And excited sila na mahimong usa sa big names na mahiabot sa Bohol na makadugang og attraction sa atong probinsya sa Bohol kay once na ay mga big names na company na mo tukod sa Bohol the rest na mga big names mo anhipod mga dagkong kompanya mo sunod tungod kay mo na ilang barometro na naay maayong future diha sa anang lugar. So among gisugitan is about nahabulong magamag-mall pod. So,
1: mall pod, oo.
0: Oh. Okay. Kapoy nung nakabulano ng second groundbreaking, asa na lang SM. Again, di man eh, government funds, lugay ganyan government funds, kanyang panong private na, kuan, di nagko na investment. Mm-hmm. But at least, these people are eyeing na magbutang yun. And kanang SM, I think, ang kuan sa SM is ang permits pa man.
1: Mm-hmm.
0: Permit sa DNR, permit sa Tagbilaran, City of Tagbilaran. So, nanadiha ang bula. At least, ato nang invite sila na mo come in. And, ako lang po pahibaon na last week po, so, diha po'y taga-Ayala ato na meet po.
1: Oh.
0: So, di lang nako isulte unsa kay kaning taga-Bohol. O atong isulte. Purang obligado na taong mahitabo na. Kung ato isulte karon sunod buwan, sunod tuig na na. So, basta, ang Ayala, naki-istorya na nato.
1: Oh, excited lang ang mga katauhan siguro nga magkakita.
0: Excited, excited mapabugnaw.
1: Oh. Mm. Going back aning sa Grand Summit Bohol. Asa sa Panglao nila tukuron ang ilang resort.
0: Tapad sa Mudala Hotel.
1: Ah, so sa may Dulho.
0: Dulho, yeah. Dulho.
1: Mm.
0: So dako po na I don't know kung asay dako sa wala sa New Star.
1: Uh-huh.
0: New Star ba?
1: New sa kanila sa
0: Cebu.
1: Sa Cebu.
0: Oh. Ingo mas lang na this is mas nindot pa kuno ning Nas Bohol ko no. I don't know kung tinood ba.
1: Uh-huh.
0: According to them, sila may tag-iya.
1: Uh-huh.
0: Wa man kay piso diha. Di sila ka maka agribyado kung sa'y nindot o ga. Basta kay happy ta na ang atong giapasa ni is makahatag og job opportunities sa tumong kaigsoon.
1: Yeah. And this is now a usas mga resulta sa pagsalig of the business sector sa pamunuan sa probinsya karon na they are really coming in. And with all the climate, the good business climate para sa Bohol nga, angay indisan.
0: Transparent naman ta, so.
1: Yeah.
0: Kaya naman akong, unsa itong sulti na welcome, welcome mo. Way mo na behind the scene kung unsa pa. Mo na klarong istorya. So, mo na ganahan sila mo ani din eh. Mo invest sa Bohol. So, basta ang aya lang, they are very excited na mahimong parte po sa development sa Bohol.
1: Bohol is now the place to be.
0: Yeah.
1: And then, 2 million pesos ang atong asphalt overlay project na giturn over diha sa Tagbilaran City Central Elementary School.
0: Yeah. Sus, dugayan na ni oy. Ang saom lagi po na kaning natay commitment. Pero ang atong commitment, ato magigipang download sa mga barangay. So, ang barangay po, napos lang yung kagalingong project. Gusto po sila mauna ilaha. Yeah. Ang central is another institution, pero ang kwarta, i-download mas barangay. So, ang ito po, gusto si barangay na. Una ko, mo kay mas priority mo, pero kadang akong gina na, giveaway na lang mo, unahan na lang yung eskwelahan, kaya lang mong bakasyon pa, arong mahuman na nilang asfalto sa klase. So, mo na karoon na happy good ang mga barangay sa atong gimo. Knowing ang atong pundo sa province, ato yung ipang-download nila. So, transparency, uhisgutan, huwag dito tayo mahingon na ang gobernador, huwag na pa tayo mga dautang plano, anong ato pa na ipanghatag ng mga punduha sa mga barangay. Na ka mga punduha, kung ato na ay sumuada total, maabot ng 300 million. So, huwag dautan pa tayo gunura. So, anong ato pa na ipang-download, mga barangay, atong ipang yatagan o ge-empower na sila mo pahiluna sa kwarta sa probinsya.
1: Yeah. Oh, this is what you are doing all over Bohol, no? Yeah. Direct download sa mga barangay.
0: Including LGUs. So, asa man dapita, maingon sila ang gobernador atong gibinuangan kwarta sa probinsya. Nanas mga barangay, nanas mga LGUs. So, wali mo tayo mga daotang plano, anak. Kaya nga to, gusto ta na ma-feel nila ang unsa ang sinsirong suporta sa probinsya sa taga-barangay o sa taga-LGU.
1: And speaking of groundbreaking, pagyon, ang lungsod sa Panglao, pinanguluhan ni Mayor Boy Arcay, baguhay lang na nag-groundbreaking para sa ilang bag-o na giplanuhan nga munisipyo, municipal hall, along sa, diya sa Barangay Tawala. Ang imong mga pagtimbaya, nilagaw.
0: Congratulations, no, Mayor Boy Arcay. Nadungog na ko ang imong interview. Sakto yun ang gingon, no, na dapat nagi may bagong munisipyo. Ilabi na na, na ang Panglao is very developing, no? So pasabot na dapat po mukuyog po ang atong lungsod, labi na ang LGU, na napoy kapakita na nindot po ang imuhang munisipyo. Labi na kay bagong munisipyo. So, lami tanawo na paspas ang development sa Panglao. And then, napo yung nakita na nausubod ang munisipyo sa LGU, Panglao.
1: Onya, as you instructed me, Gov, no, akong gipadayag dito ang imong commitment to give 5 million pesos na tampo para sa construction.
0: Wala ko to, kanang layo rin na siyang na 500 million.
1: Uh-oh.
0: At least ang 5 million, mo may itong commitment na tagalungsod, makadawas na 5 million. At least, na makahatag po tag unsay mahimuan nila sa 5 million sa ilang lungsod. I-landscape ba? O sa ba? Nabay, lahat sila yung mga laing priority, gawas na ibutang sa munisipyo or nabas lang mga offices na gamon. So, si Mayor ang mag-agad.
1: Sila yung pag nami ang lugar nga ilang napili,
0: asa bitan, so?
1: Unahan lang sa Crystal E.
0: Daplig Highway yapon.
1: Daplig Highway, second lot from the highway siya. Busod lang gamay. Ilang di pa simento? Lapad ra ba niya? Pa lapdan pag ina nilagbalik.
0: So, dol-dol ra po sa convention center.
1: Yeah, maingon ni mo.
0: Likod ang convention
1: likod,
0: center.
1: Likod, convention center. So, di gid pa ingon nga dool kaayo, pero that will spell out a kanang spread gyud nga development.
0: Okay. Mm. Ang munisipyo daan sa Panglao, maka kuno makahuot sa
1: sa lugar
0: sa sentro nila. So at least ma spread out ma madala ang development dito.
1: Yeah, yeah. Daghang kahoy nga mahogani.
0: And then kanang old munisipyo mo na lang kuno commercial.
1: Mahimo unsay ilang plano niya puhon sa mao.
0: Si Mayor Boy Arke kay Mayor Boy Arke plano po. Okay.
1: Okay. Anya. And then nagpadayon ang atong mga service caravan sa mga kabaranggayan o sa mga kaislahan dito ta sa isla sa Pamilakan, sa Baclayon. 500 ang mga recipient sa benefits dito. O dito po ang service caravan sa isla sa Kabulan, sa Binavista.
0: Di ato yung gida ang servisyo na dili nila kanunay makita gikan sa gobyerno. So, labi na mga isla, ato yung gipa-feel nila na naata, dili nila kanunay dool, naagaginta, diha nila. So, mo na na-feel sa mga tao na ang atong administrasyon is more on makig-engage good. Pasabot, unsay ilang mga pahinglanon. And ang nindot aniso sa atong strategy, after maidip mo pull out na ang atong caravan, nay sunod na team mo magsunod, more on livelihood na po ang sigutan.
1: Aron nga, completos, recados gyan.
0: Kay di man nato mahisgutan ang livelihood during sa caravan, kay busy mong matao nag pa aling-aling asa sila mo kuan pa check up ba sila, mangayo ba sila ayuda dere ana. So
1: yeah,
0: ang livelihood kinlanon man na og masinsinan na usapan. So kinlanon balikan gyud sa atong team.
1: Kay the usual nga mahitabo sa caravan, no, na ay manghatag og medisina, na ay medical examination, na apoy legal services. Dagal ipoy gapatuli dito. So,
0: nahatagam itong 20 mil ko nung Mayor Dave. Senior citizen?
1: Senior citizen, huwag mo patuli.
0: Mayo. Okay.
1: Anya. Nagpadayon gihapon ang atong rice subsidy distribution. No? Gikan pa sa Mayo, from May 14 to May 28, sigon sa mga data nga nakuha nato sa Office of the Provincial Social Welfare and Development ni Ma'am Mita Tikson, 28 na ka LGUs ang nakadawat. At 49,527 ka beneficiaries ang nakatagan. Families. Unya, 20 na lang ka LGU ang kulang, o 36,615 ka beneficiaries ang makadawat kay naka-schedule pa. So, imong mga continuing statement ka bahin ni ini nga subsidy.
0: Well, daghan kayo po na nalipay, na po'y uban na nag-uol kay nga nung wasla kadawat. Kanigod na programaha, kung kita'y pasibuton aniso, ato yung gusto mahitabo, tanan makadawat.
1: Yes.
0: Pero igo raman ta gi-downloadan sa pundo na 196 million. Siyempre, musunod gud mi sa guidelines, policy na gi-paabot dinhi namo kay ilaha man yung pundo. Kay lisod po kayo o magbuot-buot mi sa mo ang gusto na among usbon ang policy o guidelines. Basig, manubag po mi sa kuwa. Mamag yun ay tinuod na ang kuwa, kung mukamain ang kuwa, lisod po na sa mga parte. Delikado po may nandapita. Muna na, mga ikaw gamay yung dispensa na as much as gusto na mo na makadawat ang tanan, di ko na mo na mabuhat tungod kay gasubay lang mi sa guidelines o policy na gihatag aning LGSF na pundo na gidownload sa provincial government. Daghang salamat.
1: So atong makita, Gob, nga even before pa di ay ang gira sa Middle East nga naka ni resulta sa pagsaka sa mga krudo palaliton sa gasolina ina na na plano na gidi ay sa national government kining pagpanghatag 196 million pesos no ang i-download.
0: Kani kung punuha, so is LGSF no.
1: Mm-hmm.
0: Local
1: Local government
0: support fund.
1: Mm-hmm.
0: Fund gikan ni President Bongbong Marcos. Actually support ni sa mga farmers.
1: Mm.
0: Na kaning kortaha mao ni gamiton ipalit og bugas sa mga local farmers.
1: Yeah.
0: And then mao po na ang mga bugasa ipanghatag sa mga families.
1: Ah, mao ni siya.
0: Mm. Before nagira.
1: Before pa. Dili ba ni nga ang provincial government ninggahin og dugang pundo
0: ingahin tag 11 million.
1: 11 million pesos. Oh. Mm. Aron nga mas madaghan gyud ang mahatagan. Mm. And tungod aning paggahin natog 11 million na ay mga nakatakda na unta nato nga activities nga gisakripisyo.
0: Yeah. Apil ang buyback
1: 11 million sa buyback.
0: Buyback. Ato na lang pong gi-appeal po di, gi-incorporate. Total, the same kuan naman. Program. Mm. Gawas lang, gipanghatag.
1: Gipanghatag, oo. Oh. Unya, wa ba di maka-apekto sa atong mga sandugo activities like the Miss Bohol?
0: Actually, tungod sa crisis po, I understand na magdaginot sa punta kay arong pong kana mga pundo para na magamit na to sa mga critical na services na at kinilano ng panahon na.
1: Mm.
0: Labi na na mag-El Nino,
1: mm.
0: Super El Nino, so at least ato pong ma-pull in ang pundo for another program in support po sa mga farmers sa umaabot na El Nino.
1: So na-decide na to na karong tuiga, wala tayong Miss Bohol.
0: Why Miss Bohol?
1: In relation sa padayon nga pagpanghatag na to og ayuda og mga financial assistance ang atong mga na biktima sa African swine fever nakadawat na pod og mga benefits.
0: Yes. Ang atong mga ESF victims no.
1: Mm.
0: Nakadawat sila og financial assistance gawas sa provincial government na assistance.
1: Mm.
0: Na tag 10,000 na apoy nadawat sila gikan sa DA. Another 10,000 for di magkaparehas.
1: Yes.
0: Mas dako-dako tong DA kay pero mag-base nila sa kadak-on unsa. Mm-hmm. unsa yung
1: pilaidad sa baboy.
0: Mm. unsay anay ba to, butakal. Mm. Ba, baktin ba. Yeah. So nay laing kuan sila.
1: May formula nila.
0: Formula sila na. Mm. So at least na-fail gapon sa itong mga ESF victims na naay po yung assistance ang provincial government o national government. Even though dili na maka-moto ang ilang expectation na makabalik ang ilang panginabuhihan, at least naagay-hatag ang government na makatabang-tabang po nila.
1: A total of 7.5 million.
0: Yeah, 7.5 million ang nahatag sa Department of Agriculture.
1: Mm. Yeah, dugang maayong balita alang sa Bohol, maayo ang atong performance sa provincial sa province sa Bohol sa palarong pambansa dito sa Agusan.
0: Mm. Effective gyud ang formula na gihimo nato no. Uban sa ni Mr. John Maraginot na moy head sa PYDO o mo po naka-assign po sa DepEd na mga activities. Kining paghatag og support sa atong mga athletes gikan sa grassroots.
1: Mm.
0: And then gidaa ning kaning provincial meet and then grabing support training sa para sa Sibiraa and then ang na qualified for palaro ato gyapon suportahan gyapon nato. So mo na karon naka gold ta.
1: Yeah. No, yeah.
0: Sa ato ang
1: ning shine ng ato mga athletes input. Yeah. No?
0: Mga kusog managan so.
1: Oh.
0: Mga mugo or magtiil po kusog managan eh. Believe ko.
1: Oh. And I'm sure this will open up the opportunity para sa uban pa. Yeah. Mga gagmayng. Yeah. Bata karon.
0: Yeah.
1: Mm. Mm.
0: So grabe gud ang atong investment para aning dapita. para sa sports and labi sa DepEd na side na naay collaboration and ato yung gipa-feel nila na lahi ning administrasyon na kay mututok gud kung unsay needs sa DepEd not on terms of academics also sports pod atong at least kuan gud balanse tanan.
1: And speaking sa mga Boholano athletes nato nga who are doing well or who did well in the palarong pambansa, gold medal no sa chess si Blitz team event Christine Concepcion Bilano sa Calape National High School og standard chess team event si Christina Concepcion Bilano gihapon sa Calape National High School. Sa Arnes, pinweight KC May Gamayon sa Mayor Pablo O. Lim Memorial High School sa Valencia. Athletics, 5,000 meter run si Joel Ayan Canyalita sa Tabuan National High School sa Garcia Hernandez. Sa 300 meter steeplechase si June Ayan Canyalita gihapon no sa Tabuan National High School Garcia Hernandez.
0: Same person na?
1: Same person.
0: Nga siya pila na?
1: Oh, duha ka goal niya og iya pong na break ang iyang record as last year. Oo. Oh. Unya sa high jump si Gwen Diaz sa Mater Dei College Tubigon. Silver medals sa swimming 200 meter individual medley and Emmanuel Gallego Trinitas Learning Center sa Luon. Sa 4x100 meter individual medley si Anne Emmanuel Gallego gihapon Trinitas Learning Center sa Luon og 4x100 meter freestyle relay Anne Emmanuel Gallego Trinitas Learning Center Luon. And sa 4x100 meter freestyle relay si Luis Armani Amoy Mater Dei College sa Tubigon. Bronze medal.
2: Isang asa kadapi ikan ubay tutag pilaran
3: dilingus Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Lalawig ang bulalon, labi pa ang ikatulong distrito. Kanya mayong gabi sa Dakbayan, sa Tagbilaran, sa 1109 ka mga barangay ng may galangkob sa itong lalawigan sa Bohol. Kumusta ninyong tanan? Hinaot ang tanan na kanunay sa Kapiskay Kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas nining orasas kagabhion. Kanya mayong gabi sa tanang katauhan, labi pa sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa tersero distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Mayong gabi niyong tanan, batag tiguang tambok ug niwang, dunay ngipon ug way bag-ang. Kanya mayong pagpanikasikay sa tanang mayor sa tibuok tersero distrito, tanan ng mga barangay officials, kumusta ninyo? Kanya labi pa sa atong guwapa nga enhanced kanunay panabang sa ikatulong distrito in the presence of Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa tibuok niyang pamilya, maayong gabi eh. Kanya mayong pagpanikasikay po nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Christopher Makinano, dinhas lungsod sa Anda. O niya sa pamilya po ni, sa pamilya sa mga Bayron, no? Mayong gabi eh. O niya pamilya po sa mga Madrigal o Tagupa, dinhas Barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, labi pa ni Mayor Wilson Paho, ni partner Anthony Bagyo. Mayong gabi ninyong tanan. Welcome ning atong tulumanon. O niya mga isoon, way paglangan, wa na ko damha nga ikaw ba na ko live dinhis atong sibyaan ang atong kugihan, usas labing kugihan nga konsihal sa Barangay Ilaod, Batanon, pero mayagi nas pagpangalagad, no? In the presence of Barangay Konsihal Jess Madrigal Tagupa, wa damha nga niaday siya dinhis Dakbayan sa Tagbilaran. So nalipay ko sa dihang mipahibaw siya nako, ako na lang siya gimbitar, dali konsihal. Kuyog ta dinhis atong tulumanong plastada second portion. Tuod man, wa mapakyas ang akong imbitasyon. Miabot yun ang atong suod kayong amigo nga barangay konsihal sa Barangay Ilaod. Akong tagagi ngayon nga makapanimbaya sa tanang katauhan sa katulong distrito. Labi pa sa mga kauban niya mga barangay officials o sa iyang pamilya sa tibuok lungsod sa Pilar. Konsihal Jess, mayong gabi eh. Welcome ning atong tulumanon. Welcome sa atong sibyaan 92.7 BFM. Lanong ta, tibuok 3rd District. Nakahook up agyod ta, pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So imong mga panibaya o pagpangumusta, Konsihal Jess Madrigal Tagupa.
2: Mayong gabi eh, pag-usab Sir Weng. Wat na ko na bagyo na nakahinauna mo kung na ako sa Tagbilaran po kayo na ako importante po nga gitunong. So imo mo kong invite nga naagid tay interview karong gabi una. So niina lang ko nimo nga basin og makabisita lang po ko diri sa imong area kay basin pod og or makabisit po ko sa personally nga ma-interview ko nimo through personal niyo po na Sir Weng. So akong pagtimbaya no sa ato ang mga katawhan sa tersero distrito pinanguluhan sa ato ang guwapa buutan o abtik nga inahan sa kanuning panabang Congresswoman Alexi Bisas Tutor, pinamuhan sa ato ang iyang bana nga si Christopher Tutor og ato pong paigawin po Sir Weng no ang iyang amahan nga si Vice Governor Nick Bisas, ato po siyang tagaan og pag-acknowledgement og sa ako ang uncle sa Pilar, ang mayor sa lungsod sa Pilar, Engineer Wilson Paho, inubanan sa amo ang barangay captain Expedito Bakta sa kauban sa akong konseho, sa tanan-tanan nga nakapagpaminaw sa Plastada, maayong gabi eh.
1: Yes, Konsehal Jess, maayong gabi pag-usab o niya, welcome no. Dako sa ganyan akong garbog kalipay nga niagyog ka, uban ako paglupad karong gabi una. Well, Konsehal Jess, unang-una no, atong tagaag pagtagad, kining dako kayo na tong garbo o dungog natong mga bulano, labi pa natong katauhan sa tibuok tersero distrito, niining dili basta-basta nga pasidungog, niining dili basta-basta nga paghatag og recognition ngadto sa atong kongresista nga may agis pagpangalagad bisan kanunay nilang gidaot apan namo sila tungod kay ang ilang kanunay gidagmalan nga kongresista sa tibuok sa tulo ka mga kongresista sa Bohol, sa tibuok Region 7, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor nakakuha gyud sa taas kayong rate nga top appear siya sa top performing congressman, congresswoman sa Tibuok Central Visayas. So pinaagi ni ini ako akong mainiton nga pag-congratulate natong katawhan sa 3rd district kay kining gihimo ni Kong Alexic para manatone kita man ang hinungdan nining iyang mga pagpaningkamot, pagpanlimbasog nga mahatagan og maayong kaugmaon ang atong distrito labi pa kitang katawhan. So to Kong Alexi, congratulations Kong, and keep it up, no? To Kong Banban also, keep it up, no? Unya ni Kong Baba, kay naapil si Kong Baba sa top performing congressman. Consul Jess, unsa bay imong gibati, unsa ba po'y reaksyon ni mo sa dihang paggawas ining balita nga ang atong enhance kanunay panabang Kong Alexi bisag kanunay gidagmalan nahimo man hinuong naguna sa Central Visayas, yes, no, nga top performing congresswoman. So yes, how does it feel, unsay imong gibati?
2: Sa ako, Sir Wing, akong first nga impression, no, congratulations pag-usab ang ato ang inahan sa kanunay panabang nga isa bisag isa sa mga top performing, number 4 siya, Sir Wing. So, nakakuha
1: sa Tibuok Central Visayas. Pero number 1 siya sa Bohol.
2: Yes, number 1 siya sa Bohol. Sa Tibuok Central Visayas, siya mo ika-upat. Nasa sa ika-upat. So, yes, para na ko, Sir Wing, nalipay kong dako isip usa ka politician pod, kay nanampo ko sa barangay, sa barangay official. Nalipay kong dako nga ang amuang leader, ang atong inahan sa kawin ng panabang, bisan pa mag-isa sa mga isyo, isyo nga gipanghatag niya nga kanang mga about sa yang construction nga gipang flood control niya na, pero bisan pa man sa mga gipanghatag, wa gyapon ta niya pakyasa nga gihimo gyapon siya og top performing. Mao nay nagpasabot nga ang atong inahan sa kanang panabang wa gyud gapasagad sa iyahang distrito. Mo na, Sir Wayne, nga makaingon din ko nga grabe gyud ang pagsakripisyo, grabe ang paghatag og pagserbisyo ni Congresswoman Tutor para sa katawhan sa tercero distrito.
1: Yes, tinuod yun na, Konsehal Jess. Gani, pagbuto nining maong balita nga ikaupat si Kong Alexi sa naglihok yun, nagtrabaho, isip magbabalaod, no?
2: Yes.
1: Dito sa Ubusbay, Balaoranan. Number 1 siya sa Bohol, kasunod si Kong Banban, ikatulo si Kong Baba. Pagkakita ining balita sa mga kritiko, hapit magdungan og pangirig. Hapit magdungan og pangirig sila. Kay ang mga taong kanunay nilang gidagmalan, labi pa ni Kong Alexi, ni Kong Banban, kanunay man eh, mabasa man ato sa social media. Sus, karon kay nakita man nila nga kugihan, galihok, gatrabaho nga representante. Mao lagi to nga matudpas hungihong sa mga diwindi na ko dito sa Picas Campo nga hapit ko no gadungan silang pangirig sa kahadlok, kabalakag kagol.
2: Kabalo mo ka, Sir Wing. Kanang mga katauhan manggod nga nag-BIBI ni Congresswoman Tutor, ang tinuod ana, wala na agapuyo sa tercero distrito.
1: Precisely!
2: Ay, wala manggod na sila. Wala sila nakakita sa tinuod anay nga serbisyo, sa tinuod anay nga gipanghatag nga mga
1: kayuhan
2: ni Congresswoman Tutor. Isa na pabahay program.
1: Correct.
2: Naatay atong mga scholarship program,
1: correct,
2: livelihood program.
1: Correct.
2: Naatay atong PTV patients transport vehicle.
1: Correct.
2: Naatay atong kumbati clinic.
1: Correct.
2: Naapatay atong mga
1: tambayan ni kumbati. Correct.
2: Daghan pa pud tag solicitations nga mga nanghatag ni Congressman Tutor through personal niya nga kay boko nga bawal na karon kay gibawal na nga solicitations, pero si Congressman Tutor sa iyang pagpaningkamot taman sa iyang makaya, andam gyapon siya mutabang para sa katawhan sa tercero distrito.
1: Kana ang gi-mention nimo mao maning gitawag na tuog ang iyang advocacy, personal, yes, advocacy. Pero kung maghisgot ta on the other side, no? Labi pa aning mga proyekto nga natagamtaman natong katawhan ngadto sa barangayan, bisan sa kinasuukan, kinahilitan nga dapit kinabukiran nga bahin sa 3rd District of Bohol, ang mga barangay officials, kamo ang makasulti kung giunsa pag-ugmad, giunsa paghatag ni Kong Alexi sa iyang suporta, pinaagis inyong mga request by way of resolution requesting the office of the Honorable Congresswoman Alexi Visas Tutor for the allocation niining proyektoha o niining tanan. nining tanan mao bitaw na nga usa siya sa girecognize nga dako ang iyang na pangayo nga pundo nga gibudgetan sa national government pero wa nas personal niya ha atong klarohon eh. Tua ni sa ahensya sa kagamhanan labi pa sa Department of Budget and Management which is ang DBM maoy muhatag og release order kanang gitawag na itong SARO address to the implementing agency like DPWH. Now, kining tanan, maubitaw na nga na-appeal siya stop performing kay nakita dito og unsa kakugihan kining atong kongresista.
2: Yes,
1: no? Onya, labaw sa tanan, ah, labaw sa tanan, kining mga napahiluna ni Kong Alexi Dinhas Kabaranggayan ngadto sitio nga sakop sa barangay ngadto sa kalungsuran sa giingon na nimo Konsel Jess sakto nga kining mga kritiko kining mga gasigig panghilabot gasigig saway sa atong inahan sa kanunay panabang wa gyud na magpuyo sa 3rd district of Bohol kanuman like Willie Ramasula tuas Manila muuli ni Astagbilaran.
2: Wa di sa kita, Sir Wayne.
1: Wa na makapuyo dito sa 3rd District of Bohol. Bisan to, doon di na buta, pero gapabuta-buta sa mga maayong nahimong ni Kong Alexi.
2: Yes, Sir Wayne.
1: Kining the Bohol Monitor, nga maumaning kaniadto basis record sa kanang makita, maguna bisag i-change ni mo ng ngalan, kanusaan na gigama nga account, no?
2: Yes, yes.
1: Makita nimo kanang The Bohol Monitor ang ana na kaniadto The Bohol Tribune. Oh. Ang kinsa man ang naa anang The Bohol Tribune? Tuas Dawis gapuyo ni Astagbilaran gapuyo, no? Naay mupuli tingali og pilot ana ni Apo Diri Astagbilaran. Tuwa poy usa nga mupuli pod og kabadyo tingali ana taga anda pero tuwa posibo kay tuwa pod ga trabaho. Sumaw na. Wa niyo'y kredibilidad. Why kamatuoran kining ilang mga wa kay makita nga legal standing ba sa ilang kunuhay pagbarog na kuno
2: sa ilaha pa Sir Wing is one na sila Sir Wing sakay-sakay ra sila isa kita nila
1: sakay-sakay sa panahon
2: sakay-sakay ra yun. Sakay-sakay sa panahon yes
1: unya kun atong basihan kinsa man ang angay tuuhan sa katawhan nga si Alexi Bisas tutor sa iyang pagpangalagad duna gyoy agi. Of course, kamo nga mga barangay officials
2: kay yes,
1: ang proyekto nga niabot din ha sa barangay nga napahimuslan sa katawhan kana miabot na gitabangan ni Kong Alexi nga mapunduhan kanang maong proyekto tungod kay ang inyong hangyo pinaagis resolusyon
2: nga
1: kongresuman mao ni among gikinahanglan dinhi para sa among katawhan. Dili na muabot ng proyekto ha o dili tungod ninyo nga mga barangay officials nga nagpanday sa resolusyon nga naghangyo sa atong inans kanunay panabang niya na ang proyekto ha.
2: Yes, Sir Wing, no. Ako lang i-share, Sir Wing, no. Ang isip, isa ka barangay officials, sukad-sukad sa panahon nga dili papugo, barangay kagawad, Sir Wing. Sa panahon nga dili papod si Congresswoman tutor ang ato ang kongresista, karon pagyud ko nakasaksi og minilyon nga proyekto nga directed sa barangay Sir Wing. Makaingon gud ko nga sa among barangay palang daan pila na ka millions ang niabot na nanang barangay hall nga worth
1: bago,
2: of 8 million.
1: Bago. Pila?
2: Yes, worth of 8 million na Sir
1: Wing. Tiaw?
2: Nga barangay hall. Okay. Multi-purpose building na siya, Sir Wing. Napod mi bag-o ra pod namo nga kalsada worth of 12 million na siya, Sir Wing.
1: Tiaw?
2: Nga ginad na siya sa Purok 3, Ilawd, padung sa Purok 7, connected na siya sa Purok 7, Lumbay.
1: Putlon ta ka. 12 million nga road concreting.
2: Yes.
1: Humana.
2: Humana. Nothing over na.
1: Hanoy na agian.
2: Yes, Hanoy na kayo.
1: Gikalipay ninyong mga barangay officials.
2: Yes.
1: Labi pang katawhan na itong magdag, mga abots umahan.
2: Yes.
1: I-deliver dito ngantos lungsod
2: yes,
1: na ay mga mangumpra. Hanoy na.
2: Hanoy na kayo, Sir Wing. Kay tinodyo, Sir Wing. Kay ang ato ang area nga gibutangan gina nga ang kasada, Sir Wing, kina mautan gina sa panahon sa una, Sir Wing. O niya, sa panahon nga ni Hangyo, dito ni Kongreswoman
1: Tutor. O mag-uwan,
2: moragik. Mura siya, kawitong, mura siya lugaw.
1: Mura siya kuligaw yawa.
2: Mura siya mga nilugaw, Sir Wing. So, nakainundom ko, Sir Wing, sa panahon nga, dili pa si Kongresoman Tutor, ang resulti sa among kapitan nga nahatag lang sa niagi nga ng himong kongresista. Kana na sigurong isa ka, haligi, worth of 200,000 naman si Monica Gisulti.
1: Mangutan na sa ako. Gahisgot man kaog ni aging congressman nga nakahatag anang haligi nga kantidad og 200,000 pesos more or less. Kinsa ba ng congressman na?
2: Sa panahon nato Sir Wayne, murag si Sir Congressman Artia patong na dito tong time up Sir Wayne. Kasi siya mamuntoy na not anjud ako sa panahon nga dili pa pugko barangay officials na tingami kay wala man guda siya
1: mahuman. Pilay nahatag?
2: 200,000 I think.
1: Nga haligi. Ato na lang inon. More or less nga.
2: Ay, ihon pa muna siya Sir Wayne. Ato pa muna siyang i-bidding pa. So dili siya exact na 200,000 mahatag or more or less narajud ana dapita Sir
1: Wayne. Okay. Onya, gawas ana na pailain.
2: Wala na ko inihimduman nga naapay gihatag siya Sir Wayne. Basta kay ang giingon sa among kapitan karon sa panahon karon lahi ra gyud ang gihatag ni Congressman Tutor kay makita man gyud nga minilyon ang hinatag unlike daw before sa ilahang panahon papod nga tinawsan-tawsan na tong nahatag.
1: So ang karon dinagko nga proyekto nga kinipod nga proyekto, no? Kini nga proyekto nganong naay mo abot og tag 12 million 8 million nga mga proyektong nahatag ni Kong Alexi. Tungod kay gabase ni sa gipangayo nga proyekto sa atong mga barangay officials nga maoy nakalated sa resolusyon nga ilang gipirmahan in mass motion nga manadayon basta proyekto.
2: Yes.
1: Pagpangayo nila ni Kong Alexi nga maone nga among gikinahanglan proyekto, dili basta-basta ni nga mga proyekto kay pag-approve ana pag-receive sa opisina ni Kong Alexi, ilabi ni niya dayon sa Municipal Development Council sa MDC. Human ana dadkon dayon na sa PDC, sa Provincial Provincial Development Council, din dayon RDC, no? Sa dadun po dito pagka hipno ining tanan, gam-an dayon ni og Program of Works, ngayon na si Kong Alexi, okay, DPWH. Tabangit ang barangay nga magkagama na anay Program of Works kay na anay budget na approve na ni tuan na ni sa DBM. So maghuwat na lang tayo nga malutsan ni Gsaro o Special Allotment Release yes. Order. So mauna, inigama sa pagtanaw sa taga DPWH nga mauni ang kantidad, kay maabtan mala sila sa kopya, may yun na ng DPWH, mauni design. Mauna nga, dili basta-basta ni nga mga proyekto unya nakita magud ni Kong Alexi Conseljes nga kini nga mga proyekto lifetime
2: yes.
1: Long term ang kining mga proyekto ha mauna nga why ko kaluoy why lipod-lipod paghatag sa tabang handos hoy gutudog yon
2: mo na gingon Sir Wing nga bisan pa man og mahuman na ang term ni Congressman Tutor og bisan pa magkinsay mo lingkod man at least nakita sa mga katawhan na ana. Di ka na niya nga proyekto ha.
1: Iyang
2: dili sa iyang bulsa nga kwarta
1: si, pero siya ang naningkamot
2: para
1: na mapunduhan
2: yes,
1: aron mapatindog ang maong proyekto.
2: Maunang proyekto ha. Yes. Maunang tayo rin nga nakot good na itong pasalamat ni Congresswoman Tutor kaya wala good sila. Og wa good po siya na himong Congresswoman diri sa Third Zero Distrito. First ako na nahimduman niya Sir Wayne, nidagan siya og board member.
1: Yes.
2: So pagkahuman niya board member, wala niya humna siguro ang term niya, nilago siya Congressman Tutor, pag-congresswoman. Paghimo niya Congresswoman, automatic first term palang daan, daghan na kayong nagbaha ang proyekto.
1: Correct.
2: Hantod karon mo na nga, siguro, ang uban nga wala kabuhat adto sa niaging mga
1: panahon.
2: Mauto nga karon daghan ka jug nagbaha pud nga mga isyu kay sila wa sila kabuhat atong ilang panahon.
1: Correct.
2: Karon nabuhat ni Congresswoman Tutor maonay atong pangutana nga nganong wa man nila mabuhat na sa ilang panahon siguro wa pud sila magsaktog serbisyo atong panahon na dili pareha si ko atong Congresswoman Tutor karon na
1: hands-on
2: pa man og
1: hands-on gyud
2: oo bisag bag-o pa nanganak hala suong ato bisag asa na pita
1: duhot atong mga hilit nga barangay
2: nga is small but terrible.
1: Correct. Onya, sa imong pangutana kaganina, ngano man nga wa man ni mahimo sa nangaging mga kapanahonan kadtong mga taong nilabay nga nahimong congressman, gani mga abogado to. Ahok na lang kadto bagon Konsehal Jess. Tapuan tong mga congressman na onya pulpol. Ah, kay ya, babaeng buhat ha. Small but terrible. Mato nimo bag-o pang nanganak to ana gajuhot-juhot na tong mga dapit nga diin iyag yung antuon aron iyag yung makita og unsa nga serbisyo ang gikinanglan sa katawhan. Yes. Now, Consul Jess, ato sa ipasupot ni kay ni Arbay, importante kayo, gipahibaw ni gikan sa atong kumbati team nga ang kumbati clinic suspendido sa ang atong serbisyo.
2: Yes, until June 3.
1: Sugod karong adlaw,
2: taman June 3.
1: June 1, ugma, June 2, Martes, Kutob, Panis,
2: June 3.
1: Miyerkules,
2: yes.
1: June 3.
2: Yes, sir,
1: no? 2026, unya mo balik ang normal, regular nga operation pagka June 4, 2026.
2: Yes, yes, sir.
1: Ihangyo na to ang tanang katawhan, labi pa sa tercero distrito, sa paghatag sa inyong pagsabot o konsiderasyon kay ang Combati Clinic sa pagkakaroon, hunong una, suspendido una ang atong pagpanerbisyo. Sugod karon hangtod, adlang Miyerkules.
2: Yes, Sir Wing. No.
1: Balik na pagkahuybes.
2: Oh, yes. Sir Wing, ang ato ang last update na sa Combati Clinic, Sir Wing, dito sila sa shareable units, Sir Wing, nang adto sila para adto higayon ng ato ang libreng konsulta o libreng medical para sa katawhan sa shareable units atong Mayo 20 size, Sir Wing, moto atong iha ilahang last bud nga ning dong sila sa
1: serbisyo
2: sa shareable units. Okay. Karon, Sir Wing, nakita pud lang to, no, na nakita mas rupag ka sa iyang post pud bag-o ni Congresswoman Tutor sa iyang page nga Alexi B. Tutor nga naigi post diha diha, Sir Wing, na nidong sila sa barangay sa Gindulman. Aha. Sa Tabunok, Gindulman, Sir Wing.
1: Okay.
2: Nasa lagi visit dito, home visitation nga tulo kabok pasyente, Sir Wing. I think ang Tabunok isudlunon man na, Sir Wing.
1: Yes, sudlunon, yes, ang Tabunok, na, Gindulman. Mayroon, dito sila si Doc Jeo o si Doc Angela.
2: Yes,
1: padayon dito sila sa pagservisyong medikal, pag-atiman. Bisag-asang napitang pasyente, muabot yun.
2: Yes.
1: Ang servisyong libre, servisyong tinunanay, pag-atiman sa kahimsog panglawas sa katawhan sa tercero distrito. Basta, Alexe!
2: Kumbate! Kumbate kita, Sir Wing.
1: Yes, tinuuna, no? Onya, gawas ni ini, Consul Jess, by the way, gahisgot man ta ining top performing mga officials, no? Sa gobernador, ato lang pong lakbitan eh, sa duha ka gobernador sa Region 7, kay Bohol na Malagsibo ang nahibilin, kay ang Negros, ang Siquijor, no? Tuan, gitapo naman sila sa NIR sa Negros Island Region. So sa duha ka gobernador sa Tibuok Region 7, number 1 si Governor Aris Omintano.
2: Yes,
1: top performing governor. Gob, congratulations ni mo diha, Gob.
2: Congrats, unya, congrats, sir.
1: Ang tulo ni mo ka mga kaaba, Gob. So good, no, sa top performing congresswoman and congressman sa Tibuok Pilipinas. So dako na tong garbo ng atong mga magbabalaod, Consul Jess. Kumbati ga.
2: Yes, isa rin pasabot na, Sir Wing, kada silang upat, kauban ng atong tulo kabuok congressman og si Kong Babayap, kauban si Governor Aris Omintado, kauban po sa atong Vice Governor Nick Besas.
1: Yes.
2: Tinuod niya, Sir Wing, ang ilang pagserbisyo wala gilipod-lipod.
1: Correct.
2: Ilag yung pagserbisyo, iyal yung gihatag sa katawhan, pinaagi sa ilang mga taman, sa ilang makaya.
1: Anya, Sir Wing, tinun-anay yun.
2: Yes. Anya, Sir Wing, ako lang po di-share ni mo, Sir Wing, no, sa panahon nga namagod po yung mga kailang mga vlogger, Sir Wing.
1: Yes.
2: So kung kaila ka ni ka-virgin nga vlogger o ni Princess Abueva.
1: Si Princess Abueva, familiar na ko.
2: Yes. Isa na sila
1: guapa
2: sa...
1: Guwapa pod!
2: Guwapa na, Sir Wing. Ag-ago na ba na, Sir Wing?
1: Agoy! Pastilan!
2: Parehas mo yung guwapa. So, Sir Wing, niad to sila sa buhatan ni Governor Aris pagdiagi, Sir Wing. So, nangayos lagtabang para sa atong murag na sa gitabangan para ato na pita sa Bohol nga ilang tabangan o financially.
1: Uh-huh.
2: So, ginana gyud si ginana po si Gov Aris nga iya gyud pong gihatagan og paningkamot. Bisan pa man si Congresswoman Tutor, Sir Wing, taman sa og naay makaya mo duol sa ilaha.
1: Awa ra gud tong duha-duha.
2: Yes. Mo lagi na pong ingon ni Sir Wing nga nawa ka na mista atong pag 17, 18, 19
1: arang,
2: nga.
1: Arang nga jong lami a Consul Jess, pero unsa arang ladyo alagi pod. Ginoo wa magud pong kuy sagdanan.
2: Makaingon gyud ko.
1: Pero gusto gyud untak mo madto.
2: Makaingon gyud ko, Sir Wing, nga murag ang tibuok tercero distrito bigto gyud na mistas ila.
1: Pero nahibaw ba kay pagkakita nako sa dito sa kasaulogan sa kapistahan, nagpahinungod magyun ang atong enhanced kanunay panabang.
2: Yes.
1: Ang gibili ba na ko, Sara? Grabe! Gikas pagsugod sa tao, pagsugod sa bahay ni Kong Alexe. Si Kong Alexe, mangunay yung abi-abi.
2: Yes.
1: Sa mga bisita.
2: Tinawag yun na, Sir Wing, kay dito ko atong duha kaadlaw kong dito, Sir Wing, mo na
1: makingod. Sa magkuhan ka
2: ni uli po ko sa mga sermon, ti awa jing mga kumuli. Ni uli ko, ni uli ko.
1: Pero maadyo magkakay na kahit sa mga kasimong ang call nga mayor sa Pilar di yes. Sa John ang pagbalik.
2: Yes, tinuod na Sir Wing. So, isa pong kung alas na kasaksi good Sir Wing nga.
1: Tinuod na nga kung gisulte.
2: Yes, nga bisan pa man og nara sa gawas naman ang mga VIPs, kung na yung mga VIP, mga mayor, mga kanang na yung mga
1: why gipili lagi?
2: Nasa sod, si Congresso man tutur mo gawas yun sa iyang manawad. Libuton. Correct. Iyang libuton ang taga, tanang table, magpa-picture.
1: Basta kay kutob sa musulod yes. Lang sa panimalay ni Kong Alexi. Si Kong Alexi gyud mo imo abi-abi mangunay og no holds platong kutsara.
2: Makaingon mo Sir Wing taman sa makayag mahatag ni mong kaon taman sa imong
1: kaon. Bisag gabi na lagi si yes. Kong Alexi why undang sa imong pagpangalagad.
2: After ana Sir Wing pagka second day Sir Wing arang sayo pa niya pagkagabi.
1: Oh hingko hing sayo pa hingko radang pas Kong Alexi kita ko.
2: Mo ni gingon nga bisag asa gyud ibutang naagi talent ang atong
1: basta Alexi kumbate.
2: Yes. Yeah, Sir Wing. Mo na nga sa tanan-tanan ng mga katawhan sa Tercero Distrito no ang atong ibalik po to no ang iyang pag-no pod Sir Wing karon
1: yes.
2: Yang iyang pag-no karon dili na para niya kung dili na para nato na sa katawhan nato kay kanang iya ha kanang nakakita ang mga katawhan iya yung gilibot ang tibok Tercero para makapaminaw sa inyohang mga yungo-ngo o gusto ba nato mo yes
1: si Kong Alexi og public consultation.
2: Yes, manigay yung public consultation Sir Wayne kay aron pod nga kung unsay majority nga
1: tingog
2: mo pa yang ipadad ato.
1: Correct.
2: So muna itong gingon nga sa panahon nga si Congresswoman Tutor musulti sa taas iya yung ipaminaw ang mga tingog sa katawhan sa Tercero.
1: Correct. Kay ang tingog sa katawhan sa Tercero Distrito maunay gidala niya dito sa Kongreso.
2: Yes, maugani sa mga wala kasabot nga Congresswoman representative siya sa 3rd District kay siya mo'y mo represent.
1: Correct.
2: Para sa katauhan sa 3rd Distrito.
1: Aron, Wile! Paminaw niya, Wile! Ikaw po kay mag-jama-jama po ka, membro po kaning jama-jama
2: kanina bang uban, Sir Wing, kay naghuwat na budget atong panahon kay Ogni Yes pa to si Congresswoman Tutor.
1: Ah, dabu-dabuha na po.
2: Muna yung gingon nga, ang si buang-buang monitor, magbuang-buang na po to pang
1: senog
2: fake news, Sir Wing. Muna nga, ang gingon gid nako sa katauhan sa Tercero Distrito, ilabi na sa akong mga sakop sa youth sector, dili gyud ta mo tuo sa mga post anang buol monitor o kanang kinsa man ang mga...
1: Wile, imong amiga.
2: Ha?
1: Yang di mo amiga
2: si
1: lang,
2: Wile? Awila.
1: Wila. Ay!
2: O, naging yun, Sir Wing. Sa tanan-tanan ng mga nakadungog, ani nga ato ang interview
1: Sibya,
2: sa ato,
1: yes.
2: Sibya. Manginaot ko nga inyo pong paminawon kung unsa po'y tingog nga gihatag ni Congresswoman Tutor kung unsa iyang gihuan. Since nga ato siyang gihimo, giluklok as Congresswoman Tutor, ato siyang giluklok diya sa iyang posisyon, atong irespeto ang iyahang desisyon sa Kongreso. So, unta nga ang atong mga katawhan makahatag og kalinaw nga dili tanang informations nga gipanghatag ni Bohol Monitor dili gyud na tinuod. Muna gyud nga mag-need mangita ta og accurate jud nga page.
1: Correct.
2: Natay page nga Alexi B. Tutor. Natay page nga Kumbate
1: Cares
2: and updates. Kana magipay kana inyong ipang follow kay kana moy klarong 101% tinuod ang mga gipanghatag nga informations.
1: Correct. Now, Konsehal Jess, daghan patatag hisgutan pero hingkidhat na nakog orasan. Anyway, dako na kong garbo nga gikauban kana ko karong gabi una unya sa katawhan sa 3rd District nga naminaw nining among Sibya nga niya karon ang akong bisita personal gyud nga mianhe ang akong amigo nga kugihan kayo nga barangay konsehal sa barangay Ilaod Lungsod Pilar. No, kami magpahinumdum kaninyos kanunay nga dili tanang mabasa mo gawas sa social media labi pa ining mga The Bohol Monitor kaning
2: yes.
1: Kang Willie Ramasula kanang tanang gipanulti nila tinuod og dunay basihan.

0: X ang Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Problema, ikaw mas.

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Gainom ka o dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamita which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nito yun aduna gyud TikTok GTX
10: mabibili sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Uy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. At tudad si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
14: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
15: Medical Center Bohol.
14: Kasaligan mo.
16: Hello mga ka-MX3. Ako si Demerick Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
17: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata kong like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipa-makeup. Tinahanglan kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
18: Gikan kanamo sa DYRD.
19: DYRD.
18: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: na klase sa supplements sa ordinaryong na vitamin D3 na asay antimicrobial, antibacterial, antiparasite, antifungal, anti-cancer, anti-inflammatory, taas o antioxidants pag kanindo. D3 bio kada adlaw, pwede na ito nang i-maintain mga higala. Kaduha or either katulo sa usakadlaw. Ang uman, na nag-share na ko ang iyahang pamaagis pag-inom. Duha ka D3 bio sa buntag. Dayon pagkagabi iduha nindot. Isa nindot yun siya, dok, kay taon na gabuyod-buyod man ko. Mawa naman akong buyod-buyod niya. Akong pagbawas, dinaghan yun. Murag gaan akong lawas. Pagpaminhod, makawa, sa kapoy, lamian tulog. O niya, dili ko daling gutumon. Kay taon na, murag maghilab akong tiyan. Pero sa diha nga gamintay na ko sa D3 bio, wala na yung paghilab sa tiyan nga ako ang kaka-experience sa pag-inom sa D3 bio. Manang ayag lang ay, anto sa mga butika.
1: O ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong inom ng D3 bio nga herbal o mighty sea kay akong anak, inuman. Ako kong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan kay bugat, akong kuan, o'y kusog ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsugyot akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napad kong isa ka-stab nga D3 bio, mighty sea isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusag Diyos, nigaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang nag-i-alibig yun.
2: D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
0: Sabi na yun sa mga nagkaedad ra. Anyway, atong isgutan ron. Tungod mga higalas pag-usab sa itong panahon. Dalas sa kabugnaw o dili maayong weather mga higala. Na ay pwede nga mga sakit, mga illnesses nga muabot sa tuang lawas. Especially no, labi na yun kung cold weather, maulanon, mabugnawon, tag-ulan mga higala. Most common nga increase ang pneumonia. Ang risk mga higala sa pagbaton og pneumonia gataas. Ang cold and rainy condition mangod, ga-promote mangod siya sa environment nga ideal sa mga viruses og bakterya nga makasulod mga higala sa atong lawas through airborne pathogens like influenza viruses. Dali siya nga makasulod sa lawas kung bugnaw kaning mga viruses, kaning mga coronaviruses. Kung bugnaw, maulanon, dali siya nga maka-tribe mga higala. Mga airborne pathogens mangoni siya. Pwede nga musulod sa tuang lawas. Kini sila nga mga viruses, muni siya most common culprits sa mga viral pneumonia, coronavirus, rhinovirus, influenza virus. Mga most common na sila nga mga culprits sa pagbato ng viral pneumonia. Ang mga harmful bacteria and fungi sama sa streptococcus, pneumonia, mycoplasma, chlamydophila, even influenza A mga higala. Often, mag-lead kini siya sa community-acquired pneumonia. Makabalo man ta kung unsay kahimtang sa tong lawas. Kung dali kang ubuhon, hubakon ka, pamati ni mo nga hinay ang imong bangga. Pag-maintain ang D3 by kung nagpwede ni bata, one soft gel a day. Ipausap lang, ipugas, babas mga bata. Sa mga buntis, pwede ni siya. Sa mga gapa-breastfeed, pwede ni siya. Dalaga, gulitao, pwede ni siya nga itong D3 by. Sa mga mami ug daddies nga very stressful kaayo, ang trabaho nato kada adlaw, mas stress gyud ta, pwede ta magka D3 bio. Ang pingi ang kasing-kasing kung magpalpitate pag D3 bio, taas ang cholesterol pag D3 bio. O ay langay na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
2: D3 bio.
3: Ako si Violeta Salon, ako sa barangay 18, Magiton, Porotres, puno da hotel, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Yun man, nakadungo ko sa radyo nga ni Tribayo. So, ikaw na ako palit. So, pila ka adlaw. Tumar ko. Papatuna ako gibati. Pero pagkatataon, pagkaugman, tingala ko na wala mang sakit. So, nalipay kayo ko. Nakatambal ka na ako ang ni Tribayo. So, na naayagod ko sa akong sakit. So, kanunay kong tumar ni Tribayo.
2: Tribayo! Mabibili sa mga butika.
4: Tribayo Health News!
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon! Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb C+40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C+40 with zinc agad!
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
8: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
9: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
10: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
11: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
10: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
11: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
10: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
11: Wala, pre. Magpagama pa ko.
10: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mga mag-deliver.
11: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matag bulan nga bill.
10: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulan na. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-oba.
11: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
10: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
11: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
10: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
11: Aw na amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend.

0: Takna sa DWRD ang radyo sa katawhan alas 9:15 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Samtang sa laing balita, epektibo karong adlawa, adlawang Lunes, Hunyo 1, gibalik na sa normal ngadto sa 5 ka adlaw ang trabaho sa provincial government of Bohol, human gipagawas ni Gobernador Ares Omentado ang kamanduan sa paglibkas sa 4-day work week. D-Y-R-D. Samtang aritang mahigala sa atong sitwasyon sa atong tabalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, uban ni Alerto June Gutierrez. June.
1: Yes, maraming salamat kay Leonard. May gabi sa mga suking ating paminaw na nagsunod. Ganun na itong tulungan ng tag Bilaran by Night. Nadangat des ng Gallares Medical Center ang usaka driver sa usaka motosiklo ng usaka babae. Humakanin na hikabagat o aksidente diya sa lungsod sa Panglao. Usab sa lain nga bahin, gidali usab ug dagan sa East Hospital ang usab ka driver sa auto mangini nakahiduon og laing sakyanan diha sa lungsod sa Baclayon. Makompleto ni tali sa tanyang pagbalik.
0: Samtang sa laing balita, opisyal ng gisugdan kanong adlaw ang Brigada Eskwela 2026. Og karong adlaw usab no gisugdan ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan alang sa tuig tingtungha 2026 og 2027 diin nagpahinumdom ang DepEd Bohol no collection policy sa enrollment sa mga pampublikong eskwelahan apan pribadong eskwelahan magdepende kini sa mga tulunghaan. D-Y-R-D. Huwag ka tumahigala at tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at mabati sa itong pagpadayon sa itong tulumanon. TBN.
2: Tagbilaran by Night.
3: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
4: DYRD. Sniper ni Bay.
3: D-Y-R-D. Sniper.
2: Tagbilaran by Night.

0: Atong tak na may gala alas 9.24 na. Once again, welcome na usab sa Lunes ng edisyon sa tong pagpanag-uban. Dinhi sa tong tulmanon sa tagbilaran by night, Leonard Simbit mag-uban-uban sa mga higala. Sa duhang atak na dinhi sa tong tulmanon, diin maghatod kita sa mga balita dinhi sa tong dapit. Ingon man balita sa nasyonal, ha, bibo na po dito sa Senado mga higala. Wa mo pakita ang majority. Sa niaging simana, murag kibokautan sila sa minority. Gipanguluhan ni sa itong former President Tito Soto. O niya kaning majority, ipanguluhan po ni Alan Peter Cayetano. Diin, wa mo pa team out sila karon. Diya sa Senado, kay ilang gi, ha, ubanan, ha, ilang giskurtan si Jingo Estrada, mga igala. Nagikuan, gipalutsa naman ni og warrant of arrest. Sa ihang kasong plunder. So mo na mahigala, no, padayon gihapon ang kasikas ito sa kauluhan. Samtang din sa itong dapit, no, diin na opisyal ng gisugdan kanong adlawa ang Brigada Eskwela 2026, diin usakin ni ka nasudnong kalihukan, diin nagpakita sa kusog nga panaghiusa, ingon man voluntary services or voluntaryong servisyo alang sa tong mga komunidad, no, sa pagpangandam sa eskwelahan sa umaabot nga tuig na pagtungha, no, 2026-2027 school year. So sa tong nabsawaran mga higala, murag na balik na gita, no, sa naanda na to, ha, kay murag na sibog magudeng ngadto sa July August ning pag tungha, no, pero karon balik na ta sa June, no, or Hunyo, diin ang ato ang mga tinun-an, no, ato ang mga ginikanan kauban sa itong mga teachers na to, no, mga magtutudlo, uguban pang mga ahensya sa gobyerno, labi na sa mga pribadong sektor usab, mga voluntaryo, andam og ingon man luwas ang mga giandam, no, og adunay paghimuon ng mga kalihukan o mas siguro ang luwas ang ato ang mga kabatanunan, labi na sa pagsugod sa klase sunod semana, no, labi na sa mga pampublikong eskwelahan. Diin na usang atong mayor sa atong syudad sa Tagbilaran, dinis atong syudad mga higala nga nagpadayon, no, ang iyahang tahas ngadto sa edukasyon. Diin gitagaan ng prioridad sa atong mayor, labi na ang atong mga kabatanunan. Nasayod man ta, ha, sa ato ang mga kabatanunan dinhi sa ato ang syudad sa Tagbilaran nga libre ni sila mga uniform, ha, ato ang mga kuan, ato mga bata dire, no, nga mag mga tinun-an na to, labi na sa mga elementary mga higala. Munang ang mga programa, naghatag ni og libreng pag-eskwela, gikan sa daycare, no, elementary, secondary, ingon man sa college, no, adun naman tay Tagbilaran City College, no, din his atong syudad sa Tagbilaran. Unya sa Brigada Eskwela nagpahigayon, gipangaluhan usab kana, no, ni Mayor Jane Yap, uguban pa mga opisyalis din sa atong syudad sa Tagbilaran, labi na ang pagpanglimpyo, pag-ayo sa mga eskwelahan, no, unya kining maong gibuhaton, no, nagpakita ni sa pagtinabangay aron na magpabilin kinta ang ato ang mga eskwelahan nga luwas og limpyo na, andam na sa pag-abri sa school year 2026-2027. Unya, gipahibaw po na na magsugod na po karong adlaw, no, labi na ang mga enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Unya, gipahibaw ka na, no, sa Information Officer sa Department of Education sa Bohol Division, na nahinabi ka na sa DYRD balita, si Sir Lope Hobak na ang angay lamang mubisita sa mga tulungaan aron magpa-enroll karong simanaha mao ang mga bag-ong magtutungha o katong mosulod sa bag-ong level sa edukasyon. Kini naglakip na sa mga estudyante gikan sa kindergarten, ang grade 1, grade 7 o grade 11. Magdala lang og report card or rating card, no, kanang inyuhang mga kining card, no, or class card man na ang tawag ato na sa una. Ang mga tinun-an sa grade 2 hangtod grade 6, unya grade 8 hangtod grade 10 o grade 12, automatic na sila nakarehistro na. Maong dili na sila kinahanglan na mo bisita pa sa eskwelahan, gawas kung mo transfer, no, or mo balhin. So atong balikon, ha, katong mga angayan lang na magparehistro or mo enroll, sugod karong adlawa, no, Hunyo 1 ngadto sa 5, alang sa enrollment no sa mga public school ang mga estudyante, mga bagong estudyante no kaning kindergarten, grade 1, grade 7 o grade 11 tungod kay ang grade 2 no, grade 6, grade 8 hantod na grade 10 o grade 12 automatic naman na sila nakarehistro. Amo nang gipahinumduman usab ha sa DepEd Bohol na no collection policy. Masig aduna na po'y magyaw-yaw ani mga igala nga gikolektahan. Labi na kaning brigada eskwela. Ha? Kaning bayang brigada eskwela kay voluntaryo ne. Ha? Pero aduna po'y uban lagi po, no? Ha? Na mga ginikanan na muhatag laman ko o kanana, no? Tampo ana, hindi ko muanha kay busy ko. Ha? Pero gipaklaro na sa DepEd mga igala nga no collection policy. Ha? Labi na sa mga enrollment, no? O kanipong brigada eskwela. Voluntaryo na, no? Unya, og adunay mga kining panagsabot sa mga ginikanan, pagpanglimpyo, gawas ana, pagpamintal kay ato ang mga higala na to mga teachers kay mga kasagarang kabasta ko sa una kay naman sa mga public school, mangunay po na sila og kuot silang bulsa aron papintal anang ilang arkuba, pintal anang ilang bungbong, unya, pamalit diag unsa pang ubang mga bululoy anang iyahang classroom aron na andam o kuana kining puno na sa mga dekorasyon ang matag room no mo nang bisan tuod no na sakripisyo atong mga teachers na to no kuot sila ha mga personal na mga budget ani aduna mangupoy ubang mga gidikanan nga willing pud mo tampo no pero ipaklaro na nga why collection labi na sa enrollment na kining gi-require no so magdepende ra po na sa kining private schools kung aduna sila yung mga contributions niya na samtang giawha ko sab ang tanang mga stakeholders ginikanan og mga mga publiko nga makigbahin or makigalayon niining kuan brigada eskwela diin tama ni hantud Biyernes. Kining brigada eskwela simbolo maguni sa panag-iusa aron na tabangan og limpyo diha no kay pila po to kabuwan no so hapit po duha kabuwan ba to no murag Marso Abril mapuning taman ang eskwela unya whole month of May why classes so ang mga sagbot ni ana di na na ko ana labi na kay karong panahon na pud keting ting laya sa mga dahon di sa mga mahugan eh. Kay kasagarang mga eskwelahan adunay mahugan eh labi na ang atong eskwelahan na to diha sa kining former Bohol National High School kon Dr. Cecilio Potong National High School na karon so angay limpyuhan so mao nang gi painamduman usab no labi na ang mga ginikanan na makiga alayo no og makiga kuan makiga sandurot niya nang gi tawag og brigada eskwela aron na makatabang usab no labi na sa pagpangandam diha sa mga tasa-tagsa ka mga eskwelahan diin ang DepEd Bohol usab ipangaluhan sa atong Provincial Schools Division Superintendent Dr. Fay Luares nag maghimo og kick off ceremony sa mga brigada eskwela sa mga bagong eskwelahan labi na dikto sa Luon no unya uban pang sakop sa Luon North District. So kaning kalihukan sa atong Department of Education tinuig man eh di nagtumong ne labi na sa pagpanglimpyo ingon man sa pag-ayo sa mga pasilidad sa ato ang mga tasa-tagsa ka mga eskwelahan aron masiguro nga luwas og andam ang ato ang mga saksihan atong pagbalik sa atong estudyante karong school year 2026-2027 mga higala. So muna, no? Lipay lamang punta kay matod pa adunay rollback ni ini pero wata kay baw so maabot pang mga adlaw sunod semana aduna po'y pagsibog ni ini pero kaning pag us-us sa ato ang presyo sa ato ang petrolyo mga higala labi na kay ang diesel no 9 pesos and 26 centavos ang us-us ni ini unya ang gasolina 4 pesos and 76 centavos unya ang kerosene 10 pesos and 86 centavos so observe rin ninyo diha no labi na sa ato ang mga gasolinahan unya sa gi-mention nato nga kantidad no na maoy pag us-us epektibo sugod umang adlaw tong balikon diesel no 9 pesos ug 26 centavos ang gasoline 4 pesos and 76 centavos unya ang kerosene 10 pesos and 86 centavos So i-minus na ha, og pilay existing diha. Kay sige matapog suroy di sa kalungsuran o mubiyahe ta last week ano last sa Saturday dito tagtalibon di po po pariho po ang kuano ang presyo labi na ka nang gitawag na tong mga white station sa pagka diri lang no medyo bubarato gyud po ng petron murag 81-82 no ako masayop 81 man siguro ning gasolina pero minus na og 4.76 centavos unya sa diesel 9 pesos and 26 centavos dako-dako nagkaltas no unya musulod na pod ang pangutana niini sa ato ang mga motorista nato ang mga sumasakay pod kana pod pwede ba us-usa na po ng kuan plitihan nato kay ang atong tricycle nato dire wa ko masayop nakasakay mata nang utana mang yuputa sa driver ang atong tricycle nato dire is 20 pesos subot pasabot og ato ang mga estudyante nato nga naa kagatungha sa Dr. Cecilio Putong National High School unya gusto man jud kag moari sa ato mga gagmayng terminal no orare ka diri sa City Square aron ari ka manakaya no labi na paingon dito sa Mangga unya along Ubuhan no orag to baka sa asa ka paingon mapugos jud kag plite or magbaktas na lang jud kag gikan sa Putong ngadto diri sa atong syudad no diri sa kining Alturas aron mo sakay ka kay tiaw bay 20 pesos pero kaltasa na balik ta sa normal nga 15 pesos arang-arang no makasave og 5 ko tiaw bay pilay imuhang kining makaltas imuhang budget nimo ana pagpaduong pa lang sa gikan sa panimalay paingon sa eskwelahan ug mobalik ta sa 15 pauli 30 unya nga to ang estudyante na mopliti papaingon digto og asa dapita na mag kining mga terminal so kaning aha mag parking na no ana mag parking nang maong kuan so medyo gastos gyud no tiaw bay og makasave lang gyud ato ang mga kabatan-ona nindot unta pod makanahon ang ato mga magbabalaod no labi na di sa atong syudad sa Tagbilaran kanang free rides bitaw no gihimo man ni sa tanan no dili lang kay kuan pero karon ating balik sa eskwela isip tabang sa ato ang mga ginikanan na to. Kay di lalim ning panahon na to karon. Aduna pay kagubot murag gubot man isla kabahin ni anang impeachment unya flood control. Pero wa sila ganahona kung say problema diri sa ato ang mga katawhan na to. Inflation mahal sa palaliton. Ya napaning krisis sa atong gasolina din dako ni tabang kaning rollback na to karon. So ang rollback na to karon ipatuman ni mga higala unya ipatuman pud og pag-usos sa atong mga plitihan dako na nigtabang sa atong ginikanan labi na kay sugod na klase sunod semana uroy og aduna kay duha tulo ka mga bata nang ipatungha nimo din sa atong syudad or gikan ka sa kalungsuran mga higala ato ning paminawon ning balita kabahin ning rollback mga higala diin dako nigtabang sa atong mga kaigsoonan.
1: Abiso po sa mga motorista, may naasahang big time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa Oil Industry Source, base sa 5-day trading, may naasahang 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos hanggang 5 pesos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Kabilang sa mga naka-apekto sa galaw ng presyo ng langis, ang humuhupang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, ang posibleng peace deal sa pagitan ng dalawang bansa, pati na ang posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz.
2: Tagbilaran by night.
0: Okay, sa mga tumahigala, rollback tumahigala, pero nindot lagi, no? Sama sa akong giingon na makahuna-huna ang ato mga magbabalao dire, o gato apong mga kung mag-isikot ang syudad, syudad na itong isikutan sa itong syudad sa Tagbilaran. Makaunahuna, usap nga ito ang mga opisyalis sa Tudere na i-maintain ng maong libre ang kaning mga free rides. Voucher may gamito na ni or mo register naman ka diha. Para sa mga estudyante, kay labi na kay kining ato ang mga kabatan-una na ito karon, luoy lagi po ng ginikanan, labi na og mga minimum wage earner lang. Adunay estudyante duha pagmangko lang nako duha na sila daan dungagan pa sa inahan na mooy mo biyahe pod paingon sa syudad aron manarbaho. So tulo lang ng manakayan matag adlaw. Ha, unya magpabili ng ato ang plitihan karon tag 20 pesos padung palang daan sa 60 na nadaan. Unya pabalik no is 120 na. Pero mamliti pa man gikan sa Dr. Cecilio Putong, gikan ka sa UB or gikan ka sa Etienne, paingon ka dito. Ha, aning ato ang mga anha mag nukad ng maong sakyanan, no, mga multicab or mga jeepney, lain na pong 20 pesos na. Ha, so times 3 ang 60 pesos kung tulo mo. Ha, so mao na po ni usa sa mga kalbaryo sa atong maginikanan mga higala. Diin og balik ta sa ato ang plastada sa atong Department of Education karon. Aduna man ni gi-implement karon na 3-term school calendar. Di madunay term 1, no, term 2 og term 3. Ang June 8, no, ngadto sa September 15, maon na term 1, no. June 8 to September 15 ang term 2, September 16 ngadto sa December 18 unya ang term 3, January 4 to April 8. So sugod ni karong June 8 ngadto sa April 8. Og buot pasabot ani mangigala og wa jud paglurang. Di gyud ni mo balik sa normal or posible nga ma-maintain ani atong presyo sa palaliton sa petrolyo mangigala. June 8 to April 8 ang kalbaryo sa atong ginikanan tungod kay mao na ilahang atubangon labi na Lunes hangtod Biyernes. Kining plitihan no ihatag nga allowance instead na pang snacks na lang unta na sa ito ang mga bata, kay medyo kuan baya po, no? Challenging baya po ning ato ang na, kuha na ito nga kining informasyon mga higala na medyo challenging labi na sa ito ang mga senior high student mga higala tungod kay katunga sa 11, kining grade 11 students na ginahanglan ni sila o kining ubanan pa ni sila or kinahanglan pa ni guidance pa ni sila labi na sa pagbasa unya 13% pod no ang makabasa na di na kinahanglan pod og kining sa Tagalog pa gabayan no or kining ubanan or guidance no ang reading comprehension among 11, grade 11 students. So kinsa man ni mga grade 11 students mga igala? Ug ato nang balikan no kitong naanda na to sa una na grade 1 to grade 6 no nya first year ngadto sa fourth year kaning grade 11 no human na ni sila sa elementarya but pasabot ni ini is kaning senior high naman eh no grade 11 college no ta ni sila kay ang ato ang first year karon mo nagitawa og grade 7 grade 7 grade 8 grade 9 grade 10 so mo na fourth year. So katong mga grade 11 mo na ta, sa una mo na ito ang first year college pero makakugang ni mga higala kay imagino nimo ang reading comprehension among grade 11 students grade 11 students mao ni say kaning naandan na to sa una na first year college 58.9% mo na gitawag sila o nasa level ni sila nga prostration readers unable to read grade level materials independently. Tiaw ba di kabasa o sila-sila ra? Grade 11 eh, ha? Imagino na to. Ngayon gala na grade 11 sa tuwa pa na sa una kitang mga 80s no? Kitong mga nakaabo pa ng senior high mauni sila kuan first year college pero 58.9% no nagikonsidera na sila mga frustration readers unable to read grade level materials independently unya napoy gitawag og instructional level kaning required teacher support to understand texts no 28.5% unsa man ang gisugutan nato reading comprehension siguro makabasa ang puta na makasabot basa gibasa comprehension makakomprehensya ba nasabtan o sa iyang gibasa mao na ida kong challenge may gala diin 12.58% ra no let's say 13% independent but pasabotan ni can read and understand text without assistance so but pasabot ipabasa ni mo ni siya makabasa ra na siya so 12.58% ra na sila. Pero labaw sa katunga, no? Sa mga grade 11 students, 58.9. Ingnon ta lang na sa og let's say 60%, 59% or pila ka porsyenta? Maluoy ta gamay, no? Inaon na tog 50% katunga. Katunga sa mga estudyante nga may pasar or may qualify for grade 11 students, unable to read grade level materials independently, kay kinahanglan pa sila ubanan aron makasabot o kung sa ilang gibasa. So, maunay challenge mga higala labi na sa itong mga tutudlo o dili po takablay mga higala sa ito ang mga teachers. Labi na kay kasagaran ba natong mga kuan? Basulon ang mga teachers. Giunsa man ni muna pagtudlo, di man na kamao mo basa. Take note, no, na nga to ang mga maestra, dili tungod kay gikan putaan ng profesionala, no, kaning profession na maestro, kundi ang teachers na to are second parents, second mother and father. So, mo question kasi mong anak na why nakamahuan, mo question kasi mong anak anong dili man ingana kadako ang iyang improvement, ato sang i-question na to una ang first parent, no? Ang first unta na matuto sa atong mga bata ang ato ang mga ginikanan, no? Promo lagi na tungod kay atong mga ginikanan, daghan man pod og mga kalihukan kinta pod, no? Labi na sa pagpanrabaho, kinahanglan na tutukan usab ang pinabuyan sa mga bata, no? So mao nang lisod, no? Pero challenge ne. Challenge na to ne kay labi na kung moabot ang panahon mga higala nga kinahanglan na mo apply og trabaho ang ato ang mga estudyante. Now, saon man nato ni pag-apply trabaho ni ining grade 11 pa lang dati naman kasabot ug unsay ilang gibasa. Di man pod maka mao ug unsay ilang gipasabot silang gibasa. So magingon ta og unsa man ning term 1 mao ni mga schedules ni ini na balikon na to challenge ni sa to mga ginikanan labi na sa pag pangita og budget in tao, no, aron makatuman ini ato ang school year 2026-2027. June 1 to 5 mo ni brigada eskwela unya enrollment period nya June 8 to 11 mao ni opening block, no, start ni sa term 1 unya so, sagulan po ng mga holiday, no? So ini ka June 12 holiday na, no, regular holiday na to na kay Independence Day na. Unya ang July 6 mao ni term 1, no, mao ni first teacher made the summative tests, no. Unya ang July 28 second teacher made summative test. Unya holiday na po ini ka August 21. Onya term examination inika August 28. So angay ning mga schedule, no, aduna poy kopya ang atong mga ginikanan aron kamo diha sa inyong mga panimalay kay bawo mo kung sanay posibleng mga aktibidad sa inyong mga bata. Labi na kay guidance jud kayo ning bisag elementary karon. Tuwa gayang pungad ani yang cellphone. Dugay mato kay hala cellphone. Mo nang kamong mga ginikanan, no. Kita umabot ng mga ginikanan, kamaupot ng mga disiplina sa atong bata. So bali, ang ato ang term 1 examination is August 28. Onya ang term 2, ang term 1 examination po inika September 1, no, onya end of term block, no. So aduna na yung mga schedule ni ana, no, ang ato ang mga teachers ni ana, labi na kay gi-post man na sa maong mga Facebook page mga higala. So ang punto lang nato ing ana, labi na kay aduna tay dakong challenge ni ini, labi na kung maghiskuta sa ato mga kabatanunan nga minus, no, og nakatunan ato ang mga learners tungod kay adunay dako ni siyang hagit ni ining mga kuan kaning mga gadgets karon, no, ingnon matag high tech nang atong mga bata karon kay dali ra pag search nila kay Google o dali ra kayo na kay adunay mga AI ni ini, no, adunay mga tagsang nga cellphone, no, scroll na mo diha. Pero maupo ni poy usa, ingnon ta lang, no, sorry to use the word, maupo ni usa sa makapabulok sa ato ang mga bata. Na di na lamang pod magkat-o na hala basa og suwat tungod kay magsalig na lamang pod og anang mga dali ra i-print. No, wa lang ko kakuha sa exact term or words ni nakuha. Pero aduna ko nabasahan, no, nakana din atong pagsuwat, no? Bode po siguro ning atong mga teachers sa una nga matingabi ta punta king atong libro, no? Kamo basig magka-relate mo niini. Aduna tay libro. Ang kanang usay suod sa libro isuwat sa blackboard. Unya ang gisuwat sa blackboard ato na po nang kopyaon na nama po to sa libro, no? Pero naka-realize ba po ko anak karon lately lang po kay nakabasa ko sa article ni Ana. Ang tumong dagi po ni Ana kay once mag-god imo na mag-effort yung kag suwat ni Ana at the same time hingbasa ka na. Ug once mo basa ka ni Ana automatic na namo register or ma record na sa imong memory. Unya imo pa nang tanawon sa kining blackboard, unya basa ka and then suwat nimo kay kopyaon man na sa imong notebook kay ang teachers ni Ana kay check kan mapo na imong notebook o ganotes ba ka. Pero kung imong tanawan ka ng imong ginotes, tuar po na sa imong libro. Pero tanawa po ang resulta ni ini. Diba sharp ang memory sa ato ang mga ato mga estudyante sa una, labi na ito mga 80s, 70s. Anya, makaibog po itong kuhan. Karon, aduna yung mga estudyante na mga master na po ng English, no? Pero nakatuna na sa ato ang mga bata, no? Ako naman ko'y pagkumangkon nga haniti na po yung English. Tungod kaya nakaawat na po ang social media, doon namo ko po yung mga videos ni Ana na mag-in-English. Pero lahi ito sa una, kay with accent gito. Tanawa to mga lulog lula na to sa una na with accent ko na sila. Sakto yung in-Englishan sa una. So muna, ato lang po ng gilakbitan mga higala kay atong giyahan ng ato ang mga estudyante. Tungod kay di, kung ano very challenging ng ato ang nahitabo na to karon sa ato ang mga estudyante na to na medyo ang pagpakabana, no, sila ang pagtuon murag dili na ingana kay importante tungod kay aduna ni sila mas importante pang gihuna-huna labi na ang mga social media karon hindi na sila makatutok mo nang usa ni sa mga challenge na to kaning reading comprehension labi na kining atong nakuha na itong data na sa tanang mga grade 11 students, sobra sa katunga ang makabasa pero wa kasabot sa iyang ibasa. Muna itawag o frustration readers mga higala. No? So muna, no? Ato la pong alalayan ang ato ang mga maestrag maestro na ito, isip ikaduhang ginikanan, no? Sa ito ang mga estudyante. Unya, at kita po, no, mo kan po ta, mo take part po ta sa atong responsibilities. Academically sa atong mga kabatanon, hindi kaisalig lang tanan. Gani ka itong maka-afford, no, mag-tutor pag yun gani. Pero kung saan mo itong mga di maka-afford, no, mapasagdan. O niya, usa ka challenge ba yan ini, di po naganahan ang bata ba yan po mo eskwila. Labi na inig-uli ni ini silang panimalay nga why gikaon, why giandam nga pagkaon, ma-discourage na. Maunang maglisod po ng ato alay pong ginikanan ulit jud maka-afford. Maunang manghinaota na kining atong panghitabo sa atong nasod na to karon. Ato maning sigutan na to karon do taon mga higala kaning ato ang mga senador na to ato mga kongresista na to na mas giuna pa Manila ning maulang mga personal na mga interest, no? Ilahang mga kalihukang politikanhon tutuki sa entaon sa ninyo ang ato ang mga kaisunan na to. Kay ug itandi na to atong dollar sa peso, no, very kuang gyud, no, luoy, no, atong peso mga higala. Ang epekto ni ini mahal ang atong mga paliton, inflation na to, wa ko masayop, no, na pa man siruta sa mga 7.2 ang ato ang inflation na to or more pa ana mo nang laing kalambuan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. Para ni sa to ang mga kuan government employee na to, no, karon ang alawa gi-implement na ni ang bag-ong kamanduan gikan sa atong gobernador ang gibalik na sa normal ang lima kaadlaw nga trabaho labi na sa provincial government din sa atong lalawigan sa Bohol diin ang atong gobernador na to gobernador Ares Omentado ang kabanduan, no, sa paglibkas sa 4-day work week diin kining gipatuman nga 4 kaadlaw or upat kaadlaw nga trabaho sulod sa kasimana. Isip po ni pagsunod, no, sa kamanduan sa buhatan sa atong presidente na magdaginot sa gasolina o kurente samtang nakasanati kita o global crisis, no, tungod ang tension sa Middle East. Pero karong adlaw, no, gibalik na sa kining normal ngadto sa 5 days. Then aduna po tayo na hinabi labi na kay kumubalik nag eskwela kay murag kanipong Bohol Wisdom School murag mubalik na po siguro ni sugod karong pizza utso no or bisan pa siguro maguna ning public malate gamay ang ato mga private schools pero naagya po ng traffic no nganong magnaamagya po ng traffic tanawa na ko ng mangga o mabuntag grabe ng mga motor tungod kay kasagarang sugod sa trabaho alas 8 ang mga klase pod is alas 8 so mao nang manggawa sa panimalay ng ato ang mga motor sakyanan naa diha tanan sa karsada gasubay na no alas 7 pa lang alas 6 mo nang mag-abot yun na og alas 6 tungod kay gaapas sila alas 7 gaapas na sila sa alas 8 og mahanunaan po sa itong mga pagbalaod na to na aron di ni magdungan o gamit sa itong mga kalsada ang itong mga estudyante ang ato ang mga trabahante na to aduna ba'y murag musibo gamay no paunhon sa laman ng sugod ng itong mga estudyante no nya kaning ato ang mga opisinahan na to trabahoan na to arin na siguro sa mga 8:30 ba or 9 aron di ta mag-abot diha sa kalsada na traffic nya ang hinungdan ni ana malay trapod sumo po na usa sa mga obserbasyon no labi na sa ato ang mga kahigalaan na to na doon na po sila yung mga maayo pong mga pangunauna. Labi na, kaya doon na po tayo balaod doon karon pero ipaklaro man na nga dili sila po di-implementar. Kaya usap po na sa usibaran, no? Nadungga na to na mga komento usap. No? Pero atong hinumduman na kaning mga ordinansa, mga balaod doon na naumol sa ato ang gituboy na to na mga kagawad na to na muna mga magbalaod. Gahunaw na po nila sa kaayuhan sa ato ang mga katawhan, labi na sa mga motorista na to. Unsa man, kaning atong pagsuot og helmet na to, tungod kay nga to apong mga gara-gara lagi po ng uban, lagi po ng mga disgrasya, di po magsuot og helmet. Munang gi-kuana, no? Gi-pangusgan, unya, kaning ordinansa. Pero ang gitanaw po dani sa ato ang mga kaisuunan na to, labi na sa ato mga estudyante or kaning ato ang mga trabahante na to, na magsuot ka ani og full face or bisan pa siguro no og kaning ingnon ta lang na di na lang gyud ta mogamit ani mga nutshell type no kaning moraro tag bagol na imo ra nang gisuot imong kaning kato og half face no mura na kanang nice samin pag full face no kana jo makovered gyud tibuok dagway nimo or kanang uog gyud nimo ang sunod nga challenge nini di gyud na mabili nato sa tong mga motor. Ako lang mismo, no, motor na ito, service na ito, may makaya na to. Pero, ugay mong tanawon, may hindi na mabili ng motor, kaya kapilan ako nakawatan, kawaton, may nutshell na nang barato na palitan. How about kanang mga with ICC, mahal yun, no, libo kapi na nga na, di yun na mabili. So, sa ito ang mga estudyante, na mag-imotor, tanawar ko nang diha sa UB, no, PMI, no, nag-ilaray ng mga motor diha. So, gi-require man tanong magsuot tag helmet. So, suot yun na sila og itong gi-require nga full face ba or half face. No, unya, di man na mabili nila masakyanan kaya di man po na masuot ng uban sa U-box. Labi na ka ng mga motor na dili pareha ng mga Aerox na mga dagko manag mga U-box or kanang mga Beat, no? Masuot ng U-box or kanang unsa pa ng mga N-Max, no? Masuot ng mga sa U-box nila. Pero how about itong day? Bit-bit sila ang mga helmet. Musuot sila sa mall, no? At na may kabinlan ang mall. Pero nga to ang mga eskwelahan, wa man may kabinlan na, bit-bit na sila silang mga room. No, nya, kana pong mo biyahe lang ka diri sa itong syudad, no? Bit-bit lang ka ni mo ang helmet ni mo kasi mong ibilin. Mo nang makawat lang po na. So, lain na po ng tanawon or laan na po ng bantayanan sa itong kapulisan. Kaning mudaghan na po ni kawat ni mga helmet. Tungod kay mahasulan ba or mapugos na pagbili na pero mahalon ba po ni nga klase sa helmet pero mo lagi na no doon na naman na ordinansi naman na sunod naman po takay protection naman po na nato na ato lang matanawon o gasa tadapita makapabor na may gala reaction sa ato mga texters gikan ni texter 7098 good evening sir ang mga students karon hinay og panabot kay na ay isuwat sa maestra sa blackboard sa ilang gidiscuss kudakan lang kudakan lang na sa student tapos dili basahon mo bitan na akong example nako kagadina texter sa una no makaingon lang kita na ano mangutog pa kopyaon pamanta anang blackboard onya isuwat sa atong notebook onya para mapugos kita og suwat sa atong notebook chikan no or kining pirmahan sa atong maestra karon inon ta na complete to kag notes no, believe me or inaa ko sayop ko timpong ting sign of clearance pangitao na o kumpleto ba kag notes. Pero ang tumong di ana sa una mga igala kay inig tan-aw nimo hangad duko anang blackboard nimo hala suwat anang notebook nimo na nanay proseso na nag memorize na ka ana mapamiliarize na ka sa imuhang mga kaning masuod na ba mao mo nang dalit na imo na ma-recall ng mga word kanang usa ka sentence niya na mo na nanay usa sa mga pamaagi na makasabot na ka sa imuhang gi kay imo mang gibasa sakto ning punto po sa ato ang tester na ug unsa dihay naka-post diha or naka suwat sa blackboard hala picture naman na wa jud akig basa amo nang magka-deteriorate no ang comprehension sa ato ang mga estudyante na to mga higala. Unya lain pong reaction sa atong tester gikan ni 4522 good PM TBN mudakop gani mga helmet hangtod sa 300 years tukar man god na dakop maot na sa ne hangtod sa 300 years tukar man god dakop maot na mudakop kuno ganig mga helmet hangtod 300 years di kuno magtukar-tukar pero in fairness ha di man pud sa ingog manghilabot ta or kaning manaway ta sa atong syudad mag-istrikto ta no pero og ari basihan nato sa syudad di gyud ta makapaturatoy og padagag kusog no labi nag-ari ka sa CPJ kay moagi ka ni mga traffic light no unya unahan gamay traffic light siguro og mingon kag kinakusugal na mo pasutoy diha is mga 30-40 no narajo ka sa maintain ani sa 30 or no 20 ba nga na pero og ari ka molapas na ka sa atong syudad mga higala bisa pag usaon nimo libuto nimo nang tibok Bohol na to naa sa mga kalungsuran ang mga di maghelmet ha unya ang nakapait pagyud niini kay katong ato ang mga motorista na to no di masimo pa pangdao sa ato ang mga kaisuna na to sa kalungsuran mao pay di kay

padagat, amo nang daghantag mga kaso niini nga mga disgrasya nga way mga helmet mo nang atong mga magbabalaon, makaunahon na gyud usa may solusyon niini atong istriktuhon nato ning pagsuot og helmet, tungod kay mao man ay usa sa mahinungdan no ng mga disgrasya ang kaluoy na kuan gyud in tao no makab sa kinabuhi tungod kaway protection sa ato sa ilahang mga kaugalingon kaway mga helmet, pero mao lagi po na i-implement na to ng balaon na mahinaot na natin bukbuhol. Mga po sir po na hinungdan ang ato ang LTO mga higala nga pila to ka personnel ilahang i-assign dire aron i-maintain yun ang unsa yun ka ligon or unsa yun ni kaning ato ang mga balaon noon diha na ma-implement yung tarong. Kaya kaning punto sa ato ang tester na di ko no on and off no tukar-tukar mga nang dakop ko no labi na kong LTO mga higala Region 7 tukar-tukar, depende na nagmuari sila. Mao nang ang ato apo magpasagad na po ang ato ang mga motorista na ito mga higala. Lain na itong texter, matod pa ni texter 4463, nireklamo na po sigurong nireklamo na po siguro ang tindahan o helmet sir, kay wa na po halin sila. Mauban nang magdakop na po o dili full face. Unsa naman na oy kadaghag problema sa kalibutan. Og kita no medyo nanaputa sa saktong edad duker mga ning balaod na kaning balaod na to na helmet no kaning full face mga duker mga ning balaod na pero kanang mundong ta sa una sa panahon pa to ni Mayor Dan no Mayor Dan Lim na murag wa na sana ne no gi suspense na ne or sa ni tawag anang wa sana ni implement tungod kay uso man po to sa una tong riding in tandem. Gawas anang riding in tandem, no, katupong mga kawatan na magmotor, magbonit pa, maghelmet, munang unay CCTV, na di yun mailhan, di yun makita tungod kay nanggihelmet. Mapo nagihatan to example, nabasa na ka sa syudad ni ini, kusog na sa 30 ka magpadagan, no, kay traffic mampod, unya di mapo ka kapaturato yung padagan. Pero ang mga disgrasya, naadyo na sa mga kabaranggaya no kalungsuran ng mga disgrasya dito kay mao po nang ato ang mga kabataonan nga di lagi po manggihelmet mao ni ato nasubaran na to no labi na dito sa kalungsuran na why helmetay ang ato ang mga motorista dito mao nang gamayng bikel madisgrasya why protection silang mga o mao nang makabsan sa kinabuhi ang mga higala so pwera lang no or sibako lang na mahitabo na kay di ba yapod lalim ning maoy hitabuan o disgrasya mga higala kay daghantag mga kaila nga muduol diha sa tuang mga kining asa dapitang opisinahan sa atong gobyerno na mangayo og tabang no luoy in town pod no pilay bayronon diha kay nga bali ng ilang mga kamot unya kining way igong kwarta sa luoy in town so maunay ato ang mga panghinaot na to, no kaning ato ang mga balaod no na to maimplementar aron sa pagdisiplina sa ato ang mga kaisuunan na to. Adunay mensahe dire no napahibaw ni adyong gabi Sir Leonard palihog kog sibya karon sa imong programa TBN sa DWRD no pitaka itom color ang sulo itom ang color ang sulod ani kwarta gamay og driver's license nawala ni gabi ang ngalan sa license si James Iso Bungalos palihog ihatod sa DYRD o kinsa tong makakita so adunay nanawagan diri mga higala no kinsa tong nakakita og pitaka kaning pitaka no uban ani mingod ayaw lang maning uli na kwarta importante ID kay hassle kayo kang ID kuha pa ka ani og affidavit of loss mahayat pa ka ana daghan pagkagagian so mo nang di man po na magamit ninyo mga ID sana, no? Huwag mahimo, iuli na po ng kwarta, kaya ako po nagtabang po. So, adunay nanawagan na to di rin, no? Na kisa nakakita o pitaka nga itom. Unya, adunay sulod nga kwarta. Unya, driver's license, muna importante. Nawala ko noon ni gabi, ang lisensya, gipanganlan na siya o James Iso. Iso J, no? Sa mga ni Jose man siguro, ne? Gibali. Iso, Bungalos no ang apelyido. Ipalihog lang ko kato. Dagasa man ka kaning James Bungalos taga-Dawis ba ne? Kay James Iso Bungalos man taga-Dawis no. Palihog lang ko uli sa atong istasyon. Unya adunay mo uli nini atong pahibaw lang po nimo kanang James no. Okay, uli.

0: na po ang imuhang pitaka dire sa atong istasyon sa DYRD. Ato mga viewers usab sa ato mga Facebook live, no, wa na ta ka subay ni nga duna mo yung mga reaction atula ng basahon sa atong pagpadayon sa atong tulumanon mahigala. Ato rin mga pagtimbay ya, ha? Like, gusto ko rin magpa shout out atong mga paryente nato diyan, no, sa Barangay Ubuhan, labi na ni Caldot sa ni Calixto Duty Jr., no, si Joy Joy. Salamat kayo sa pag-service nato last Saturday dito sa Talibon. No, ato di po pagtimbaya kay kanunay ko ni Maminaw na to kadagabi, no, si Nong Ibel, no, o si Ate Auring o giyahang mga bata, no, diha sa Antikera. Kanunay ko ni magyampunga diha sila hang kining mga radyo, ingon man yung Facebook po, no, kaning atong live sa DYRD ang kasaligan. Nya kanunay na Maminaw, no, silang Nong Ibel o si Ate Auring diha sa Antikera. Ato po mga paryente, no, labi na sa Baliong family. Ato mga kahilaan, kaprintihan diya sa Hanupol, Balilihan, Baliong clan, no? Labi na ni Vice Mayor June Baliong, na kanunay po maminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Unya, dugang po mga reaksyon. Matod pa ni Texter 4463, maulagi sir, di ba diha mantoy balaod nga dapat full face? Unya, okay na unta to. Unya kay nauso man ang tulis, unya ang suspect kay naka full face, mao tong nagbalaod na pod og dapat dili i full face. Unya unsa man jud kuya ang tinuod, mo lagi na og sa implementar ato lamang pod nang ikuan, no, pero existing na nang balaod, ha, kaning helmet gyud na full face, ha, ang oh, pero karon, ha, atong ipaklaro ni makabasa ta sa inyong mga social media. Naman na magkalat na social media ang atong kapulisan na to, no, okay ra sila na bisag dili full face. Kanang full face, ha, katang murag suoton mitog mga racing o mga na full face na. Ha, pero kanang og half face, no, as long as naa gyud nang tatak na ICC, ha, kana bang murag tawgon tag mga original gyud kinta kay adunay gyud tatak niya na. Namang guyuban na mga kuan, mga dili, mga piki ba? Sumusuotan na mga piki, anada, guba. Kuan po na, gisi po na ito ang uo na ito, namo nang suot lang, magipuntag ka ng standard yun. Adunag yung tatak ng ICC, or sa pa yung tatak niya na, aron makaingon ta na, kuan yun, no? Standard, unya, kuan yun, no? Kanang makaprotektar yun na itong mga helmet. Adyong gabi ITBN, kanang di gusto mo puli og half face nga helmet og full face nga helmet, adto kasulong-kasulong mo puyo, balaod man eh. Amo lagi na, muna akong giingon na to, na kaning ato mga magbabalaod, gawin na huna, gupod na sa ato ang kuan na, protection na to, kaayuhan na to, muna nga, naguna-huna po na sila nga, i-implementar na ito ng balaod na, kaya nga naman daghag, kaso karon na disgrasya, no, unya, usa may, kuan na eh, usa may usa, sa atong himuon na ito, atong implementar ng full face, no, or half face na lang, at least ang kanang standard yun, no, na makaprotektar sa ito ang mga motorista na ito. Pero aduna joy, nindot yun unta, no, mahingon lang matag-unta, mahanunaan po, no, punan na po na sa ito po mga magbabalaod na ito, ang ato mga lideris na ito. Kaya nga ito ang mga kasagaran, bisan pa sa ito mga estudyante na ito, no, kung mabasihan na ito, di ba, basic ni sa ito ang diha sa ato mga classroom. Ang atong himuon, no, is naman tayo gitawag og reward and incentives, no. Abot pasabot, wag doon na kay nahimong tarong, no, rewardan ka na, tagaan kag insentibo. Pero katong makasupak ka ni ana, ang buhaton nimo is penalize, penaltihan ka. Mao man ni atong balaod na to, no. Bisan asa pang balaod na atong implement, aduna gyud nay penalty. I-penalize ka. So butang talang mangawat ka. O di ka pabayaron niya na, hala, mapriso kang pila kabuwan. Mao na'y pagbayad sa imuhang salaod na gihimo. O niya, mangawat ka, palayha ka ron ni Jinggo Estrada, plunder man eh. Ato nang hisgutan kay si Jinggo'y baya, no, duha ni ka plunder na na, akwit baya siya. Niya, mangawat ka niya na, iuli ba na ni mo, or kasuhan kag plunder, no, kaneng sobra na sa 50 milyones, plunder naman na. Sumunang, prisuhon ka. Wa kay bail, no, waya mo kay temporary liberty kay di magkaka-bail. So how about pod, umo po po na yung tapoy hunulaon sa ato mga magbabalaod. Adun naman tay balaod nun nga implementar, kining helmet, no, ipa ikaw na ta, istrikto na ipatuman. Pero katong ato ang balaod nun na to, or ordinansa na to ipatuman, dapat na magsuot jud og helmet, no? Pugos gyud, no? Pugos ana, may kaingon tagpugos tungod kay masakpan ka, no? Madakpon man ka. So penalty na, penalize na. So how about unta pod makanahon na og aduna lay saktong budget, no? Pro budget pay problema ni ini. Mag-implement man ta og kuan aning ordinansa nato sa helmet. How about pod og gahinan og pundo sa ato ang mga lokal na to na kagamhanan o sa syudad na to ang provided na itong mga helmet ang ito ang mga motor kay grabe na jupod provided pagkag helmet na di pa jupod ka mo sanong anang mong balaod nun or ordinansa anha na ka ipinalize, no? Pero I don't know oga kuan ba na, no? Feasible ba na kay kinahanglan mo po na og dakong budget para ana. Pero og mingon tagug mga to sa katawhan, adunay balaod no na ipatuman ninyo, adunay order sa patuman namo ninyo, isip pagpangga na to sa katawhan, provide na to. Aron, why rason no, na dili ka makasulod na nga to ang balaod no or ordinansa na to, tungod kayo are provided by the government. So I hope, no, moabot ng panahon na mga higala, ang katawhan mo ay number one, mao na katawhan mo ay servisyuhan, dili kay left and right na penalty. Kanilang ato ang mga rehistro na to, no, lisensya na to. Ayaw gani kay si Duterte na kalingkod ng abot ng 10 years. Passport na to 10 years, no? Mapugos mapakakuha ng passport tungod kay nag-expire ana. Di mapukakalar ka kay passport. Kaning lisensya na to, mapugos na pukakaw lisensya tungod kay di mapukakadrive, labi nagpaseruan. Di mapukakadrive. So, sa buhaton, i-renew ginani mo, no? Kalta sa puna sa atong budget na to. So mao nay mga kuan, no, mao nay mga butang na siguro kung dato pa lang gyud nung atong gobyerno tungod kay di kawaton why corruption na hitabo, kanilang daan ato ang kuan health na to, no, kahimtang sa atong kapanglawas na to, no, anong di magyud ta malibre ana, luoy laman tong mga nabalian og tuhod, nabalian og bagtak, pilay bayronon sa doktor na di maapil sa MAEF, ni asa man abuduol sila mamaylo nya kasagarang baylawanan karon kay aduna ba yan ay tubo di kabaylo ba day kag why interest na, so mo nang tama na gyud intaw, no, sa pangagho nga to ang makaigsuonan nato. Dugang reaksyon ang tatak sa akong helmet, sir Bato. Sir dili ICC. Tago-tago si Bato ron, no, dili ICC, sakto po, no, ICC one International Criminal Court. Di lagi mo magbuot kay balaod lagi na sa tagbilaran. Lagi na. Ato lang po, nag-isubay. Gudu po na ito, texter. No? Alam po ka, lagot diha. No? Ingon sa lagi ang texter na ito na di lagi mo magbuot kay balaod lagi na sa tagbilaran. Alasunod lagi kita. Hiskot na mga putan. Eh. Unya, matod pa sa itong texter ito, 4522. Sulot helmet, why samin atubangan og naa samin puti. Dili itom ang samin. Bitaw kanang mga itawag o kuan ba, transparent ba na or say term na kanang makita gyud, no, dili tinted, kanang mga samin makita gyud na dagway nimo ron di gamiton og binuang, labi na sa ato mga motorista mga higala. Atong takna alas 10:15 na samtang atong paaboton pud ato ang mga TVN Alagad full reporters on makapadangat sila ang mga details ato mga balita, no. Niya sa ato mga mensahe, ato po nang hinayang kay ubay-uban na ning mga mensahe sa atong Facebook viewers. Doon na yung mga reaction ani siguro, no? Ato lang po ning basahon o ginahinay. Si In Samusino, good evening Sir Leonard. Always watching here from Kambansag, San Isidro, Bohol, no? Si Chupilo Vici. Ingon man si Jonathan Abadingo, no? Diya sa Kugon, Purok, Otso. Si George Fidela Sarabia, mayong gabi Sir Leonard. Isinggit kos akong tanang mga apo. Ani asud og tuwa sa gawas. Kinsa man mga apo ni mo George, no? Kinsa tong mga apo, ha, ni George Fidela Sarabia. Kuan, gi-shout out, no? Shout out mo sa inyong lolo ninyo si George Fidela Sarabia. Sige lang atong mga mensahe, ato nang basahon karong taon. Mga ato sa ning palutson ato ang mga details sa atong mga balita.
1: Bilaran by night.
0: Ato tag na alas 10:16 na arita sa itong mga detalye sa itong mga balita nga nahipo sa itong mga TVN Alagad full reporters. So itong unahon, laing disgrasya na po ni mahigala sa itong kadalanan. Adula dili ni motor mga higala kay basiwa po ni helmet ni. Arita sa itong detalye sa itong mga balita, ipadangat ni Alerto June Gutierrez. June!
2: Naidangat, dres ng Galiarits Medical Center, ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo, ang usa ka babae, humakini na dumulang auto dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa motorsiklo, kailangan si Almes G. Mata, 37 anos, nga nagapuyo sa may barangay Bulod sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sairan, masisap sa asoy ni Police Staff Sergeant Rex Abastasa, Police sa lungsod sa Panglao, ginina mga alas 8:20 sa gabi. Nga kini si Almes lulan sa gida ng motorsiklo pag abot sa may barangay Tawala tapos sa may airport road wa sa makabantay sa usa ka auto nga nagasunod kaniya kay tungod lagi ang auto nasuawan sa ilang ekwentro nga kusugayng siga minuno wa makabantay kini nga driver sa auto nga wa magpaila nga usa ka pariner nga matud pa nga tungod sa kasuaw iya kini nadumbulan kini nga motor ug mahintan pa ka mo intawon kini sa Almes G ug gidali siya rescue sa atoa nga medics diha sa MDRRMO sa lungsod sa Panglao ug gidagan des ng Galiarits Medical Center ug atoa nga nasaira nga nakaangkon kini mga angol ug bunok sa kaluwasan ug para sa pinig atiman sa tuang mga doktor na sa tuwa usab nga nasairan kato nga pariner base usab sa tuwa nga nasaira sa police nga si Police Staff Sergeant Rex Bastasa na nasilay gihimo nga mga kasabutan kabayan sa aning panghitabo. Usab sa lain nga bahin, gidali usab og dagan diha sa East Hospital ang usab ka driver sa usa ka auto nga Rio Kia Rio human kani nga nakahid-on og sakyanan diha sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motor si driver sa auto gipaila nga si Maris Duce, 38 anos nagapuyo sa may Calcita Street. Sako sa barangay Kogo ni tuwa nga nakbayan sa tuwa usab nga nasairan nga ginina mga alas 2:20 sa sayo nga kapunon nga kani si Maris Duce padong naunta kini diha sa may barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon kay mobisita sa iha nga siap lulan sa gida nga usa ka Kia Rio nga sakinan pag abot yun sa may Santa Cruz tungod lagi sa iyang kakapoy nakatagtilaw in taong kani si Maris og dito kini himpuntarya sa linya aniyang ekwentro nga usa-usab ka sakinan nga Toyota Innova nga gidriver ni Eugenio Sibalbas nga senior taga Lumanoy Lila minuda nga mayantan pa ka head-on kini nga duha og gidali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon kini si Maris Dus human kini napiit sa iha nga sakinan og paguman og rescue gidali usab sa dagan diha sa AIS Hospital human usab kini nakaangkon mga angol ubunok sila nga kalawasan og para sa kini siya gatiman sa tuwang mga doktor nakatong iyang encuentro nga si Eugenio Silbalba senior nga taga Lumanoy Lila wa na siya magpa-admit human usab kini mga minor injury ra ang ilahang naangkon og sa tunasiran na nasalay gihimo nga kasabutan. Gikalang din matangan sa Galiarits Medical Center. Kansi alerto, jungut series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagasalamat, alerto, June Gutierrez, imong reports na gato sa tuntak na may gala alas 10:20 na. Duga mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Si Jay Lagitao, good evening Sir Leonard. Always watching from Dimyao. Taungon kan andam, puro 4. Ingon man si Jonathan Abadingo. Shout out ko sa Abadingo family. Sa Kugo na puro ka 8. Sa itong mga pagtimbaya, no? Sa itong mga suking tigpaminaw din sa itong syudad sa Tagbilaran. No? Mayang gabiin nyo tanan diha. Labi na sa itong mga kaisunan sab nato diha sa Barangay Ubuhan, no? Atong kapitan nato da sa Mary Jane Ruiz. O niya ito apong pura paruko na to, no? Si Father Lionel Grado. Atong mga kauban na itong mga lay liturgical ministers o mga nagservisyo sa simbahan. O niya dugan na itong mga pagtimbaya ni Jeffrey Arotsa. Mayong gabi, Sir Leonard, watching from San Vicente, Maribuho. Onya si Pedro Purol, mayong gabi Sir Leonard, watching from Sambog, Corilla. Ato po ning suki na to si Do Aster Doy Sabas. Good evening Sir Leonard, timbaya ko ni Sir Hel Bungato. Mayong gabi naman Sir Hel Bungato, no? Diya sa mansa sa Mayor Mer Arotsa sa Punsod, Maribok, o Vice Mayor da Vice Mayor Dandan Summer, no? From Habitat si Aster Doy Sabas. Tata Gundong, mayong gabi, DWRD, Bohol ang kasaligan. On niya si Arita Humamoy. Good evening, Sir Leonard. O sa tanang naminaw o naglantaw sa TBN. Always watching from CPG North Avenue. Tag Bilaran City. Ampo o amping sa tanan. Sige, amping po sa kanunay, no, Ma'am Arita Humamoy. Your Milana Adilad. Mayong gabi, Sir Leonard. Watching from Bilisan, Panglao. Ito mga sukindik paminaw diha, no, sa lungsod sa Panglao. Labi na itong iskid ato federated diha, no, si Rinel Mila. Mayong gabi inyo diha.
1: Bilaran by night.
0: Arita Mahigala sa ito mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO. Aniya si Alerto, ano, si The Parker Cell Remulador Cell.
3: Okay, dekang salamat, Linar. Dito sa lungsod sa Clarín, gisikop sa kapulisan sa Clarín. Ang usa ka akusado dito sa barangay Nahawan, Clarín. Usa ni ka 28 anyos nga ulitaw, lumulupyo sa barangay Nahawan, Clarín. O gabit-bit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni presiding judge si Sinyo Bertodaso sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 4 ning siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan kanito pang Enero 14, 2020. Batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165. Kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gibutyag base sa tao nga way piyansa nga girekomendar sa korte sa kalapasan sa Section 5, kalambigitan kini sa pagpamaligya o ginadiling droga o rekomendado sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos sa kalapasan sa Section 11 sa paghupot sa ginadili nga droga. Kasamtangan anakaron sa kustodiya sa kapulisan sa Clarín ang maong nadakpang akusado. Atong shoutout ni Ibe Bonachita dito sa Daly City, California. Ingon man, welcome home ni John Bonachita. Ni paring Simi Marsonda sa Ligway, Maribohok. O ingon man ni Marvin o kang Susan Simpao, Fruit Stand. Ya sa tubangan sa Kapitolyo. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daga salamat The Barker Cell Remulador sa imong reports. Sinigbalik itong mga higala. Basa itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Ingon man hiskuta og balita nasyonal. Atong takna alas 10:24 na. Balita.

0: Hatod sa maingting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: Balita ug impormasyon.
3: YY Home Builders Depo, nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depo. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Okay, ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa atong laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
4: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado diay ni sir.
4: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pud akong tiil, ginailantan pud ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa down. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Aguilaran by Night.
1: Atong tak na may gala, alas 10:39 na. Balik na sa itong tulumanon. Sa dilipata mo, hisgot o issue national mga gala. Ha? Kasi kasdikto sa kaulohan. Labi na sa Senado. Ha? Padayon gihapon itong paglantugi sa majority o minority. Labi na karong adlaw, nalutsan o warrant of arrest. Ha? Plunder si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Punigsigutan ng iyang background niini. Ato sa nagbasahan itong mga mensahe, no? Hindi na makabsan og oras, mga igala, no? Si Yor Milana Adilad, no? Diya sa Bilisan Panglao. Rita Olivar Migueles, mayong gabi, Gilbert Calamba. Sure, Joko taga Bilar, guni si Gilbert Calamba. Ato mga pagtimbaya di ay, no? Labi na ni Jico Calamba, o iyang papa, former vice mayor, no? Diha sa lungsod sa Bilar. Si Luis Peters, no, sa Australia. Armando Tokmuasoy, mga BTBN, sipa ka sa among dapit sa Datag Sur, balilihan, kamusta? Papa Roman Onyes, no, sa Maslog. Sige, atong mga kaparintihan ato diha sa balilihan. Daghang taga pariente diha, no, mga Baliong family. Mayong gabi inyo tanan diha. Norma Daral, good evening TBN, Sir Leonard, God bless and more power. Valeria Aiko, watching from Antequera, ato din pagtimbaya po, no, ni SK Edward Hibaya, no, sa ato ang gihimong basketball camp, no. Si Mayor Boy Pahang, no, diha sa Antequera, mayong gabi eh. Lumanao Feli, Ansoy Comidoy, diha sa Kanangkaan Corilla, si Jaime Akain, sa San Roque Maribuhok, nga naminaw na ito karon. Jerry MP Sagitarios, good evening sir. Ubayon Luol, niya si Lovelin Gumanoy. Gina Anyana, mayong gabi kaninyo tanan, kauban sa DYRD, Tagbilaran by Night, watching from Puro 4, A. Hango Street, no, Daod District, Tagbilaran City, sa Hango Street, no, mayong gabi nyo diha. Simbit Street pod, no, atong mga parinti, atong mga Simbit diha, no, ubay-ubay, tag mga Simbit diha sa Barangay Dao. May naw po ni sila kanunay sa itong tulumanon. Unya si Leonex Guadalquiver, no? Mayong gabi, sir. Nagtanaw jud mi ni mo samtang nagtagay diri sa Sambawan di Patlong Maribuhok, no? Shout out di ay ko ni Julius Rinoblas Renegado ang kauban na kong tagay. O sa magitagay nyo, dihal yung next. Kamo ni Julius Rinoblas, no? Amping mo, basi po magsumbagay mo, nikuman na kanang hubog na mo. So, ayaw dyan mo na. No? Lingaw-lingaw rin ang inom, no? Unya, padugang, no? Sa kuana, padugang sa taya, aron nindot ang istorya. Labi na, huwag mo init na ng dunggan tungod sa Red Horse. Nami na kayo nagpamati, ang mag-istorya na ito, labi na, jaga-jaga na mga istorya. YP Kunay lang, ha? Kaya ba siya pong palabiag inom, kaya mapikon, ha? Mangulata. Email Vlog Channel, ayong gabi TBN, mahal man pliti sa barko gihapon, ha? Bato, Liti, Ubay, Bohol, 39, no? Four-wheel, ang tao 500. Pila man din na sa una email, ha? Tiyaw ba po 500, no, ang tao? Pila man na sa una? 200, 300, na ba na? Masig barato na sa una. Maria Janet Milano, good evening sir. Always watching from Puro 5 Kamaya. Rosario Cortez, Bohol. Sige, amping mo diha. Onya si Leones di Catalina, si Lucia. Mikulob mo yung gabi, Sir Leonard, from Tabalong, Dawis. Okay, inyohang mga kuan. Ang mensahe, una, labi na ni Cubitens. Dakop nas Jinggoy. Mo dyan na isigutan na ito karon. Mayong gabi ITBN, always watching from Dubai, no, si Joan Rinoblas Abocay Rifamonte, ingon man sa Lourdes Cortez, no, si Rineryu Ungyot, unya Politics PH, no, dili unta papasron o elementary kung walay basic reading comprehension ang bata, ang comprehension, ang bata arasad mag-anto, sinigdako niya, if poor, iyang reading comprehension, maulag eh. Walang po taka kuan na mga tana rin kung suway ane be. Ano magong makalusot po ning ubang kuan? Makalusot magun ning ubang siyente or papasto lang good po. Kay performance mapuna sa mga teachers, no? Amo nang hala losot lang man dito anya so ang gasunod na mong maestra na mao na po na mag mag problema nimo cubitens minus kay mag TikTok og reels ra ang ubang teachers mag TikTok og reels pa ipo no ni kamot pito sila maka income po no maka monetize ilang ko ano pro TikTok og reels ingon pa si cubitens si Vinny Morishita no sa Osaka mo yung gabi cubitens sa gawas kay bali ikiha ang teacher sa parent nga nagpapasar og bata na way nakatunan mao lagi po na no naputay na higa naputay na hinabi kay ang ato mong gupong muda ha dili mapo sa ingon og nang daota or usa nang palisiha nila gi sunod nila mura mong gupod ang ato ang education nato no ari lang mata sa Department of Education Secretary sabay po sa politika ang unang gagunit ani as DepEd Secretary no si Vice President Sara Duterte nya nakagubot sila wala nagkadimaong ilahang relasyon ipulihan karon ni former Senator Sunny Angara usa mo po background ni Senator Sunny Angara naba po na siya sa kuan no naba wala sa akadem nakinundong ko sa una murag ang lingkod to panahon pa to ni Noynoy Aquino katunda ko po to sa posisyon no sa Lasal si Father sa to Father Luis Tro masiguro to. So kanang ingana ba no di wala na di tayo kan ha kanang atong gikaminosan nato ng mga DepEd Secretary o namay na mga under secretary ni ana pero dili unta i kuan ang ibutang unta ana na nga secretary kanang dili politiko no or dili pod naa sa politika kay mapolitika lagi no nya kana jong pinaka kuan gyud no kinsa jong pinaka deserving diha naa siyahang kuan na gyud siyahang kuan ba mao gyud na iyahang expertise aron matutukan jud unsay problema jo karon magbag-o na po ni organisasyon ni ka 2028 lahi na po nang mulingko di as DepEd Secretary ang ibutang diha kana na pong duol sa dughan o nakatabang sa eleksyon unya bisag dili ingana ka qualified mao na mahisgot tag qualified mahigala mo tag magisorya ni sila kana bitaw atong ubos ombudsman karon daghang mga nalabyan ni ana na mga former mga associate justice ni ana na mga deserving pa sa posisyon pero politiko mo'y galingkod una to DOJ unya apply og ombudsman nakalusot nahimong ombudsman pero politiko no dili gyud na ingon og naa gyud sa judiciary gyud no na nang gungis na gyud sa judiciary mao nang makaingon na nadoy bend the law magkuan gyud no di na dumahaom mahigala tungod kay wala gina sakyan ang politika nagyo na sa politika karon mga higala ang mao'y nag dagyo sa to ang lawgaw sa to ang nasod nato si Ninsky Clarin Balo mas bintaha gyud sa una Sir Leonard kay makakat on gyud ta og pag-ayo kay wala pay uso ang mga gadgets mga cellphone no tab og PC makalugar gyud ka og tuon-tuon og basa lahi na karon kay minus na gyud ang nakatunan sa mga bata kay nauso na ron ang mga gadgets labi na sa cellphone di nakalugar ang mga bata og tuon kay sige nag cellphone luoy na kayo mga bata ron na minus na kataunan nagud po tay advantage no labi na kung mingon ta kita mismo no sige mo po ta gamit ang cellphone pero more on basa ta kuan no search sa Google no unsay atong makita nato na i-search ni mo na no mga kaso ni Jingo Estrada na-acquit siya mo na to isigutan na to karon unya search kag unsa may meaning ani na sa Google tanan ang paggiya og paggamit lang sa saktong pamaagi kaning atong social media na to unya kaning usay mga kaning itawa to mga high tech na to na karon na makagamitan kaning AI no gamito na to sa sakto ang AI naguol na ba yung ubang mga employment karon tungod kay og naa nay AI labi na siguro kaning ato ang mga AI karon nga ining maunay mo replace no sa ato ang workers no mao po ni makaguol po ni apil man ni sa pagdagan sa panahon mo nang ato lang nang i-accept i-adapt na to no pero giyahan labi na nga ato ang mga kabatan-onan na to Villa Caballero good evening mayong pagpaminaw onya si Leone Agura Humol Leone sa kuan eh sa Lanao del Norte Bacolod daghan ba itapog mga kaubang business partners nato dia sa Bacolod sa panahon pa sa IFER no anindot ne atol po ning pag shout out na to labi na sa to mga business partners na to no na kanunay gyud no loyal na to sa atong grupo. Lily Hens, mayong gabi ini mo da Lily Hens no diha sa Australia man sunay si Lily Hens. Si Ma'am Rachel Felicilda no diha sa Uptown, si Terry Lasco Dalugdog Puhadas no, si Ondo Aranas Bulien ha watching from Legazpi Albay. Okay, ato sini pamain minaw nyo mahigala ha kada ka pug paabot ni ning isgutan lagi ning mga kasikas karo sa Senado. Ah, kining pagdakop karon ni Jingo Estrada nya nahitabo nini. Why session na nahitabo sa Senado karon? Tungod kay ang mga appeal sa mga majority na mga senador tuaga escort ni Jingo Estrada. Gauban niya mahigala ato ning paminaw ning mensahe ni Senator Jingo Estrada kabahin niyang kaso nga plunder mahigala.
0: Tagbilaran by
2: night. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government.
0: Tagbilaran by
1: night. Okay, so ito may insahe ni Senator Jingoy Estrada Mahigala, pero short background lang about Senator Jingoy. Si Senator Jingoy Estrada, no, indicted ni siya and then issued a warrant of arrest. Kaning ikatulo niya nga plunder case, ha? Onya ang plunder case niya tungod ini multi-billion peso flood control scandal diin he allegedly received 573 million kickbacks nang omission ba no? So 500 no mo nang suod na ni siya sa plunder may gala so mo nang og atong subayon unsa may mga kaso kay katulo naman ni nga plunder. Ingon bitaw si Jingoy no sa uban niyang appeal no sa iyang speech niya kaganina nga gitambagan siya sa iyang circle nga ayan na paglabot-labot niya nagtingog-tingog against sa administration tungod kay vulnerable ka giangkon po niya vulnerable po siya tungod lagi kay adon naman siya mga previous po nga kaso so sayo na sa kayo sa isyuhan o niini ha tungod kay na naman siya issue niini pero og atong basihan ang 2001 wetting case kaning wetting case. Maunay nakapabagsak po siyang papa niya si former President Joseph Estrada. Diin, kauban ni siya sa gitchargean no, ang former President Estrada kining illegal numbers game kickbacks. Pero, katong 2001 nga waiting case, o katong tanawon tong waiting case, mga higala, no, dili to ingon o kwarta sa gobyerno. Naman to ang mga historia nga. Dili magkito yung kwarta sa gobyerno. Waiting to siya nga kwarta. Mauta to hinggawas na po to si Chavit Singson. Pero karon pagawas si Chavit Singson, karon hawa nakaduot si Chavit Singson. Ligon kayo si BBM, Bongbong Marcos. Pero sa unang kaso sa plunder ni Jingo Estrada, pero yung papa, no? Paano yung papa? Convicted ni siya. Pero gipardo ni siya ni Gloria Macapagal Arroyo naman na sumpay man sa itong sigutan na ito karon. Pero kaning waiting case sa 2001 no, waiting case acquitted si Jingoy niini 2007 so pasabot acquitted man siya makahimo gyapon siya sa iyang mga kalikhukang politikanhon. Manya naman sa hana no naman sa hana bisan tuod paghuman sa unom katuig, no, na bunog iyang panga, na priso pa siya ni Ana, pero acquitted siya sa 2027. May gawas na po ang iyang panga, no, na dawit na po ni ining 2014 PDAF or katong pork barrel scam. Diin matud pa, no, accused na po siya og 183 million in kickbacks gikan sa iyang discretionary funds. Diin later na by year 2024. So mahingon ta og 2014 nga issue unya year 2024, no, human sa po katuig niini. Acquitted na po siya, no, tungod aning due to reasonable doubt, no, and then pero, no, napaisumpay niya na aduna pa siya initial convicted of lesser bribery charges sa anti-graft court, no, kaning pero granted niya siya og appeal and fully acquitted him from bribery charges as well as on August 2024 onya aduna pa siya separate po na graft trials karon diin scamper or pending pa na. So, pasabot, duha na, no? 2001 waiting case, acquitted siya by 2007. 2014 PDAP scam, no? 180 million ang kantidad ni ini. Pero, pag January 2024, no? Acquit na po siya sa kasong plunder. Unya, laing kaso po niya, pagka August 2024, acquit na po siya. So, limpyo na siya. So, gatong subayon ng panghitabo ni ini, og di lang nato apilon ang politikanhong mga kalihukan. So, namo ginigitawag og lagi, politically motivated. So, imagino ni mo, human sa po katuig, human sa unom katuig, sa pagpanamastama sa imong pangan, no, isyuhan ka niya na, unya, ang husgado may musga ni mo, di man ang mata sa katawhan, mata sa imong kontra sa imong politika, no? Pero damage has been done, daot na ka. Punang ang mga tao na mga kakampi sa PICAS, inaon ni si Jinggo Estrada nga kawatan man eh, no? Pero gatong tanawo, no, subay sa desisyon sa husgado mahingala, acquitted siya sa iyang duha ka kaso nga plunder. So karon 2026 migawas na po ning kaso niya, plunder case na po involving in multi-billion peso nga flood control. Ato lang ba po ni pabuton? Unsa na po dangatan ni ini? Sa pipila ka mga buwan, no? Or pila ka tuig na po ni mudagan ni pila ka tuig. Pag atong tanawo ning kinsa man ning mga arestado sa flood control. May ngontaha o politikan ho na mga kalihukan. Una, Jinggo Estrada. Arestado po ni siya karon bago pa. Si Bong Revilla. Una, no? Onya si Sara Discaya, si Bryce Fernandez, si JP Mendoza. Onya kaning mga kontraktor usab, no, kani si Roma Rimando, upat ka opisyales gikan sa DPWH Bulacan, no, First District, walo ka opisyal sa DPWH Davao Occidental, unom ka opisyal sa DPWH, no, Mimaropa. Onya gidetain sa Senado kani si Curly Discaya, nagiingon ning kaning mga Discaya naapay mas dato niini. Kanang gitawag nila mga mooy galaroan ng mga buyout, no? Kay ba na mo ana kay sikat mapuna kay CWS man na siya kining party list, no? Si Discaya mo ni diskitaan, no? Unya kinsay nahimong mga state witness, no? Kani si Bernardo Roberto Bernardo DPWH undersecretary. Kinsa pa may state witness, si Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan engineer. Lain pa si Gerard Opulencia, former DPWH NCR engineer. Unya si Sally Santos, mauni siya ay contractor siya, mga state witness. Sabot pa sabot, wa na niya sa labota sa kaso. Unya, katong si Cabral, katong sikat na Cabral Files, wa na to si appeal sa kaso, pero naghungihong, buhi pa ning baziha. Kaya mao po na ito yung murag na kahibaw sa kining flood control scandal. Pero ang pangutana ni mo, tanawo ni mo ni ini, kaning mga arestado tungod aning flood control, waya mo dyo yung mga kongresista na kaabin sa administrasyon ni BBM. No? So, muna makaingon ta bang kinsa may mastermind ni ini? Kinsama ni Joy punot dulo aning tanan, no, kanila bang gikan sa si Jinggoy, no, na-appeal man siya sa kuan, majority karon na mo ni may barog diha na independent diha sa Senado. Unya, napay kasunod ani na mga kaso, matud pa, abot ko ni kapu, kuno ka mga membro sa majority, mo ni sunod kuno pangkasuhan. Ani ka, makaingon ta ni na kuan ni, political persecution na nanggihimo. Pero nga naman po, nawa man po yung mga senador, wa man po yung mga kongresista na kaanib no, sa administrasyon ni BBA manghigala nga na-appeal ni ini. Bisan lang unta o kasuhan ba o kuan. No, unya, appeal sa kagipang kasuhan. Wala man. No, so mo ni pangutana gyo sa ito mga katawahan nga ganong pili-pili rabadi ay. No? Pili-pili rabadi ay ng moong kaso pili-pili ra baday angay o kinsa pahamtangan no inog silot ni ining panghitabo sa flood control mga higala no so mo ning ato lang ning paaboton kun say dangatan aning tanan mga higala sa umaabot atong kining dugang pang pag kalihukan diha sa Senado ato na lang pag panapos na sa tuang mga kuwam Ondo Aranas Bullier no si Hermie Oracion Franklin Labaw oy Kapitan Bert Remulador onya si Ingro Caniete no diha sa DAO BIT. Sir majong gabi no dato man atong gobyerno daghan na tagkawatan sa gobyerno. Normal lang corruption pero nasobraan ra Pilipinas bitaw. Si Kagaw Skag. Si Junior Bongkaras may gabi onya Merna Maria Pagong si El Gringo Caniete. Daghan na kayo mga mensahe no dinagyon mapas atong basa mga higala. Adi inabot ng panahon na takop sa itong panaguban sa itong tuluman noon sa Tagbilaran by Night. Karong adlong Lunes, unang arangkada sa buwan sa Hunyo 2026. Atong pasalamat, labi na sa itong mga TV Info reporters, atong mga viewers sa itong Facebook Live na daghan-daghan na itong mensahe wag yung nabasa itong mga ikalapasensya kayo. Ingon man sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop, sa ngalan ni Kagawad Tudun Aniskal, Alin Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit, mayong gabi kaninyong tanan.
3: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM

0: Pinay, DYRD Kanunay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Marka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: mañana a las 5:35.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: Usa ka higayon ni ana samtang nagwali ang pari dihay ni simbang lalaki ning barog. Unya migawas sa simbahan. Pag humas misa, ag asawa sa laki, naulaw magud siya. Yang giatangan ang pari, yang giingnan ang pari, padre, pasensya kay padre ha. Ako tungbana padre, kato nagwali ka ni barog ni migawas. Nyaningon ang pari, aw, imo tungbana? Nganong migawas man siya? Wa siya ganahin sa akong wali? Nyaningon ang babae, padre, abini mo, ganahan gina siya basta ikaw ang wali. Nyaningon ang pari, anong nigawas man siya? Nya, mingon ang asawa, ingon ana, maguna siya, padre, basta daman nun, maglakaw-lakaw. Di ba ya ikalimod nga usahay sa pagwali sa pari, naagi mga parokyanos nga magparok-parok. Okay, parokyanos man, parok-parok. Ang uban makatug yun. Pero, base sa akong kasinatian, basta gani mga karismatik ang manimba. Wa jay matong! Kasagaran, mas daghan din ang tao sa mga malls kaysa simbahan. Gani, usahay, mas daghan pang tao sa buwangan kaysa simbahan. Pero karong adlawa, sigurado ko, mas daghan kita dinhi nga nanimba kaysa mga malls. Isip inyong Arsobispo, I would like to take this opportunity to thank each one of you. Dili lang ang inyong mga leaders, no? Kundi li matag-usagin ninyo tungod sa inyong nindot nga presensya diha sa simbahan ug sa daghan ninyo nga pagpangalagad, ginagmay ug dinagko nga nakapabuhi sa katawhan sa Dios. Mga igsoon ko mga kaparian ug mga sakop sa lain-lain nga mga charismatic communities dinhi sa atong Archdiocese sa Cebu. Sa di pa ko magpadayon ining taas kay nakong wali, muhangyo ko ninyo, lingia sa inyong mga tapad. O lingia, unya ing nadayon, ing naha, bahalag way pundo sa bangko, basta puno ka sa Espiritu Santo. Namakpakman mo, klaro yung kayo nga daghan din ni way pundo ba? Pero sagdi lang, puno man ta sa Espiritu Santo. Amen? No matter how materially rich you are, if you do not have the Spirit of God, you are still very poor. But even if you have little in this world, if you have the Holy Spirit, you possess the greatest treasure of all. Amen? Amen. Mga igsoon, ang Pentecostes, dili lang adlaw nga natawhan sa simbahan. Ang Pentecostes, usa ka pahinumdum nga ang simbahan mabuhi, mulambo, ug mamunga lamang kung kini magpabiling puno sa Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, the church becomes merely an institution. With the Holy Spirit, the church becomes a mission. Without the Holy Spirit, ministry becomes merely an activity. With the Holy Spirit, ministry becomes evangelization. Without the Holy Spirit, communities become exclusive clubs with the Holy Spirit. Communities become a fire that brings people to Christ. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon, ang mga tinun-an, diha sila sulod sa siradong lawak. Nahadlok sila, puno sa kalibog, o wala masayod unsay buhaton. Unya, mitungha sa Jesus. Gihuypan sila o giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Notice something beautiful. Wala una sila hatagi ni Jesus og plano. Wa sila una pahibaw-a unsa ilang buhaton. Iya una silang gihatagan sa Espiritu Santo. Ngano man? Tungod kay abi ninyo, sa dili pa usbon sa Dios ang kalibutan, usbon una niya ang kasing-kasing sa tao nga iyang suguon. Sabtanan ninyo ha? Ang pamilya, ang komunidad, ang nasod, ug bisan ang kalibutan, mausab kung ang kasing-kasing sa tao mausab ug una. Amen? Nindot ni nga pahinomdom, oy. Kadaghan nato gusto mausab ang nasod, pero di gusto mausab ug una ang kaugalingon. Human nila madawat ang Espiritu, kining mga tinun-an nga kaniadto mahadlokon, nahimong maisugon nga mga misyonero. Si Pedro pananglitan nga kaniadto milimod kang Hesus, misangyaw na nga walay kahadlok. Ang mga apostoles nga nanago karon, isog na nga ng gawas ang gamay pundok sa mga tinun-an. Tungod sa gahom sa Espiritu sa Dios, nahimong simbahan nga nakapausab sa kalibutan. Such is the power of the Holy Spirit. Mga igsoon, manghinaot ko nga matag-usa nato misalig sa gahom sa Espiritu sa Dios. Abi ninyo dagang higayon, mutalaw man ta, mahadlok man ta, tagaan tagpapil sa simbahan, sa atong community, muatras man ta. Kulang ta sa pagsalig sa gahom sa Espiritu sa Dios. Kung ang atong katakos mo rin atong saligan, talaw ta, oy. Huwag ako pa, salig ko sa akong utok ra, huwag sa akong abilidad, huwag sa akong kusog, di ko dawat sa Cebu, oy. Kadakuan, eh. Pero, tama Espiritu. Amen? Amen. Mao nang ni ako dire, nagpakatakos ko, bisag ganiwang nako. Isog gihapon na may Espiritu nga muuban o mutabang kanato sa atong buhat diha sa simbahan. My dear charismatic communities, your movements have received many beautiful gifts from the Holy Spirit. Prayer, healing, music, preaching, prophecy, intercession, evangelization, youth formation, family ministries, and many others. But today, I wish to remind everyone of something very important. Charisms are not trophies to display. They are gifts to serve. Ang inyong mga karisma, dili tropeyo nga ipasigarbo, kundili gasa nga ipanerbisyo. Amen? Si San Pablo miingon sa taga-Roma, aduna kita'y nagkalain-laing mga gasa, sumala sa grasya nga gihatag ka nato. Nagkalain-laing mga gasa. Yes. Apan usara ka Espiritu. Nagkalain-laing mga communities. Yes. Apan usara ka simbahan. Nagkalain-laing istelo. Oo. Apan usara ang misyon. The Holy Spirit never creates competition. He creates communion. Ug mao kini akong idayeg ug ipasalamat ninyong tanan. Karong adlaw, inyong ipakita nga wala mo mag-iyahay, wala mo magpasikatay, naghiusa mo sa pagpasidungog sa Diyos. Amen. Praise the Lord. But let me be honest with you. Talagsaon ka mo diri sa Cebu. Dili tanang diocese ang mga charismatic communities nagkahiusa. And that is sad. But I'm so happy with you because here, giingnan ko ni Brad Jimmy, dugay raman di ay ni. And we remember, of course, the instrumentality of Monsignor Fred Kikinbe nga nagpasiugda o nagtinguha nga ang tanang mga charismatic community sa Cebu magkahiusa yun. Dana na ba'y mangutana usahay nako, Bishop Abet, sa daghang mga charismatic communities, asa man ang pinakanindot? Lisuda to baggon, oy. Kasagaran, ang akong itubag, ako sa lang ingnon, ang pinakanindot na charismatic community, dili tong pinakadaghan. Dili sa tong pinakasaba. Para nako, and I'm sure, you all will agree. Ang pinakanindot na community maukad tong makapurma og usa ka binunyagan nga mahigugma pag-ayo sa Diyos. Amen. Ug kana inyong gipaningkamutan pagbuhat kay ang sukod sa espirituhanong kalayo dili man kasaba. The test of spiritual fire is not noise. The test of spiritual fire is whether people become more loving, more faithful, and more available for mission. Hinaot, nahibalo mo nga isip archidiocesis. Nagsugod kita og usa ka panaw nga mas dako pa kaysa atong kaugalingon. Nagpanaw kita padulong sa tuig 2034. Unsa ganito? 2034. That is the centennial celebration of our being an Archdiocese of Cebu. Nagpanaw ta. Miingon ko nga ang maong panaw, mas dako kaysa atong kaugalingon. Abi ninyo mga igsuon, kining maong panaw, di man ni ato, iya kini sa Dios. Tingani, daghan ka na to, di na makaabot sa 2034. Ina dayon, simbako. But that is true. That is a possibility, right? No? Or tingali, naapata, pero naluya na ta, misimang na ta. Wag yapong takabot sa atong celebration sa 2034. Pero bisan awa ta, mga igsuon, ang maong panaw, magpadayon. It's a lot bigger than any one of us because it is God's. Amen? Mga igsuon, dasigon mo nako uban ta ning maong panaw. Ug abi ninyo, kinahanglan nato ang balaang espiritu aron makaabot ta sa atong kapainan. Kinahanglan nato ang balaang espiritu ngano man tawhanon man ta kayo. Daghan nato di man ta mulahutay. Pagsugod, pa okay kayo, active kayo, present always. Bag-ugod nga project ni, bag-ong tumong ni, bag-ong mga pulong, bag-ong mga battle cry. Dasig kayo. But as time goes by, daghan nato maluya man. Ang uban mangluod na, nanay masakitan, ang uban maluya na, wadaan na gana, mingon dayon, ilan na na, nay madagang mas batanon pa diha. We need the Holy Spirit because by our own power, we cannot go up to the end of the mission. We need the Holy Spirit. Amen? Amen. Ikaduha. Tawhanon kayo, naman tayo tendency nga magkanya-kanya sa atong paglawig. No? Ako na ikaingon, salamat sa Diyos ka nagkahiusa ta. Pero tawhan kayo, oy. Labi na mga Pilipino. Tungod mangutingan ni kay ang Pilipinas, gimugna sa lain-laing mga isla ba? Ganahan po ta mag-isla-isla. Ganahan po ta magkanya-kanya. Oh, niya usahay magarbuso ba yata? Kay mo ingon din ta kining among community bishop, kining among spirituality, kining among programa. I hope we allow the Holy Spirit to unite us. Binata mo ingon nga ako, kundi kining ato. Kunya da sikon mo nako nga kanang atong mga gasa, kanang atong spirituality, kanang atong ministry, ato gyung ipaambit diha sa matag parokya nga atong nahimutangan. Amen. So puno sa kamapaubsanon, ihalad nato sa Ginoo ang atong mga ministries sa atong community diha sa atong tagsa-tagsa ka mga parokya. Happy Fiesta of the Pentecost to all of us.
3: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
6: Higala may nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntaga ning adlong Martes, Hunyo 2, 2026. Maghuma na bypass sa barangay na po Lungsod sa Alicia, Capin. Sa 35,000 ang nakuhang shabu. Saray nga bahin motorsiklo na dumbulan sa sakasakyanan sa lungsod sa Panglao. Driver sa motor na angol. Duha kasakyanan nagsungag dito sa lungsod sa Baclayon. Usa na angol. Samtang nadakban sa kapulisan sa San Miguel. Ang usa ka armadong lalaki nga may pakita o pagsukol sa diyang gisita sa kapulisan niyatong Domingo sa gabi. Mawag ito mga higarang ito mga uluhan at mga detalye karong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
2: Makabuhay. Oh, anong bukol anon man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa bukol water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalan luta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba Mare? Papila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interest. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
0: Mao ba Mare? Kanindot good.
1: Nindot jud kayo pre, og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba Mare? Salamat ha, kay moadto nako sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative, our member, our asset.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

Karon sa detalye sa ato mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Gipatuman karong buntag ang dakong pag-uso sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kapin sa 9 pesos ang uso sa diesel samtang hapit 5 pesos sa gasolina. Kini magitutukan sa report ni Tonton Aniscal. Tonton Go!

0: Alang sa atong fuel price update, gisugda na karong buntag ang dako nga pag-us-o sa precious diesel o gasolina. Sumala sa nabalita na sukad kagahapon, ang diesel miubos ang presyo karong buntag ngadto sa 9 pesos o 26 centavos matag litro, samtang 4 pesos o 76 centavos matag litro sab ang gius-o sa gasolina. Sa atong pagsubay kagabi, ang presyo sa Petron Gas Stations din sa syudad anaa sa tag 82 pesos matag litro ang diesel o 81.50 ang matag litro sa gasolina. Gumikan sa dakong rollback karong buntag, hayan anaa na karon ang presyo niini sa 72 pesos o 74 centavos matag litro ang diesel samtang 76 pesos o 74 centavos sa unleaded. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang precious lana sa world market gumikan kay wa pa man magkasinabot ang Amerika ug Iran sa pagundang sa giyera bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan niini dili pa mahibal-an sa sunod semana kung musaka ba ang presyo sa lana o kaha mo rollback kini. Mao kadto ang atong fuel price update kini si Tonton Aniscal, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Padayon ta sa mga balita gikan sa kaulohan. Nabilanggo karon si Senador Jenggoy Estrada sa New Quezon City Jail human gipasikop sa Sarigambayan tungod sa kasong plunder. Kini mo ay gitutukan sa GMA News.
2: Nakakulong na si Senador Jenggoy Estrada matapos siya iparesto ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Maayos na sumama sa mga otoridad ang senador na maring iriit na inosente siya at nakaranas umano ng panggigipit. Saksi si Joseph Moro.
3: Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jenggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 kaninang hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process.
4: He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance.
3: Kasunod niya na idinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gitang senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanomalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget?
5: Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
3: Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador.
5: Hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself.
3: Pagkatapos niya magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DIIG Secretary John Vicrimulya at mga opisyal ng PNP-CIDG para ihain ang warrant of arrest.
4: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights.
3: Sa gitna niya, nagkataasan ang boses si Narimulya at Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Let's walk.
3: Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa bidyong ito na ibinigay sa GMA News.
6: You can sir.
3: Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senator Jinggoy.
7: May karapatang kamanahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanan mong hukuman.
4: The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry. You lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate.
3: Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado, tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators.
8: May God bless everybody and his family.
3: Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPW Secretary Manuel Bunoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure.
4: His hypertension was listed at 192 over 100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan.
3: Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest na Assistant District Engineer Daniel Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
1: Samtang sa laing bahin sa mga balita, gihapon gikan sa kaulohan, gipatyan sa aircon o wifi ang minority block sa Senado tungod matod pa sa wapag-boycott ni ini. Sa dihang para kang Senador Jinggoy Estrada, gini magitutukan sa News 5.
9: Nabasusan ang ilang miyembro ng minority block nang patayan sila ng ilaw at wifi sa plenaryo. Ang dahilan, hindi raw kasi sila sumama sa panawagang mag-boycott para kay Senador Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
5: Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap.
10: Solid pa rin daw si Senator Jinggoy Estrada sa majority block kahit inalok daw siyang umalis kapalit ng pagbasura sa kaso.
5: Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
10: Pero tingin ni Senador Rafi Tulfo, parang baligtad. Sila na nga ang mas konti sa minority, sila pa ang manggigipit?
11: Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kami ang minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila.
10: Pinatayan din daw sila ng aircon at internet sa plenaryo nang hindi sila makiisa sa panawagan umano ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-boycott ang pag-aresto kay Estrada.
11: Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant, gusto niya pati kami mag-boycott. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatayan na rin. You see? Ganun ba kababaw?
10: Banat naman ng palasyo, bago pa mabuo ang Majority 13, dawit na sa flood control scandal ang ilan sa kanila.
12: Ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang. Di umano, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika.
10: No show kaninang hapon ang majority block sa plenaryo. Minority senators lamang ang present. Pero 7:30 p.m. na nang kumpirmahin ng opisina ni Senate President Cayetano na walang sesyon ngayong araw. Ikinadismayaya ng mga taga-Minorya.
13: Wala pong sinabi sa majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami na-informed.
14: 14 years ako sa Senado. Huwag pala nangyari na hindi sumukot yung presiding officer.
15: Definitely my violation. And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority.
10: Kung si Estrada ay sumuko, si Senador Bato de la Rosa naman nagtatago pa rin. Umusad naman na ang preliminary investigation ng COMELEC kay Senador Chiz Escudero hinggil sa kanyang campaign donation. Pinasabina na rin ng mga sangkot na donor. Pinakakasuan din ng ombudsman ng plunder at bribery si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation. Si Marcoleta naman ang mangunguna sa subcommittee ng makapangyarihang Blue Ribbon na binabatikos ng ilang miyembro ng Minorya.
5: Ang problema lang para sa akin, ha, personal, bakit kailangan pang i-subcommittee isa subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee sa Blue Ribbon?
10: Bukas itutuloy ang flood control investigations. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
9: Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa
1: Tamtang sa itong mga kaigsunan nga nagpamati o nagtanaw karon sa DYRD Patrol Balita Worldwide. Sa mga adunay Smart TV, makita ninyo ang DYRD sa YouTube. I-like lang ninyo ang DYRD kasaligan sa mga nag-view sa YouTube. Samtang sa lakad sa panahon, asa na karon si Domin or nag-laosag ng panahon na. Ato pangumustahon na ang maong bagyo pinaagi ni Sir Leonard Summers. Si Leonard, kumusta naman? Asa naman tong bagyo? Nakasibat na ba? O wala na ba, hinggawas na ba sa Philippine Area of Responsibility?
16: Mayong buntag usab kini mo Sir Atoy, ug mayong buntag usab sa tanan natong mga suki nga ating paminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, ang bagyo nga si Doming, typhoon nga si Doming, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa may alas 11 sa buntag. Samtang sa pagkakaroon, wala na tayo gi-monitor nga lupusor area man or bagyo man sa sulod man sa par or sa gawas man hadoo sa atong anga par. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, nag-unsit ng ato ang gitawag na tuog Southwest Monsoon o Habagat. Man nga sa pagkakaroon, ang Southwest Monsoon o Habagat mao'y nakapikto sa Luzon o ingon man sa Western Section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Sambales, Bataan, Cavite, Batangas o lakip na sa pang Occidental Mindoro, kining mga lugraha makasinati o dunay mga pag-unuan or occasional rains due to Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbahin sa Nasod, lakip na usab ang bangbahin sa Luzon o ingon na usab sa Western Visayas, kining mga lugra usab makasinating maragumon ng kalangitan unay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang bangbahin sa Nasod o ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekpens tagbilaran, karong adlaw makasinati kita o init nga panahon. Huwag ingon man sa adunay mga pupanagsang pagpanag-om. Huwag nga ito na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginumunan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan o mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa habitang kasagpan nga may mupuslabi dito napita sa may extreme northern Luzon o samtang kadagatan usab nining lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbayan sa Nasod makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan nga ug samtang karagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinati lamang kita ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas, ngadto na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mananga padayon yung tanagapay numdum sa tanan, labi na katungdun ay mga balatian o ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dini na lang kutob, kinanagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station. Yun ado sa Mar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar. Inyo nabati ang nang bahin sa itong mga balita. Hatod ganato sa Marcela Fees.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras sa 6:28.
2: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
1: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
12: Oras, hatod ka ninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: Mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
5: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kinis is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra
7: Extra paspas, extra galing. Tayo na

0: pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Hello, mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na ka na to ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Maunga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alas 6:36 ang atong oras sa kabuntagon. Good morning ni Ma'am Dore Kagoko. Ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, mayong pagpamati ni Fidel Lamban Apari Biwang, Ma'am Bete Matiga Humawid, ni Bosity Sanchez. Good morning ni Mansasa Barangay Mansasa Kagawad Paul Pahang, no? Good morning. Ingo manusab ni Barangay Buol Kagawad, Ma'am Isabel Rinca, o ang iyang kinakusgang City Councilor nga anak nga si Plong Rinca. Good morning. Ma'am Doris Kaloyong, Adel Ayeng Sulihon. Good morning. O gayong manusa, mayong pagpamati sa uban na to nga mga viewers, no, sa DYRD Buhol, Kasaligan Facebook. Carla Meho, Velia Caballero. Kini si Carla Meho na ane diha sa Payahan Baklayon, silingan na ni El Toro Babgalero, no? Pare Vin Arrigo diha sa Habitat Bool, good morning. Villa Caballero. Cecilia Satera Calipes, live from Bungahan Antikera. Phil Burha. Good morning. Engo manusa mayong pagpamati ni City Councilors Idi Burha, no, diha sa Dampas. Og ni Councilor Tim Butalid, good morning diha sa Poblasyon Uno. Lian, good morning. Liz Maligro Roa, watching from Kinubkuban, Loon. Shout out sa Maligro family. Yen Diola, tigpaminawan sa imong programa. Salamat kayo. Nilo Rinoblas, watching from Danao, Antikera. Tere Lasco Dalugdog Puhadas, watching from Kauswagan, Katigbian. Ni Paring Ayes Tata diha na sa Sinakayanan, Katigbian. Good morning. May pagpamati po ni Municipal Councilor Sin Gingging og Muloy Caballo diha sa Baklayon. Marco Puno, salamat sir atoy. May balik na sa 5 ka adlaw kon 5-day work week na sa Kapitulyo kay Pirmitang Gadali. daghan mong po mga naghangyo itong mga ginikanan ba nga mabalik na kay sayo kayo hato ng ilang mga bata sa eskulahan, no, niya maglausag pa dito sa eskulahan kay alas 8 pa ba yung manood. Arnie Budyungan from Lubok. Neil Bagnol, watching from Lindaville, phase 2 mga higala. Atong oras sa alas 6:39 na.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: BDMP Cooperative.
10: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit. Consumer Services and Catering, Funeral Services, Cooperative Assurance Center for Life and Non-Life Insurance, Ticketing Services, Gasoline Station and Car Wash, and Refilling Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Alas 6:43 ang atong oras. Maminot ang labing lahing katikaran gikan sa City Hall. Pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Opisyal nga gisugdan kagahapon ang Brigada Eskwela 2026 dinhi sa Dakbayan, diin nagkahiusa ang mga magtutudlo, ginikanan, estudyante, mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug mga voluntaryo para andamon ang mga eskwelahan alang sa umaabot nga pagbukas sa klase. Gidaig ni Mayor Jane Yap ang pagtinabangay sa mga tagbilaranon nga makita matagtuig panahon sa Brigada Eskwela. Matod sa Mayor, nagpabiling usa sa prioridad sa Administrasyong Yap hala ang edukasyon tungod kay nagtuo sila nga matagbata adunay katungod sa kalidad nga edukasyon ug mas maayong kaugmaon. Dugang pa ni Mayor Jane nga padayon ang mga programa sa Dakbayan nga nagsuporta sa libre nga edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod college para mas daghang mga tagbilaranon ang makahuman sa ilang pag-eskwela ug makaabot sa ilang mga damgo. Samtang nagpadayon ang Brigada Eskwela sa Dakbayan, giauhag ang tanan nga siguraduhon ang limpyo, luwas ug andam nga mga eskwelahan alang sa tanang mga estudyante sa umaabot nga school year 2026-2027. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:44.
2: Ang Round Bohol Balita, atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round, sa itong mga balita, nagbutyag nga nasikop sa kapulisan ni atong nilabayng Domingo sa gabi ang usa ka lalaki dito sa lungsod sa San Miguel kinsa armado o nga napakita pagsukol sa dihang gisita sa mga pulis. Si The Barker Cell, Rimulado, si ang report. Cell, pasok!
4: Dito sa lungsod sa San Miguel, nadakpan sa responding kapulisan sa San Miguel. Uman madawat ang tao kalabot sa usak kalalaki nga nasigpatang naglaroy-laroy dito sa barangay Kagawasan, San Miguel. Nagi kataong armado kini sa armas nga mabuto. Nasa ponsaktong mang suspek nga mibunot kini sa armas de Fuego tumong sa miresponding kapulisan. Wa kabuto ang armas de Fuego sa suspek og napugos ang kapulisan paglayog sa suspek og nailog ang armas niini. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591, kalambigitan kini sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, direct assault o attempted murder ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek nga kasamtangang natanggong sud sa silda dito sa lungsod sa San Miguel. Nanukad gikan sa buwatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:47 ang atong oras sa kabuntagon, nasiko pinagi sa bypass operation ng usa ka mag-uuma dito sa barangay Napo, Alicia. Gibanabana mo kapin nga to sa 35,000 kapesos ang katidad sa nasakmit nga siyabu. Si Masculado Uno Winneries sa iyang dita. Winnie Boy, pasok!
5: Usa ka mag-uuma nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga ang nadakpan atol sa bypass operation sa Puro 4, barangay Napo, lungsod sa Alicia, mga alas 9:34 ang takna kagabi. Ang suspisado nga usa ka street level individual, giila sa alias Alex, 34 anyos, Minyo, ug nagpuyo sa Barangay San Isidro, lungsod sa Pilar. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabo sa kantidad nga 1,000 ka pesos. Laing 5 pa ka mga gagmayng putol sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginadaling druga nga gisulod sa basyong kaha sa sigarilyo ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakmit nga illegal nga butang gibanabanang motimbang ngadto sa 5.22 gramos ug may standard drug price nga 35,496 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Aliho Gumapas Jr., Barangay Kagawad Teresa M. Ayuban ug sakop sa lokal media. Ang maong anti-illegal drug operation nga koordinasyon sa PBIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Alicia Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Crisanto Samas Bungano Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang suspisyado gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ato ni Neil Bagnol, ni Danilo Daid, watching from Anisla, Corilla, Silverio Mijares from Cogon Norte, Loon. Dugang mga viewers nato sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, Veronica Campion, Maslog Balilihan. Ingo manusab si Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Good morning. Good morning usab ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Celeste Mijares, shout out ko sa akong banang magluto o sa may lamian nga puto bugas nga si Makoy Mijares. Josephine Humigop, good morning. John Rin, Junior Ano, diha sa Habitat Bool. Ellie Hanuhan, good morning. May pagpamati po ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Ni Midwin Inting, good morning. Og ni Kugihang Konsihal Usab dinhi sa usa sa mga barangay ning syudad sa Tagbilaran, sa Barangay Kugon. Si Bro Kagawad Danny Abiliana, may pagpamati bro. Brady Tony Itak diha sa Graham Avenue. Padayon karon sa ato nga mga balita, nakaangkon ng mga angol sa kalawasan ang driver sa motorsiklo o man na dumbulan sa sakyanan diha sa Lungsos Panglaw. Sa laing bahin, gidali o dagan sa Ace Hospital ang usa ka driver sa sakyanan o man nakahit o kung nakabangga o lain nga sakyanan dito sa lungsod sa Baclayon. Ato paminaon karon ang detalye sa report gikan ni June Gutierrez. June, go!
6: Pinalo, dagan dres ng Calyares Medical Center ang usaka driver sa usaka motosiklo. Nga usaka babae, humakini na dumbulan og auto dito sa lungsod sa Apaglaw. Ang driver sa motosiklo, gipailang si Almes G. Mata, 30 City, anis ng umat nga taga barangay Bulod sa lungsod sa Apaglaw. Sa tuwa na sayo, itong kagahapon sa malas 8:20 sa gabi. Nga kini si Almes G. Lula si Gidang ang motosiklo, pag-abot kayo sa may barangay Tawala, tapay kayo sa may airport road, wa siya makabantay sa nagasunod kaniya nga usaka auto ug nadumbulan kini nga biktima. Sa tuwa nga papaginabi ni Police Staff Sergeant Rex Bastasa, Police sa Lungsos Panglao.
7: Hindi na siya, lagi naman akong vision o gabi.
8: Ito mo lagi sa suwa, nawa siya magkabantay nga naay motor sa bante.
7: Hingkalit o suod ba? Lumania.
8: Hingkalit o suod?
7: Hingkalit o suod ba?
8: Ang motor.
7: Nawa siya kabantay, kanasulawan siya. O nga na iko niya ang motor. Natumba ang motor.
6: Buntag katuwa nga gisusi kani si Almes G. Mata nga driver sa motorsiklo, nakaangkon kani mga angol buod og siyang kalwasan. O para sa kini gatiman sa tuwang mga doktor na hayan at usab nga gi-follow up ni Police Staff Sergeant Rex Bastasa, Police Panglao, nga hayan kato nga pariner nga wa magpaila nga mohatag usab siya sa mga tabang pinansyal aning iyang na dumbulan. Usab sa lain nga bain, Pinali usab ug dagan diha sa East Hospital ang usab ka driver sa usa ka auto human usab kini nakahid-on ug laing sakyanan dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa auto kay pailang si Maris Duce, 38 anyos, nagapuyo sa Michael Sista Street sa barangay Kogo ni ato ang nakbayan. Sa tuwa na sira gahapon sa malas 2:20 sayo nga kapunon nga kanay si Maris Duce padung nauntay kini sa barangay Giwanon Baclayon kay moadto sa iya nga siyap. Lulan sa gida nga auto pag abot yung may barangay Santa Cruz sa Baclayon. Tungod ang taon kanina nagtagtilaw kanina si Maris Duce nagdasi ang skinan. Wanas niya maka-timing o control ka dito na himpadong sa linya sa iyang nahisugat nga skinan. Sa tuwa na pabaginabi ni Police Staff Sergeant Prostasio Manon, Police sa Lunsod sa Baclayon.
8: Ano pa kita po? Ano pa
9: nang mga nakatungko na si ma'am, iyang sakyanan ng tabok sa pika sila yung iskal na ato yung lane mga yung kaspika.
8: Opposite direction sila?
9: Oh, ito yung direction sila. Ika na nag-mikon si ma'am sa Rikas Lane nga na yung kami sa kanan wala pa kapatid.
8: Hit on sila, Lucas Kinan?
9: Oh, hit on, ang Lucas Kinan.
8: Na kung saan na may status sa katong bebe nga yung hit on?
9: Ika na sa inisyon.
8: Na na sila game mo nga kasabutan, sir?
9: Wala pa sila yung kasabutan, pero inisyon ni na sila yung mga internal nga agreement kay Paayo sa ba. Ano na sila magkuhan ko o better reference kung makuha na, maayo na.
6: Ika ni si Maris Aduce, kinali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon ug paghuman niya kuha kay napiit in town kanay nga driver idagan siya dayon sa tuwa nga East Hospital human kanina kaangkon mga angol ubon og siyang kalawasan ug padayon sa kini gitiman sa tuwang mga doktor gikalang diri sa matangan sa Galdiaris Medical Center kanselito jungot series ang friend mo forever basta balita DYRD ang sarigan sa balita
10: DYRD.
0: Inyo na bati ang ganitipok ang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: DYRD. Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
11: Yo, good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
11: Si Hana Garot.
0: Taga-asa man ni?
11: Tagbilaran.
0: Pila may edad?
11: 35.
0: Unsa may problema?
11: Examine sa akong sister.
0: Sige. Watuwat lang na sa gawa sa palihog ko paggamit na yung cellphone anang naapoy laing hihangyo diha. Hello, good morning.
11: Hello, good morning.
0: Good morning, kisa ni?
11: Sir?
0: Kinsa man eh?
11: Ibilinti.
0: Kisa ni si?
11: Ibilinti tabak.
0: Anong ma-op man eh? Ana lang sulti sa kuan day sa tungod anang kuan. Tungod ana ayaw sa kisa may pasyente.
11: Pero ni mo ba?
0: Pila may edad?
11: 62.
0: Naunsa may problema ani?
11: Daily fees.
0: Okay, sige. Watuwat lang des gawas. Palihog lang. Okay, paggamit na imong cellphone ang aduna po ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
12: Morning, sir.
0: Morning, kisa ni?
12: Okay, nasibo na siya. Pastor, sir.
0: Kisa may pasyente?
12: Ang anak, sir.
0: Kisa may ngan, sa imong anak?
12: Rosemary, ang
0: sibo. Pila may edad?
12: 27, sir.
0: O sa may sakit, ani?
12: Saan ako niya, sir? Katumba, sir, ang pabang dyan. Nakaro kaya pag... Sir?
0: Naunsan eh dyan, naunsan eh?
12: Sakit yung... Sakit yung kilig.
0: Sa may sulti, doktor?
12: Alam mo ko dahil sa mga nag-aapong
0: sige, watu-wat na sa gawas.
12: Yes, salamat, sir.
0: Sige, pagamit anang usa, doon na po ihangyo diha, kanang mong cellphone nga gigamit karon. Hello, good morning.
12: So, sir, wala na po.
0: Wala na?
12: Oo.
0: Sige. Poros mo makadawat og tag 1,000 pesos ikas itong mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Taseco, Anonymous Lila, Rene, Mr. and Mrs. Eric Paul Romulo and Family, TC Bueno, PMI Instructors, MM of Maribohok, JBC, Ugikan sa Barangay Kansata, Corelia.
0: Salamat po kayo sa taga-Porok 2, Barangay Dao, Porok 3, Barangay Dao, og diha sa Luyo, sa Dao Diamond, no, ang taga-Porok 3. Salamat kayo. Ni Sir Jeboy Tabera sa Rolex Auto Care, nahimutang dilihalayo sa Coop Hospital, ni sa Barangay Dampas na itong syudad, ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirkina, ni Ma'am Praxidis Mahoma, salamat kayo. Ingo manusab nga to ni Ondoy Cristan na doon ay 200 pesos nga ihatag magpili ta kung isa'y makadawat ani karon. Ni Father James Darunday sa iyahang 500 pesos pinagi siyang programa ning bounce sa kagawasan konbaksan ipaagi ang paghatag og tambang diha sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblacion 2 ning atong syudad. O ang 500 pesos ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan. Ang Hazel Bulaluan mga higalan himutang dili halayo sa KFC Church Poblacion 2 ning atong syudad. Wailaing restaurant diha, punuan sa kasya, mauna ng Hazel Bulaluan. Salamat kayo o sa ubang panato nga mga kaiksunan nga malumu o kasing-kasing nga naghatag sa ilahang tabang adto sa mga nagkinahanglan. Bro, timbaya ko sa tanang miyembro sa Escrido Dorex International, member o sa tanang miyembro sa Bohol Arnes Escrima di Mano, gikan ni Senior Master Jerry Sibayan, PICAF Provincial Director sa Bohol. Doon ay pahibaw nga to sa publiko. Taas-taas mo na ini. Among pahibaw nga tagbilaran ng Series Central Elementary School magpahigayo na usab sa tinuig nga brigada eskwela isip usa sa pagpangandam sa umaabot nga tuig ating tungha 2026-2027. Kalabot nini among gihangyo o giauhag ang tanang mga ginikanan sa pagsanung sa maong kalihukan pinaagi sa paggahin o panahon sa pagtabang o pagpanglimpyo palibo sa eskwelahan, pag-repair o pagpamintal. Magdala lang pod kita o mga gamit sama sa bungay, silhig, pala, martilyo o guban pa. Bahin sa ilang enrollment, nagsugod na sila kagahapong adlawa, Hunyo 1 hangtod sa Biyernes, Hunyo 5. Palihog kog dool sa atong teacher in charge or enrollment personnel nga naa naka-standby sa atong Tagbilaran City Central Elementary School Covered Court. Palihog lang dala sa report card sa bata o PSA certificate for transferee upon filing up sa enrollment form. Gihangyo usab kamo nga dadon ang bata inig-enrollment kay kuhaan sila sa ilang weight o height from Marlois Pregunta, Teacher in Charge or TIC President. Salamat kayo. Bigado iti ang atong oras mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung may buntag ka na tong tanan. Bali.

0: las 7:02 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
5: Fancheck is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet, basta lagnat i-Biogesic agad, most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat matik Biogesic. This news is brought to you by MX3 Herbal Products.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag-uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan akbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
4: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. E. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta. Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Good morning ni Nins Jewel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Maria Teresa Balolo, nagtanaw po. Ching Maestri Ampo, nagtanaw. Maria Fe Mayuno is watching. Agusab, good morning ni Chonfel Besas. Nagtanaw, gihapon ka na to karon live sa DYRD Facebook. DepEd Tagbilaran, nagpahinumdom og no collection policy ato sa enrollment og Brigada Eskwela. Atong paminawon ang report ni Zera Arcayena.
1: Gipahinumduman sa Department of Education o DepEd Tagbilaran ang mga pampublikong eskwelahan nga hugot nga sundon ang no collection policy atol sa enrollment og Brigada Eskwela. Ang enrollment og Brigada Eskwela gisugdan kagahapon Hunyo 1 og mulungtad hangtod sa Hunyo 5. Si Aquilino Millar Jr., Information Officer sa DepEd Tagbilaran City Division, nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miklaro nga walay multa o bayad sa dili pag-apil sa Brigada Eskwela o walay koleksyon usab atol sa enrollment.
2: Actually, wala gina sa atong DepEd order, wala gina gi wala gingon nga dunay silot, no? Dili po na ikuan. Wa po nang jalaw na to nga mag-collect po, no? Mag-collect ang mga schools, nga katong mga parents nga dili maka-attend sa Brigada Eskwela tungod silang trabaho. Pero atong gi-encourage yun, no? Atong mga ginikanan, atong mga guardians, nga sa diin mo participate because this is not just only, no, the responsibility of the Department of Education sa atong mga teachers o sa atong mga non-teaching personnel kay doon na po sila gipangandam especially sa ilahang mga duties and responsibilities as teachers kay nag-prepare sana sila para sa mga leksyon. So para gyud nga doon na gitawag o collaboration kay this is already one part of the mo namang ginataro, no, it's the name of the game, no, that is collaboration, no. So linkages, so inahang encourage na to nga itong mga ginikanan mo tender sa mo render sa sina sa ilahang mga time, no, para makita sa nila unsa gyud need nga naman nga ang eskwelahan ingon ani man. So at least there is a communication nga makita nila mismo unsa di kahimtang sa atong eskwelahan.
1: Hugot nga gidili sa DepEd ang pagpahamtang og multa o ang pinugos nga pagpangayo og kontribusyon. Ang pag-apil sa mga ginikanan og mga estudyante voluntaryo og dili gayud mahimong basihan sa usa ka estudyante nga dili malista o maklear. Giauhag sa DepEd ang mga ginikanan nga mo-report sa departamento kung adunay mga bayranan nga gikolekta gikan kanila. Samtang nangandam ang mga eskwelahan alang sa pagbuka sa klase sa Hunyo 8, 2026. Giauhag usab ang mga ginikanan ug ang publiko nga makigbahin sa tinuig nga kalihukan aron masuta ang mga kakulangan sa mga kagamitan sa mga tunghaan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Balik na sa normal nga lima ka adlaw nga trabaho des Kapitolyo human gilid ka sa 4-day work week. Alang sa kompleto ni Talia atong paminawon siya lagadali doy-dora.

0: Ano yung kahimtang sa panahon? Ito paminaw si Leonard Samar. Ika sulukan nga buhatan sa pag-asa.
1: Ano yung kining pinakaunay kalumbon sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang bagyo nga si Doming, typhoon nga si Doming, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa may alas 11 sa buntag. Samtang sa pagkakaroon, wala na tayo gimonitor nga Lopresor Area man o bagyo man sa sulod man sa par o sa gawas man hadoo sa atong angapar. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, nag-unsit ng ato ang gitawag na tuog Southwest Monsoon o Habagat. Man nga sa pagkakaroon, ang Southwest Monsoon o Habagat mao'y nakapikto sa Luzon o ingon man sa Western Section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o lakip na sa pang Occidental Mindoro, kining mga lugraha makasinati o dunay mga pag-unuan or occasional rains due to Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang bangbahin sa Nasod, lakip na usap ang bangbahin sa Luzon o ingon na usap sa Western Visayas, kining mga lugra usap makasinating managumon ng kalangitan o nay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang bangbahin sa Nasod o ingon na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekwens tagbilaran, karong adlaw makasinati kita o init nga panahon, ug ingon man sab adunay mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managumon ng kalangitan ug gidominan sa panagsang ang mga dakit ng mapag-ulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa habitang kasagpan nga may mopuslabi dito dapita sa may extern northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbahin sa Nasod makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan nga ug samtang karagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinati lamang kita ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat nga ito na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manangapadayon yung tanaga pa inumdum sa tanan, labi na katungdo na yung mga balatian o ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop usab kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dini na lang kutob, kinanagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buro de Station. Yun na doon sa Mar, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.
0: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Sa Tuginis, may nga tinguha sa Island City Mall. At ang indungan balita din his DYRD, ang Radyos Katawahan. Salamat o mayong buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: 8 minuto, sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwillar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwillar. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Dugang na ngayon ang balita sa mga bahin sa Nasod, giangkon sa Department of Education. Nga seryoso ang literacy crisis dinhi sa atong Nasod. Kinagdugang balita, inyo mabati, humaniini.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
7: Arita sa atong dugang mga greetings.
4: Good morning ni Dudong Maghuyop. Nagtanaw ka na karon live sa YouTube. Nagtanaw gikan sa Staten Island, New York. Usab si Bernardita Acedilla, nagtanaw gihapon karon sa YouTube. Elena Balatero, good morning. Nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Og si Virgilio Camanzo, nagtanaw. Nangutana siya pilay diesel na kuno. Okay, unya si Konsihal Sindoy Gingging. Naminaw po ka nato karon. Albert Olmido. Naminaw, Hermes Malano, gikan sa Corelia. Sinila Cajes Cagulada, Ray Cagulada, good morning. Maingkong tag-usap ni Hazel Mintado Filiamore. Si Rima Julius Panya, Rihanna Ogduin, Azeo Filiamore, good morning. Ma'am Greeny Amintado, usap good morning sa Broad Riders Club. Ma'am Kito Opus, good morning. Carlos Maliksi, Yuli Alipoyo, good morning. O si Charlie Ogsanta Rosales, dahil sa Panglao. Si Bert Pamugas, Juding Pamugas, good morning. Jeness Bernaldez, Naneth Bernaldez. Sinang Bitang sa Busao Marimohok. Edwin Vargas, usap good morning. Ni Bibitero Sochitero, Claudia Carter, Nestor Carter. Si Jinjes Boslon sa John Dave Agrivit Supply sa Impara Street, Tagbilaran Sari. Maayong pagpaminausab ni Kagawad Bimot Budlong, Kagawad Charles Cabalit o Team Butalid, good morning. Maayong pagpaminausab ni Sindoy Gingging, kung sila Sindoy Gingging. O maayong pagpaminaw ni Ati Langlang Laseya o Sir Tony Laseya, Lisa Peach, good morning. Romy Teruel, Sir Romy Teruel o si Ma'am Elma Teruel, John Maraginot, usab si Clyde, good morning. O ni Chick Chick Marquez, good morning natong tanan.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Strong sa una, herbal strong karun.
5: Ako si Carlos Pirunilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ato kinato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya nga motolain sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaran. Si Vice President Sara Duterte ug ang iyahang legal team mihangyo kini sa Senado nga ibasura ang impeachment case batok kaniya, samtang ilang gingon nga aduna kini depekto sa maong proseso ug adunay mga isyong constitutional nga kinanglan usab nga masulbad una. Ang impeachment batok ang Vice President Sara nagagikan kini sa mga allegasyon lakip na ang gingong sayop ng paggamit sa confidential funds, unexplained wealth o mga controversial nga pamahayag batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa miaging nga kaso ang Supreme Court sa Pilipinas nagadeklara nga unconstitutional ang 2025 impeachment batok sa Vice President o paglapas usab sa one-year bar rule o mga issue sa due process. Karon adunay bagong impeachment proceedings nga gisugdan usab paghuman sa one-year ban ang House Committee on Justice. Nakakita kining probable cause o gipadayon usab ang proseso. Pan ang kampo ni Duterte nagapadayon sa paghangyo nga hunungon ibasura pinaagi usab sa petisyon o legal nga hagit.
2: May surrender si Senador Chingo Estrada sa CIDG human magpagawas ang Sandigan Bayan sa ikadawang warrant of arrest batok kaniya para sa kasong plunder nga way piyansa. Ang warrant kabahin sa 573 million pesos nga proyekto sa flood control nga dunay kickback schemes. Kini na ang ikaduhang warrant nga gipagawas batok na Estrada sud lamang sa upat ka adlaw. Nauna na ang mibayad o piyansa sa Estrada para sa kasong graft, apan ang bagong kasong plunder, wa na siya tuguti nga makapiyansa.
1: Dugang balita Pilipinas umani ini.
0: D-D-Y-R-D. Balita Pilipinas.